0: kadalasang hangin ang akon tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butiga.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kundayan ko mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghambal.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, 3 times a day.
3: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butiga.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi.
7: Mas masami ko gina-allergy.
6: Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
7: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C.
6: Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift
9: OT
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
14: Clinica Deofresh.
13: Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang
0: Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
17: X10 Food Supplement for men. X10 Food Supplement for men.
19: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Mas tagtinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: Epektibo.
20: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
20: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
17: Masalikan.
20: DTX 500.
17: E3 Bio.
21: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio.
20: Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
20: nga may D3.
17: D3 Bio with Visio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio,
20: ang D3
17: yung may Visio,
20: ang Visio
17: yung may D3.
20: D3 Bio.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may kumso.
25: Oras alas 8:10 na sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
26: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
25: Padayon sa Foro de los Pueblos sa Subong Adlaw, Webes, sa mga taga Duenas, Pasig, Kalinog, San Enrique, San Rafael, hingalitin niyo ang free consultation. Dokoron nga adlaw, dyan sa Klinika Pasig Branch. By 9:30 Burubhay hasta 3:30 karon sa hapon, may free consultation. May mga nagalibod sang DTX 500 sa kabarangayan, hindi nyo pagsapaka kay sabay long na mag-ayo ka mo sina naglala pag inabalatian nyo.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
25: Criselda Buico Almohen, mga Bayona relative pa ina sang pamilya Buico sa Anilaw kag Barotac. Okay, si Coach Ayan Bayona Araneta, amoning member sa una sang Philippine Ascals nga subong assistant sports head. Assistant head sang sports division sang Barotac Nuevo Local Government Unit sa idalom ni Sir Albert Delmo. Tristan Wyatt Gulay, Sir George Ocampo, Sir George, nakaabot ka na sa Panama or Waipa. Salamat kayo sa imong pagpamati.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
25: Last 8:11 sa aga, dugay-dugay may i-update kita from K5 News FM Luzon. Hibalong tanik kung ano na, Sir Paul, please palag hibalosin na kung anong aton nga i-plastar sa matag palamati ita. Pero balik-balikan ta lang, you know, ang interest sa mga tao sa most popular sport sa kalibutan nga football. Ang World Cup ngayon eh, FIFA World Cup, ginahiwat every 4 years. Every 4 years. Ang World Cup viewership subong Ma'am Lynn Sulugastowa kay Ma'am Monique, kagdara sa office ni Second District Board Member Rulito Kahilig sa 6th floor sa Capitol. Bilog kakalibutan, may 1 billion viewers sa World Cup sa patag sang football, the most watched single sporting event sa kalibutan subong ang football.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los
25: pakita
27: Pueblos.
25: Pakita to please, football or anything, Sir Paul, please, para nga may makita man si Ma'am Lynn, si Mr. Guwayo. Di ang World Cup, it started many years ago. So diin nagsugod in 1930 tapos lumpat ka naman da after 4 years. Every 4 years ting World Cup ba, Ma'am Linsulo Gastuwa mo, Ma'am Precious Ducares, Ma'am Smith David. So in 1930, ang nag-champion sa World Cup, Uruguay. In 1934 and 1938, Italy or Italia, no? Ang right pronunciation sa Nikon sa English, Italy. Hindi nga Italy. Italy. Italia. In 1950, balik naman Uruguay naman ang champion. 1954, Sir Dan Calvo, West Germany. Sang 1958 kag 1962, Brazil. Back-to-back sila, 58 kag 62. Sang 1966, nag-champion England. 1970, Brazil. 1974, West Germany. 1978, Argentina. 1982, Italy. 1986, Argentina. 1990, West Germany. 1994, Brazil. 1998, France. Sang 2002, Brazil ang nag-champion sa World Cup. Sang 2006, Italy. Italia. 2010, Spain. 2014, Germany. 2018, France. 2022, Argentina.
28: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
25: So ang most titles, damo nga title sa World Cup, Brazil. Lima. Lima ila. 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Inasundan sang Germany. Ang Germany, may apat ka titles. 1954, 1974, 1990, 2014. Ang Italia, tatlo. 1934, 1938, 1982, and 2006. Ang Argentina, tatlo. 1978, 1986. Ang 1986 ni sa tiyempo na ni Diego Maradona. And 2022, sa tiyempo na ni Lionel Messi. So, muna nga, hambal nila, it's your time, Leo. No? So, gayong kwentro sa England, blaki, kablaka man sa singkay yung bakod man ng team ni Harry Kane.
28: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos. So Argentina is targeting their fourth FIFA World Cup title and back-to-back. Kaya isang 2022, Ma'am Linsulo Gastuwa, champion ng Argentina. So after 4 years, 2022, 23, 24, 26, no? Subong naman target nila ang ikadwa, ang sunod naman nga kampyonato. Di in 1982, aring lista sang mga golden ball winners. Kung sa iba nga, hampang ni basketball, volleyball, ang tawag sin is MVP, most valuable player. Pero kung sa football, pero kung sa World Cup, ang tawag sang award, hindi nga MVP. No? Kundi, parte ini, ang natawag ini nga golden ball winners. Aray na sila sa pole pa, no? Kung ibalikan ko na 1982, Paolo Rossi sa Italia. 1986, Diego Maradona. Amo ni sa Argentina. 1990, Salvatore Schillaci sang Italia. Sang 1994, ang MVP sa aton, gani ang tawag sini sa FIFA, ya Golden Ball, si Romario sang Brazil. Sang 1998, si Ronaldo man sang Brazil. May Romario sang 1994, 1998, si Ronaldo. Cristiano Ronaldo bla. Sang 2002, Oliver Kahn sang Germany. 2006, Zinedine Zidane. Ito blang nangiding to sa blang binunggo niyang ulo niya. Ito blang mamlaro, dumduman mo to. 2006. 2010, Diego Forlan sang Uruguay. 2014, unsa to ng MVP or Golden Ball winner, si Lionel Messi sang Argentina. Sang 2018, Luka Modric sang Croatia. Kag 2022, si Lionel Messi naman.
28: Foro de los Pueblos. Foro de los
25: Pueblos. Alas 8:07, check on ay ang connection ta. Ano nga station ini? Para may baluan ta, please. Parte sa foreigner nga marine biologist, ngayon patay sa sulod sa ilang balay. Ginakabi, gilisang respetado nga biologist sa Amerika, kagdariman sa Pilipinas.
28: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
25: Ang Europe kag South America, muning may highest concentration sang fans sang football, Sir Sherwin Marco. 40% sang population, nag-invest kaya sa kwan? Sa highest concentration sang fans. Ang ang mga tao sa Canada kang US. 40% sa population mahilig man sa patagsang football.
28: Foro de los Pueblos. Foro de los
25: Pueblos. Seko na nga aton nga K5 Olongapo or ano ini nga connection? Go ahead.

0: pagbati nga wala iniginhimuslan. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, inisyal nga ginpahayag nga persons of interest ang ginakaupod ni Carpenter apang ginakabig na nila inikaroon nga isa ka primary witness. Dugang pa ni Alam, ginahulat na lang nila sumunga adlaw Hulyo 15 ang resulta sang autopsy kag eksaminasyon sa bangkay ni Carpenter. Sunod sa update, gikan kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, ang spokesperson sang pro-NIR nga nagpaidalom na sa autopsy, fingerprint documentation, kag forensic examination ang bangkay ni Carpenter. Samtang, paraffin test naman kag medical examination para sa kaupod sini nga 34 anyos nga babae nga ginaaligar, ginabuso sa mga sospek. Ginalantaw sa kapulisan nga posible nga pagbangawat lang ang tuyo sa mga sospek bangod nga nadula ang wallet, backpack, kag laptop sang biktima. Sa karon may 5 ka persons of interest sa ginalantaw sang kapulisan angot sa nasambit nga krimen kag wala diri nadala ang partner ni Carpenter. Naibaluan nga may pag-inaway pa sa tunga sang primary witness kag iya sini nga utod antes natabo ang krimen, rason nga ginakabig man sang kapulisan nga persons of interest ini kag madugay na nga mayara sang away ang mag-utod. Si Carpenter amo ang author sang landmark scientific paper nga nagdeklarar sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shore Fish Biodiversity sa kalibutan. Para sa investigative report, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
1: Alright, so this time around, nakasama na po, nakantamay na ating K5 News FM Dumaguete. Yun po ang pinakasimpleng investigative report mula po dito sa K5 News FM Bacolod. What really happened? Grabe ha, ang development. Yung live-in partner na unang napaulat, ginapos at saka ginahasa, lumalabas that he is now a person of interest. Ang K5 News FM Dumaguete, they will have the full information while we're trying to connect with Colonel Alam, the Provincial Director po ng Norpo. K5 Dumaguete, good morning po sa inyo. Magandang umaga.
2: Morning.
3: Dagang salamat ka K5 Eljan, K5 Sir Eljan, K5 Sir Eric, magandang umaga po. Very good kay itong gihimo ni Kuanda, ni Ilonggo, ni Berto.
4: Berto, morning Sir Eldan and Sir Eric.
2: Oh. Morning, morning.
3: Say, inad to on, Say. Butangag mga effects ba?
4: Sir Eric. Yes, sir. Atong sa FIFA ba, idili France o Argentina? Spain and Argentina ang
2: champion. Spain and Argentina.
1: Na-perdi ang France.
4: Perdi ang France. Tingala ko, kapamati ko sa inyo, galantaw ko sa nga, hampang nila ligad. Pildi
1: ang baliskan gali. It's Spain versus Argentina.
4: Spain versus England. France versus England ang bronze.
2: Na kami mga kwan ba, mga igsoon dito sa France ba?
1: Mga friends namon sila, singap kabila pa nag-aba. No? Okay. So, naka-standby naman ang Iniwilo, mag-ikopod natin si K510, our head of France, because this report, this is not just an ordinary murder case.
2: Yes.
1: We are talking about a high-profile American marine biologist.
2: Yes.
1: Very significant ang iyong writings in study about the coral reefs in the Philippines.
2: Yes.
1: That includes also a historical and landmark decision of The Hague, Netherlands. No? UN clause regarding the West Philippine Sea ruling ng WPS belongs to the Philippines. Check tang signal. K510, good morning.
5: Mighty C, morning K5 Eljan, K5 Eric. Mama, ating kami tayo sa updates na interesado kita sa kamatayon ni Kent Carpenter, K5 Eljan.
1: Okay, so check natin sa line number 1, ang ato naman nga linya with the K5 News FM San Carlos. San Carlos, good morning. Okay, so alang-alang, no? So, K5 Bernie, baka pwede ho natin mabigay yung recap what really happened. Anong development ngayon? Kasi nakikinig ating mga kababayan dito sa Bacolod, Negros Occidental, and Western Visayas. Go ahead, Dumaguete.
3: Okay, nagagasalamat ka K5, Sir Eljan, o sa lahat ng ating mga himpilan na naka-hook up ngayon dito po sa Dumaguete. Unahin natin muna ang ating mga kasamahan, si K5 Roy. May follow-up siya po doon sa side sa mama or sa mama sa babae. O sa side rin na Sir Eljan sa Siliman at saka si Cyril doon po naka-antabay.

0: sa SITG.
1: Okay.
0: Kasama sila papunta doon sa bahay mismo.
1: Okay.
0: At saka iba pang update po sa ating kapulisan. Kasama po si Kakipaiba James Banduquillo, Kakipaib Sir Eljan. So, unahin natin si Kakipaib Sai, bago si Kakipaib Roy, sa pag-recap.
1: Kakipaib Bernie?
0: Yes, Sir Eljan.
1: Mayroong binigay sa atin dito na Zoom link ang Pro-NIR. No? Pero mamaya pa, alas 12:30, no? Pero yung late-late na to. So, go ahead na lang, go ahead, Kakipaib Bernie.
0: Sige. Sir, Cyril or Kakipaib Sai, kumusta, Sai? Ipaki-recap, Sai, ang nangyari last Sunday until ngayon kung ano na ang ginawa ng ating kapulisan para sa investigation po. Go ahead, Sai.
2: All right, magandang umaga, K5 Elzad at K5 Bern, no?
0: Ay, Sai, kaya ang imong signal, Sai, mura oga, dili kay maayo. Mura siya oga kuan kanang feedback. Oh, mura kag naslangob. Oh, sige.
2: Okay.
0: Okay.
2: Okay. Kada developer no.
0: Asige sa.
2: Kada gatong connection dito tayo ngayon sa bahay mismo ng Barna National Lake Bevern. Ato sa i-check ang ano natin.
3: Balik ko sa mas. Balik ko
2: na. Okay. So okay. So na dito na recap na natin Lake Bevern no. Yung sa sabi ng police at nainabi natin si Police Captain Molinar na may personal interest na yung live-in partner at saka yung kapatid kay Beben. So sa ngayon, sabi ni Molinar, may nakaschedule naman ng K5 News FM na ating live interview. Pero sa ngayon, para magkuha ng update kasi si Molinar na yung ano, kay Beben, yung tinaasan ng kapulisan natin na mag-interview ng local media at saka national media sa ngayon.
1: So, andyan ba si Sir Polinar? Kasama ba natin?
2: Sa ngayon, Kipa Iljan, nandito tayo sa bahay ng Fire National dito sa may Aong Sibulan. At nagtawag ko kanina, nakaschedule daw kayo sa interview sa kanya mamaya 8:30.
0: Oh, pero Sai, Kipa Iljan, last yung nag-usap kayo ni Sir Polinar dahil para mag-extend man, mga 9:30 pa siya makabakante. So, ano ang sinabi niya? Last investigation sa SITG. Latest investigation sa SITG Carpenter Kakipaib Sai.
2: Yung personal interest, may personal interest na yung live-in party at saka yung kapatid na Kipaib Bern, no? At yan po ang latest update ng SITG. Sa ngayon, yung hinintay natin yung press con, hindi naman siya nagsabi kung may ano pang update sa sinabi niya kahapon yung personal interest ng dalawa, yung living partner at saka yung kapatid.
1: Sa rin ang pinakaklaro dito, nga, ganun. Pero paano sila naging person of interest? It's enough to say person of interest, but what are the grounds?
4: How come
1: naging person of interest sila?
4: Paano?
2: Yeah, sinabi ng hindi 'yun nagkatugma yung ano nila doon sinabi ng babae kasi sabi ng babae
1: consistency.
2: Oo, hindi nakatugma yung sinabi ng babae. Sabi niya ginasa niya, ginapos niya ng ano, pero sa latest investigation nila, wala namang sinaktan yung babae.
4: Okay. Paano ba was the ito ba ang live-in partner na 35-year-old ni
2: Mr.
4: Dr. Ken Carpenter, ano ba, nag-undergo siya ng isang medical examination?
2: Yes, K5 Eric, no, base sa latest update nato, yung ano medical, yung vaginal, yung ari niya, na swab test na, pero negative naman sa ano.
1: Walang signs of rape or
4: okay.
1: Force.
4: If she is a person of interest, yung live-in partner, including yung kapatid niya na lalaki, the question is now, since person of interest pa lang sila, saan sila ngayon? Because you cannot detain them because they're just person of interest. Din sila, okay. Saan?
0: Sir Eric, Sir Eljan, i-check natin muna si James Banduquillo dahil unahan sa si James. Unya na lang si Roy sa Siliman. Unahan si James kay... Putla sa si Cyril. Unahan sa nato si James kay nasa update sa partner. Okay. Yes. Okay. Smart po ako sa mga nakapokus sa polisan.
4: Okay. Kasi interesado din ang Palawan dyan eh. Si K5 Alex Paglumutan, interesado din dyan mamaya. At saka si K5 ang Iloilo natin.
1: Iloilo may makatanungan din.
4: Ano? Sige.
0: So, punta tayo kay K5 James sa Putlon sa nato si ano, si K5 Cyril. Standby sa K5 Roy. Si K5 Roy na standby rin doon sa may Silliman University kung ano po ang ginawa yung university. Dahil po ang ito si Kent Carpenter ay nakatulong rin ng malaki sa nasabing universidad. Pero si James, pag unahin muna natin si James dahil si James nakatutok rin sa ating kapulisan. Mayroon siyang update sa partner na sinasabi ng ating SITG na one of the persons of interest. Yes, K5 James. Go ahead, K5 James.
5: K5 News FM Live Report.
6: Magandang umaga, K5 Burns, sa lahat ng nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga naka-hook up ngayon. Yes, tama po kayo, K5 Burns, at K5 Sir Eljan and Sir Eric, at sa lahat na, yung babae na tinuturing person of interest dahil sa umano'y bakit siya binuhay at kung bakit pinatay si Kent Carpenter habang yung live-in partner ay binuhay na siya mismo din ang nakakita sa krimen na nangyari sa mismong bahay ni Kent Carpenter. So ngayon, sinabi ng PNP dahil yun ang kanilang tinitingnang isang dahilan na bakit na ikonsiderar na isang person of interest si Rina, ang live-in partner ni Kent partner ni Carpenter. So ngayon, K5 Eljan at Sir Burn, si live-in partner ay nasa kustudiya, not totally kustudiya, pero siya mismo ang nag-request na doon siya mananatili sa PNP. Dahil sa trauma umano na kanyang nararamdaman ngayon sa mga nangyaring pagnanakaw, sa krimen na nangyari sa mismong bahay, kung saan nangyari ang pagpusil, baril patay, kang Kent Carpenter, or Carpenter K5 Burn at Sir Eljan.
1: Okay.
4: At least now we have a name. The name is Rina, and she requested to be held in custody sa police.
1: For security purposes.
4: For security purposes, yes, yes. Even if person of interest pa lang siya. That's one good development natin ngayon. Okay. Now, next question before tayo pumunta.
1: I-establish muna natin, you know? K5, Sir Bernie at saka Attorney Ronel, bakit naging person of interest itong babae?
4: Why?
1: Because, number one, sinabi niya, ginapo siya. Pangalawa, tatlo yung suspect at the rape siya.
4: Yes.
1: On the allegation of rape, negative sa swab test.
4: The swab.
1: At saka sa investigation na mayroong forced intercourse sa kanya
4: wala.
1: Or any signs of rape.
4: Or sexual
1: pangalawa,
4: assault or whatever.
1: Yung cellphone niya, hindi kinuha kasi nagmakaawa daw siya sa mga suspect na ibalik yung cellphone niya. So imagine, magnanakaw lang sila, iiwan pa yung cellphone niya. No? Because of inconsistency, naging person of interest siya kay Five Eric.
4: Mga
1: no?
4: courtiers.
7: Meron pa, Sir Eljan.
1: Yes, sir.
7: Niya na forced by force yung pagpasok sa bahay. Nakita ng mga polis, wala namang sira sa kanilang pintuan.
1: So nakatulong na rin ang Palawan. Siguro kay Five Bernie, sir, yung mga kapatid nating himpilan, kasi si San Carlos nakakonect din sa atin, Palawan at saka ang ating K5 News FM Iloilo, bibigyan po natin sila ng pagkakataon to give questions sa Bernie para masagot ninyo dyan sa Dumaguete, kasi ang pinag-usapan ho natin dito is not just an ordinary American citizen. He is a high-profile individual who is very significant na kanyang contribution.
4: Respected and known.
1: Respected.
4: Field of science and biodiversity and biodiversity. Protection.
1: Tama po.
4: Lalim, man.
1: So, Sir Bernie, ibigay namin dyan sa inyo kasi yung Iloilo, baka meron sila katanungan. Sir Bernie, please go ahead.
0: Okay. Before sa Iloilo, Sir Eljan, Sir Eric, kaya kanina, pinuntahan ni James yung punerarya.
4: Okay.
0: Walay guard, walang police, walang tao.
7: Oo, walang nagbabantay.
0: Walang nagbabantay. Siya lang yung taon. Nag-isa kaya.
7: Yun nga, tinatawag namin yung attention ng Silliman University, ng ating mga kapulisan nga, kahit mag-iwan man lang sila doon ng personnel, kahit
4: isa, was there?
7: Wala talaga. Dito, nandito ngayon yung kanyang wake sa Garden of Saints, malapit lang dito,
1: sa station.
7: Pinuntahan ni James kanina, wala talagang tao.
4: What happened?
7: Baong lang ang nandun, wala talagang tao.
4: Wow.
7: Kawawa ba? Sinasabi natin na malaking tulong ito sa Pilipinas nung nabubuhay pa, pero ngayon parang pinabayaan. Oh, yun yung nakikita namin.
0: Oh. Okay. Daghan kayong salamat ka K5 Basher Eric Sarilzan ha. So sa ating mga katarungan po, unahin natin ang K5 News FM dyan sa Palawan. K5 ba Palawan, kung meron kayong katarungan sa ating reporter, K5 James. Yes, K5 Palawan, go ahead po.
8: Magandang umaga mula rito sa lungsod ng Puerto Princesa by K5 News FM sa lalawigan ng Palawan. Magandang umaga Pilipinas, Negros Oriental, no? Actually, hindi namin masyado kabisado ang punot dulo ng nangyaring trahedyang ito. But sigurong unang katanungan ng K5 News FM sa Palawan, can you tell us ano ang nagiging tugon ng imbahada ng bansa ng Estados Unidos ng Amerika tungkol dito sa nangyari? May impormasyon na ba na natanggap o may advisory na ba, may pasabi na ba ang imbahada nila tungkol dito? K5 Negros Occidental or Oriental?
7: Yes, good morning K5 Palawan. Actually, no, sa nakita namin at sa aming observation, parang wala pang message yung US Embassy may about what happened. Pero yung nakausap ni James, yung itong funeral parlor kung saan doon ngayon nakahimla yung bangkay ni Kent, nakausap na daw nila yung family. Oo, yung family doon sa US na sinasabi raw na pupunta sila dito next week.
8: Oo. Okay.
7: Pero wala pang sabi-sabi kung...
6: Torn?
7: Yes.
6: Actually, Torn, this update tayo ngayon lang.
7: Okay.
6: Nakausap natin yung...
7: Alex,
6: ano?
7: Si James, pakinggan natin kasi meron siyang nakuhang bagong update.
8: Okay, go ahead.
6: Nakausap natin yung isang staff doon sa may Garden of Saints, no? Ngayong araw, inaasahan na may isang pamilya mula sa US ang darating.
7: Okay.
6: Kaya nga nakapag-decide na ipasok ngayong bangkay sa kabaong kasi darating ngayong araw ang isa sa pamilya ni Kent Carpenter. So yun yung sabi sa isang staff dito, according sa secretary na nakipag-coordinate direct sa pamilya mismo ni Kent Carpenter, K5 Burn, at saka sa lahat ng K5 natin na naka-hook up ngayon.
8: Okay. Follow-up lang, one follow-up question mga ka-K5 dyan sa Dumaguete. Siguro vital sa pagtuklas ng punot dulo ng nangyaring trahedyang ito is that meron na bang post-mortem analysis na pinalabas yung mga otoridad natin dyan mula sa Dumaguete City?
6: Inaasahan ngayong araw nila ilalabas kasi kakatapos lang din ang autopsy.
1: Okay, naputol. Naputol po tayo, no? Balikan po natin. K5 Palawan, sandali po. Parang naputol yung ating linya with K5 News FM Dumaguete. Nawala po sila ng biglaan, no? Let's try to reconnect, no? Nawala yung K5 News FM Dumaguete. Baka babalik lang sila konti. K5 Alex, stay tuned. At saka K5 Iloilo. Nangyari kasi ito, K5 Alex, noong nakaraang linggo. Linggo ho, nangyari itong krimen, mga bandang alas 9, alas 10 ho, ng
4: gabi.
1: Nangyari itong incident based on the report, July 13. Nangyari po itong incident dyan po sa area po ng Sibulan, Negros Oriental. Balikan natin si K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, please come back.
0: Okay, July 12 po, mga alas 10
1: pasado ng gabi. Tama po, July 12. Go ahead. 12.
0: Okay. I-check muna natin na baka may katanungan rin ng ating K5 News FM dyan sa Iloilo. Yes, Iloilo, go ahead.
9: Salamat, Dumaguete. Katanungan ng Iloilo, sabi ni Rina, yung living partner, na merong forcible entry daw sa bahay. If that is the case, was there an indication that Kent Carpenter resisted the intruders o wala? Kasi kung walang defensive wounds, baka familiar yung victim at sa suspect o sa mga suspect, Dumaguete?
7: Yes, K5 Iloilo. Actually, kaya nga naging person of interest si Rina Kasi nga, unang sinabi niya na merong force yung pagpasok, no, sa kanilang bahay. Hmm. Pero based on the investigation, wala talagang force eh, kasi walang sira. Hmm. Parang wala talagang commotion na nangyari doon sa loob.
9: Hmm.
7: No? So, sa sinasabing parang nanlaban si Kent, parang wala. Kasi ang ang sinabi niya is nakaupo lang, tapos nanonood sila ng TV, tapos binaril lang sa ulo. Yun lang, parang talagang walang commotion na nangyari doon sa loob.
9: Mm.
7: So, pero makikita natin yan sa post-mortem report kung ano talaga no, ang sitwasyon ni Kent pag ilabas na ng mga kapulisan natin.
9: Okay. Okay, follow-up question po ng Iloilo. May closed-circuit television po ba sa area to help identify the suspects sa kay Fido Magete?
7: Yes, yun yung problema. Marami silang CCTV nakapalibot sa bahay, pero yung info natin is parang nawala yung footage, parang na-erase, may nag-CCTV. So, yun yung isa ring reason kung bakit naging person of interest ang kasama niya dun sa bahay mismo.
9: Hmm. Salamat, K5 na Magete. Thank you.
0: Okay, dagang salamat, K5 News FM, Iloilo. Atong tabukan karon ang mga suking tigpaminaw, alas 8.39 na hato, gapon ka na to sa MyTC. Ang ating sister station, K5 News FM San Carlos. Yes, San Carlos, go ahead.
4: Okay, naka-hook up lang ang San Carlos sa ating ngayon, K5 News FM, Dumaguete. Ang active natin is sa Iloilo, Palawan, and Bacolod, and you, dyan sa Dumaguete as the anchor now. Now, magandang tanong kanina ni K5 Ted, what happened to the CCTV footages? If it was deleted, ano yan eh, online yan, at saka may, ano, may tawag dito, may SD card. Now, be that as it may sa investigasyon ng police, itong tanong ngayon, pag ano ba talaga ang motive? Nakawan? Anong ninakaw?
0: Okay.
4: Pag-ite.
7: Okay. Ka-K5 Eric, no? Actually, merong nawala na kinuha na pera. Pero ito yung story na ni Rena, ha?
4: Okay.
7: Yung storya niya talaga is pumasok daw, binaril agad, nanonood lang sila ng TV, tapos kinahasa siya, tapos kinuha yung laptop, tsaka merong pera na
0: 75,000,
7: 50,000, at tsaka 25,000.
4: Mm.
7: Oo, yun yung mga kinuha. Tapos meron pang parang gadget yata pang swimming.
4: Snorkel.
7: Oo. Tapos, yun na, umalis na daw. Yun yung sabi niya na mga nawala. So, isa rin sa tinitingnan nung una yung robbery. Pero sa nakikita nila is meron talagang parang planado na kasi meron ding mga info, no? Pero hindi pa ito lumabas na parang nag-inuman pa, mga ganyan ba? So, makikita natin yan sa patuloy na investigation ng
10: malalim
7: police natin.
4: Oh. Okay. Sige. Okay.
6: K5 Bird?
0: Yes. Go ahead, James.
6: In relation sa sinabi ni Attorney Ronel, pinaniniwalaan din ng PNP natin na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang mga suspect. Base sa sinabi ng ating provincial director, maliban sa uminom na nakakalasing na inumin, pinaniniwalaan din nila na gumagamit ito ng mga pinagbabawal na gamot. Yun nga, actually sa ngayon lang no, nakausap natin mismo Sir Bern at saka mga K5, Sir Elchan, sa lahat ng naka-hook up ngayon. Bilang nag-request kasi yung isang police na nagbigay sa atin, official din kasi siya, pero hindi niya pwedeng hindi pwedeng sabihin yung pangalan niya kasi may directive na mula sa head nila. Pero sabi niya na sinabi ni Arena na bago daw nangyari yung pamamaril, parang may napansin na daw silang ingay sa paligid. Kaya nga lang, yun nga kasi umuulan yung gabi ngayon noon kasi may bagyo. So parang para sa kanya normal lang. So biglang pumasok yung tatlong mga lalaki at biglang binaril si Carpenter at napatulala daw tong si babae. Kaya nga lang, pagkatapos na sinabi ni Rina yon, in the next day na kinausap siya ng ating PNP, ibang statement na naman ang kanyang sinabi. Kaya kaya siya na consider din na one of the person of interest sa pagpatay kang Kent Carpenter. Actually, K5 Bern, Sir Iljan, habang live tayo ngayon, nakikinig po yung PNP natin na nagbigay sa atin ng informasyon. Kaya nga, na kapag bigay din tayo kasi binigay niya, nag-text siya sa info na binigay natin ngayon na Key 5 Burn at saka sa lahat ng ka-Key 5 natin online.
4: Okay.
0: Isa pa sa Eric, no? Mayroon rin nakita, nag-text sa atin observation sa mga kapitbahay na after the krimen, pagkatapos daw ng krimen, parang walang nangyari.
4: Correct. Correct.
0: Walay komosyon, wala ni siagit nga oy tabang gi tulis gi rape ko dinhi wala gyud.
7: Correct. Hindi siya sumigaw.
0: Hindi siya sumigaw.
7: Ang sabi pa nung mga kapitbahay parang gusto nilang imedia blackout na hindi pa alam. Kaya nga kami ako sa ahong din ako nakatira eh. Hindi lang malapit lang yung bahay na tinitirahan ko doon. Parang yung mga kapitbahay wala talagang sinabi eh. Linggo ng gabi yon na nalaman namin Monday na ng hapon. Yeah. Gusto nila na hindi na talaga malabas sa...
4: Okay. Attorney, ngayon lang natin K5 Elgin nalaman, K5 Iloilo, K5 Palawan. Nasa Millionaires Row pala nakatira si attorney ngayon, ha? Attorney, the question is this. K5 James, dyan sa inyo. The question now is, with all these investigations now, ang dami ng kaikika na nangyari at saka investigation. Until now, we have yet to hear ano ba ang kalibre ng barrel na ginamit doon sa pagpatay kay Kent Carpenter. Ilang shells ba or ilang bala ba ang na-recover? At ilang sugat, bullet wounds ang tumama kay Carpenter? Ay, until now, hindi pa na-mention yan. What happened to that?
7: Actually, Sir Eric, yun nga ang binabanat namin dito sa komentaryo namin. Na parang kayong mga pulis, yung investigation, ang usad pagong. Parang bakit hindi nyo binibigyan ito ng talagang pagtutok? Eh, hindi to basta-bastang tao ang pinatay dito mismo sa pamamahay niya. Bakit ilang araw na wala pang kumpletong, parang mayroong tinatago na wala pa. Yung mga sinasabi mo, Sir Eric, na anong caliber, tama ng bala, ilang slugs ang nakuha. Wala pang nilalabas ang mga police. Kaya,
0: Teka muna, attorney. Baka may update si James, ha? Kaya nag-text na ba ang police niya? Basig daw na na-update. Pila na, unsa ka klaseng armas, pila kabuk ang migo sa ulo. Yes, James? Meron kang latest update, James? Go ahead.
6: Tama, Sir Ferno. Ang sabi ng kaibigan nating police, abangan natin ngayon sa press conference na gaganapin by 9:30. Lahat ng impormasyon, lahat ng tanong sa sagutin ng ating SITG Carpenter. Dahil hindi nga siya, actually may knowledge siya, Key 5 Burn, pero baka daw kasi mahalata, according kasi sa kanya, sir, hindi ko pwede ibigay lahat kasi baka mahalata at alam pa naman nila na magkaibigan tayo. So baka, okay. Siya, at siya pa yung pagalitan. And relation na pala lang Key 5 Burn at saka Sir Erjan at saka Sir Eric, yung tatlong pamilya ng person of interest na live-in partner ay bumisita, halos 2 oras lang nagstay sa lamay mismo ni Kent Carpenter. So, yun ang sinabi ni Nona, bumisita yung tatlong miyembro ng pamilya sa lamay ni Kent kung saan siya ngayon, sa Garden of Saints, dyan mismo sa may barangay Kamanhak. So, ang sabi naman ni Rina, I don't know if... Tututo, kasi ang sabi nito, inutusan daw sila ng babae na bisitahin si Kent. But sad to say, na 2 oras lang, more or less 7 p.m. dumating, around 9 din, umalis yung tatlong kapamilya ng live-in partner ni Kent.
0: Okay. Teka muna, Sir Eljan, Sir Eric, i-check muna natin si Kaki Pebroy dahil nandoon siya sa Silipan University.
1: Kaya Bernie, sandali lang po kasi kakausap raw namin ni Police Captain Stephen Polinar. Ganito yung nangyayari ngayon. Actually, they are being barred by the PNP National Office to give information as of the moment. Kasi nagkakaroon sila ng press briefing ngayon sa mga oras na ito. They are having a press briefing with the National PNP, higher headquarters, with the Chief PNP regarding the matter.
4: Okay.
1: And right after this, meron na silang Zoom link na binigay. Shortly after daw ng kanilang national press briefing with the national PNP headquarters, magkakaroon daw sila ng press conference online.
4: Online.
1: So, hinihintay na lang nila matapos kasi ongoing yung briefing, then they will be tasked na pwede na silang magbigay ng statement. Actually, they have all the informations now. The problem is, mayroon pong gag order na hindi pa sila pwedeng magpalabas unless matapos yung briefing on the national headquarters po ng PNP. Balik sa inyo. Balik po sa inyo din, Sir Bernie.
0: Okay. Dagay salamat. Paabot-paabuto na lang po nato ni sila kay sila man po yung malintian ini. Okay. I-check muna natin si Kaki Pebroy ang nandun siya sa Silliman University dahil sa sinabi ko na kanina, malaking naambag itong si Kenta Carpenter doon po sa Silliman. Lalong-lalo na po sa ating kalikupan, sa mga coral reef, not only here in Dumaguete, but the entire Philippines, no? So, Kaki Pebroy, kumusta? Ano ang mensahe? Justice pa rin. Dahil yun na ang sigaw ng taga-Siliman, justice for Kent Carpenter. Ngayon, ano ang latest dyan na Kaki Pebroy sa Siliman University? Kaki Pebroy, go ahead.
10: Good morning, Kaki Burns. Mga Kaki Fives, Eljan, Bern, and Eric, good morning. Live tayo dito ngayon sa Siliman University, actually Marine Laboratory. We're in Dr. Kent, no? Dito siya nag-work for, actually it's not working, but in cooperation or probably adjunct professor for the past 20 years, mga Kaki Five. So, mga Kaki Five, the latest, if you ask, magtanong tayo anong ginawa ng Siliman. The Siliman offered, mga Kaki Five, they offered their services, tanan, a place nga sa diin where they could put kanang si Dr. Carpenter Siliman for the viewing, but unfortunately mga K5, no, there was a call from the family hikahalin sa US mismo that absolutely no viewing until they arrive probably next week, mga K5. Yes, that's the latest from the family. The family is from Virginia, mga K5,
11: Virginia. And also
10: yes, Virginia, USA, capable John, and the wife, the legal wife, mga K5, is an Ilongga from Iloilo.
11: Uy, Pilipina okay. Pang asawa?
4: Oh, Iloilo, ha? Ayan.
10: Yes, from Ilongga. K5, Eric.
1: Baka okay. Pwede nyo mabigay dito yung pangalan para ma-follow up ng Iloilo natin. Doon sa family wheel natin, ano? Yung pamilya.
10: We'll do, but they're very, ano, ang tawag nila, they don't want to be in public. It's very private silang family, no? Although, for the past two nights, no, we were dito doon tayo nakapunta, K5L, John, Eric, and Bernie. Kareem Saints. Kawawa talaga, no, being renowned scientist, but nakahiga lang sa stainless table for the past two nights. And then, kasi walang magpirma for any paperwork, sa funeral mga contracts nga sa
4: okay.
10: Pwede na siya i-transfer sa chapel. But unfortunately, walang magpirma. So the management of funeral parlor, hindi nila i-transfer. Nandun lang siya sa morgue, kasama ng ibang yung mga cadaver, being a renowned scientist. Masakit talaga K5
1: Tama.
10: Nandun lang siya sa sa tabi-tabi until now. And again, balikan sa Siliman. Siliman
7: transfer na Roy. Roy, naana sa Lungon.
10: Yes, na-transfer na sa Lungon. Correct, uh-huh. Nasa Lungon. For the past two nights, nasa labas siya. But kahapon after the autopsy, nasa Lungon. Nasa tabi. But unfortunately, nasa tabi-tabi lang. Nasa loob ng morgue pa rin. No? So, the Siliman University, mga K5s, they offer services talaga for viewing everything, a place, security matters, tanan-tanan. But the family, no? The family order or probably ask nga wag muna until they arrive probably on Monday or Tuesday mga K5s.
0: So, K5 Roy, para bang ang masusunod dito yung first family niya? Yung live-in, pamilya niya yung ngayon, yung live-in niya at saka sa pamilya ng live-in, wala na?
10: Wala na K5 Burns, no? Sa, ang all paperwork, all communications nandun galing sa Virginia, USA. The family, actually ang nag-contact from the family side is from the sister of the legal wife nga from Iloilo.
7: Roy, kakapasok lang na balita, Sir Eljan, meron, nadakip na daw ang tatlong suspect. Parang dito sa Sacrame ito yung National News Agency yung nakita to, tatlong SIT, suspect sa pagpatay sa marine biologist. Nadakip na daw, sabi ng PNP.
1: Buti pa yung PNP, mabilis, ano? Pulis natin dito, hindi pa nagbibigay ng story.
10: Actually, basta SITJ, Sir Eljan, sila na, hindi makapalabas ng information dito doon sa Manila, lahat pa.
1: Tama po.
10: Hindi dito pwede, may gag order tayo dito sa local, so ang national mismo ang makapalabas ng
1: information. We will extend our news, no? Mag-extend po tayo, kasi malaking story ito, no? We'll do the extend broadcast po. Good. Extended broadcast tayo.
10: Yes, KFML John, KFML Eric and Bernie. See, Dr. Carpenter has been with Suleiman for the past 20 years now, baling adjunct or guest professor, being a marine biologist. Marine biology. Kasi dito Suleiman, KFML John, meron tayong marine biology ng school. So, ganun. If you remember with the former Secretary Alcala, sila, colleague sila, Dr. Angel Alcala. Of the DNR.
1: Reklamo din ditong PNP ngayon kasi nagsusum, nag-standby tayo. Reklamo, nauna ng national, yung local daw, hindi pa pinalaman nung nangyari dito.
4: Sige, pa, nauna pa ang PNA sa PNP.
1: Nauna pa yung time, nauna pa yung PNA.
4: For the first time na announce scope ng PNA si PNP. For the first time, that's news.
10: So, nandito lang siguro yung tatlong suspect. So, I'm sure na nasa Norpo lang. So, I'm sure pwede natin ma, ano yan.
4: Okay. Is there a Zoom now, no? Saral dyan? Yung going, wala pa.
1: Diyara mo to start the Zoom meeting po ng local ng Norpo, no? So, Sir Roy, guide natin to. Baka pwede natin matroubleshoot na si Sir Sai. Baka punta tayo ng Norpo. Malaman natin kung saan itong tatlo mga suspects. Sino-sino ba dito? We receive information. Is there somebody na medyo connected sa government who is involved in this particular crime? Totoo ba ito?
0: Yeah. Sir Iljan, kami rin dito. Naka-receive kami ng information pero parang ano, men in uniform, no? Oh, pero hindi pa natin ma-divulge. Mag-antay pa tayo ng investigation sa ating kapulisan na Sir Iljan.
4: Ako, i-hold ko lang ang team song natin ngayon. I-hold ko na lang.
0: Okay. Sir Sai, kakipaib Sai,
7: follow-up ninyo dito. Follow-up na lang. Nakpan na daw.
0: Nakpan. Baka ang tatlong ka mga suspect nandiyan lang.
7: Nasa Nupo or nasa Sibulan.
0: So, hanapin natin, Sai, hanggang may buhay.
4: Akala mo, K5 Dumaguete, nag-change attire na nga si K5 Iloilo kasi alam niya may nangyari na eh. O tingnan mo si K5 Ted, nag-change attire na, nangyari na, may nahuli na eh. K5 Ted.
9: Kasi taga Iloilo yung ano, illegal wife eh.
0: Yun!
9: Oh.
0: Sige. Kakipay Roy, dugang pangkaragdagan dyan before si Kakipay Sai, i-check natin na doon sa Norpo.
10: Yes, Kakipay Roy, that's latest lang dito sa Marine Laboratory or sa wherein dito siya nagtrabaho for in connection. Not exactly employee siya dito, but adjunct or guest professor.
0: Sa Siliman pero University, sa atong giingon, ang sabi ni Saya pa, willing yun to 100% ang Siliman University na viewing na igwarda pero tungod kay gididan pa sila sa first sa pamilya o nang pamilya ini ni kuan kent mo na nga luoy in town kayo iyarang lungon dito susera naginusara wa gali bisag mga embalsamador na lang wa gay dito wa gyud luoy gyud so
10: yes, totoo yan kay Pebro, no? Totoo yan. Siliman, may facilities yan. May viewing or may chapel yan na maganda. So, probably, nandun na siguro. Siliman is offering also para yung mga co-worker or fellow scientists, or even the U.S. Embassy, makapunta doon, makaview.
0: Correct.
10: Yes, just mas maganda doon sana. But unfortunately, no, ang sabi ng pamilya.
0: May so, nakita ako na bulak doon, isa lang. Tapos marami siyang kaibigan, tapos isa lang. Siguro yung ibang mga bulak siguro na doon pa sa labas, hindi pa pina...
4: Iba ka talaga.
10: Pwede lang sana sa Siliman ilagay kung may approval lang, maganda doon because being
0: ito man yung, kaya ang national, yun ang bula sa national dahil itong sinabi na ni Sir Eljan kanina, malaki itong naitulong dito sa Pilipinas, itong si Ken.
10: Yes, correct. Maraming mga fellow scientists sa K-Fiber na gustong mag-last view doon at yung safety, you know, clean, malinis lahat dun sa sulod sa inside the campus, supposedly. But gilang, it's the order of the family nga, as of the moment, no viewing until darating sila by Monday or Tuesday. Next week,
0: okay. K5. Sige, salamat ka K5 Roy. Standby sa Sai. Balikan natin si James, baka si James parang PNP
7: ito eh.
0: Dili, PNA. PNA rin ito, baka nag-text kanya o nandito na.
1: Hindi, kasi nagkakaroon ganitong nangyari. Reklamo ngayon ang PNA local. Dito kasi ako sa Zoom, nakikinig sa kanila. Ang ating presidente sa press club sa Negros Oriental, sa Dumaguete, nagre-reklamo. Bakit wala pang development on the local, andun na lahat sa national. Ang PNA local natin dyan sa Dumaguete, nagre-reklamo din. Kasi andyan na lahat na information, pinahold sa kanya, tapos ang kanyang counterpart doon sa national, siya yung unang nag-release ng information. So nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema ngayon.
4: Pati mismo yung taga-government agency from the PNA, that's the government news agency, they're trying to outscoot the other.
1: Ang nagreklamo ngayon, yung kaibigan natin, sino ba yung kaibigan natin, kuya natin sa Eagles, na presidente natin sa ano, sa press club dyan sa inyo sa Dumaguete, sabi niya, bakit nang uli tayo sa local? Si Kuya, ano, at dito kami ngayon sa Zoom, nakikinig ako sa usapan nila, nag-explain si PNA na pinahold sa kanya. Lahat ng pictures, etc., kumpleto na siya.
4: Okay.
1: Pero ang kanyang kaibigan sa national, pinalabas na.
4: Pero may findings na yung...
1: Meron na, kasi magpapress ko na sana eh. Inihintay ko na lang dito si Captain Polinar.
4: Diyan na,
1: na. Ayan na, yan na. Kasi nagreklamo yung presidente ng press club sa Oriental. Okay. Ito yung mga suspect. Go ahead, Dumaguete. Go ahead po.
0: K-5 James?
12: Yes, tama ka, K-5 Sir Eljan. Kasi nga kahit yung kaibigan natin na nagbibigay ng impormasyon, sabi nga niya sa akin, ang unfair talaga kasi... sila napaka-strikto na magbigay kahit kunting sketch lang, ayaw nilang payagan, pero sila pala yung unang nag-release na hindi man lang sila in-inform na i-release na yung mga impormasyon.
0: Okay.
12: Tama yung sinabi mo. At saka, Sir Bern, sinabi naman ang kaibigan natin na huwag na muna na nagtrahin yung PNP kasi they're doing their job. At sa to sila, may mga opisyal lang talaga sa kanila na nagutos na wag mo nang magsalita as long as kayang...
0: Nana, yes. Asa mo nilapitan na tumabasa dito sa Bacolod?
1: Dito yung suspect.
0: Mga suspect?
1: Walang pangalan.
0: Na may alias lang.
7: AKA-MO, AKA-GF, at AKA-CD. Walang pangalan.
1: Ito yung gunman, si MO.
7: MO, oo. 26 years old.
1: Tapos
7: si GF ba yan?
1: AKA-GF, arrested July 15.
7: Arrested on July 15.
0: GF, baka girlfriend yan.
1: John.
7: Ang isa, AKA-CD, 21 years old, lookout. Lookout.
4: Lookout pa kayo nalalaman, ha?
1: Lumalabas na dito ngayon. Nakikita ba ninyo, Sir Alex?
13: Yes, sir.
1: Nakikita pa ninyo, Iloilo, nakikita ninyo binabasa ni Attorney Ronel. Yun ang nirereklamo dito ngayon kasi I'm on the other Zoom together with the members of media in Oriental kasi kasama tayo dito. Nagrereklamo ngayon ang lahat ng media in Oriental. Bakit, ano bang ginawa nila? Bakit hindi tayo, wala tayong kinalaman dito? Andun na sa national. Wala pa tayong development on the local.
4: Lumabas na ba ito sa on-air natin?
1: Ipapalabas na yan.
4: Ipalabas mo na sa on-air, Tan. Lumalabas na eh. On-air na ba ito? Ba't wala sa akin sa monitor?
1: Ipalabas mo
4: sa monitor dyan, oh.
1: Ayan.
4: Kasi all over the world ito eh. Tayo na lang na uli sa local. Ang buhay ito.
13: Nasa file na si
4: Ayan. Alex?
1: Sir Alex, nahuli tayo sa local kasi.
13: Kaya nga eh. Actually, nakialam ng imbahada dyan sigurado. Amerika, gobyerno, nakialam na. Kaya
1: nagpanik na. Nagpanik.
13: Localities dyan sa Dumaguete. Highly understandable. Hindi ko naman highly confidential ito kasi lumabas na ka kanina pa eh. Wala nang confidentiality dyan.
4: Tapos sinasabi natin, hindi pa natin masabi kasi ito ang going investigation. Walang hiyan dyan sa lahat ito. Sumabog na sa earth.
13: ang hirap dyan, Sir Eljan, BPO at Sir Eric, nagpa-cute-cute pa dyan ang Dumaguete sa matala. Sumambulat na sa mata ng buong mundo ang balita. Nagpakyot-kyot pa mga pulis nyo dyan sa Dumaguete.
1: Kasi may gag order sila from the national, hindi pwede mapalabas. Kasi doon lang...
13: Wala pero ang nagbigay ng gag order, doon din ang galing ang pagpalabas. Kaya habang nagpakyot-kyot sa Dumaguete, nagkakabuti na doon sa Metro Manila.
4: Kasi you know what happened? So if we are going to talk about PNA, in-outscope ni PNA national si local. If you're going to talk about police investigation, inunahan ni national si local. Eh parang walang nagawa si local, puro na national to.
13: Pa-inuma na lang dito, copy mix ang mga police
1: sandali. Sir, papasok tayo ha, papasok tayo sa Zoom sa kabila. Itan yung may Zoom link, pumasok ka doon para makasama natin. Andito na si Colonel Alam, yung provincial director.
4: Okay.
13: Kawawa naman.
1: Andito na sila Sir Alex at saka Sir Bernie. Sa Zoom link na binigay nila, nagkakaroon na ng problema. Andito si PPRO NIR, Nupo Plus Colonel Timar Alam. Timar andito Alam. Na, kasama na natin. Itingnan natin. Tan, makasapasok ba tayo lahat? Ipasok mo ng buong K5JFM Philippines para at least maka...
13: Extended broadcast ha? Sa K5JFM Palawan, naka-extended broadcast tayo ngayon.
1: Extended broadcast tayo ngayon. Balikan natin yung si James at saka yung Dumaguete Iloilo. Hold on. Mayroon na tayong development, nahuli na yung mga suspect at gusto nating establish mga kapatid ba ito o kamag-anak ng live-in partner. That's the thing we want to establish. K5 Dumaguete, ito mga nahuli ho ba? Do we have informations? Kamag-anak ko ba ito ng mga suspect o na ng live-in partner? At Dumaguete.
0: Okay. James, may...
12: K5, Sir Bern, sa lahat ng mga K5 natin, tulad ka lang nangyari, outscope ang lugar. So sa ngayon, wala din tayong nakuha kung ano nga bang relasyon ng mga suspect na nahuli sa live-in partner na isa sa person of interest sa pagpatay kay Kenta. But anyway, papunta tayo mismo sa Norco hoping na papapasukin tayo para makakuha talaga James, tayo ng direct information coming from Police Provincial Director Timar Alam, sir.
0: Yes.
1: Andito na. Papinggan natin yung audio. Baka makapasok yung audio. Andito na. Press con. I-off nyo po yung mic natin dyan sa K5. I-off natin. Go ahead, Ethan. Oh, andyan na. Andito na, sir, ang press con with the PD. Okay, pakinggan okay. Natin. Saan? Makapasok ba tayo sa Zoom nila? Saan?
14: Okay, continue na, ma'am.
13: Ayan na.
14: So, last night.
1: Ito na, press con with the PD.
14: At force of operation.
13: Makulod okay tayo. Nawala.
0: Wala pa nakapasok.
13: Parang malalim K5 Dumaguete yung tungkol sa live-in dito. Ah. Parang kanina pa ako gusto magduda eh.
0: Yes, Palawan. Parang tayo-tayo na lang, no?
13: Kaya, son, I mean, hindi ko maintindihan kung paano na-outsmart ang local authorities nyo dyan.
0: Para sa akin siguro, sir, dyan sa Palawan, parang bahalag ma-outscope kami dito sa lokal, basta ang importante hindi kami magpalabas kung hindi mauna ang nasyonal, parang ganon.
13: Yan sa bagay, tama rin yan. At saka, with all due respect, kasi nandyan na nakialam na yung kamay ng Amerika, sigurado yan.
0: Siguro. Kaya siguro sila na pressure, pinalabas na. Pero ang katanungan natin ngayon kung sino itong mga suspect at saan na ito ngayon?
13: Yes.
0: Nakuna ng mugshot, possibly naman. Nandito pa rin sa Negros, Dumaguete. Eh, hindi man ito siguro nakalabas doon sa nakapunta sa Manila or saan.
13: Hindi ko sa bagay understandable yan na K5 Dumaguete, no? For example, ako man ang provincial commander o city director ng PNP, I have to definitely follow at to the line talaga ako sa kautusan ng kasi si PNP General Nartatis na mismo ang may hawak, ibig sabihin, government, baka may G2G approach na ito, government to government. Masilan, medyo masilan ang sitwasyon eh.
0: Correct. Balikan daw natin ang kanbi, makulod mo, baka Sir Eljan, naputol ta mo?
13: Ano nangyari, bakit nawala pati ang K5, ang mother's studio natin? Ang main station natin sa Bacolod City.
15: De los Fulos.
13: Actually, mga ka-K5, ang oras natin ngayon, alas 8:07 na po ng umaga.
0: Alas 9:07. Alas 9:07, sir.
13: Sorry, alas 9:07 na pala. Extended broadcast tayo dahil sa itong sudden developments na nangyayari ngayon. Actually, malaking bagay ito. Can you imagine kilalang tao? At the wonder of all wonders is that ang original niya na asawa pala ay Pilipina rin, Ilongga pa. From Iloilo, no? Pero siguro ang pamilya doon sa Virginia, K5 Dumaguete, nakapag-ugnayan na rin ang gobyerno ng Amerika sa kanila. Kaya may ganito mga instructions na wala munang public viewing unless otherwise darating sila. So ibig sabihin, may protocol na sinusunod mismo ang pamilya. Kasi sa masela na sitwasyon, hindi ordinaryong kaso ito eh.
0: Ah, yes,
13: hindi
0: sir.
13: Ito basta-bastang kaso lang na natagpuan, nagbangkay na. Ito ay, yan pa ang malaking katanungan, whether or not, kasi kanina nagkikinig kami sa mga detalye.
16: Sir, ma'am, appreciation sa fiscal, ma'am. Kung mayroon sila nga, siparit ang robbery, siparit ang murder din na biit. Basta, kita ma'am, kung sa ito'y nakita na ito, based doon sa available na mga evidence na ito, more atong ipahit. But we cannot be assured of that, ma'am. Kay ang fiscal man ang bubota na, ma'am.
17: Salamat, sir. Balik ako.
18: Okay, sir.
16: Ma'am Annie Perez. Aliardo, ma'am.
19: Annie Perez, sir, sa ABS-CBN. Sir, mga ilang may background sa kaning mga suspects, o sa man ni sila, sir, hired, kaila, or grupo, syndicate. Thank you, sir.
16: Ma'am, as to the background of the suspects, ma'am, kaning usa, ma'am, o kaning even kaning duha, they were previously charged of theft case. So, nana na sila yung mga kwan, ma'am, na
13: criminal record.
16: Ano sila yung mga history nga mga watay gini sila.
19: Kani yung talo sila, sir, or isa lang?
16: Yung duha, ma'am, kaning si MO o si JF.
19: Na-recover, sir, ang ilang nakuha, sir, from the house?
16: Wala patay na na-recover, ma'am. Anyway, continuous pa mamangya po ng atuang kwan. Atuang agkursot ka operation, ma'am.
19: And napay ipangita, sir, one more?
16: Yes, ma'am, napatay ipangita kay tulo pa man ni sila. So, more or less, masing napay pasiguro'y duwaan eh.
4: Okay.
16: Depende sa kwan, ma'am, sa mga unsa pa yung mga ikwan itugan o niya sa mga narakpan, ma'am.
19: Lastly, sir, asa sila ron, sir, kinsa gakupot and kanus asa sila ma-file na ni inquest, sir? Do we know?
16: Ma'am, actually, ang gakupot din nila, ma'am, is ITG na ito, ma'am. Is ITG carpenter. So as soon as maukin na tanan ang mga documents, ang mga pilabits tanan, ang wrong ebidensya tanan, then muna nang i-file sa prosecutor's office, ma'am.
19: Yes, sir.
20: Good morning, PDA.
16: Sige, sir.
20: Bikamyon po ng Jamie News po. Ano po lang po, saan po nahuli itong mga suspect natin? Hello po, Colonel. Saan po nahuli itong mga suspect natin?
16: Sir, the suspects were arrested in Sibulan, sir.
13: Sibulan mismo.
20: Sino pong humuli, sir?
16: Sir, again, it is a COSIT team ang members sa ito ang SATG, sir, like the Sibulan Police Station, ang ato ang PIO, with the CIDG, sir.
20: Colonel, considering that ang nangyari ito noon pang linggo ng gabi, ngayon ay araw na po ng Webes, hindi pa po na-file yung kaso, ito ba ay, ano, baka mag-question po tayo?
19: Sumusili kami yun.
16: That is why, sir, mo bitaw ni nga nagdali yuta ani sir, mo bitaw nga mga idu ko pasensya kay dimitari pirid akong giapas, nagapas pa ta sa ato ang ginayingon nga hat kursot. So pasensya na kay mo kung wala din mi kagayon o kuan niyo kay dili ko di ani kalim ning magapas taguan sir tag ma'am. Magapas tag oras kay para makahatag sa justisya sa mga biktima.
1: Okay.
16: Mura ka na kung yan ninyo ang pagsabot. So, kaning ato ang at subscription na ginaingon, hindi pa ganit ka kaingon ani, hindi pa ganit ka kasulti nga daw ato ni sa fiscal. So, we are there, we will prove that all our efforts can be counted as at kursot operation. So, dapat may pakita na mo ni makumbinsi na mo nga continuous good gikan dun sa pagsugod. At iswa nga kung sa tinanay lang yun kung mga yun may ninyo kasaylo nga titigan na mong una-una aning mga kuana kung saong bagatal o justisya kayang manggod kay naana ang mga suspect. So hindi na gid may masugot nga makawala pa ni sila. So gapas ka sa at kursot, ang musulod, at the same time, lapas ka sa regimentary.
18: Thank you, President.
1: Colonel. Good morning po, Colonel. Colonel, good morning po. This is from K5 News FM, Philippines po. Colonel, we would like to establish kung ito ho ba ang isa ho ba sa mga tatlo mga suspect is related to the live-in partner of the victim. And as of the moment, ano hong naging partisipasyon ng live-in partner after natagpo siya na person of interest?
16: Sir, at the first place, sir, yung pagiging POI niya po, sir, is hindi naman ibig sabihin pag POI, sir, is suspect na siya. So he can be a suspect or he can be the witness. Because being a POI, sir, is that she may be having a relevant information pertaining to the incident or baka may kinalaman siya doon sa krimen. But for the case of this surviving victim, sir, yung relevant information niya is as to that he can positively identify the suspects involved in the incident.
1: May identify ho ba? Among the three, meron bang mastermind dito nagplano or any link to the live-in partner sa tatlong ito? Sa tatlong ito, meron bang mastermind sa kanila? At are they, do they have any linkages or link to the live-in partner of the victim?
16: Sir, as to the mastermind, kung sino po, we cannot yet establish it, sir. Kasi po, ongoing pa po yung pagkukuha sa kanila ng mga statements din as to the relationship. Kung may relationship sila doon sa surviving victim namin, as of now, wala pa rin po kaming ma-establish yan.
1: Thank you po, sir.
16: Okay, thank you, sir. Sir Mel Pal. Sir, napabatay, may tanong pa ba tayo, sir? May napabatay.
21: Ano po, sorry po, na-meet po ulit.
22: Pambrigada, sir, good morning. Pambrigada.
16: Sir. Okay, sir. Mel. Sir,
21: hello. Yes, sir. Saan po yung POI natin ngayon, sir? And how was she? How was she reacting to your interview po? Paano
16: yung
21: sabi na POI po siya?
16: Sir, again, pag sinabing POI, sir, not necessarily na suspect siya. So, pwede rin siya maging witness. So, in his case, in her case, siya po ay witness natin.
21: Saan po siya ngayon?
16: Nasa custody po namin si ma'am, sir. Siyempre,
21: nasa sipulan po. O, nasa... Nasa kampo po.
16: Okay,
21: Nasa kampo po ba si ma'am?
2: Sir, nasa police custody po natin si Juan, si ma'am po.
3: Kumusta po sa
2: SITG?
21: Okay, thank you.
22: Sir, good morning, sir. From Bacolod, Brigada Boy Siokon.
2: Yes, sir, go ahead po.
22: Sir, paano natin na-establish na yung nahuli talagang mga suspect natin? Sino ang nagbigay ng information sa inyo na ito yung mga suspect?
2: Sir, first of all, sir, yung continuing po yung hunting operation natin. Then, at the same time, sir, yung team natin is pinapakitaan po natin siya ng mga rogues gallery.

0: yun po yung hinahanap natin. Tapos with the support po ng mga barangay officials natin. So hanggang po sa siguro naintindihan namin, parang aftershock pa siya nung nasa state of shock pa siya nung mga nakarang araw, hanggang sa siguro talagang nagkaroon na siya ng he was able to totally recall everything. Kaya yung isa sa mga nandun sa Rose Gallery ay talagang na-positively identified niya. So nung nahold ng operatiba natin yon, nung dinala natin siya doon kung saan nahold, talagang tinuro niya nga siya nga.
1: Sir, good morning. K5 Eric Tinerefe sa Bacolod Sun Network, sir. Sir, matanong lang, you investigated the scene of the crime right after the incident, yung Negros Oriental. Now, question is, ano bang findings ninyo doon sa crime scene? How many bullets bang na fire? May na-recover ba kayo na shells? And previously, sinabi ng PRO Negros Oriental, ng police station natin dyan sa Dumaguete, that there was no signs of force entry. Now, if there was no sign of force entry, how come na may mga tao na nakapasok dun sa bahay? Was the door not locked? Nakuha ba yung mga fingerprints dyan sa loob ng bahay? Can you explain that to us, Colonel, sir?
0: Base doon sa makukuha nating mga salaysay sa kanila. But initially, sir, yung nakita kasi natin, kaya walang force entry. Kasi wala naman talagang indication ng force entry. Kasi pag sinabing force entry, dapat may mga nasira sa pinto, may mga nabasag na salamin. But on the case of this incident, may nakikita tayong possible na mga angulo, like yung sa likod is may open terrace siya. Meron siyang open terrace na may bintana saka pintuan doon sa taas. But yung open terrace na yun sa itaas, pwedeng akyatin. So yun yung una nating nakikita doon. Yung pangalawa nating nakikita doon, baka yung isang bintana doon sa baba ay hindi nakalak. So yun sir yung mga pa natin. Kaya wala siyang kwan, kaya wala siyang forcible na entry po.
1: Okay.
2: Sir Billy,
0: po doon sa investigation natin ngayon, ginagawa natin doon sa mga nahuling suspect po.
2: Yes sir, Sir Billy, attorney sir sa Negros Oriental naman po, press club.
0: Yes sir, Choi.
2: Sir, kaano po ka airtight yung kaso natin, no? Kaya masayang naman kung malusot na naman tayo dito.
0: Yes sir, we will do our best na talagang this will become an airtight case by corroborating all circumstances or all the circumstantial evidence together with the physical evidence na recover natin along with the testimonies ng mga witnesses po natin, sir.
2: Yes, sir. Si live-in, sinabi niyo, under the custody of the police. Siya po ba number one witness po? May nag-execute na ba siya ng affidavit?
0: Yes, sir. Ongoing po, sir, yung pagkukuha sa kanya ng affidavit po. But definitely, he is our vital witness. And she can also be our complainant witness.
2: Sige po, bigyan natin ng panahon yung iba magtanong, si Yet naman po. Yet?
3: Yes, Sir Choi. Salamat. PD, good morning po.
0: Good morning, ma'am.
3: Yet kalulot mo, sir, sa Energy FM Dumaguete. Sir, you mentioned earlier, no, if I heard it right, itong dalawa sa mga suspects natin ay may record, may previous criminal records na po. So, unsay rason ta, sir, nganong na nahimo ni silang gawas noon ug mo nay ingon ta na

0: kaso nga nakabuhat pa gyud sila no og lain pa yung mas grabe nga krimen o lain na pong krimen. So unsay nganong nagpabiling gawas no ni sila sir kun duna na sila previous nga criminal records?
1: Ma'am, ang ilang mga kaso is available kay Tepro Manila ang mga kaso. So, mao siguro na ipinakakuan ang anong ang luwas nung gihapon sila ba?
0: Okay, second question sir. Kabahin sa to ang POI, kining live-in partner ni victim. Sa atong magong initial investigation, no, murag doon na siya or doon na siya ay termino ani ka nang murag iyahang gi-confess no na sa mga investigators nga na rape siya og murag unusual man ni sa usa ka babae no nga manangil no nga na logos ka no. So napa tan-aw ba ni nato sila sa ni siya sir sa psychiatrist or psychologist kung okay lang baka ang pangisip niya no o dili ka makarisgo ni sa atong investigation, sir?
1: Yes, ma'am. Usa na sa ato ang mga paghimong lakang after na ito ma-file ning mga kaso.
0: Follow up lang, sir. But na-check na ba ni siya any matawag na itong physician?
1: Yes ma'am, ang initial na itong nakuhaan na buhat niya since she claimed that she was sexually assaulted is that we subjected her for a swabbing ma'am. That was conducted by DRHU ma'am. But we also are pending examination request about sa DNA ma'am, DNA niya na nasabit na natin sa
0: I'm sorry sir ha, di ka madungog kay naamanggoy naka-open nga mic.
2: Okay na.
0: So siguro po sa lahat ng ano no mga participants natin, please be responsible na lang po sa audio natin.
3: Colonel, pwede magtanong ang kay 5
0: sir, kindly repeat po.
1: Okay, mama. Again, mama, we subjected her for swabbing based on her claim na she was sexually assaulting during that incident. So, since ayun lang naman ang pinakamadaling paraan natin, alam ko na meron yung immediate na action na pwedeng maitulong natin sa kanya o maiserve natin sa kanya. And then hindi naman ibig sabihin na although naglabas ng result yung sa swabbing niya na negative siya, but hindi naman yun talagang conclusive ma'am yung pagiging negative niya. So ang kaya paano ma'am na-i-subject pa rin namin siya for DNA examination, which is inante pa natin ma'am yung crime laboratory.
0: Sige po sir, salamat po.
3: Colonel, may tanong ang K5 Palawan.
4: Next na, bigkam yun, pasunod, raise your hand.
1: Siguro, Sir Vic, may tanong pa kayo sir, Sir Vic. Sir Cesar. Sir Cesar Julito sir.
5: Sir, nang ano yung background ng mga suspect, gun for hire po sila? Kasi tinanong ko dito kahapon kay SJ, hindi niya binigay yung details.
1: Sir, we cannot conclude yet kung meron silang history sa na gun for hire sila. But ang alam po natin is meron po silang mga previous case po.
6: Well,
5: thank you, sir.
7: Okay, so
8: good morning po.
7: Thank you so much, PD. Colonel Alam, maraming salamat
1: okay, po.
7: Maraming salamat po sa inyo. So, King Pamitan, let's unhook with the Zoom link.
2: Naman na to siya.
7: So, abo ni pinaka-latest, balikan ta to mga sister station. So far, hindi sila makahambal, person of interest siya because pwede siya maging testigo, pwede siya nga maging witness, no? Sa mga pinaka-latest. So, tanongan natin ang pinaka mga developments. K5 Bernie, thank you so much for being with us.
2: At least may substansya lang.
7: At least may development data. So, gagawa di ang asawa can be a witness
2: or
7: can be a suspect. O, POI. So, that's how they define it. May inconsistency. Wala may establish ang police kung bala ang ginpanghambal niya nagasanto sa matutuod niya nagkalinabo. Like, for example, hambal niya ginrape siya, negative ang swab,
2: okay,
7: but not conclusive.
2: Tapos, kung example, robbery ini.
7: Tagalog, ganyan si, ano, si Sir
2: Palawan. Kung robbery ito, ba't walang mga, why walang force entry? And what happened to the fingerprint? They attempted to get the fingerprint in the scene of the crime?
7: Mm-hmm.
2: Ano yung ginamit na baril? Parang wala eh.
7: Ganun.
2: It's not substantial.
7: So we'll just have more update kay Pa Bernie. Mag-anok na kami para sa drama dito sa Bacolod. Maraming salamat, Iluilo, Dumaguete, and Palawan, sir. Thank you po. Have a wonderful day, everyone po.
6: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: Nabatian ang extended broadcast ng K5 News FM Philippines, K5 News FM Iloilo kagang Foro de los Pueblos sa paghibalo sa kaso ng pagpatay sa marine biologist ng isa ka Amerikano nga si Kent Carpenter. Ang interest rin sa Iloilo kay ang iyang legal wife, taga Iloilo. Wai pa na nato ni may baluan, i-check na to ni Nif or taga siyudad sa Iloilo or taga probinsya sa Iloilo. Kay ang iya sining live-in partner, 34 years old nga babae, nga una naghambal nga she was raped. Pero may mga inconsistency kay sa swab test nga ginihimo, wala sang spermatozoa nga ara sa iya sining kinatawo, but hindi pa na conclusive. Ano ang motive sa initial kinang information nga ang mga suspect possibly himata sang babae kag under the influence of illegal drugs kag sang ilimnon, mga makulubog ilimnon. Nga naging patay ni siya, was the killing connected to his work as marine biologist or not? Ano pa ang mga motibo sa krimen? And ang hibalon taman kung ang crime scene bala na preserve or not para nga makakuha sang dugang evidence, maka-extract ng aton nga mga investigator. Kaya may mga kung ano, may mga fingerprints nga makatudlo kung pilagit ang mga suspitsado nga nagsunod. That is why nga aton pamangkot kay na nga may pilas bala, may defensive wound or wounds ang victim or wala. Kay tikon wala, but silingon nga mga suspects, the intruders, nagsunod nga matawhay kag kakilala or kilala sang victim or sang babae mismo eh. So may mga inconsistency sa pahayag sang live-in partner ang akto niya subong inalagas rin kay ang iyagi niyang legal wife sang victim nga si Professor Kent Carpenter taga Iloilo. Kung kamo draga pamapti subong kag may information kamo kakilala ninyong himatba ni Professor Kent Carpenter ining professor gagin patay dito sa Sibulan sa Negros Oriental, paliog message diri sa K5 News FM. Ang oras, last 9:32, this time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Ang oras, alas 9:32 na in overtime.

0: Bebe Sangrador, Ma'am Rosemary Agramon, salamat sa inyo, Hakim Flora. Sa nag-lapon na kitara ka mag-lapon na galantaw, kay nagapamati, ha? Ma'am Wene Sarmiento, Ma'am Laura Sumagaysay, Nene San Presya, Ma'am Lynn Sulugastoa sa Capitol, Priselda Almohen. Tumada ka mo, D3 Bayo, kag DTX 500. Sa mga taga-Pasi, Duenas, kaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, hingalitin ninyo, hay 9:30 doon. May libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasi Branch do karon nga adlaw hasta 3:30 karon sa hapon. Buas naman ah. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos,
10: gin. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan
0: ang
12: gapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may
12: Physio,
0: yung may D3.
12: D3 Bio
0: with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: The best. Music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
19: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan?
2: karinal kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo, sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kamulang

0: ¡Campeón!
1: ¡Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Ay, Mads, hindi na yung mapati yan. Basi may ginatago ka lang da yan sa bulsa mo.
3: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
2: Amo gali, Mads.
3: Ari di ho, paniyo kagresibo sa mga utang ko.
2: Biskan shin, wala ke.
3: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
2: Mads, pero may sensilyo ka da sa 1,000, Mads.
3: Kun mapasensilyo kaya, Mads, may ara ko. Pero kun manghulam ka, wala gid ko ya.
2: Sadya-sadya

0: Boss Rocket, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Boy Ramon, basta wala lang bayad, magsabat masabat, kuya.
0: Hindi ah. Parte niya boss sa plabuto ng eleksyon.
1: Kaya pong gali. Ama budlay na nga istorya. Kinanglan yung guro nga may kapita agod nga mayong aton istorya.
0: Isa din na makuha, boss, kaya wala man ta kwarta. Egg lang ta kagham ah.
1: Oh, ano nga egg kaghaman?
0: Igham
1: aham, habaham. Kabudlay sila sabton sa pamangkot mo. Manang eleksyon, kinanglan ginasang hatagay kwartay. Kita mo kung eleksyon, kung may hatagay kwarta, dasig lang makadesisyon ng tao.
0: Ay, oo, boss.
1: Amo mana sa aton istorya, kung may kwarta ta dinami ng istorya ta.
0: Pero wala labot mo sa kwarta. Ano bagit ang dapat talantawon sa politiko sa palabuton ng eleksyon sa barangay?
1: Mamati ta sa mga plataporma, hindi lang sa puro porma. O galing ang kamaturan sa mga politiko, Subong.
0: Boss?
1: Maayo na sa plataporma, pero kung makapungko, nagakalipat na sila sa ilang promisa.
0: O sakto ginabos, no?
1: Amo na nga kung eleksyon, kalabanan nga ginahulat sa mga botante ang kwarta nga tag sa politiko. Kay tapos na eleksyon, hindi naman na madumduman sa politiko mga botante.
0: Amo na aton, boss, kung sinong mahatag sa aton nga politiko, batunon ta na nga.
1: Ang lain lang kay hindi man ta makabaton.
0: Nga man, boss.
1: Kay ti ikaw hindi ka hindi makabaton, kay hindi ka man botante. Kag wala ka man ka parehistro.
0: Ay ala sa tiyan sa tiyan, no? Ha?

0: Makagwa ko di Jaguar. Sorry ka na lang, ha?
1: Baw, wala ka ganyan naluhoy sa akon, bus ba?
0: Paano ko makabatyag sang kaluoy sa imo? Kay hindi taman kagani, pamilya?
1: Ampunan na lang ko pala, bus. Maluhoy ka man sa akon, bus. Kaya kung makagwa ka na di, ako na lang gidi ay isa.
0: Ah, kaya mo na. Ikaw pa.
1: Mas maayo ka dyan, bus, ka makaupod ko sa imo.
0: At diri ka lang, ah.
1: Bus, kunop doon mo ko sa gwa. Mapaulipon ko sa imo, bus, ya. Tanan nga tsugo mo sa akon, bus. Patihon ko na ya.
0: Ahara ka naman.
1: Ito na ya, bus.
0: Wala pa ko ka pamatod kay ti. Hindi pa man ko kapati sa imo. Kay basi pagwa ta di. Asta na lang bala na sa hambalhaw.
1: Boss, hindi po sa...
0: Ah, sige. Dali lang ah. Kay mangihi ko anay. Dili ka lang ha?
1: Oh.
0: Kay samtang nagapangihi ko, paminsaron ko sa mayo.
1: Kabay pa, boss ba? Bahaw, kabay pa nga. Mapinsaran man ni Boss Norbing nga updo niya ko sa pagwaya ba? E kung hindi, mano ko di yaman, mamurto-murto. Gusto ko niya nga makagwaya. Hinatakaan ako daan sa pangabuhi dringang hari sa sulod niya amusin eh. Katalaka ng gide. I cannot advance to penitence. Sadya-sadya ino.
2: Palumpa ko na.

0: Sekretary Magdalena.
1: Ano na naman, Burog?
0: Kadamo na tani isang pwede tayo palapaw sa barangay, no?
1: Ay, naatani lang, ha?
0: Iti, hindi man tama ka-desisyon kay tulog pa man si Kapitan Japon.
1: Mas dami gani nga tulog siya kay makapagusto tayo.
0: Ay, ba? Te, paano kung makabugtaw siya?
1: Te, maninwala tayo eh.
0: Ina, kung mapati siya sa aton eh.
1: Mapatihon ta siya eh.
0: Paano gani kung hindi siya magpati?
1: Piliton ta siya nga magpati.
0: Grabe ba?
1: Wala sang rason nga hindi siya magpati sa aton niya.
0: Okay nga aman.
1: Kapati ta gani siya biskan hindi siya mapatihan.
0: Ay ba? Sa bagay, no? May punto ka man, ha?
1: Dapat lang ang magpati man siya sa ato. Kikita ka ni, kapati man siya siya, bisan do imposible na patihan.
0: Ati sadya-sadya, ino? Wow.

0: Music and Entertainment 88.7 K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, nadama mo isang akon hair fall nag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kong magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Gadragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika. Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatoy.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ng antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
17: masalika,
18: epektibo.
17: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
20: Ang PCO
1: yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
20: Ang PCO
1: yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Daddy Bantol, may pamangkot ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter? Do may exam kuya bla permi sa imo mo?
0: Paano kung magagawad ka na, Dad? Damo ka man iwoon sa barangay?
1: Siyempre, may son. Kung natagan sang tsansa, gusto ko magbulig sa atong lugar.
0: Ano ang una mong imuon, Daddy?
1: Una, gusto ko mangin matahom kag limpyo ang barangay.
0: Te, magpanglimpyo ka man?
1: Ah, hindi eh. Masuho lang kuya kay may sweldo naman ko. Kag mahimo ko sang project para sa Chinilas.
0: Ano, Dad?
1: Butangan sang pangalan ng tag sa Kapares para hindi madula.
0: Grabe na pinsaran mo, Dad ba? Ang wala na pinsaran sang buang, napinsaran mo ba?
1: Kag may ara pa ko isa ka project, ha? Buligan ko mga kabataan sila pagtuon kag mga aktibidades.
0: Wow! Maayo na, Daddy. Kag may tao bing nga mareklamo si mo ba?
1: Pamatian ko siya eh.
0: Kag kun hindi bi maguntat, Dad?
1: Hatagan ko pulungkuan.
0: Nga, Dad?
1: Eh, para makapaway siya samtang nagareklamo.
0: Daddy, seryoso ko bala. Ano gid ang gusto mo nga ma-achieve?
1: Gusto ko nga kun may promisa. Tinguhaan gid himuon. Kaya ang serbisyo publiko hindi lang inaasambal.
0: Wow, Daddy. Seryoso ka gid, Dad ba?
1: Siyempre, anak. Pero may isa pa gid ko ka plano.
0: Ano na, Dad?
1: Kun magkagawad ko, hindi ko di magpungko sa balay bilog ng adlaw.
0: Maayo gid, Dad.
1: Eh, mapungko na lang ko sa barangay hall. Kag maghulat sa mga kalawaton.
0: Hala? Sada-sadyay, no?
2: Ay! Ay, hindi kita hindi pa na ice cream sugar, glad delicious strawberries!

Hay. Kami nga usang balay ko na ko lang isa. Kanamigid ko na rin sutab ko nga bata. Kaya kung mamati naman ako sa radio, base kung sutabo naman ko ni sa mga DJ, ilabi na si DJ Borjok. May bago ba ito siya nga nga gina-endorse nga energy drink eh? Nga Nervous Energy Drink. Siling pa niya, pag meron ka nito, palagi kang talo. Nervous Energy Drink. Wah! Ay, kanamitan ni Pamatian. Kaling, basi mataka naman ko. Patyon ko naman ang akong radio. Kaya katalakas ang pangsutab nila. Saja-saja inaw. Wah!

0: May gabong, Koy. Ah. Doon na, may hindi mo bermada sa bunga. May ara ka naman bagong.
1: Siyempre may kukulito eh. Kabalo ka bilang adamo, kay Kuya Kwarta.
0: Wow! Damo, Ged? Ano yung bakal mo?
1: Wala.
0: Wala,
1: ha? Oo, ginsave ko ito, nana.
0: Ati, mayo man namin ka. O, gali, din mo ginbutang.
1: Separador.
0: Ara pa?
1: Oo, ginakulbahan ko lang. Abrihan kay Basi magasto ko.
0: Ba? Pwerte ba? Mm. Pero may gubong ko, eh. Kung namo ka karta, pero hindi mo magamit. Da wala man ang pulos,
1: may. May pulos, eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
0: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
1: Oo, kay picture to sa nga kwarta.
0: Ha?
1: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta, tapos kipaprint ko.
0: Animal, abi ko anay kong piho na.
1: Sali naman tabi makuha siyang kwarta, kay walang-wala man ta.
0: Ano nandoy ko lang ambal mo nga bago lang?
1: Ay, istorya lang eh, wala man bayad magsugod. Wala bayad magsugod, di ba?
0: Ate, sadya-sadya, no?

0: music na, may balita pa!
1: Kampyon!
2: Mga abyan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiag ya mo.
1: Hey, bye! Kalingawan Time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, baw okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mapagatos, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: Whoa. DTX 500!
10: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Plus 11, tubto balauna sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon.
11: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
6: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
9: Libre!
3: Wow!
17: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalino Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalino. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Paulit-ulit na lang ang ulam.
23: Momshie!
24: Angeline?
23: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigong nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalika,
6: DTX 500.
3: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Makakas mga butika.
3: D3 Bio.
6: With Vizio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers.
3: Mm-hmm.
5: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
3: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo lang dapat balin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
3: Mm-hmm.
5: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: ba
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo.
4: May turbo.
3: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Extend, kampiyon.
5: Sa rurot gita.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
9: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May pusa!

0: campeón era yo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11.05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulaw man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulaw man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Pilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.

May waga, mga kakipoy! Kumusta na ka mo daw? Welcome na sa atong pagpangalagad sa Subong Edition. Subong Adlaw! Subong Adlaw! Webes na! Kasig sa mga inadlaw ba? Subong Adlaw, ha? Webes, pizza 16 na sa bulan sa Hulyo. Kumusta ka mo da? No, medyo maayo ayong panahon sumong. Iniman masyado kainit. Iniman wayman ka panaliti. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga berita, ka mga informasyon, mga reports sa aton sini mga Kaki 5 reporters. Sa mga nagapanguna nga mga balita, bantayan nato ni sa Lunes nga daw, ha? Update nato ni sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di mabala nato na sa Lunes kay kon paboran bala, aprobahan bala sang Senate impeachment court ang motion sang prosecution na buksan ang mga bank records kag subong man ang sal-in ni Vice President Sara Duterte. Ay madamo na gambal nga amoning pinakamabaskog nga articles of impeachment ang sal-in kag ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Pero may nagambal man nga ang unang ginistoryahan sa impeachment trial ang grave threats na probahan man ini sang prosecution kahit ang ginahimo sang depensa amo ang mga technicalities. Kagbantay man naton sa Martes, kay sa Martes kuno amo ni kuno ang pagsalang kay NBI Director. NBI Director Melvin Matibag. Kaya daw nakakahalangkag si Senator Alan Peter Cayetano. Kagang iya utod niya si Senator Pia Cayetano. Kay may resulta na sang investigasyon ang NBI sa questionable na pag-host kag pag-construct sang mga areas dito sa Clark sa pag-host sang Pilipinas sang Southeast Asian Games sang tuig 2019. Nalakayon tayo na karon, ha? Diri sa aton sining pagpangalagad kay daw nagapangita sang alay o konsuporta ang mag-utod niya kay Itano bangod sining nagluwa nga ginainvestigaran sang NBI ang unliquidated nga pondo nga naglabot sa 10 billion ka pesos sa pag-host sang Pilipinas sang 2019 sa Southeast Asian Games. Dari subong may mga kwana, pero ti dapat niya hindi niya pagdalon sa impeachment. Kaya iniiya, lain iniya nga bagay. Lain niya nga isyo. Karon malipatan na naton sinang impeachment eh. Senator Alan Cayetano kag Senator Pia Cayetano. Malipatan na naton sinang impeachment. Kaya ang imo sinang pangatarungan kag inyo nga pagdipinsa sa inyo kaugulingon. Amo na lang ang istoryahan. Dapat may proper forum. Lain naman niya nga forum. Ang pagsabat ni Cayetano hindi pagdalon sa impeachment trial. May mga nakuha kita diring dokumento, may kantanan sining gin bulgar. Kay why ni ma-prosecute, why ni mag-prosper, kay why ma-pasaka sa ombudsman ang kaso ang kaini. Di kabalo kitang ang right hand at that time ni Senator Alan Peter Cayetano sa paghiwat sang SEA Games sang 2019. Bati ang iya sining assistant kay salaligan amo sa karon si DPWH Secretary Vince Dizon. Upod na sa una, kano madala si Secretary Vince Dizon? Upod sa kay Senator Cayetano? Sa ginaligar nga unliquidated
nga napulo ka bilyon ka pesos nga gingasto sa pag-host sang Pilipinas sang SEA Games sang 2019 sang panahon ni former President Rodrigo Duterte. Diri sa ato niya pagpangalagad ha, kay may mga impormasyon kita diri nga nakuha may kang tanan sini. Ang ining pagpangayo sang bulig. Daga kwani nganya makaya nato ning imuon ini sa aton. Ang pagpangayo sang bulig. Nga daw nagapangayo bulig si Senator Alan Cayetano kay Senator Pia Cayetano. May kantanan sa sining unliquidated nga pundo sang SEA Games. Kay sang 2019 ang Pilipinas nag-host sang SEA Games no. Nga si Senator Alan Peter Cayetano ang nangin PISGOC chairman, director, kag in charge kag ang budget nga ginpain sang gobyerno naglabot sa 9.5 billion pesos pundo halin sa gobyerno plus mga sponsors. Ang COA findings, may mga unliquidated, may mga alleged overpriced, kag may mga alleged nga nagkaladula nga mga dokumento ang invention sang 2019-2020 COA Commission on Audit Reports. Pero wala sang final case nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman o kon sa Sandigan Bayan as of now. Sang ginmention ini ni NBI Director Melvin Matibag nga ginainbestigaran ang Southeast Asian Games unliquidated nga pondo nga bilyones kapisos. Gina-check ini kung di nagadto ang kwarta nga may gin-report nga wala sang resibo kag mga unliquidated pa. Tinga ako no nga daw mahibi si Senator Alan Peter Cayetano kasi Senator Pia Cayetano kay na-mention kay ti si Senator Alan Peter Cayetano. Ang iba sini nga daw may isyu man isa ginatawag nga Calderon. Siya to ang nawong, siya to ang face sang SEA Games sang 2019. Tekon may isyu sang unliquidated. Siyempre si Alan Peter Cayetano ang pamangkuton. Ti dapat nga kon may kamatoran ini bilang chairman siya. Siya ang accountable sa mga liquidation formal nga kabahin sang investigasyon ang pagahimoon. O galing kay ti may ambal nila nga gintiming gid nga ang gintiming gid sa impeachment trial. Kay ti nangin impeachment judge si Senator Alan Peter Cayetano sa pag-investigar sang mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Di kabahin bala ini sang intimidation, kabahin bala ini sang pressure, kabahin bala ini sang harassment para kay Senator Alan Peter Cayetano. Di ambal nila ti sa legal nga punto hasta subong akusasyon pa lamang ini kag dapat nga may investigasyon nga paghimon. Wala pa sang nahambal ang korte. Wala man naghambal nga may ginkita o may ginkawat. Kay wala pa mo. Oh, wala pa mabalaan. Kay wala pa masuguran ang investigasyon. Sang sini nga bagay. Sa kasuguan, sa aton sini kasuguan nga ang innocent until proven guilty. Ang COA audit kag ang NBI investigation magagwa ini kon may probable cause bala ang ila sini nga investigation.
nga ang relevant kini ni sa Lunes sa impeachment trial. Bangod kay ang credibility kung ikaw ang isa ka judge sa kaso sa ginatawag nga unexplained wealth misuse ang government funds, public funds. Tapos ikaw mismo may audit findings. So mabudlayan ka nga magbuto kay pamangkuton ikaw sang publiko kagambalon ikaw nga bias ka. Ang dako nga isyo sa caucus kung pwede nga magparticipate ang judge. Bala ang ining may mga pending nga mga kaso. Ining mga bagay na ka-record din sa Commission on Audit kag subungman sa Senate hearing sa tong 2019 nga SEA Games nga pundo. Pila ang budget sa to? May total nga budget nga 7.5 billion nga na-approve ang Senado. Nga naglabot sa 6.8 billion ang total hosting expenses. Ang 1.5 billion sini ang financial assistance nga wala mag-agi sa ginatawag nga public

halin sa Philippine Sports Commission sa 2019 plus ang 417.55 million halin sa January to June 2020. Ano ang ginahambal nga unliquidated ngambal sa Commission on Audit? Kag ang kuwa mismo ang nag-flag down sini. May 2.23 billion pesos nga unliquidated out of 2.034 billion plus 417.55 million ang nabaton sang PISGO as of COA audit report mga kakipaib. Ang ambal sang COA, Commission on Audit, anong isyo sa COA circular 2007-001? Ambal sang COA dapat nga nagsunod, dapat ginsunod sang PISGO bangod kay NGO inisya, dapat may 3-year financial report, work and financial plan at 20% nga counterpart. Ang sabat sang PISGO natawag nila nga sui generis daw ang si Games, kaya hindi applicable ang ginatawag nga circular kay wala sang intensyon sa pag-retain sini sang pundo. Ang POC naghambal nga dapat mag-submit na ang financial report si PISGO due sang February 9, 2020, 60 days after sang SEA Games. Amoni ko no, magluwa kay may dako ko no eh. Nga pagwaon si NBI Director Melvin Matibang. Daw natinagid si kag na intimidate diri si Senator Alan Peter Cayetano. Na daw mahilibio naman si Senator Pia Cayetano ni. Kano ang meaning sang BGMP bla? Kita mo kay Paypol ang BGMP. Bureau of Jail Management and Penology. Damo subong sa mga blind, damo subong sa mga mainalamon ng mga kotoran naton, BGMP. Anong meaning siyang BGMP? Bureau of Jail Management and Penology. Sling nila, BGMP, B, as in boy. Nga, buglibilya. Ara na sa BGMP, de, male dormitory sa Quezon City. B na, buglibilya. Ang J, Jinggoy Estrada. Ara naman sa BGMP male dormitory sa Quezon City. Ang M, alin si Senator Dante Marcolita, Senator Marcolita. Ara naman sa BGMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. Isinol niya ang may sunod niya P. Peter. Peter, ang masulod naman liwat sa BGMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. Ama ng bantayan ta. Maga-prosper lang investigasyon kahit unliquidated nga pondo mo. Ama ng bantayan na to sa masulod yung semana. Pero ti dapat ilain nga forum, hindi papagwaon sa impeachment trial. Kay ga-delay ang impeachment trial, dapat madasig ni. Kung may aragin man nga forum, dapat lain. Yung galing kay daw ginaangot ni Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano, nga mga bagay nga ini nga gina-intimidate sila bangod sang impeachment trial kay nakita nga mga supporter sila ni Vice President Sara Duterte. Dugangan tani karon ha. Ang kasugpon sining istorya sang unliquidated, reported unliquidated nga pundo o kon kwarta sang gobyerno. Kon kwarta sang gobyerno, kwarta ina sang pamuloyo paagi sa buhis nga ginabayad naton mga kakifay. Bantayan ta ha. Amo inang aton sini nga

0: istoryan. Amoy nang aton sini nga dugangan karon sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Oras sa aton sini nga pagpangalagad, 11:25 na. Mga balita lokal, may priso kapon nga nakapalagyo. Dira sa Oton priso sa Oton Municipal Police Station nakapalagyo pero sa kulit nakpan man. Di yun na pa-explicar ko ng polis nga naka-assign na magbantay kay nag-lisensya nga mapasiyar. Anong latest investigation? Anong explanation sini? May nag-viral man nga isa kono ka-job hire. Sabi, job hire ko nun sa City Hall nga nag-maniho sa motorsiklo why isang helmet. Sabi, no? Kaya muna na kamo subong. Bali, kay sa City Hall kamo, pinagusto na kamo. Godlay ni sa mga job hire ngayon kayo sobra pa sa mga regular ng mga empleyado sa City Hall. Sabi nyo, ang iban lang ang mga job hire kay kuno, ginpasulod sila bilang job hire bangod sa politika. Ti medyo may poder kuno sila. Pero amo kanin ang balta, ang pila ka mga job hire with all due respect iya sa iban, daw ay man niya gawa slick poder, ang ilay trabaho lang. Pero anong matuod sini? Di kundi daw ini mayong imahin sini sang Iloilo City government eh. Ni Mayor Raisa Trinyascu. Kamag mo nang may dapat magmaniho ka sa motor mo, lapit mo na akong layo. Sok-sok kagid, gamit kagid sang helmet. Iniwaay, ang lain pa kay ang bayo niya nga blue, may logo nga Iloilo City government sa likod. Tingin patawag na kuno sang head sang TTMO Traffic Transportation Management Office para mag-explicar. Paon taman karon report ni Kaki 5 Karen Badiliati daw ana. Sigurado na nga waisang pulis nga may kahilabtanan sa illegal quarry. Amo na ang balnaton nga ang nabalanta. May mga active nga pulis nga may mga kaugalingon o kaniging pagabudlayan nila nga makabakal sila sa dump truck. Dump truck ba? Amo na yung nagamit sa paghakot o kung paghauling sa mga quarry? Di ko nagahauling sila. Di may mga akusasyon ko nung may mga pulis nga may kilabdanan sa illegal quarry? Pero may ara gid man, pero may mga dump truck, may media gani nga may dump truck. Ang importante na yan nga dapat husto ang imo sini nga DR, no? Kung magakot ka sang quarry, balas, bato man o kung duta, dapat nga may DR ka. Amo na yung natawag nga delivery receipt. Kay dira nakapakita kung kay sino ina nga quarry permit. O, sino ang tag-iya, ang quarry permiti nga ginhakot mo ang iya quarry kagindulong sa nagbakal sa iya. E kada hakot dapat may delivery receipt. Bigit mo, amo na ipakita mo sa checkpoint. E ambal sang Pro 6, wala kuno sang polis nga may kahilabtanan sa illegal quarry sa probinsya sang Iloilo. Pagbalik ta dugay-dugay, standby mga kaki 5. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na, makabalik kita dugay-dugay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw! Ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga katap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: Extend Food Superman for Men.
15: O si Junie, taga kulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman for Men.
17: K5, got it now, what's up, I don't know.
1: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
3: Sa matino nga dugo
10: DTX 500
3: para sa healthy nga tay
10: DTX 500
3: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
10: ang nagatindlo sa imo atay
3: mas tagtindlo ang atay
10: happy kanunay
3: DTX 500
10: masaligan
3: epektibo
10: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar
10: DTX 500
3: ikaw ba na
10: ang may diabetes
3: DTX 500
10: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
3: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar
3: DTX 500
10: Masalika
3: Epic Tempo
10: DTX 500.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kad nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kad makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
19: Yung may D3.
17: E3 Bio with BCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
17: Yung may D3.
19: D3 Bio.
17: Babakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow!
23: May kumso!
24: 11 Mbps.
25: K5 News FM. Flash Report.
26: Balik na sa ato niya pagpangaragod, may flash report si Kaki 5 Karen Badilla. May nasapuan ko nung bangkay nga nagautaw-utaw sa baybayon nga sakop sa Buena Vista, Guimaras. Amo na bala ining bata, no? Ano to? 13 anyos? Nga PWD nga nalumos sa Banuas ang Liganes. Check na to ng report sa niyo po sa kay Kaki 5 Karen Badilla. Kaki 5 Karen.
27: K5
26: dyan sa... Proceed, K5 Karen.
27: Oo, K5 dyan sa Sinilanggid noon. May ara kita sa information nga nabaton nga ang katapo sa Philippine Coast Guard Iloilo upod ang iban nga mga rescuers naton K5 dyan. Ang naka, may nakita sila nga bangkay sa isa ka bata ini K5 dyan. Kaya tigamay eh. So, no, sa ila, no? Pero gina-verify pa ini sa subong sang aton nga mga rescuers kung sa diin ang ining bangkay K5 dyan. Nag-autaw-utaw na sakop o kung sa baybayon nga sakop sa Buena Vista, Guimaras. K5 dyan. Di kung madumduman, may ara sa isa ka 11 anyos nga babayi nga PWD nga nahulog sa suba K5 dyan. Dira sa may...
26: Leganes.
27: Sityo Kaingin. Oo, sa barangay na Bitasan sa Leganes K5 dyan, no? Sa Hulyo 13. Sa subong ang aton nga mga otoridad, ang ano to subong nagabuligay K5 dyan, no? Para ya makuha ang ining bangkay sa nga nagautaw-utaw K5 dyan dito ya sa baybayon nga sakop sang Guimaras.
26: Buena Vista, Guimaras.
27: Yes, Buena Vista, Guimaras.
26: Okay, kamay patanay nga hindi lang?
27: Oo.
26: Okay, K5 Karen, salamat yun ha. Balikan ta ka karon sa second portion ang Waiginman Police nga may kilabtanan sa illegal quarry, no?
27: Yes, okay. Based sa initial nga investigation.
26: Salamat yun ha, K5 Karen.
27: So sa dugan sa mga detalye kay going kita sa Leganes K5 dyan, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Para sa Flash Report, ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
26: Flash Report. Dari warang Flash Report ni K5 Karen Badilla. May nasapuan ko dito nga bata na nag-autaw-utaw sa kadagatan nga sakop sa Buena Vista, Guimaras. Kay nagligad nga daw ito, gin-report, no? Di, ang nabitasan Liganes, nag-atubang gini niya sa isla sa Guimaras. Especially sa Banwa sa Buena Vista. O standby sa dugang mga detalyes niya diri sa aton nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Ari kita na sa aton sini nga OK ka may kapika sa K5 na dakpa ni K5 AJ Cordoba si Virginia Evangelista. Virginia Evangelista sang Barangay Santo Niño Norte Arribano nga nagapamatigid on the spot sa K5 News FM Iloilo. Sa ato niya, okay ka, may kapika sa K5, K5 AJ.
0: Kampiyon.
2: Mga ka-K5 sa Subunga Aga, aray naman kita dari sa Barangay Santo Niño Norte sa distrito sa Arribalo. Kung sa din, may isa naman din, no, katagbalay, ang nakatutukid sa K5 News FM Iloilo. Anya sa nga radyo, subong oras, no? Nakatune in gid si Mamo samtang nagapanahi. Ma'am, good morning. Daw K5, gidi na pamatian mo. K5 na pumatian mo dai. Magluwas mo sini oras. Ano kapag oras mo sa amin nagapamati sa K5?
0: Amo kinaya sa agas ta maghapon.
2: Mm. Tay kamusta ang programa sa K5 sa imong pagpamati?
0: Ati Mayo, kini kay damo pala nga balita
2: nga mabati ang mga sa mga produkto ni Don Pramilo, yan ang nagamit mo di? Like D3 Bio, DTX 500.
0: Ah, D3 Bio, kini yung ginagamit. Kaya kay namin, kasi yung lalo sa mga Japanese, kaya nga para sa ako, Japanese,
2: Ditribayo na gamit. Dugay ka na lang gamit ditribayo. Dugay na?
0: Dugay na.
2: So ma'am, pati amo na dira ako madakpan ka diri ang imong radyo nga naka-tune in sa K5. May premium ikaw pagkabatonon. Nagalaom ka man. So kaya nagalaom ka ma'am, no? Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Lido. Ma'am, balumabi kay Dr. Miloy kag sa K5.
0: Salamat
2: kay Dr. Mel Oy.
0: Kay Dr.
2: Mel Oy, sayang ako Dr. Mel Oy. Sa para sa mga lawas ko. Mo, diri sa barangay ninyo. Agdahabi nga mamati na sa K5. Kay base dasun sila naman ang maswerte nga amon nga madakpan.
0: Sa mga kiwot balay ko ta kasi mga parinti ko, ginagna ko pa mga
2: mamati na sa K5.
0: Mamati na sa K5. Okay ba? Magkabungo
2: button. Si, ano bang alam mo ganyan, ma'am?
0: Si Virginia.
2: Virginia. Evangelista. Pila ka doon?
0: 45.
2: So, ma'am Virginia, thank you so much ka sa padayon nga pagsuporta sa K5 News sa FM Iloilo. Nagpagamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Miloy, labi na ang D3 Bio, no? So, ma'am Saliwat, congratulations.
4: Kampiyon! Kampiyon!
26: Dari war mga ka-K5, nadakpan gin nga nagapamati sa 88.7 MHz sa Linisuan sa inyong radyo si Virginia Evangelista sa Barangay Santo Niño Norte, Arribalo, Iloilo City. Salamat yun ha, ti basi ka muna, dugay-dugay ka muna naman madakpan ah. Salamat yun ha kay Ma'am Virginia Evangelista kay gapamatigid siya sa K5 News FM Iloilo. Mayong kanto man dira sa Mamimi Bike Shop. Mamimi Bike Shop, no? Mamimi Bike Shop dira sa Barangay Santo Niño Norte, Arribalo. taga-tune in man sa 88.7 MHz sa Lilisuan sa Iya Radio, ang K5 News FM Iloilo. Salamat kita sa nagapakayo sang bike, sa mga bakal sang bike. Kadto lang kumundira sa Mamimi Bike Shop. Mamimi Bike Shop. Dira sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, nga nagapamati, Gid Subong. Sa K5 News FM Iloilo. Iban pa nga mga balita karon ha sa atong sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service, may balita man ta diri nga diaryo. Amo gini nga balta kapon nga makaigo ang 13,900 sa isa ka pamilya, isa ka nanay, isa ka tatay, tatlo ka mga bata, lima ko no. Family of 5. Kay kuno sa Western Visayas, pwede na makaigo na. E reaksyon diri nga may naga-challenge sa gobyerno sang claim nga ang family of 5 sa Western Visayas igo na kuno ang 13,900 kada bulan. Kag ikaw, kung may sweldo ikaw o kung may income ikaw nga 13,900 kada bulan, hindi ka na poor, no longer poor. Sabi no? Dinis lay na mangkot man. Poor gani subong kay 5 pool di adang 20,000 kag 30,000. Ari pa nga 13,900 ang naayon pa kay family of 5. Ang opisyal ko no nga poverty threshold. Nga ginambal nila ko no naga understate sang matutuod nga cost of living. Sa kagrisgo sang mga naga-struggle nga mga pamilya. Kag kinanglanon ang ginatawag nga government assistance. Abi 13,900 hindi ka na kunopor suno sa National Anti-Poverty Commission. Sino papatihon nyo sila? Ikaw, kay Five Paul Diada, kamo, kapati kamo. Nga 13,900, family of 5, nanay, tatay, kag tatlok bata, hindi ka na kunopor. Ay Diyos ko, prosento. Ano ka may kagakaon? Pilak sa mga isa ka kilo nga bugas? O isang 20 pisos ah? Kinakadubo sa mga 50. Bahay-bahay pa na. Sumambal ka mo nga 13,900 sa family of 5. Hindi na pigado, hindi na kunupor. Grabe ba? Bugangan tanim la karon ah. Ami mani ko sa ang mga tao blas gobyerno, ang gobyerno bla. Ang gobyerno bala, daw kisa makambal kas gobyerno, daw amon isla ho, ang taga-gobyerno, ang iba na, ang iba na, ang iba, hindi man na. Wanyo, daw kaladlawan.
4: Oh my God.
26: Oo. Eh, iban nga tao, blas gobyerno, daw mga amon na.
4: Oh my God.
26: Oo. Ay, oh Diyos ko, prosanto, patawara sila Ginoo, kay wala sa kabalos ang ilag, ginahampangambal. Trisimil, duwe bisintos, family of 5, nanay, tatay, kay tatlok bata, hindi ka na kunupor. Grabe, mano. Recall the display ka lang. Pustakan, pustakan, pustakan. Hindi na pustakan, pustakan. Lampusan, lampusan, lampusan. Ay, mga kakipay, pati ka muna yung ambal nila nga. 13,900, hindi ka na kunupor. Grabe na, no? Ano ni sila yaw? Di ni sila yung nagalalin nga, mambal ka hindi ka pur. Pur gani nga, 30 bil ang bulan. Ayan pang 13,900. Ay, Diyos ko, prosanto. Te, gwa nyo daw muna yun. Gwa nyo daw muna yun.
4: Oh my God.
26: Standby ha, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-5.
5: Kampyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: DDX 500.
9: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
11: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: DTX 500!
22: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
28: Saan nag-inom ka?
29: DTX 500.
28: Ilan nalang subong imo sugar?
22: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500!
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga
8: tay. Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
11: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinai, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
11: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy,
11: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
9: Baong ng budlay?
11: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
12: TGX 500!
7: Nagapalandunom pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga uno!
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw ba na
7: ang may diabetes.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: kagga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: asalika
8: epektibo.
7: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
11: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Garantisado.
1: DTX 500.
25: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
10: It drops! Nag-umpisa ang lumabo ang aking mata. Grade 8 pa lang ako. Hirap akong makakita sa malayo at hirap din ako magbasa. Narecommend sa akin ni Teacher Jen ang Eye Care Capsule and Eye Care Drops para daw bumalik sa normal paningin ko. After one month, napansin ko na agad ang pagbuti ng aking mata. Kaya salamat Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
25: DTX 500.
15: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: Sa Panginoon.
25: DTX 500. Mapibig sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mapibili sa mga butika.
18: Tagtag ng pimples?
28: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang na balat?
28: DTX Beauty Soap.
18: Gustong humuti?
28: DTX Beauty Soap.
18: Maraming katikati?
28: DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bili na sa mga butika.
13: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
30: Hindi ko po may buka na maayos ang aking mata. Dahil namamaga ito at lagi itong naglalabas ng mabahong muta.
31: Wala po akong sore eyes pero hindi tumitigil sa pagmumuta. Mas lalo po itong mamaga pag mainit ang panahon. Gumamit ako ng Eye Care Drops at Eye Care Capsule araw-araw kaya ngayon magaling na ako. Ako si Carol, 20 years old.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
32: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
25: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
33: Mighty C Network News.
25: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
33: Mighty C Network News.
25: Network News.
33: Mighty C Network News.
25: F1.
32: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Paranas, Samara na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransak ng menor de edad. Lolo na suspect sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad. Balita na sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Tatlong suspek sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arrestado na. 6.8 milyon pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Aslicia Isabela. Suspek sa pagnanakaw at paninilib sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. At 45 tricycle driver sa Kalibo na tiketan dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme.
0: YTC Network News.
33: YTC Network News.
32: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanilla sa tinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanilla. Si Escanilla ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napagalaman ng bagong commander ng 3rd ID ay Tubong Alimudyan Iloilo at dating Brigade Commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanillas na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
33: YTC Network News.
32: Samantala, isang estudyante sa Parana Samara napigilan ng mga otoridad na matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
4: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Parana Samara ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSW DO. Sa isinagawang operasyon na narecover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama. At sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyona ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
33: YTC Network News.
32: Tindahan sa Pasig City, niransak na menor de edad. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, pasado las 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa investigasyon ng Pasig City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman itong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang menor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa YTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
33: YTC Network News.
32: Samantala, lolo na suspect sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuhan detalye ng balita niya, hatid sa atin kay K5 Sunshine Lacson.
6: Sinampahan na ng kaso ang lolo na suspect sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang suspect at ang biktima. Nangyari ang panghalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng suspect. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
33: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
32: Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arestado na. Balita natin sa atin ni K5 Shara Humilio.
8: Naaresto na ang 3-4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpentier. Ayon pa kay PNPPR Chief Police Colonel Alan Ray nitong Webes. Kabilang sa mga naaresto ang gunman, ang nagsilbing lookout at ang individual na umano'y ng abuso sa kinakasama ng biktima. Hindi pa inilalabas sa mga pangalan ng mga naresong suspect kung saan ang 26-anyos na gunman ay naresto kahapon. Habang isa pang suspect na umano'y nagsilbing lookout ay sumuko sa Cebulan Penping ngayong araw. Inihayag din ni Norpo Provincial Director Police Colonel Timer Alam na may mga dati ng record criminal ang mga suspect. Samantala, nanatili sa kusodiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 23-anyos, ay binaril at napatay matapos umanong persa ang pasukin ng 3 hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Brangahong Cebula noong nakaraang Linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: YTC Network News.
7: YTC Network News.
32: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 6.8 million na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
9: Nakumpiskahan ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabong ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37-anyos, na orihinal na pakay ng mga autoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nang kapkapan ang suspect, tumambad sa mga pulis ang 4 na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas, kabilang ang isang arms core shotgun, isang caliber .45 pistol, sari-saring pala para sa iba't ibang kalibre ng baril, isang samurai at isang aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Kawayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
33: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
32: At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
11: Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sapitang pagpasok sa mga boarding houses ang isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilalang suspect na si alias Jeffrey, 37-anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan na mga minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng ilegal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng isang iPhone at dalawang tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng alauna ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Matapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
33: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
32: At shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. Balitang hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
1: Timbog ang shabu dealer sa Camiguin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41 anyos residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambao, Camiguin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10 katuwang ang PNP Mambao MPS, PNP Camiguin, PIU, PDEU at Camiguin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
33: YTC Network News.
7: YTC Network News.
32: Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo na tiketa na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
3: Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasada sa bayan ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniforme na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinalam din niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong pulisya noong Hulyo 13 na pag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong patagaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling namamasada na walang suot na uniforme. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
33: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
32: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpata ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singili ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf states sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag ng matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin na Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito.
33: YTC Network News.
7: YTC Network News.
32: At mga Checker K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Candos, K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Mabagat, sumagabuti ka.
10: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: Mike Pumso 11 Mbps.
19: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Kagaron sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita. Naginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini nga mga balita, pabor man si House Prosecution Panel Member kag Bicol Saro Representative Terry Ridon nga hindi na pagdimoon nga testigo ang anay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez kag si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bilyo. Sa programa nga Mimo Kaupod si Corina Sanchez sang Bilyonaryo News Channel. Ginpahayag ni Ridon nga kontento na sila sa nangin pahayag nanday National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Loto kag NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Suno ka pa kay Ridon, masulit lang ang mga hambalon nanday Lopez kag Bilyo bangod wala man sang bag-o nga detalye. Apang panumdom ginapanumdom pa nila sang prosecution kung ipatawag nila si Lopez para sa iban niya mga articles of impeachment. Sa dugang pang mga balita, mga ka-K5, nagapabilin ngayala si Senator Rolante Marcolita sa Quezon City Jail male dormitory matapos maaristo bangod sa kaso nga plunder nga wala sang piyansa. May kang tanan.

0: Samtang sa katapusan naton yung mga balita. Ginabalabagan sang kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang motion nga ginaproteksyonan o kon ang motion sang prosecution nga kakason si Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa kaso nga graft nga ginatuyo kuhaon sang Sandigan Bayan agod mangin state witness. Suno kay Attorney Lawrence Hector Arroyo, legal counsel ni Senator Estrada. Mabag-o ang orihinal nga kaso bangod kakason ang aligasyon, ang koneksyon nanday Estrada kag Bunuan sa irregularidad sang flood control projects. Kon matikayon ini, ang kliyente na lamang niya nga magapabilin nga akusado. Pahayag naman sang prosecution nga wala man sang pagbago sa mga aligasyon sa kaso kag luyag ni Lahimon nga state witness si Bunuan agod makahatag sang mga importante nga mga testimonya. Sa pihak nga bahin ginpahayag naman sang Sandigan Bayan nga tun-an nila ang motion sang prosecution bago magpagwa sang ila sini mangin desisyon. Mga kaki-five, inyo nabatian ang mga nagapangunang mga balita nga gindulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel 11 Mbps. Sa aton sini mga dugang pang mga balita lokal, check naton may report ni K5 Karen Badilla, K5 Paul. Sa pahayag sang Campo Delgado Police Regional Office 6, pinagi sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga wa isang police nga may kahilabtanan sa ginatawag nga illegal quarry diri sa probinsya sang Iloilo. Kaya nagligad to, may mga akusasyon, may mga pahayag nga kuno may mga police kay may mga naga-name drop sang pangalan sang pila ka mga opisyal sang police para nga hindi pagdakpon sa mga checkpoint pla. Pero sang una gani may ara sticker. Ay nay nakuno pagdakpon kay iya ni official sang police. Eh why kuno ah? Ambal sang Campo Delgado sang prosik sa isang police ah. Eh ambal niya tin may media man. Kay galing kay illegal man niya ko nagapangandi panagiya ka sang dump truck. Kay nagahakot ka man lang sang quarry, why man na problema basta importante. May karga kang quarry, balas, bato o konduta mada, dapat nga may DR ka o kon delivery receipt para maging legal ang imo sini nga paghauling o kon paghakot sang balas, bato, duta. Check na ito ng report tapos sa kay Kaki 5 Karen Badilla. K5 News FM Kampyon, Kampyon Report. K5 Karen.
1: K5 John. K5 dyan, wala sang direkta nga tawag, no, sa, dali lang,

0: i-plaster maayo ang linya naton K5 current kay do gadula-dula ba. Be liwat once again check naton ang signal ni K5 current ba dilya sa patrol naton. Ning budlay ngay. Ang problema lang halin pa sa una daw ay pa ni masolbar sa mga telcos no. Okay. Kalapit ilang sa location ni K5 current ka dula-dula. K5 current, go ahead, come again, K5 current.
1: K5, dyan wala sang polis no, nga direkta nga naulamid or may involvement sa illegal quarry sa Western Visayas. Ini ang base sa initial nga investigation sang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB suno man sa kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno sa iya K5 dyan nga may mga information sila tuod no, nga nabaton nga may gina-name drop ang mga drivers ni balasang truck K5 dyan kung madakpan ni sila sa mga hauling operations. Pero ang ininga information K5 dyan, suno sa kay RD Tuanyo, ginavalidate ni sang PRO 6 kagsang MGB. Amo na nga sa subong ang ginatutukan gidya sa investigation sang MGB K5 dyan. Amo ni ang bribery o kung ang
0: dula naman.
1: K5 dyan. Sa under sa Republic Act 3019 o kon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act K5 dyan no. Tingsunod diri sa kay RD Tuanyo nga once mapamatudan K5 dyan nga may pulis nga nagabaton sang suhol para mapalusot ni K5 dyan ang mga naga-illegal quarry, di may mga nagakaigo ni nga mga cases sila nga pag-aatubangon K5 dyan. Una pamatian naton si Police Regional Office 6 o kung PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Ano po, kausap natin yung taga Mines and Geosciences Bureau, yung MGB. Malinaw po ang naging resulta, bagamat wala pa po silang official ma'am na isinapit po sa atin. Kanina po hiniling natin na kung maaari, i-document at i-submit sa Region 6, PRO 6, yung kanila pong findings. Ganito po ang malinaw sa investigasyon. Wala pong nakita sa kanilang initial investigation o kanilang patuloy na investigasyon na PNP personnel dito sa Region 6 na directly involved sa illegal quarry. Ang nakikita po nila ay ito pong may mga information po tayo na nakuha galing po sa kanila na kung saan ito po ay may kaugnayan sa pag-name drop ng mga driver na inihuli nila sa pag may hauling operations na kung saan nagbabanggit sila ng mga pangalan ng PNP personnel. So yung usapin ng paglabag ng RA 7942, yung Philippine Mining Act 1995 sa ngayon ay wala na po muna. So ang pinag-uusapan po natin dito, yung posibleng violation ng RA 3019, ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act o yung direct bribery kung mapapatunayan. So ang nangyari po ngayon, base doon sa ating pong coordination kanila sa kanilang umaga, ang i-validate po natin ngayon kung may makukuha tayong ebidensya, i-submit po sa atin dito sa PRO 6 para po masampahan naman ang kaukulang administrative case at criminal kung kinakailangan. So ang issue natin sa illegal quarry, walang direct na na-involve sa illegal quarry operations, kundi yung pag-name drop ng mga nahuhuling driver na kinakailangan naman po natin na i-validate din po naman.
0: Yes, sir. K5 Karen? K5 Karen? Dula, tapos ng payag ni General Tuanyo. K5 Karen? Oras sa ito niya pagpangalagad mga ka-K5, nautod ang linya ni K5 Karen, K5 Paul, sa ito sininga pagpangalagad, subong auto diri sa 11 Mbps. Tekon waay, ano na lang matabo sini, no? Waay na sa investigasyon kiti na pamatudan niyo, waay na sa polis nga may karabtanan sa illegal quarry, K5 Karen, waay na tapos sa investigasyon, waay na?
1: Hindi pa man K5 dyan, no? Bali, initial pa lang ni suno sa PRO 6, pero daga padayo ni ang investigation sang MGB regarding direct K5 dyan, especially nga may mga ginapang name drop ng mga kapulisan nato, especially diri sa probinsya sang Iloilo.
0: Why, amo nang malain kung ang gina-name drop lang kay Colonel, kay Major, kay Kapitan, kay Sir, muna mudlay nga gina-name drop. Dapat wala sang name dropping, bla? Kung ang tag-iya sang truck, no, sang dump truck na ina, narehistro man o kon wala pa sa isa ka police o kon opisyal, basta legal lang yan, narehistro siyang legal nga papilis ang dump truck, ang legal nga papilis ang quarry, wala yun problema. Kaya nga, maayon na lang na nga mag-howling sila na legal sa mag-interest sa illegal ang mga police, K5 ka rin.
1: Kung oh. Madumduman K5 dyan, sa tinalikdan yung mga press conference, gin-confirm diri sa ato ni RD Tuanyo, kung hindi kita magsala, no, pito o konsyam ka mga police diri sa province or sa Western Visayas, K5 dyan, may aragid man negosyo sa iliga, akon iliga, sorry, I mean may quarry business, pero legal.
0: No, hindi ganun nga sila nga quarry business, gahauling lang sila. Kaya may mga dump truck sila, may mga... ara sila ginatawag ng mga heavy equipment la, loader, grader, dump truck, nga ginahakot, illegal man na iya. Ang lain man lang sinada, kung madakpan ang truck, police sabi, no, si Paul Dihada, be police. Sampo lang ha, si Captain Paul Dihada. Police na siya, official police. So nakarehistro ang iya sininga salakyan sa iyang alan. Kag pag dakop sa checkpoint, wala ba sang delivery receipt o kung DR. Di mo na ya, sala na, K5 ka rin.
1: Yes, K5 dyan.
0: Oh, so, amo ina nga, amo na ambal natin, may ara, pero ti legal man yung negosyo nila. Gahowling la. Ti, mas mayon na lang na nga mag-intra na lang mga polis, ha. Basta legal lang ako rin, ha. San sa iban pa nga mga illegal na magsinindik at to sila, K5 ka rin. Okay?
1: Oo, tiya mo na yung sa subong, no, sa initial. Ang sa initial, initial pa lang siya kay Feb dyan ha, sa MGB. Pero ongoing sa gihapon ang investigation kay Feb dyan.
0: Okay, salamat yun, kay Feb Karen.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa...
0: Well, by the way, kay Feb Karen, kamusta itong nasapuan itong kwantong nag-utaw-utaw sa party sa Binabista? May update ka?
1: Confirmed na ni kay Feb dyan, kay Digin pa nag-court. Na di sa Maileganes dito sa Guimaras K5 dyan, no, nga Philippine Coast Guard di confirmed na ni hining bangkay isang bata nga babayi kag sa subong gina-transport ini K5 dyan sa aton nga mga otoridad para mabalik ni sa pamilya ang iang ining nasambitan nga victim K5 dyan.
0: Confirm niya nga ang PWD itong 11 years old niya babayi.
1: Yes, according diri sa aton ng mga rescuers.
0: Okay, salamat yun, K5 Karen.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report!
0: Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato na itong kaso, hilan at sipon kag ubo kung nagainom kita sa di Tribayo at adlaw-adlaw. Bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil na ginapatay sini ang mga bad bacteria, punjay, parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. Kung nag-study ka sa Badahaon, kamatubing nga lugar nga paborito balayan sa Lamok, taas lang imo hilanat kay may kopod yung sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sa kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Sintoma ini sa ginatawag nga dengue. Gani nga mag-inom ikaw sa Detribayo, kay ang Detribayo, ang superfood supplement nga may extra virgin coconut oil nga ginpamanan, paamanan sang vitamin D3 nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Detribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa Detribayo nga consider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Detribayo, pinagi sa MCT sini ang pag-usar sa vitamin K. Sa atong siningalawas, ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanami man sa Detribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium na gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Mag-inom kita sa Detribayo, kagparisan na itong sa Mighty C. Para sigurado nga healthy, kaya ang Mighty C, ginpabaskog ka vitamin C para sa mabaskog immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga blatian. Standby mga kakifive ha, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yamay Vizio. Ang Vizio. Yamay D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yamay Vizio. Ang Vizio. Yamay D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpana... isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Man.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
7: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: DTX 500.
10: D3 Bio
7: with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
7: Yung may D3! Patatas,
10: mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: 11 Mbps!

0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad, mga ka-K5. Ang ini nga portion, ginadulong sa inyo sang DTX 500 is superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka-DTX 500 ka dawadlaw. Malikawan mo ang mga makamamatay ng mga balatian. Katulad sang sarcoma, na isa ka tumaragsahon, sa isa ka sahi isang cancer, apang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon, ila binigid ko niyara sa late stage. Dawa ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, kang may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, 10% sa ulo o konsaliog. Yari ang pila ka mga factors nga gabataan sa risko nga magtubong sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Hindi mag-iho nga joint, tinali ka pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500 yung Mighty C, kadadlaw, kay puno ini sa anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agad mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sa DTX 500 agad hindi mag-develop ang cancer. Ang Mighty C naman isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ni immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agad patyo ng mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag maging cancerous. Hindi na magulat kag magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-DTX 500 kag Mighty C kita at adlaw-adlaw. Mga pi kita, DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga nasatisfy na kaugalingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka ba kapa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang gusto mo naman creamy, but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics. With Moringa Olivera con Malunggay, that's why nga healthy. Kag-creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. Mga ka-K5, taas naman malabot na napulo kapisos ang increase o kung pagsaka sa presyo sang diesel sa Martes. O napulo kapisos. Kag marapit 4 kapisos naman ang increase sang kada litro sang gasolina sa Martes. Grabe ni. May increase naman. Di subong webis lang tibas may birnis pa. Nga trading sang presyo sang leyes. Basta increase gani, laggo pero kung buhin gani, gamay. Maligo kita, gamit kita sang klinika DTX sa Beauty Soap. Ha? Kaya mo ini nga bon nga nagapapisko pamatyaganta, nagapahamot at nagapaputi sang aton sini nga lawas. Klinika DTX Beauty Soap, ha? Nagapaputi, nagapahamot, nagapapisko sa aton pamatyagan. Nagapagwapo kang nagapagwapa sa nagapaligo gamit ang Klinika DTX sa Beauty Soap. Pagkatapos na ton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye Bayabas. Welcome mahamot ng ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Nagapaputi, nagapahamot kag fresh na fresh ang aton sining ilok sa Klinika Deo Fresh. Agad, malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Clinicals Probiotics kita adlaw. Adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicals Probiotics, nag-tunaw ini sang maayos sa aton mga ginakaon. Bangod kay, ang Clinicals Probiotics nag-active sa aton silinga digestive system. But silingon kung aktibong aton nga digestive system, ginatunaw, natunaw niya sa maayo ang mga ginakaon aton. Ang mga maayo nga parte sa mga ginakaon naton, gina-distribute sa nanoy tuhay nga parte sa aton sining lawas. Tagsamtang ang mga higko automatic na ginapagwa sa aton siningalawas. De, para sa masulhay kag-regular nga pagpamuin, mag-klinika Sporbiotics kita adlaw daw. Ano ay nagid si Manoy kay nagareklamong migo ni Paul Diada. Ano yan, umaning tudungan ng kamindigwa sa kalibutan. Siya ya, huya-huya, ako ya, patay huya. Eh parang hindi man siya mag-huya-huya, magbaskog siya. Gatindog siya, nga ibang tumba siya, gapon gatindog, kay nagapabaskog. Mag-extend food supplement ka, adlaw-adlaw. Eh, ang extend food supplement, may ingrediente ini nga maka kag-klabuas ka. Nga naghahatag sang extra nga energy, extra nga kabaskogon, extra nga kabaskog para magtindog ang lawas. Nga tumba ng iban, ikaw gatindog yapon sa extend food supplement. Ang maayo pa sini ka may maayo ini nga madulot sa lawas ta nga naga-circulate sang maayong aton sini nga dugo. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa balatian. Extend food supplement. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong sa inyo sini nga mga puluyan kag available man sa mga product center ni Dr. Amil Oy Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa Iloilo, sa buong adlaw, may libre nga consultation kag check-up sa buong adlaw Webes dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Buas Bernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Nagsubong man sa Domingo, may libre man niya consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kay kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Kag dira sa Quinto Distrito sa Northern Iloilo, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ara dira namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why next time, there is aton sininga pagpangalagad sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa master control upon aton si Kaki 5 Paul Diada, ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo
12: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino nga tay.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
13: K5
5: News FM.

K5, tiri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, dalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
9: Your official news and music station.
11: Ladies and gentlemen,
9: A
11: 88.7 KK5 News FM.
12: K5 News FM. Sa Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna onse na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga magkaupod sa subong Huwebes ang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Maneg. Isa ka oras, kagtunga kita nga magaup na nai. Magasaysay sa inyo sa nga aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Huwebes ang hapon ninyo? Kapay nga okay ang tanan, busog ang tanan ha? Ara sa maayo nga kahimtangan. Manayanayang aton nga tiyempo diri sa may banwas ang Sara. Naga-init, nagasilak si Haring Adlaw. Kani ko may mga importante kang kalatuan, may mga transaksyon ka, pwede gid imuon, pwede gid magkalit ha. Pwede man makaamat-amat panghalay dira sa mga linabahan nyo. Bukod sa mga bagulang tapos panyaga at ipangita dira sa mahilay-hilayan. And syempre, hindi magkalipat. Magpangapedo kayo guys ang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya, chia seeds kag disregard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga malimpyuhan dira ang aton nga tiyan. Mapagwa mga toxins, makapadalahay ka sa pagpamuhi. And ipares naton sa subong nga hapon, samtang kapatuyom-tuyom kapamati isang aton dira nga istorya, inom kita DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Aton gid gina welcome ang aton dira nga mga suki nga tagpalamati sa Iloilo City. Good afternoon sa mga suki naton dyan. And syempre, sa mga nag-upod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon. Maayong hapon dira sa mga taga K5 News FM Pasi, sa may K3 FM Kalino, good afternoon. Syempre, sa mga taga K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa may Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Huwebes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyo kaupod, ang inyo maninay, Maninay Maneg. Maayad-ayad nga hapon man sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 Sara. Hindi man pagkalimtan ha ang K5 Quinto Distrito para nga mangin una kag-updated ka mo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayad-ayad nga hapon sa aton nga mga kumari abroad. Maayong hapon gid sa kay Ma'am Bings PSJ. Mommy Azun Pineda, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Nanishan Presya. Ma'am Annalie Bahade, kag sa ibang panaton nga mga kumari abroad. Mama Rizal Baluro Kasiple, good afternoon. Ma'am Remia Panes, maayong hapon. Shout out lang maninay sa family ko sa San Enrique, kag sa Pasay City. Evangeline Apusaga Arorong, maayong hapon gid. Matamyo lang maninay, happy birthday sa akon anak, Draniel Arorong. Boy boy, enjoy your day. Hoy, sa tanan ha, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. Today is July 16, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

happy, happy birthday sa may mga birthday, dira. Happy 7th birthday man sa anak ni Sir Jesse James Garvillas. Kaon ko no dito sa ilaho. Abaw may lechon nga pato. Kagdamo pa. Abaw kung lapit-lapit lang ang mansaya lapus kag ang Sara. Mamasyar gid ko da mo. Happy, happy birthday ha, dira sa may anak ni Sir Jesse James Garvillas.

celebrate man sa ila espesyal nga okasyon, monthsary, anniversary o kun ano ba, pwede gid kamo makapanamyaw. Text lang ina sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Abaw, nagapamati nito kuno sa may punong sa Ahoy Hua, si 058. Thank you so much! Happy, happy birthday man sa guwapa nga tiya ni ka K5 Reggie, Ma'am Jinky plus Walalustan. Happy, happy birthday! Wala kita da. Happy birthday ha sa may mga birthday dira. Happy birthday to you. Happy birthday just sa mga second year COC Jorn. Greetings from Brianna, guwapa guwapa. Mayang hapon sa mga taga College of Communication. Mayang hapon man sa kay Sir Rafi Sana, kag sa mga taga Barangay Manduawa, dili sa may

0: Roso Panas, nila sa may sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City, ang mga taga Sabon Station nakatutok man. Maninay belated happy birthday sa amon First Lady sa Barangay Dawis Sur, Madam Carmen Iler Primarion, Dawis Sur, Zaraga. Mayang hapon, dira sa inyo tanan-tanan. Maninay maayong hapon, blissful Thursday. God bless. Mayang hapon na sa mga taga-idalom sa Gabaldon Building sa Bingbing Printing Press nagapamatigid. Jade Biatingo, ang Villaret family sa may dulang ahoy, nagapamati man sila. Christian Chi Estiaga Quirino, maninay, pag-greet lang kay Ruth Gonzalez, kay Nene Latoza, nagapamatigid pirmi diri sa may Sambagharo. Thanks, Gid. Ma'am Nadalyn Shautong, maayong hapon. Pa-shoutout maninay kay Nolasco Malones, Aridi Subong, agapamati sa Kamalig, from Kian. Erlina Tilarma Golas, good afternoon. Nansky Zerudo Dianon, maayong hapon man. Sir Ken Elken Balayon Montero, maayong unto maninay. Shoutout naman kay Dexter Aligarbes, nagapakondisyon sang lawas para sa tagay karon sa gabi. Oh, grabe ba? Mayong hapon na sa mga taga-Yuching Sara 2, Kag Sara 1, always good, nagapamati. Harvey Cris Caceres, Pastor Helmer Felicidario, mayong hapon. Mayong hapon man kay Sir Noel Goles. Mayong hapon man, Sir Marvin Brasileño. Shoutout maninay sa akon amigo sa may barangay Kanawilan, Haniway. Rodel Sino, kag Brian Sino, kag sa akon tito, William Sino, nga nagkakape DTX Coffee Mix. O na, mitsud animam bings ho. Steam rice, steam minced pork with egg ang sudaan. Wow, kampiyon good. Sige, Ma'am Nene, mayang hapon. Ang PGBI Blue Scorpion 1, San Enrique Chapter, always managapamati. Chini Lianyo Jimenez, sa mga taga-ulang Hua Nation, maayong hapon. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon man. Sige, ara na. Plasta ng mga kumare kumpare. Ta si Sir Warren Candame, maayong hapon Sir Warren. Maayong hapon man dira sa kay Tita Maymak Labiaga Pane sa Katuogan, Putotan. Daw maulan nga mainit nga hapon sa tanan. Ba correct gid Sir Arnel? Hindi mo maintindihan. Kani mas okay gid kung preparado kita ha. Kag aton gid amligan ang aton ikaayong lawas. Inom gid kita sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Mayang hapon man sa kay Sir Rolando Pamplona. From Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan. Jesus is my Savior. Good afternoon. Mayang hapon man sa kay Rudy nga nagarapping kuno ho. Aba. Ate sige. Ara na mga kumare ta. Duro na sila ho. Share nyo na Facebook Live ta ha. Manamin ng istorya ta subong. Ipreparar ang DTX 500 kay base magtaas ang imo dira nga blood pressure. Masadya ng istorya ta subong. Kito maugot-ugot gini karon si Ma'am Nene. Si Ma'am Azon ba do mahay blood gini karon mo? Tumara na nga daan DTX 500. Ukon magtimpla na ha DTX Coffee Mix para samtang gaugot-ugot kada sa istorya ta. At di makarelax-relax ka man bisan paano. Ara na, plastado ng mga kumareta. Ang aton istorya, subong nga hapon. Ginpadala ini ni Iwa. Kakakiya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tubsan.

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Honey, magpili ka kung anong gusto mong design.
1: Are you sure, honey?
0: Yes.
1: Ako mapili?
0: Oh. Magpili ka.
1: Pero, Han.
0: Oh.
1: Puwerte ka mahal sa mga alahas diri.
0: Han, no need to worry. Kwarta lagi na. Ang importante, happy ka.
1: Oh, honey. Thank you so much.
0: Welcome, Han. Makita ko lang ang nalipay ka.
1: Oh.
0: Nalipay man ako sina. Kag-isa pa, pila na ng kadlaw. Masaka naman ako sa barko.
1: Oh, honey, thank you so much. Ay, ma'am, may napilian ka na nga design?
0: Oh.
1: Miss, pila ang 24K nga necklace nga ini, oh? Ari lang, oh.

0: idiot, day! Ginhatag ini ni Jordan sa imo?
1: Yes, day, yes,
0: oh
1: yes.
0: Gosh.
1: O, di ano? Believe ka na sa akon?
0: Super believe, day!
1: Nakabunet ka sang dako nga isda, day!
0: Tambok, day!
1: Grabe, galing ka galanti kay Jordan, day, no?
0: Oo, day, syempre! Kapitan sa barko, taglantawa ba lang kulintas nga ginbakal niya para sa akon dayo.
1: Oh, wow! Look. Grabe!
0: I'm sure, perte kikabugat na, day.
1: Ay, puwerte, day.
0: As in, ikaw nagidya, day. Ikaw nagidya, ara, nagid sa imong corona, day.
1: Of course, of course.
0: Pati, wala kita, da?
1: Ha? Ikaw, ha? Te, sige, dali lang.
0: OMG! $200, day!
1: Ate, ano? Hindi ka magbaton?
0: Hello!
1: Hindi, ah!
0: Hindi, oh, no. Joke lang. Thank you, Gida. Thank you.
1: Ay, hindi naman thank
0: gosh.
1: You, ah. Ako pa ganing dapat magpa-thank you sa imo. Kahit ikon hindi tungod sa imo, sa edad ko nga ini, makakita pa ay hanak ko sang tambok nga papa.

0: kumusta ka din sa barko?
1: Okay lang ako, honey. Ikaw, kumusta ka din?
0: Siyempre, medyo hindi okay. Wala ka na abis sa tupad ko eh.
1: Hindi ka magkabala ka, honey. Pilaman lang kamans, manawag naman ako eh.
0: Oh, I'm sure idlaw-idlaw ka naman sa akon.
1: Oh, siyempre. Daos ano bala? Laing ka sa iban eh.
0: Paanong asawa mo ya?
1: Honey, wala na kami sang asawa ko. Abi, hindi ta na siya pag-istoryahan. Ang importante, kita nga duwa.
0: Ate, sige, okay, han. Ay, hugali. May ginsend ko na sa imong picture ko.
1: Wow.
0: I'm sure manamiyan. Tagit sina.
1: Wow.
0: Amog na mga type nga picture eh. Ate, sige. Enjoy watching.
1: Oh, wow.
0: Bye-bye. I love you.
1: Oh, ate, sige. Lantaon ko ina, ha? Okay. Bye, honey. I love you too.
0: I love you too, honey.
1: Okay.
0: Bye-bye. Bye-bye. Take care, Gdania. Bye-bye.
1: Bye.
0: Mwah. End ko ng call. Oh, yes. Di buenas kita ko katama nga nakilala ko si Jordan. Mahatagid niya ang tanan-tanan kong gusto. Di buenas kita ko katama.

Hello, Day. Ano? Ay, alang-alang naman ni Day. Kakainit pa sang adlaw. Pwede ka rin nalang sapon? Mm-mm. Mag-go ko da. Preparar pa mahaw, ha? Okay, okay. Sige-sige, ah. Bye-bye! Ay, ang higa ko lang iniho. Kung sa bagay, hindi ko gid siya mabiliparan kay kadako gid sa kabalaslan ko sa iya. Ba, may nagapanuktok. Basi ko na mo na ining parcel nga gin-order ko sa Lusada. Ang maayo pagwaon ko, excited na ko!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: saya. PDX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may PCO!
6: Ang PCO!
5: Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio!
6: Ang D3! Yung may PCO!
5: Ang PCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika!
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
8: Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500,
6: ang stress malikawan,
8: pagkamurigod malimtan.
6: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
6: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
5: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: available now.
9: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
15: KT5 News FM. Sarado ilo.

0: JB? I ikaw?
1: Oh, nga nakibot gid daw.
0: Kuhan, daw hindi ako makapati nga ikaw na inay eh.
1: Hindi mo bala ako pagpasudlon sa balay mo? Ha?
0: Well, welcome ka gid katama. Dali.
1: Thank you.
0: Salud. Magpungko ka, JB.
1: Thank you. Wala ka ginagbago. Pag samtang nagadugay, nagagwapa ka.
0: Ikaw ha? Ginainto mo ko ay no?
1: Wala ko ikaw ginainto.
0: Aho, kali. Paano mo ako natultulan, diri?
1: Kwan. Namangkot-mangkot ako sa mga kilala mo.
0: Oh, grabe ka, ha? Para ano nga pangitaon mo gid ako, aber?
1: Ewa. Kabalo ka naman. Hindi tagid ka malipatan.
0: Oh.
1: Kagdubdub subong. Ikaw gihapon ang palangga ko.
0: JB?

0: Wala ka rin ng bago. Amo ka gitsa kaya po.
1: Ang grabe ka, good shit. Baby. Ikaw man. The best ka, kid. Labot, magandang nalabotan ko. Satisfied kid ako. Gusto ikaw.
0: Yes. Amo man ako, Iwa.
1: Dalikit lang. Nakaibalong asawa mo, Sini.
0: Ano ako? Buwang? Pabalong to siya nga. Nag-aamo ta si niyo.
1: Hindi amo sinambuot ko silingon. I mean, nga naglakat ka nga, nga wala siya makahibalo.
0: Shhh, hindi ka magkabala ka. Ato siya subong sa Hong Kong.
1: Ano?
0: Oo. Free ka tamang giho ko. At siyempre, ikaw man. Kaya ang nobyo mo ato man sa barko. Di bala iwa?
1: JP!

0: Ay, Dai! Delikado ning ginahimo inyo ni JP.
1: Ha? Ano dun delikado, Dayman?
0: Wala mo na pa, Mensar. Nag-live-in ka mo diri sa balay nga ginhatag sa imo ni Jordan.
1: Ah, para sa akon, wala man siguro sang problema, Day. Ako naman eh.
0: Paano kung maabdan ka mo diri ni Jordan? Ha?
1: Day! Daw, ikaw pa yaba lang nagkakabala ka. Siyempre, nagapahibalo na yan si Jordan sa akon kung magpauli siya.
0: Ay, daw ako yung ginakulbaan sa imo, Day. Ay, kagabay pa, nga hindi lang matabo ang ari sa huna-huna ko, Day.
1: Oh, Day? Day?

0: Ari na kita sa balay mo iwa. Ano? Nag-enjoy ka man bala sa joyride sa DSB?
1: Super!
2: Oh, agad na mo, coach!
1: Anika!
2: Hinay lang!
1: Nga nag-abring gate sa balay ka... May mga tao nga nagpagwa sa mga gamit ko?
0: Basi ko mga kawatan, ina!
1: Oh, Diyos ko! JB, dali ka! Magawa kita din sa salakyan! Basi mga kawatan matuhod, ina! Hoy! Hoy, ano yung ginabuhan niyo? Nga, hari ka mo din sa sulod sa balay? Kagpaano ka mo nakasulod din eh? Kag na ginapagwa ninyo mga gamit ko?
3: Ma'am, may nagsugo ng sabon, ma'am eh.
1: Magsugo? Sino nagsugo sa inyo?
4: Ako! Dor ko nga, honey.
1: Jordan? Ikaw?
0: Iwa.
1: Sano ka lang nagpauli?
4: Madugay na. Kag madugay ta naman ka ginaobserbahan.
1: Hindi.
0: Iwa. Malaki ko, ha?
5: Si sir?
4: Kag ikaw naman lalaki. Na-email ko na mga pictures ninyo ni Iwa sa asawa mo.
1: Ano?
4: Nagpabuta man ang usga niya sa iyo. Kag ikaw naman, Iwa!
1: Jordan, honey!
4: Ara ng mga gamit mo. Kag ibilin mo ng salakyan ko, ha? Nakabati ka?
1: Jordan, honey! Mapatag ako!
4: Wala ka na sa dapat ipatag sa akon!
1: Jordan!
4: Basi kung nag-assume ka nga imo inibalay? Akong nga lang, ini. Katmugon sa pagmalanggang ko sa imo.
1: Jordan!
4: Gitiyagan mo lang!
1: Jordan! Please, mamati ako!
4: Magalin ka!
1: Kabalo ako kaya hindi mo mahimoy na sa akon. Please, maluhoy ka! Jordan! Mapatag ako, malanggang!
4: Wala ka na sa dapat ipatag!
1: Malanggang!
4: Magalin ka!
1: Please! Mamati ako!

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO, BCO. Yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sa ang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ayara pagit good bacteria eh. Way mo na yaga panghalit sa aton, no? May mga kagaw naman niya nga nagadevelop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi manami akon kutis. Nagdry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya Sir Gibin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala ka sa infeksyon, ang kadtoan mo, hospital, gid mo. So, hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya, kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka, kung damo kagaw, imulian, tiga UTI kaya eh, damo kagaw, yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon ka eh. So, kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio, adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: May munulaw rin pa ka, nga galibot-libot sa imudugo. Inatanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia.
2: Upgrade na ka mo.
4: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: No, dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Pakal ka bulong.
4: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Bakal sa mga butika.
6: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabalaan ang gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sang matasig na pagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You're my VCO. I'm VCO. You're my D3.
10: Mga butika.
11: DTX

0: mga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Dali, kamalangaw! Ay, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarangido. Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Sa may nagabalik-balik bala nga ubo, nahila na tatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. And kung gusto mo nga healthy ang imo nga pagtigulang, naga-enjoy ka samtang naga-edad ka, inom kita dapat ha, Klinika D3 Bio. May ara ini sang cold pressed extra virgin coconut oil, calcium, vitamin D3 na nagabuligid sa aton para nga masuportahan ang aton dira nga kurason, ang aton dira nga mga kinahanglanon sa aton tagsa-tagsa ka mga selula. Gani para nga healthy ang aton nga mga selula, kag samtang nagatigulang kita, hindi kita balati anon, inom kita Klinika D3 Bio, ang antiviral kag antibacterial specialist. And hindi makita magkalipat ha, inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kinahanglan, handa kag protektado kita sa anuman nga mga balatian kag stress dala sang aton pang adlaw-adlaw nga pangabuhi. Nag-inom kita dapat sang Mighty C. Ang Mighty C may ara ini sang alkaline form nga vitamin C nga nagapabaskog naman sa aton nga resistensya kag ginapalayo kita sa peligro dala sang anuman nga mga balatian, tugas ang stress, mikrobyo kag mga unhealthy lifestyle. Inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C, ang kaupod naton sa paglabot sang healthy nga panglawas. And syempre, hindi makita magkalipat, tumar kita sang DTX 500. Ang DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian. May aray kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, ako kitang mabulig para sa paglawig sang kabuhi naton. Bangod sa mga super antioxidant contents ni, kaangin lamang sang disugard sugarcane extract, flavonoids, kag polyphenols. Ang mga benepisyo nga makuha ta sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, amo na lamang ang pagpanubo sang blood sugar levels, pagpanubos ang cholesterol kag triglycerides kag pina-detox man ang aton nga atay kidney kag pancreas. Nagapabaskog man ini sa aton nga heart kag arteries and syempre nagabulig ini sa aton para nga mapunggan malikawan ang stroke. Nagapanami man sang aton nga tulog, nagabulig regulate sang stomach acids kag nagapahugot sa panit naton kag nagapahagan-hagan sang wrinkles. Gani for healthy aging. Take DTX 500 every day. Stay young, live longer. Inom kita DTX 500. Ini mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available iniha sa aton nga klinika Sara Branch dira sa May RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Pwede man kita magbakal sa atong mga KSS resellers or mag-contact sa K5 Sara. Kaga, pwede man ini mabakal sa apat pagid naton ka mga product outlets. May ara kita sa Klinika Haro Branch located dira sa may kilid sa Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita na hamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sa MCR Agriventure. May Pasay City branch man kita, nahamtang kita, dira sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, sa siyudad sang Pasay, and ang ato nga Kalinog branch located sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilu. Oras na ton, alas 2:11 na sang hapon. Grabe nga istorya ni Iwa, no? Eh, Bulawan na tani. Nangin, bato pa. Ahay. Kung si Ma'am Bings pa, Bulawa. Amo nang tawag nga gold nut naging bato pa. Correct gid, Ma'am Bings. Anon tabi kay ti wala sang kakontentuhan nga klase ka babayi. Leksyon ina sa imo sender, makontento ka. Kung ano ang may ara na sa imo, ti back to reality ka naman. Focus na lang kung ano ka sa subong. Correct man ah. Kung may mahimo, hindi ta na mabalik pa ang mga nakalipas. Anong madulot sa aton sa mga temporaryo lamang nga pangalipay sa mga hingalit nga kalipay? Ara na gid, nag-abot sa imo ang husto nga tawo, ginahatag sa imong tanan-tanan, ginhimo ka nga prinsesa eh, o kung ginhimo ka nga reyna. Di, hamakon mo na. Pero mayad lang no, kahit iining lalaki nga nasa lupuan niya, kung ang una niya nga karelasyon, hindi ya kumbaga madala sa into-into. Hindi mo na yung husto nga lalaki. Kung si Sir Marvin Brasileño pa, sender ba? Adaw gold ang imo pagpalangga ba? Pero sender, trial lang ina nga dapat lesson learned sa imo. Nga dapat kabalo ka makontento. Ang kwarta, dapat kita ang magadala. Ang heart naton, dapat isip naton ang madala. Move on na lang, sender. Kag mag-inom DTX coffee mix para mag-relax ka. Mayang hapon man kay Mami Rizal Kiatsyon Kadigal. Kung si Sir Fritz Delphine naman, ang mahambal ko lang kay Sander Maninay, kay tingin himo mo na, dapat antuson mo gidna, kay tiara ka na sa insakto nga relasyon, mangita kapagid para makarecover ka, inom na lang DTX 500, kag DTX Coffee Mix, makabulig heal sa imo, kag mag-inom ka ay Care Gold para makamuklat ka sa kamatuoran. Wow, ah, kanagmi sang akon nga mga nag-comment ho, with endorsement ha. Kung si Sir Kevin pa, gin-prioritize ka sang imo nga ginapalangga nga gay, tas ginuyangan mo lang, kagin baliwala. Kundi ang hindi dapat himuon, nahimo niya na lang sa imo. Sa uli, higid ina ang paghinulsol. Kung si Sir Kevin. Ano hong tabi na ah. Sige, ala sa piyak nga linya, aton una nga caller. Good afternoon.
9: Hello.
11: Mayang hapon.
9: Kumain na yung hapon.
11: Sige. Sino gani?
9: Si Ryan. Gila sa Malate. Kumain na.
11: Sige. Sir Ryan, anong ma-advise ta para kay Iwa?
9: Ako na ma-advise. Nami kita ni Iwa. No? Ara ka na sa, ano, sa isang kamatawa. Kag, kuan nga relasyon, tawahin nga relasyon. Pero ginintrahan mo sang, ano, sa wala kapuslanan. Ano itong lagsyon mo sa lalaki nga to kay, naman kay, sa ano, ara naman sa, kung sino man ang tanan. Sabihin ba palang, kapag ang siman, tanan niya gusto mo, ginahatag. Tapos, ang lain ng wala, kasakit ng wala panamdumon nga, tani, nag-focus ka na lang sa inyo pabuhi, nag-focus ka lang katani sa inyong kwan, inyong kung buhat mo na, nag-i-ugra na lang kamo sa ano, pamilya. Kung ako sa imo, si kay, wala ka naman sa may imo, kay arak naman na. So, at abangon mo na lang yun, kasi mga buhay, na, mga buhay, yun lang sa ano eh, sang bago ka mag mubon ka na lang tapos te pangita ka na lang sa ano eh pangita ka na lang sa ibang lalaki nga ano hindi ka pagtuntun kabay patani nga hindi mo na ang ginimo mo sa ano ang ginimo mo sa ano sa siman nga to kay Jordan kani hindi man mag hindi man kung sino man sa kung sino man sa nagawa ano biyo mo kung mana mo tani hindi man ani na tani pag himo pag magbalik sa imo
11: amo na mo budlay sa ulihi sir Ryan no if ever magbalik sa iya o kun syempre gyud tawag bala nga karma pero kabay pa ah nga hindi man na matabo sa iya leksyon na para sa iya nga ti sa masunod hindi na inapagbuhaton pa mangin kontento kita sa mga bagay nga may ara na kita.
9: Yes, maninay. Tama na kita ni maninay katawa. Ito ang pangabuhiya kayo. Ara na ang tanan. Yung baklan sa sang... Ano, gintagaan sa balay, gintagaan sa salakyan. Ano pa kitang ano? Ano pa kitang... Ano pa kitang makita eh sa lalaki? Nga ito nga wala ko, Jordan. Nga... Nga ano, nga... Nga... Kaya mo tayo kung... Pigado si Jordan ako na, no? Pero bigyan pigado pang lalaki kung... Kapag ako sa kontesto, kung ano lang araw sa'yo mo, wala kinatan na problema.
11: Sige. Then, hunta na, Abby, kayo may amugin ng klase, sang tao ang hindi makontento. Kag may ginapangita, gid, nga ti laing ganyang makabulong sina. Ti, muna, leksyon, ah, para kay iwa. Kag sa tanan ng mga nagapamati man subong, nga ti, kumbaga, may mga partner na, mga committed na, pero makuha pa nga magpangluib.
9: Yes.
11: Sige.
9: Ang malamihan ako malinay.
11: Sige.
9: Kami ako dahil mga friends kay una si Tanan dala kay nung Jimmy. San Sabonifacio sa Yabubos sa Pamilya. Pagdala man sa Mirimark. Kami ako dahil si Raynan, si Rostom, kay nung Albert, kay nang Rona. Si Tanan-Tanan na lang ang trabahador sa Mirimark. Pagdala man sa Kisano. Kami ako muna si Abel, si Rimi. Drama sa ano sa Mirimart Mall sa Idalom kami ako lang dakon dito po si Gina drama sa kwan sa ano drama sa Oton kami ako madas ni Ines ng Mindan pag kanda ay lina drama sa Oton kay Inday na kami ako madas Inday sa mayong hapon pag ano kay nanay na kami ako madas nanay kay Vicky pag sa tanan-tanan na lang sa mga tao sa panimalay pwede lang ano Maninay, pwede lang ako maninay ka-plug number, maninay?
11: Sige, go ahead.
9: Alayag lang ulit, makipag-friend sa ako na, babae lang, 20 to 26 lang ah. Kaya ako number, 0970-79-88-338. Pwede mo niwat, maninay? 0970-79-88-338. Pwede lang ako kasi ka, maninay?
11: Sige, go ahead.
9: Ang programang Secret Memories na tulong sa inyo sa Power Trio, PTX 700, B3 Bio, kag Mighty C, ang inyo alkalain niya, Vitamin C. Sagi ka na kita lamang dito sa ipanawa sa Manatik, para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan, sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM, kampiyon!

good afternoon. Mayong hapon man sa kay Jeremy alias Elias sa Yuching Sarados, nagapamatigin. Sir Edmar Liquinia, maayong hapon man. Ma'am Bings, kamusta dira? Leksyon sa imo sender, ang ati mangin kontento. Si Mami Azundo, wala nakabuylo advice how. Pasi na busy gito. Mayo lang ni kay wala siya kapamati. Kaya kung nakapamati ni siya sa istorya ni Iwa, hiwa-hiwa, on niya gid ni mo.

0: Sige, aras sa piyag kaninya. Ikaduha tanga caller. Good afternoon.
1: May hapon, Lina.
0: Sige, si Serena, ne?
1: Kuha mo rin,
0: eh. Aba, sige. Serena, ano ma-advise sa para kay Iwa?
1: Ako, pagkakabong rin ay yung hapon si Moko sa tatang na tapos ng kita, Jessica. Siguro nag-test ko siya sa kumay na yun, leksyon na siya kapasi. Lugan na sa kapaw ko makasunod mo sa liwat siya sa karelasyon. Kasi sa ating katulong ito, may balay ka na masarap ka na ba? Ito, ayun, kinulayaan niya ng brad mo sa isa ka tao. Siguro, umabang ko na siya, ano, tani ka makasarap ka daw sa isang relasyon, dapat mo nandong yalo ka na sa mga partner. Makunting ito ka na kung ano ang harasin mo. Hindi mo kapag tao ng relasyon mo, dapat, magiging ano, maging kontento ka na sa iyong kanabuhi kung ano ang harasin mo.
0: Sige. Thank you, good Sir Raynan. May gusto ka tamyawon subong hapon?
1: Una sa muna yung hapon kasi natandang niya pa sa gusto tayo. Sigur ko sa Rona in Albert Le Masad, siya pa kundi si Albert na Rona sila ng Kinilin, ng Goldie, ng Kinipir. Kasama tayo yung mga customer.

0: Mình mất mặt mọi người để tự kỳ bài bằng lắm bây giờ. Cực bụng trong khả năng tổng lực mặt lại bằng một cuộc chiến. Chẳng chỉ bằng sự bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng chữ bằng
1: Sige, thank you so much kay Sir Raynan. Sambanate Iloilo. Oras ta, alas 2:22 na sang hapon. Sige, kuwaunta. Ulihitin na lang ni nga caller. Ara na sa piyak nga linya. Good afternoon.
2: Mayang hapon, Manilay.
1: Sige, mayang hapon. Sino gani?
2: Si Remy Sangbanate.
1: Wow, kumpleto sila ba nga tatlo ba? Kamusta, Sir Remy? Ano ma-advise ta para kay Iwa?
2: God lang yapa na.
1: Mm-hmm. Sige. Ano mahambal ta, sir, para kay Iwa?
2: Dali lang. May nagkatawag. Ay, kunay ko lang, Manilay.
1: Ah, sige.
2: Hello?
1: Oras ta, alas 2:23 na. Sige, harap pa sa linya, si Sir Remy.
2: Ah, wala. Okay naman na.
1: Okay. Sige, go ahead, Sir Remy.
2: Ang mahambayin ko lang siguro, naturalmente, rin kita sa natuwag na realidad. Pero kung tani man ba center, wala mo man yun pa sobrahan. Siguro kung saan kung to yung time na tabo, guro, hindi ko natupos sa yangon mo. Pero siyempre, sa panahon niya na subong laka lang kita yung magkasalapos ang matuod-tuod. Pag hindi materialistic na pagpalangga. So, ang ginton, ang imo to tani ginhatag, ang imo to yung loyal, kaya ang pag-ani sa iya. And then gin sigurado makita niya mangin kontento ka sa tanan niya bagay like sa pagsulod sa isa ka relationship kay ang pag-igugma ginatawag hindi hampang-hampang lang kay bulan mo ang pagsakatawo may mga balatyagon so lakasakitan maayo lang karme kung maayo lang tanan lang matangatan pero tandaan mo center sa tanan niya kinahimo na ito diri sa kaligutan may mga konsekwensya so wala agad man sa unang pag-inurso lara di depende niya sa uli kaya karoon ng pagkatlo ay kaya siya te bako na niya tigit po saan para sa imo kasi kung sa akin niya siguro hindi nako hindi man ko kasi lang ito lain mo niya yaya nga isip mo pero tagaan ito siguro yes ang tawag niya second chance or kapatawaran pero hindi ito na kaya pagtugtan niya magbalik pagliwa sa kabuhi ko kay kabalo ko himoon na himoon naman sa ginapan despite sa ginatag ko sa mga kagayunan move on kagton eh nga mangin kontento ka kagkabay mangin malipayon ka sa kung ano ang ara sa imo I hope na ang ato ng ambisyon hindi man malain pero hindi lang gito pa na may kataas kaya sa sobrang mga ambisyon tamaan kataas hindi ako matalupang dan lagabong ka amo na naman bahal ko sa imo kabay nga sa liwat ang kung lagi dalas nga tema ang amon opinion kag ang opinion sa mga advice today, hindi makipungkad kung sino ka tungkol ikaw lang ang nakakilala sa inyo mga kaugalingan. So, dapat mingin pro ka sa liwat. Sa biblical naman nga term, my little children, let us not love and word neither in tongue but in deeds and in truth. Himo, paagi sa buhat kag kamatuoran, hindi paagi sa ambal-ambal o kung sa dila lang.
1: Sige, thank you good Sir Remy sa imo nga advice. Halong ikaw dira.
2: Manang yo lako maninay tede.
1: Sige.
2: Gito mi ako tenen nga ni pamati sa K5 News FM. Ang mga nawakod magit nga pagpalamati. Ilabi na kita.

0: на Валовойс, и на Виловойс, с этой поднятой ПМ Шара, Facebook page, как с охотом самолет Бутан, с ему бак бродгайс, на нем. Хапон, он на опорген, я не арил, он сапали вот, на нем хапон. So, thank you, как always take care, сэ иньо, когда я нам кому сэ гапона. Как это я не знаю, могу подносить на себя помните, на конманов friends, инде куда кому майса иса, я там я его кому сам маленьким хапон, как там я стал сам кита не себя прям маленьким хапон ман, как сей момент мане не, майсра кому не най, ан программа не я до лонг сейчас сукалуан сама кому санод, power trio, detox 500, my PC. Para mangin updated kag may mangin updated mangin may nalungo sa mga talalupang doon ng mga balita, mainitin at friska kag komprensibo, magtutok lang, like, following, share sa Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Sara Iloilo. Lagi ka nagin lamang dari sa may Halandone Wilson City Topper. Ako ang inyo kakipal, Remy Arroyo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kanyawan sa Iloilo, number one na kita, K5 News FM. May balita na, may drama pa, kampiyon.
1: Thank you so much kay Sir Remy Zambanate Iloilo. At ang oras, alas 2:28 na. Wain na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Nambal ta naman ang mga luyag ta nga mahambal para kay Iwa. We know for sure nga nakalearn na sang leksyon si Iwa sa mga natabo ni sa iya. Siyempre, diri lang ma-realize nga ara na sa iyang tanan-tanan. Kumbaga, nakabingwit na sa sanga o kung nakahulik na siya sa nga dako nga isda. Pero ti anong ta, nagbalik siya sa realidad. Nagbalik siya sa pangabuhi niya sang una. Later, may masugata or may makilala man siya nga panibago nga paghigugma, himuon niyang tanan-tanan nga hindi matabo iniliwan. Paagi sa pagdisiplina niya sa iyang nga kaugalingon, paagi sa iya man mismo nga pagbag-o. Learn to be contented. Kaya kung may contentment ang imo nga takipusoon, contento ka, malipayon ka na sila. Anhon mo, abi na, kay tigrasya na ginsayang mo pa. Leksyon, ah, para kay Iwa, kag para sa mga nagapamati dira sa subo. Ara ka na sa maayong nga kahimtangan, pero tinagatinunto ka pa, at diin ginakutob ang imo nga pagtinunto, diin ginabiasta ang mga hingalit nga kalipay. Mula na ang mabilin ta ha, kabay nga nakakuha kita sang leksyon sa istorya ni Iwa sa Subo nga hapon. Madamo gid nga salamat sa aton dira mga ihado kag ihada, mga nagupod sa aton. Dinigit lamang sa Secret Memories with Maninay Manen. Buhay na kita sa tiyempo, kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sa Secret Memories, dinigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampiyon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampiyon!
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabul- sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos, gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamo itsang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
18: Para sa matinlong na dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo ang atay.
27: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
32: Mahigo bala ang imo dugo.
33: DTX 500.
34: Masamig ka bala ang gina-energy.
35: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
37: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
38: Nga sa masami,
39: amo naman
40: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
41: DTX 500.
42: Masaligan.
43: DTX 500.
44: DTX Coffee Mix.
45: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
46: DTX Coffee Mix.
47: Mga butika.
48: Kampiyon sa balita.
49: Kampiyon sa music.
50: Kampiyon sa kalingawan.
51: Kampiyon sa serbisyo publiko.
52: K5.
53: K5.
54: K5.
55: K5. K5
56: News FM.
57: 88.7.
58: Kampiyon.
59: K5 News FM.
60: Kampiyon.
61: Trip. Road trip.
62: Beep, beep, beep.
63: 88.7 K5 News FM. Palakpak!
64: Woohoo!
63: Patay niyo, Mike.
64: Sir Lawrence!
63: Aliwat, 1, 2, 3, palakpak!
64: Woohoo!
63: Okay na, muna to sa, upuli na ka mo to.
64: Ay.
63: De, joke, joke, joke, joke. Mayroon nga po mga ka-K5, nagbabalik Kuya Andoy with a reminder para sa mga ka-K5 na medyo under the weather, subong. Kaupod nato ng aton mga intern yung manugbabay na yehey! Matapos na giman sila, yehey!
64: Matapos na, ay,
63: malinong na giman ang istasyon, yehey! Ako, magtililingob, gumagadaan ka, tingil sa inyo. O, pakilala, da sigay lang.
64: Maayong hapon sa tanan natin nga tigpalamati. Ako Dasigay galing si Halle from West Visayas State University.
63: Halle! Pilido Roque! Woo! Next!
65: Maayong hapon mga ka-K5. Ako si ka-K5 student intern from West Visayas State University just for Incarges.
63: Okay!
64: Ako naman si Edeline!
63: Bayda. Sa sunod yan, ikaw may mic sa tuban yan, yung pagka-unon, ha? O yung naginakaon, ha? Do umuon mo na eh. Ano nga produkto ni Doc Ramil Oy? Dapat may buzzer kamo kanya-kanya kamo nga buzzer halain-lain sound. Ay mama ano ta, matrivia-trivia. Tada si Guy lang. First si Halle. Sapat nga buzzer. O ikaw next. Ang isa do parot nga naipit, ang isa do salakyan nga nagprino. Ikaw ya.
64: Ting.
63: Ah. First name, bag. Ano?
64: Ting.
63: Bakit ba? Ano ba? Ang slow. Ah! Ano ang produkto ni Doc Ramil? Uy! Ang alkaline. Ah! Sure ka mo.
64: Tarang niyo.
63: Wala pa. Si DTX Coffee Mix, alkaline na. Si MyTC, alkaline ina. Oo. Sige. Ano ang produkto ni Doc Ramiloy ang alkaline? Mas manami imnon adlaw-adlaw. Tanan mo lang nami imnon na adlaw-adlaw, no?
64: Oo.
63: Kag nagapabaskog sang immune system. Ting-ting-ting-ting. O ano? Ting-ting-ting-ting.
64: My TC ang alkaline na vitamin C.
63: Yeah! Magluwas ang pagpabaskog immune system. Ano pag itang ginihimo sa My TC?
64: Ang pampagwapa kag pampa-youthful.
63: Anti-oxidant. Ano ko no? Useful?
64: Youthful.
63: Abi ko useful.
64: Youthful glow.
63: Kag nami pag ginakumpirmi ka mo gina-allergy kay antihistamine ina.
64: Yes.
63: Nga kung imnon mo nga daan, ara na nga daan sa sulod lawas mo. So malikawan mo mga allergic rhinitis, mga plangatol-katol sa kalawasan mo and not in the good way. Kay may good man yung katol mo, pero hindi tayo napag-istoryahan, Zubong. My TC, alkaline vitamin C, nami na imnon, isa sa aga, isa sa gabi, antes yung magtulog. Yeah. Next question. Naka 1 point na si Tingting, ang madaog si Nade, hatagan ko silhig. Next question. Ano nga produkto ni Doc Ramil Oy ang ginatawag nga the superior antioxidant? Sige. Buzzer na naliwat, be? Bago makita niya lang tsura yan eh. Kagwapa man tanong bata to. Ano, sabat?
64: D3 Bio!
63: Sala.
64: Ting-ting-ting-ting-ting!
63: Ting-ting.
64: DTX 500!
63: Correct! Ginatawag na nga. Why pa? Apat na ka-product, duwa pa lang na istoryahan ta. DTX 500, anong miyara sa DTX 500?
64: Ang palaya leaves kag di sugar, sugar cane.
63: Nan, ginatawag nga superior antioxidant kay gabato sa free radicals nga gahatag balatian sa aton. Mga ginatawag nga degenerative diseases. Dala na da kun dasig magi buron mata mo. Pareho sa akon pero may gatubang sa screen, palapulaw ka halimbawa. Mas mapadugay ang kasanagon sang imo nga mga mata kung ikaw naka DTX 500. Namin na sa mga manuglingling. Next question! Sige, tulok ka muna sa box. Tulok ka muna sa mga box ng produkto kaya yung pamangkot ko wala na sa box. Ara na, gabot ang librarian to. Ano nga produkto ni Doc Ramil Oy? Sige. Ang the best for digestion tungod sa iya ingredient nga chia seeds. Uy, wow. Nagprino. sabat!
65: DTX Coffee Mix.
63: Nice, yeah. Additional follow-up question. Ano ang manami ubrahon samtang nagainom sang DTX Coffee Mix?
65: Nagapamati sa K5 News FM Iloilo.
63: Abi ko gani, nagahimas-himas ang inugbulang nga manok. Ang muna ubra sang tiyo ko sang unay, sige pangapi, sige himas ang yang manok. Mayroon kayo, diwa yung managigawa sa sitting. Last question. Ano ang ginsudan ko kahapon? Ano ang last product, Hali? Ikaw na lang. Oh, na-mention ta na si MyTC, na-mention ta na si DTX 500, na-mention ta na si DTX Coffee Mix. Kung hindi ka pa nagkabalo, kabuyon ta ka sa cellphone. Ano?
64: D3 Bio!
63: Buzzer na yun. Ano ang ingredients ng D3 Bio?
64: Virgin coconut oil.
63: Uy! Bariyos ang kilala ko. Mahilig sa coconut oil. Amo na namin ko. Cold pressed extra virgin coconut oil kag may isa pa. Vitamin
64: D3.
63: Nabi ko hindi ka kabalo kay manog tapos na internship mo hindi ka pa kabalo sa mga product ni Doc. Sige, hindi ko pagpirmahan pilirmahan ko sa inyo. The best na batok sa tanan nga sahi isang infection. Amo na siya ang D3 Bio. So kung mga pareho sa mga nabalaan kung agatadag sa mga mahigko nga lugar tapos papedicure, ano da yun? Tadag sa mahigko, te laban-laban infection. Diba? Oh, so para malikawan ang mga infection inside and out, kiti may mga infection nga sa pilas gaagi. May ara man yan nga nasimutan mo lang sa ilok sang tupad mo. Nga tsuraya do kagaw. Uy, kagi ko naging trangkaso. Kung nakasakay lang ko sa ibas, nangatsi lang ang buangit sa tupad ko. 2 days later, ginatrangkaso na ko. Oh, kayo feeling niya nga daan pag pangatsi, aduaral sa sulod balay, away mo lang nanabon. So, tanan niyo mga produkto ni Doc Ramil. Uy, Mighty C, DTX 500, D3 Bio, kag DTX Coffee Mix available sa warehouse.
65: Alternative Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Oh!
63: Ano na yan dapat? Sabi ko, hindi pa ako makabalo sa subong. Sa DN, ang pinakamalapit na branch ng Clinica de Alternativo.
65: Yara na hamtang sa may kilid sang Robinson's
64: Place Haro.
63: Yon! Sa DN, pagin may branches ang Clinica. Why not?
65: Yara sa may banwa sang Sara.
63: Aha. Yara pa.
64: Ahoy.
63: Ahoy. Ula. Ubuso mo tanang puro kinto, distrito lang. Miyara sa Sara, miyara sa Pasi, miyag-aw kag Kalinog. Nan. Ngayon tawag nga Kalinog ang Kalinog. I-research na the history of Kalinog. Laban-laban may naglinog. Duwam lang na kabagay man naglinog o may nagpasigas ang suga gulpi. Bala na kamuda manumdong kung ano nabot silingon sina. Hanggang dito na lang mga ka-K5. Thank you so much. Balik ko buwas ha. Reminders malanik. Kaga sa mga gabiyahis, huwag mong halong-halong sa dalan ha. Eh, medyo mainit. Ang init sang ulo, hindi na pagpagwa. Ah, bilin lang sa balay nyo. Ah. Maraming salamat. Ako po si Kuya Andoy. Kag sila si...
64: Holly!
63: Ay, sus,
65: Jasper!
64: And...
63: Basa yan na iliwat ha. Maraming salamat kayo po ay nakatutok sa kampiyon ngayong stasyon 88.7 K5
64: News FM.
63: Yun!

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masalikat.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw bala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kagga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masalika
17: epektibo.
16: DTX 500
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
17: D3 Bio,
16: ang D3
17: nga may BCO,
16: ang BCO
17: nga may D3.
16: D3 Bio with BCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3
16: yung may Visio.
17: Ang Visio
16: yung may D3.
17: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
15: K5.
7: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon naton sumo sa pagsipan-sipan. Ang matahong mga sumbon sa naton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon. Ginatig ulukan. Rehas sa kasaysayan.
1: Bato, boy!

0: boy. Hindi pala sige pulo palagyaw. Hando ko kasi nung malawaw.
1: Sumbar boy! Lalo ka! Ipakita ang ibilidad mo! Tapusan na niya! Kaya napakatulod alagan! Kapuyo ka sinakaraw!
2: Boy, di ba pag... Chimpo na eh! Sumbar boy!
0: Aring mo eh! Hup!
1: Ay! Lalo ka! Paiko ka man ito ka!
3: Tumbahan na lang na si boy!
1: Hindi pala magpapirte, boy!
2: Hindi pa magpapirte, boy!
1: Ha? Sumag-action ko siya! Ay!
4: Ops! Naghahakos ka na lang kay Soren, ha? Naghahakos ka na lang kay Soren! Ano? Unta-tunta na
0: ako! Bato!
4: Haboy!
1: Bato, boy!
2: Bato, boy!
0: Hindi sa iyo ko sa akon! Agi ka turo, ay!
2: Bato, boy!
0: Nakuha lang ko sa boy, lo.
2: Sabaga na, boy!
0: Ako na makapalayo ko sa iya.
2: Sabaga, boy!
0: Maringin mo, ay!
1: Abo na, boy! Ay, kung susunod mo!
2: Sabaga, boy!
0: Sabaga,
2: boy!
0: Madasungan ka sa 1, 2, 3!
2: Sabaga, boy!

0: Sugid-sugid ka man lang. Te, yutayan ka lang malipungan.
1: Nadyakpatan lang to'yo, Dad.
0: Law-law kagidyan aton. Pirdi ka pa sang taga-uma. Training ka maayo. Eh, sa tikal ka lang maayo eh. Wala-wala ka man gali. Oh, konsa aktwal na.

0: Opinion ko ba lang mga Pars?
1: Pars?
0: Pars? Eh, pati lawong tang tikalon nga to.
1: Ayos, Pars! Ah!
2: Sige, Pars, ah. Ayos, ah. Pakamangon tanga ni Maria Bla.
0: Sige. Hey. Lakat, ah. Paunahon ko lang manghon ko kang driver namon.
1: Sige, ah,
2: ayos, ah. Sige, ayos. Ah. Ulatun ka lang namon, ha? Sa tabok dalan, Pars.
0: Ayos, ah.
1: Hala, Pars! Yep.

0: Mami.
1: Perlin?
0: Nag-una lang ko puli kay hambal ni Sorin. May kadtuan ko no siya. Eh, kabalo ka naman ko no kung diin sila makadtos ang mga amigo ya, Mami.
1: Aho, kay balo na ako.
0: Sa diin to sila makadto, mihaw?
1: Ah, may bugbugon sila.
0: Ha? Sino ila bugbugon, mi? Ha, mi?

0: Doon talaga pala puli, boy. Kaya wala man init, boy.
1: Pwede man ah. Para hindi natin mag-astoplit eh. Ibakalta na ni fishball ang ato ng plite ah.
0: Sige, boy ah.
1: Sige ah. Ah, ba? Koy?
0: Ah?
1: Sila man ang isuri na nagapakanto diri sa ato, no?
0: Ah?
1: Gagmay upod pag isang nga ka estudyante, oh.
0: Kita ko, boy. Paano na din sila, boy, ah?
2: Oy! Boy!
1: Oh?
2: Boy, badoy! Tuod yun nga isaw ka?
3: Kung tuod yun nga isaw ka, sparring tayo.
4: Pakita ang isaw mo. Boy, badoy nga taga-uma.
1: Zoren, nga asuya ka sa ako na, oh. Wala mo ko sana si mo, ah. Kung napirdita ka sa pag-sparring ta sa balay nyo, sports lang tani.
4: Dito, tablao. So, wala mayo tao. Amkoy, dali-di.
0: Agoy, boy, oh. Kinabutoy ako ni boy, oh. Agoy.
1: Nano, sorry, man. Wala na ilabot si Koy-Koy ng mangod ko.
0: Agoy.
1: Kung suya ka sa ako, na ko lang. Wala na laigay, ah. Away yun ang gusto nyo, ah. Dito, tas wala tao. Buiin nyo lang ang mangod ko. Dito, tas wala tao.

0: Free Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang routine. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: May balita na. May serbisyo publiko pa. Kampyon!

0: Chisco Soren? Ano na lang tapos sa itsura mo? Ha? Chisco!
1: Me?
0: Ano na nagkadugong ilong mo?
1: Ginsumbago ni Boy? Nagdugong ilong ko mi, oh.
0: Marika! Hindi pala nga tatlo ka mo? Napierde pa ka mo sa isa lang? Ha?
1: Kakusok siya mo. Kag kalagba sa kamot. Kag pirti ka pa kinumulya. Ihireklamo sa mga ginikanan sang duwa ko kami gumi.
0: Oh. Ha? Halika. Dali, gid lang pala. Bang! Bang!

0: Ay, Diyos ko! Nga agin patulan mo! Tani na lagyo na lang ka mo!
1: Mahalik ka mo ko, tani, ma. Galing kay ginuyata ni Soren si Koy Koy. Kag, ginliabla mao.
2: Grabe ka si Boy Mang mo. Doon si Fernando Pugin siya mag-away. Ginpulihan pa siya gani. Naglinggit na lang, kuya. Sumbang, boy! Bato, boy! batian mo ko, boy, ha?
1: Oo, Koy. Nabatian ko to, Koy.
0: Hala, si Ma'am Diana. Kag-aki kang tingog niya. Ma'am! Dali lang, ma'am! Ara na, ma'am! Piho, tapat gini. Ma'am?
3: Kabalo ka na kung anong ginihimo sang bata o sa bata ko?
0: Ay, subong lang ako kahibalo, ma'am. Kagpasensya gid, ma'am.
3: Pamati! Ipadoktor ko si Soren kay nagdugo gid ang ilong niya. Kag may black eye siya. Pero ang tanan nga gasto, ibuhin ko sa sweldo ninyo nga mag-asawa. Kainchindi ka?
0: Pero ma'am, hindi man niya sala ni boy ko. Ginsulong siya ni Toto Soren. Malikaw mang kuntani si boy o galing ginpulihan siya sang duha kamigo ni Toto Soren eh. Bali, tatlo git sila gani ang nagpuli kay boy.
3: Hindi ako magpate. Nakabati ka? Manaabi mo, Bing? Nagapaniglagin lang ako sa batasan sang duha mo kabata. Pabuot-buot lang. Pahangag-hangag pero mga tikalon. Kagbasi sobra gismil ang gastohon siniha. Kag wala labot sina, maakusar pang mga ginikanan sang duha ka amigo ni Soren. Bing, ano ka mga klase ginikanan man? Ginpaestar na ka mo diri sa compound namon? Manakit pa ka mo? Mga wala ka mo sa kabalaslan. Nakabati ka? Mga wala ka mo sa kabalaslan.

0: Kung magamusi na, mahalin na lang kita dire. Mapuli na lang kita sa uma.
1: Eh, hindi gani kita pagpahalino ni Ma'am Diana. Kay ti mamalayran kuno kita sa gasto nila sa pagpadoktor kay Zorin. Pati pa to sa haduhan niya ka-classmate man nga nagpuli kay Boy.
0: Bing, hindi sala sang bata takon nga nagkaladus nga lang mga guya nila. Nanuniya man! At hagpasautong adlaw nga sala sang bata nila.
1: Para wala sang gamo, pasugtan ta na lang si Ma'am Diana. Ikon maimpas ta ng utang ta sa gasto sa doktor. Amo nang paghalinta.
0: Ay, hindi ako magsugot ah! Sa amo nang istorya? Wala tiya sa laya, Beng. Nanu ka man imuya man? Mapadaog-daog na lagi kita ya? Ha? Amo na?
1: Kag anong mahimo ta, Aber? May ibato kita sa ilahaw? Mapaumod na lang kita, Gerald. Agud nga wala pa sang gamuna.
0: Beng, ako ang padre di pamilya. Ako ang desisyon na matuman. Mahalin kita diri ah. Kung niakusar nila kita, maakusar man ta. Amo na mudlay sa mga ginikanan nga nagatolerar sa katunto sa ilang kabataan eh. Ang sala insaktohon. Anay kabla. Kay katuon ko si Ma'am Diana kasi Sir Junie sa balay dako. At hagun ko ni sa ila.
1: Ay pa, hindi na lang
0: hindi
1: bala.
0: Hindi
1: ay magarot pa ila karon. Pamati bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Ay, mapaumod na lang kita. Sige na. Mapaumod na lang kita para wala sang gamo. Maluoy ka pa! Maluoy ka!

0: masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
1: Libre?
4: Libre!
1: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggod.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar.
14: Sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masalika.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Matatags mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Matatags mga butika.
18: May balita na may serbisyo publiko pa. Kampiyon!

0: Ado pagidayahan ng matabo sa kagayunan nga to. Mga byan, sunda pagkinyubuha sa pagpamati. Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtulunan. Nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall lag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Yumay D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500, ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 3:59. Ininga oras sa dulong silsang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsumuman, sang Tando Highlight, gaan ng may kasama.
12: This time check is brought to you by Tando Highlight, gaan ng may kasama.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. Castigador.

0: isa ka manina nga hapon, siyudad, gog, probinsya, sang Iloilo. Rigya Romanta, ulop na rin kita tub-tub alas 5:30 subong nga hapon sa pagdulong sa mga bingkal pangdo sa mga balita nga nagkakanabot rin sa may siyudad, gog, probinsya, sang Iloilo. Kita nga pangamusta ka na gabi-abi sa aton si Maka K-Foy diri sa 180 talan ka mga barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang siyudad siyang Pasin na gabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa nga aton si nga pagwaragwag sa mga tutok sa ilatag sa ka mga radyo. Yari kita sa K5 News FM Iloilo 88.7. Yari kita sa FM Band sa lisuan sa inyong mga radyo. Kag suban sa mga nagamonitor sa aton sining nga mga real station sa may Banwa sa Leganes, siyudad siyang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagao, sa may Shirt FM Dumangas, kag sumanda sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Star. Itaman na gabi-abi sa mga K5 naton sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagig ka maing oras sa inyo tanan. We hope ngayon ang kamong samayo sa ninga kahimtangan. I-like na kag-share nga itong sinigang pagpangalagad para sa ding kamabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Salang kamong kamonitor ma-update mga kaki-5 sa mga pikuli nagkakanabo direkta mismo direkta sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalagang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siringa Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw siringa Webex. Pizza GCSI sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo ini nga Webex sa lima tanan ka mga Webex sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Saliwat welcome sa Webes Edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador, Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sining pagpangalagad, medyo nag-improve ang aton sining weather condition. Nangin na maayo ang aton sining tiyempo. Sa sining adlaw, iga-check natin dugay-dugay connection natin sa ating pag-asa para may baluan man natin ang pilakulisin na nga sitwasyon sa aton sining panyempo. Bawang iba natin yung makauturan na mahimo wala pa maka-move on sa sining halit nga gintuga ni Bagyo Inday nga ginpabaskog sini ang hangin habagat. Grabing epekto dito sa may area sang Mindanao. Kag of course, diri sa may bayan sang probinsya sang Iloilo. Kag diri sa may syudad ni Gawa Mabatsagan. Ang halit kag intuga no, sa sing ipabaskog sa ring hangin habagat ni Bagyo Inday. Pero sa mga kabanwana naton, ilabid sa pilag ka mga lugar. No, dito sa may banwa sang Tubungan, no, sa may banwa sang Tigbawan, sa may banwa sang Uton, ang pilasirik ka mga lugar nila ang nagtaas ang tubig baha.
1: El Castigador.
0: Alas 4:05 sa aton sininga pagpangalagad. Makaupod man aton sa aton pagpangalagad ang aton si mga K5 News Patrol Reporters. Kaglakip man ang aton sining mga K5 News Intern mga ka-K5. Pero before sina, makaupod na aton connection naton sa aton sininga pag-asa. Pag-asa, mayong hapon.
2: Yes sir, mayang hapon sir. Kag sa aton man ng mga
3: pagtiyan. Muna to latest for the update sa subong adlaw, July 16, year 2026. Sa karon southwest monsoon, may habagat ang nag-epekto sa extreme northern Luzon, dili sa aton sa western Visayas. Generally, maayo aton panahon. May mga posibilidad sa mga isolated natin ng mga pagulan-ulan pagpangilat panaguhog, particularly subong hapon kagabihon, inadala sa mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan na itong hangin, ika na bagat na nakatungdan, magdalain ni sila sa makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutlak or magatuno dala sa east sa east, kag magbutlak ini siya alas 5:35 buwas sa aga.
0: Indira Cuenca?
2: Yes, sir?
0: Sir, hindi kita piktado subong sang hangin habagat?
2: Yes sir, ang habagat naton sir, nag-a-epekto subong sa extreme northern Luzon. Dili sa aton mga
0: Okay, so dire sa aton mga localized thunderstorm, no? Pero yung hangin habagat, sir, ano mabalik pa ni sa aton? Maka-experience siya gapo kita sa hangin habagat?
2: Yes, sir. So sa gihapon, sir, makabalik pa na siya, sir. No? It so happen na medyo naghihina lang sa Subong, but since rainy season pa sa sir, may mabalik pa na sir, makusog pa na sir sa mga masunod na mga weeks or days.
0: Okay, so why kita sa nga Juan Subong, mga low pressure area o kon sa na-monitor sa Gua o konsulod sa Parnaton?
2: Yes sir, wala. Kita Subong may na-monitor na INPA or bagyo sa Sulod sa Gua o Parnaton.
0: Pero hindi man sir makambal kita nga maging mayugid tiyempo nato, may mga pagulan-ulan kita ma-experience siya ang tugan sa mga localized thunderstorm.
2: Yes sir, so ang mga pag-ulan natin Subong, particularly Subong hapon, sir, nung pag-gabihon, mga passing mala na sila, sir, 30 minutes to an hour. And mga localized thunderstorms sila nagatugas sa mga pag-ulan natin.
0: So, maging na maayos rin, sir, nga ito sa weekend sa Palabuton, sa nga Sabado at Domingo?
2: Based atong extended weather outlook, sir, magapadayon man sa gihapon natin na fair weather 2 to 3 days, sir.
0: Sigaw. Disinformation, General Lecuenca, salamat king kagyot may hapon. God bless kita sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: El Castigador.
0: Salamat kita sa koneksyon naton sa ating pag-asa. Ang interview naton sa ating local pag-asa, ginadulong si Usang The Power Trio. Subong at siyempo, dapat pabaskuhon tato sa immune system. Hindi kita sulay sa ulan kung medyo mahina nga aton sa inyong immune system. Maginom kita the Power Trio combination ini sang klinika Detex 500 the superior antioxidant ang mighty C alkaline base ka vitamin C kag D3 bio the antiviral kag antibacterial specialist ini tanang medikalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sang klinika de Altantibum Disinan Wellness Center. Mabakal ni maklinika products sa maklinika outlet sa inyong lugar, mabakal man sa mga butika nagapanguna nga pharmacy sa inyong lugar kag pwedeng ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok.
1: El Castigador.
0: Alas 4:08 sa aton sa mga pagpanglagad. Unahon tanay check no ang aton sa mga report sa aton sa mga K5 News FM intern from College of Mass Communications kay Buwas Adaldo last day na nila at ito kung gid mag-read lamang tayo sa mga intern naton. No, manog incoming now fourth year students sa College of Mass Communication sa West Visayas State University. May alma mater.
1: El Castigador.
0: Una on the check, kay Subong mga K5, no, trending Subong sa social media. Ining rider, no? Duwani ka mga kaso sang incidente sang mga rider na ton. Kay dito sa Metro Manila, para maging malasig ang inyo sining transportation. No? Kag sa ila dito, legal ning kwan ang mga rider no, dito sa ila no, kay ti ginpanugutan ni sila sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ti sa mga kulang blasang budget ay mahal man mag-taxi, mahal man mag-kwankaw, TNVS, kining mga Grab no, mahal man kag iban sina nagasakay sa motorcycle mga K5 pinaagi man sa motorcycle hailing application para makakinot-kinot kag of course di madasig ang inyo sa ning transportation kung may kantuan ikaw pero masubuin nga balita kay ti ining mga rider naton gapangabuhi sa insakto o siyento pangabuhi legal why sang gatinunto diri pero parius ang iban ng mga obrang driver. Sa una, taxi driver, kung muna mo ipang hold up, no? Iban siya na, ging pamatay. Did just imagine siya na kung ikaw hold up po yung ang akwan, ng taxi driver, sa Los Pulawan, ay mong pagpangita, no? Sang kwarta, pagkatapos hold up po ka lang, pila ka minutos, ang imo siyang kita, nga kunta ni, ginatigana mo sa Arkila, kagadalon pa pauli, ang kwarta, nga nabilin sa imo pamilya. Repitik sinta, sold up on kaw. Ibang the time kadamo ko sa taxi driver na ton, ama nagkalamatay. Kahit itong nagabato sila mo. Oh, just imagine. Ang isa mo ka o adlaw nga pagtrabaho, abi mo nukbudlay yung mangin taxi driver. Makapoy, STL. Ilabi na gid kong traffic, Maki 5. Kaya nga at agyanta man mo. Ha, nanging taxi driver ka, nanging tricycle driver kita. Isa pa man ko, tomo pa si Congressman Mike Grusita. Kikita ko na ni Congressman Mike sa pabiyag biyahe. Biyahe ko, sipat imo, pinalang ka minutos ko ako ng imoging kita. Hindi ti mo magbato. Pero ining mga rider, masubo ni kay amutigbo mo lang is pagpang-hold up. No, tiyan si Madjen sa putoy-putoy mo kadalasan niya motor. Pagkatapos hold up on ka lang. Namalaan pa sila kay ti balaan naton, ining mga rider, mga amay man si ila puluyan, mga drivers naton, mga K5. Ilipa ni sila kung pagpauli mo may bit-bit ka nga, bisan, isalada ka, kwano, ka manok. Inugsod, ansinog pa niya pon. Tining niya mawag ka pa ka budlay, kagwag ka pa balhas. Gamiton lang nila ya, ang kaisog kagamit ang ining mga kutsilyo, ining mga pusil. Nga muli pamatsagan lang kabuhi isang tao, duka nga ilang sang sapat.
1: El Castigador.
0: Kagdawa isang mga balatsyagon, no? Kagwa isang mga konsensya. Just imagine, ang ining mga amay nga nagkalamatay mga riders naton, may pamilya nga nagahulat sila. May mga magagmay nga kabataan nga nagasalig sa ila sini nga amay.
1: El Castigador.
0: Pagkatapos siya utason mo lang kabuhi nila, sa di nang ustisya. Count ang report ni K5 ba intern Rinan J. Saliko. Kay dito sa may Cavite, lain pag hindi ang isa pag kauna nga kaso to, no? Naging buno ni siya mo, no? Atong rider, nga nadakpan ng suspect. Ang suspect daw, hindi na makita ang itsura. Basi may harap tada ng itsura ka K5 Lawrence. Kay tigin sa sakit, gani mo, daw hindi makilala. Yung galing kay Tibuhi. Daw, hindi man tayo makahambal sila nga. Dapat patyon tama ng suspect. Kahit may due process kita nga ginasunod, mga K5. Rambal nila, no? Ano nagsulod rin? Ayan, adik maning suspect kung nga nga binuno itong rider. Kagining natabo sa may Cavite, gintiro man, no? Sang iya pasayro. Kahit tungod nga ang motibo pagpangawat. I-just kawaton mo tapos tiruhon mo. Para sa kampiyon report, upod sa atong sining K5 intern, Rinan J. Saliko.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
4: Sa K5 Enrico, masubo nga balita no bangod na patay ang isa ka 35 anyos nga rider matapos nga ging payag nga ginkawatan ka gintiro sang iyaman sini nga pasahero diri sa bahin sang Carmona Cavite ka K5 Enrico. Ginkilala ang biktima nga si Rendren de la Vega kag sandig sa investigasyon sang kapulisan na tabo ang insidente matapos nga nagbook man niya ang sang biyahe ang suspect halin niya sa Tondo tubtob sa Carmona. Kag sandig sa utod sang biktima, nasapuan na lamang si De La Vega nga wala na sang kabuhi kag may igo sang bala sa bahin sang iya nga ulo ka K5 Sony ka K5 Enrico. Na-recover naman sa crime scene ang isa ka baseyo sang bala kag isa ka wala naglupok nga bala ka K5 Enrico.
0: So gintiro lang gid siya. No, nga daway na damo gamo pa pero anong kaladula ni sa rider sa ni K5 Rinan?
4: Ka K5 Enrico ginkuha pa gid sini ang motor nga ginagamit sang among rider kag nabilin lang ang rider gimbilin lang ka K5 Enrico kag ginkuha sini ang ginamanehong nga motor.
0: Grabe no. So dakpan ning suspect ay pwede sumong dakpan.
4: Naaresto na ang suspect ka K5 Enrico kag-ara na sa paghinakop sa 13 Martires Police Custodial Facility kag magapangatubang sa kaso.
0: Oh, amo nang budlay ng mga tawo blang ini kabalo mga budlay. Bantayan kipang budlayan sang iban pagkatapos na kawaton tayaan ka lang tapos tiruhon ka lang why sang madamol nga madalom nga rason. Ti sakit dis pamilya mo. Pangabuhi kayong sakto, gabaka-baka, patapos tiruhon ka lang, walang ang motibo, lagi pagpangawat ka K5 Rinan, waya sa kabaylo ang kwarta, ang kabuhi sang tao. Mag-iambal nila, kung nuldapon, kung nuhihatag mo lang kwarta. Pero kung kaysa, no, panong dumuon mo, naging pakabulayan mo na, naging baka-bakahan mo na. Pagkatapos, nuldapon ka lang, kwaon lang imo pang bulayan, alam mo na kung kaysa ang instinct mo, na magbato. Ah, kay ti grabing birabira mo. Tapos amo likapos sa kwaon. Salamat kay K5 Rinan na Jay Salico.
4: Madabong ignya salamat kay K5 Enrico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: El Castigador.
0: Salamat kay K5 Rinan Jay Salico ato sa student intern from West Visayas State University. Alas 4 GCSIs.
1: K5 News FM. Flash report.
0: May flash report, may breaking news si K5 Aaron Repuyo. Amo ning angot sa sining sambit sining hold up incident man nga tabo dito sa may area sa Mandurriao. Sa nagligal sing adlaw, may nagreport nga ginold up siya. Do mga halos 90,000 pesos o 90,000 pesos ang nakuha sining babayi. Ah, pero ang makapulisan tagin imbisgaran dere kag kita man gani mismo ginpadalman tagin usisa ang nasambit sa ning kaso. Pero hambal na na, may hulda pa yan na tawo. Para sa kampiyong report o podya K5, Aaron Repuyo.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
0: K5 Aaron. Okay, go ahead. Go ahead. Okay, dalang plasar anay sang signal kay K5 Lawrence. Okay, K5 Aaron.
5: Kaki 5 po, nagagawa din ba ang kamatukan sa alik na kababayo agent nga siya ang hold up sa isa ka lang kaki
0: 5. Dalang plastar, anay kaki 5, arong kayo dugo-utod-utod ang signal. Basik makagwa ka dala sa imo sa nga location, kay basik kung sa sulod ka bla, makagwa-gwa ka lang, no? Angot ini, sa unang report nga isa sa nga call center agent, ang ginold up. Do mga 90,000 itong ginold up sa iya. Do bago ko tapos withdraw. Ginapamangkot na toon. Ang ma-withdraw mo sa isa kadlaw is 50,000 malang mo. Sa isa si kay ATM card. Diba si kung naidda mo ATM card. Diyan mo na nga gin-withdraw ya is 90,000 pesos. Pero palamangkot noon kay ulihin nag-report sa police kapag ulit pa sa malay before mag-report sa police. Kakipay Baron?
5: Kay 5 in Rico, nagwagid man ang kabaturan tapos ang aligasyon sa isa kababae ng call center na agent.
0: Mm-hmm.
5: Si Agas Preciosa, no? Taga Liganes, Iloilo. Nga ti ang aligasyon niya sa ang hold up kag nadali. Ang inyaga 90,000 pesos nga nagpag-tick nga cash.
0: Mm-hmm.
5: Kay 5 in Rico, aligasyon niya natabo ni Aga sa Hulyo 14 sa nga pamati sa ato. Pero sang nagkatok na doon sa may police station na abutang tagin sa K5 Enrico, ang babae makita tagin sa personal na gina-istorya ng police captain Lester Oliveros sa K5 Enrico. Kung saan, nag-tuad rin ang babae sa iya nga hindi matuod ang natabo rin ng pagpang-hold up sa iya. So kaya ako rin natabo ito ng K5 Enrico, halin siya sa duty. Duway pa siya sa tulog, wala ka siya 5 in rig, magkapoy siya, kagdogin na tuyo, gintawagan siya sa niyang ginikanan ni, upon siya niyang Iloy, nga i-withdraw ang kwarta ni 50,000 kaki 5 in rig.
0: Pilang i-withdraw?
5: I-withdraw kaki 5 in rig ko ang 50,000.
0: 50,000, 50?
5: Yes, kaki 5 in rig ko.
0: So, okay, so?
5: Call. Sa isa mang kamol na tabok lang sa K5 Enrico ah. Tapos, mayara, pagin sa isang kwarta, pagin niya nga 20,000 pesos sa K5 Enrico. So, posibleng nga doduwa ni kakart ang yung gamit niya. Na kung sa rin, kay this man sa pagpungsisa nga to, nga kung isa lang kakart ang yung gamit mo, to may maximum nga limit. Tabla kung sila...
0: 50,000! 50,000 depende man sa imo bangko, pero usually ang maximum sa nga limit sa isa ka adlaw kung mag-withdraw ikaw pinaagi sa ATM card is 50,000. Magluwas sa gid kon ikuan mo over the counter kay tipo hindi kaniya ka withdraw kay 5 aron. So but sila ngon duha ang iya sa ATM card. Ang ATM card sa iya Iloy nga gin-withdraw ya is 50,000 pagtapos may 20,000 pagin sa iya ATM card.
5: Iya sa K5 Enrico.
0: So mga 70,000.
5: Yes.
0: Tapos?
5: Amo to ka K5 Enrico, sang ara na to sa bag niya ang kwarta ni konsidente na ano ni no nagsakay siya sa Leganes nga jeep kay Rico kag konsidente asta nga nakadalaga na ning jeep ya subyahe na to kag dito na padangat sa barangay Kamalingharo o kundi na ginapunduhan sang sa Ceres Terminal dira kag nakit-an pre kung yani or sunod sa iya nakabayad pa sa pamasahe pero pag abot niya kuno sa may banwagid sa Leganes web sa abot sa ilang balay natukiban na lang niya kang wala na ang kwarta nga 90,000 pesos nga sunod sa iya natulugan siya ka K5 Enrico.
4: Okay.
5: Nahimo sang babayi nga maghimo-himo sang storya agod nga ti matakpan ang natabo kay ti base dito kay ina nga do hindi ko mapatihan ka K5 Enrico nga sa amunan na madula ang kwarta nga ginsugo sa iya nga ipawito nga ka K5 na Enrico.
0: Kada ko na ang kantidad K5 ba aron mo? No, 90,000 hindi na sila nga doking 200 pesos lang ako madula daw. Asa mo tayo okay lang basi ko naka nawasi lang to pero ingat yan ako ang kwarta?
5: Yes. Kada ko ang kandidat sa kwarta ka K5 Enrico kung isa pati ining kwarta ni kinalanan kong tani ini sa mga personal mga grastuhon sa ila ka K5 Enrico. Kag amo ni ang nahimo niya na lang ni nga last option niya nga mag

0: 1,000 pesos nga kwarta.
1: Daw bahol gapon kay 5 ba aron ha?
0: Yes, amo gani ka kay 5 Enrico. Kung sa rin, why to sabi, malagas na blamakwaan gid sang interview kay ginausisa sa sagyapon sang ano ni sang investigador kay ti nag-cause sa abi sang ano ni no perwisyo sa kapulisan naton
1: kay hey,
0: patok to sa isa ka tawo nga wala magli nag hold up sa iya kay K5 Enrico. Konsiderin ang ini siya kagaday Sir Oliveros ni gina ano niya no ginakonsulta anay ni isang pulis sa iya nga higher official abi ka kay K5 Enrico kung ano ang mangin masunod nila nga tikang matapos nga si nagtuga ini isang pagkabalaka kay perwisyo man mismo no sa kapulisan kay sa tao dito nga ginpatok-patuan niya.
1: Okay. So, amo nang iya sing bag-ong allegation why sa gin hold up pero pag-abot sa banwa sang Leganes ang iya kwarta is nadula na, no? At depende duman na kon na ano gin snatch sang iya sing kwarta. May nagkuha samtang katulog ka pero tamak dako ni nga kantidad kay 5 aron, no? Base kon na ginbaylo na lang ginlain yung isang statement parang hindi man tumablaho ba to ay kaluoy matong iban may daan niya kaso kung sa mga matudluhan bala mo sa Rogues Gallery may mga kaso dira ginapakita na sa pulis amo ni siya na gold up si imo amo ni ngitsura tingin matudlo dira patuan naman ho kumadakpo ng nag-gold up mambang ito ay matana ka himo sa kipay ba tingin masakit man sa itudlo mo lang basing kung sinsa mga baye
0: yes sa kipay Enrico. Dito na dugin istorya sa so, magkita mo na kay K5 Enrico mag-interview kita so interview kita anang ang kaangay sinabi nga dugin istorya ta basang malulo matawhay inang matouch gid sa black kay K5 Enrico amo ginangabanat ang gin gamit sang investigador kag nagtuad ang babae bawsi intay precious bawa bot
1: sa
0: K5 Enrico nagtuad siya naghilibion gag nangayo sang pasaylo sa kapulisan sa Police Station 10 sa K5 Enrico.
1: Pero doon ni Kagyapon magpati nga kuha na nga natulugan ka na dula kwarta ay K5 aron na. Na daw ka budlay pa nagyapon na pamatudan no? Pero ti atagan ta sang benefit of the doubt ang ining biktima kiti sakit mamdaluan kamo. Kag panim sa tagsa ni ka mga ATM machine may ara na sang CCTV da mo. Kung nag-withdraw giman siya kung diin siya nag-withdraw K5 aron. Wala mo subong daan, nadumduman mo tong security guard to nga nagpang-hold up man. Gin-hold up man siya kuno dito sa may insurance siyang pasi sa uli nag-ako nga ang kwarta. Gali, ginastoy scatter. Okay, K5 Aron. Okay, utod ka K5 Aron. Kay ti, kuna muna, no? Mayo mo to gani kay ang mga white to labot, tudlo mo timo. Ang iban nga may mga kaso sa una ba, si kung nagpakabuot na. Na basi ko nagbagong buhay na. Patapos tudlo mo to nga siya ang nag pulled up si Mokey 5 Aron.
0: Yes, atong sa pasi nga si 5 Enrico.
1: Oh. So, dumduman mo to, nold up man siya kuno pag uliha ginako iya kay napierde sa scatter.
0: Kasi times kit sa kay 5 Enrico.
1: Oh.
0: Times ang dimalas niya.
1: Mo gani ti kung magimo kay istorya, pwede ka nang paskahan sang kaso galing kay ti isa man mismong babaye. Depende man sa pulista kay kulitawon mo may kaso nga hold up to 20 mil ang nakuha sa hold up pero di ka magsalasala kung ikaw ang hipid ha?
0: Yes.
1: Ha? Kahit di musingan nga lan mo kag kanon kawe presyuron kasang emotioning nga tagpamuno da CPO director naton Colonel Parilla Bisol Barada ang hold up da no? Din mga pulista wala nagpakita isalasala ka man na tapos uyangan mo chimpos pagpangita kag of course pag-imbisigal sinang away man sa kamaturan kay 5 Aron.
0: Yes. O kay 5 Enrico, kay ti kon nang tawon man to sa primero yang statement sang babae nga aga na ni gin hold up sa kono.
1: Sa Bulilaw pa?
0: Nyo.
1: Ti ang Bulilaw niya pinaka sako na yang nga lugar na no? Kun aga kay 5 Aron, damo na boarding house, damo na tricycle nga daga parking, tricycle, mga taxi. Kag may mabaligyaan dira magtimba nga bahin tapos dira ka pa hold upon no ka budlayaw.
0: Gani ka populated area gid na gid man gid 5 Enrico ang barangay Bulilaw. Kay tama ka bahol no nga mang hold up da unless otherwise kan gid kun dulom-dulom pa bla kung kagahon sa 5 Enrico ina ya no may posibilidad pa pero diri sa may Bulilaw pila naman ka gabi tinong kay ang roving naton why pa sang may nag report abi nga gin hold up subong pa lang ni kay 5 Enrico kung hindi kita magsala nga haaga na nang hold up.

0: ang konsin o mantote galing na tukiban nga naging muimo na sa isang istorya. Kaya gamanin ka kay Fabian Rico, ang ginatingwaan pagit naton na makuhaan pa sa isang statement kit lagod nga ti makabatian ang side niya sa ni alias sa Precious to kag ma maka ano eh maka public apology sa ining sa otoridad o sa personal naka public apology o naka pa ngayon sa pasaylo sa kapulisan kag say ano na lang no sa lalaki to nga ginpatuan niya nga nang nag hold up daw sa iya na kay Fabian Rico.
1: Sige. Salamat kay Five Aaron.
0: Sige, kaki 5 Enrico, ang ininga balita, kinadunong kisang kalwal sa DDX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si kaki 5 Aaron Repollo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador!
1: Salamat kay kaki 5 Aaron Repollo. Na at least nag-ako ng mga babae kay grabe din nga istoryana yung namundo. Kita doon mga pati nga may hold up ng tabo. Sa barangay Bulilaw pa! Ay damo-damo, di tabo kadaga! No, kag busy street man dyan, kag damo, dang nagbaligya kami boarding house da. Tapos sasako ang mga tao, pagkanto sa eskulahan, pagkanto sila ulubran, mga K5. Pagbalik nato, report sa katos mga K5 News Patrol Reporters, kagatos ng K5 News FM intern sa dugang pagiging report. Pagkatapos, sa plakiportante ng mga paibalo, paliog standby.
3: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: I-try bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
5: D3 bio!
7: Ang D3 bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio! Yung
5: may D3!
7: Makakas, mangabuti ka.
5: D3 bio with Vizio!
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 bio!
7: Ang D3 bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Makakas, mangabuti ka.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DDX 500.
9: Garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis
10: mo. DDX 500.
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre!
17: Libre!
18: Wow!
15: makasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galao magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
20: Mas tatino ang atay.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masalikat.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: Mahigro bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
23: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
23: DTX 500.
20: Masalikan.
23: DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio. Ang D3
24: nga may Physio.
20: Ang Physio
24: nga may D3.
20: D3 Bio.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3.
24: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
24: Yung may D3.
20: D3 Bio.
24: Babakal sa mga butika.
20: D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
4: Nagdol sa atong nga oras alas 4:38. Una ang check nyo ang report sa atong sining K5 intern na no? Upod sa kay K5 intern Christina Caraekle na no? Kay may whale shark na si Platan sa kadagatan nga sakop sa may banwa sang Ahoy Iloilo.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
4: K5 Christina, go ahead.
6: No? Sa ilo naman kita siguro sa good news kag hindi gawa heavy nga balita no. Nasiplatan ang isa ka whale shark sa kadagatan nga sakop sang barangay na Sidman kag barangay Punta Buri sa banwa sang Ahoy Iloilo.
4: Mm-hmm.
6: So, no, sa lokal nga panguluhan ang presensya sang whale shark ukon butanding ang isa ka positibo nga palatandaan nga nagapadayon nga maayo kag nagauswag ang kahimtangan sang dunang manggad sa kadagatan sang Ahoy. Subong man ginapahayag sang ahensya nga tagaan importansya ang padayon nga pagtipig sa kadagatan agud mapreserbar ang mga kabuhi sa mga isda kag organismo sa idalom sang dagat. Ka K5 Enrico, sa Masami makita ang mga whale shark o kun butanding sa mga matinlo kag bugana sa plankton kadagatan nga amo ang ilang nga ginakaon. Ang pagtuhaw sini ang posible indikasyon nga ang lugar ang may husto nga kondisyon sa amo sini nga sari sang organismo. Kag padayon man nga ginahatagan sang importansya ang mga pumuluyo sa pagtipig sa kadagatan kag syempre sa natural nga ilistaran sa mga tinuga sa idalom sini agud mapabilin ang balanse nga kabuhi sa kadagatan para sa mga masunod pa nga henerasyon kag K5 Rick.
4: Oh, ining whale shark o kon butanding no. Ang lugar nga nakitanda is Nasidman kag ano to nga area
6: barangay Punta Buri kag K5 Rick.
4: Barangay Punta Buri no. Mm-hmm. Sa may banwasan nga sang Ahoy no. Ti makita naton usually tumalagsaon ni makita naton na K5 Maria Cristina mo ang ining sambit sa nga whale shark sa mga lugar nga daw malapit na sa mga komunidad no kay ti iban hadlok man subot sa lingon nga very strict dira no ang pagpatuman no sang mga kwa naton sa kadagatan pagbantay sa mga illegal fishing. Daw sa ligad grabe ang dakpanayda sa illegal fishing sa may Quinto distrito, malinda sa may area sang Ahoy, palapos dito sa may area sang Carles, Batad, na kag Concepcion, amo nga nga lugar nga makabanduhanan nga grabe da ang illegal fishing pa K5 Maria Cristina Caraekle, no? Pero hugot ini bantayan may task force kita bantay dagat nga mamonitor ini. Now, it's a good sign na balam mo kung makitaan ni mga sahi sa mga whale shark sa aton sininga kadagatan diri sa maya area sa Ahoy kagda sa Quinto distrito. Salamat, Gid.
6: Yes, ka K5 Rick. Inisig ka K5 student intern Christina Caraekle para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Salamat kay K5 Maria Cristina Caraekle. Aton sining K5 intern from College of Mass Communications, West Visayas State University.
2: El Castigador.
4: Alas 4:41 sa aton sining pagpangalagad. Mayong hapon gig kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon. Kumusta kamo da ma'am? Sa may Lebanon. Kay subong daw mainit yapon ang ining giyera sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Gabaslanay naman ang duha ka mga kapungsuran. Ginalantan nila nga basi liwat naman no? Nga tumimbuok ang presyo sang gatong.
5: El Castigado.
4: Tungod sa saling wala gyapon sang kasayuran ang ining linaway sa tuwa sang duha sa ni ka mga kapungsuran. Hindi natong kung tani ka maglabot pa sa punto nga masobra naman shin, no? Ang litro sang krudo kag mga 90 pesos ang presyo sang gasolina. Kaya kung itaw natin subong yara sa gawampak sa mas 30 pesos ang litro sang diesel kag sang gasolina. Pero ginlantaw nila basi liwat na may tumumbuok tungod sa sing padayon sa ning gera sang Estados Unidos kag sang Iran. Basla na ay palupad sang missile kag mga drone.
5: El Castigado.
4: Ti isa gani subong sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining pagatag liwat sang ayuda. Ari naman makaluluoy naman ang mga middle incomer, bla, mga nagabaton, mga middle class nga mga pamilya, no? Ang makabuligal ng diri ining mga four-piece member naton kag ang mga pigado gid. No? Kay kung magsigisigis, sinabi mo kaluoy ang mga ari sa middle class, no? Nga nagabaton na surusubra lang gid sa minimum wage, no? Kay ti sila nagagastuman, no? Ang ining nasabi siya bulig sa gobyerno, no? Daw kwalang galing ni daw pasapayan bla, no? Ang bulig sa mga barangay nga programa atong 200,000 pesos kag may mabaton ang ining mga incoming fourth year. Ay, ibang to nga makabaton, why mo to malista? Kung kayo sabi ang mga programa sa inyong nasyonal, duga pinalagpat lang, no? Gahatag sila bulig, pagkatapos, diri sa idalom, bahala na lang manglista. Importante nga nakabulig. Pero ang taon naton daw, hindi biya husto na itugyan mo lang ang listahan ay. No, mo na ang balbla nga salamahaman kami kung tani. No, tini, panibag-o naman yung bulig no, nga i-provide sa gobyerno. Cash assistance. No, sa mga pamilya nga apektado nga pagsaka sang presyo sang gatong.
5: El Castigador.
4: Ipamangkot gani, hindi matanan subong gani mga miyembro sang association diri. Transport Association nga nakabatol man sang bulig diri mga kaki-five. No? Kaya ti ang ining kulong bulig no? Para sa mga pamilya nga mapiktuhan naman no? Sang bag-o sing konflikto dito sa Middle East.
5: El Castigador.
4: Sino ang makabaton diri mga kaki-five? Kagilang taon nila diri mga alos 7.5 million ka mga pigado nga household. Sigurado ka mo nga ang pigado nga ma-household mga 7.5 million lang base ko ng iban sa nga daw mayara sang mas pigado pa gani base hindi pa kabaton. Basta kwarta ganing istoryan damo gini-interesado no, kagang iban siya na kung sa listahan ay amon ang bal nila palapit-lapit sa luwag no, amon ang akon palapit-lapit sa luwag ang portion sang balayin kadtuan nyo, kusina. Kaya ang luwag, ara makitaan sa kusina.
5: El Castigador.
4: Oo. Oh, kaya tipalapit-lapis, luwag mo. Basta lapit ka sa luwag, makapaldo agad. No? Ang mga ibang sila gina-question, nga si Kwanto ya, nakabaton, na kulang tawon gani, dumay kaya-kaya pa to sa amon. Amon na usually, mabatian ta, kag ina mismo, nagakatabo kag amo sina ang realidad.
5: El Castigador.
4: Di ba la? Sabi sa pangkuton ta si Ma'am Erlina Telarma Gulis at si Noel Gulis da. Nakabaton ka mo na sa inya bulig. No? Kay Ma'am Beth Ida Lilia kag kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa Ibanua sa inya Kalinog. Basko kunong ulan subong sa Kalinog to. Kay Ma'am Annalie Gardose kay Nanay Da, good morning sa Nilaw. Kay Ma'am Christine Gardose, medayad ging hapon, kay Agosto 5, ga-monitor da sa bay Kuwait. Kay si Ricky Tagaytayan Rowalio, no? Dapat rin ibalik ang death penalty. Dugay naman nga request, so galing kay Dumalaba, dapat nga proseso kag dibatihay. na ado wag ni matagan importansya sa aton sining mga mamalida kay Ma'am Rosemary Agramo sa Ibanwasang Banate, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kag sumuman aburday matulugan kung may muna kadako nga kwarta na daw bahol nami mag-imbento istorya mungani kay Sir Sherwin Marcowi medayad nga po na basta ga binutig sala sa lagi da kung sabagay kay ko sugig ka sa matuod bisan na kwan ka pa balis awo na balis ka doon ka pa na kag sumuman kay Sir Arvan Bacoguay mataksi ka mobile patrollers naton kay ma'am kay Sir Gabriel Tadilla na kay Sir Alvi Chris Casires hold up mi guaya amogen na kay Sir Alan Ortiga Tukuyo may daig nga po sa Ibanwasang Kalinog sa may Giso Kalinog pamilya Ortega kag Tukuyo kay Ma'am kay Sir Rini Miranda na may daig nga po kay Sir Benny Hermano gamay tulog sa sin nga pagpangalan
2: El Castigador
4: amon kani nga balaton ha makabaton ay 7.5 million household o kung mayara sa 37.5 million ka mga Pinoy across the country sa bilog sa pungsod a Pilipinas. Si Olaton eh, no? Kay magabaton sa 2,000 pesos per month. Humalin sa bulan sang Hulyo, pagkato sa bulan sang Disyembre, bot silun-sulod sa anong kabulan, makabaton sang 12,000 ang ining mga 1.5 million ng mga low-income workers kag ang ila sini nga pamilya nga ini ang gin-verify sang social security system kung low earner ka mo na makabaton ka mo sang tag 2,000 kada bulan sumugod subong nga bulan tubtub bulan sang Disyembre at isa dyan naman ni Lantawa na record sa SSS kung naara ang iyo sinangalan nga makabig ka mo manubo ang inyo sa nga income. No? Samtang 2,000 pesos na assistance ang igahatag sa 3.5 million kama beneficiaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps kag walang gutom program. No? 2,000. One time lang ni mga kaka-K5. Hindi nga siling basic kada bulan ha. Ma-expect ang mga 4Ps kag mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pero siyang iban, ang iban nga 4Ps, gani may kasarang pa sa iban nga wala makabaton sa binipisyaryo. Na, sa mga binipisyo ka nga isin eh. Na, ambot ko na maayog ang pagsala nila nga makabaton sa sinang nasambit sinin mga kaka-K5 nga 2,000 pesos one time lang niya. Bosin yun, kaisa na ni ihatag. Basi na panindugan na sa gobyerno ta ang walang gutom program. Mahuya ka man kapatuman kasang programa ang walang gutom program kag kadamo sa mga ginagutman. Na? Kung mga 13,900 pesos na nabato nyo kada bulan, hindi na kamuya mahambal nga pigado. Bisan lima pang miyembros pamilya nyo. Butsilingon, na? May tatay, may nanay, tatlok bataan nyo. Magnaga-income ka mo, 13,900, hindi na ka mo mga pigado. Di, pilatong ang adlaw mo, 412,000 ang bulan mo. O mga 500, di, kung kabaton kagali, minimum wage, no? Kung tutalon mo na, mga sobra ni 14,000 mo. Kaya di, kung Sabado, kag Domingo, iban mo ay ubra. Oh, ti may kasi isa ka semana, may isa ka adlaw, ay kasang ubra. Ti kon mga minimum wage earner ikaw nga nagabaton subong 550 pesos ang imo sining adlaw, ti solve mo na sa isak bulan do sobra man sa 13,900. Ti mo siling yon hindi ka na pigado mga kaka-K5. Sino da nagabaton 13,900 nga hindi na pigado? Grabe no, ang mga si ibabaw tablang mga opisyal, kung pambalon, do mga piho. No? Amo na kong kaysa, nga daw kalaw ay magambal in behalf sa nagabaton sa sininga sweldo kung hindi pigado. Abitis tingin nyo be, no? Nga 13,990 ang ginabaton yung bulanan. Tisting nga, tibay sulod lang isak na tuig. Tisingin nyo be, kung naman ang nabaton nyo. Kung paano nyo pag-iigoon ang 13,900. Napamatsagan yung kilo sang bugas na pulo lang pisos ba? May tatlo ka kamakabataan? Ibuta mong tatlo kabataan nag-eskwila lang sa public school. Katipigado ka mo. Hindi ba mapeskwila lang sa private? Public school. Di ano, kung nagasakay, ikaw, ang balay mo, ara lang sa ugsaran sang eskwilahan? Nga hindi mo na kinanglan pa magplete? Piraso mong plete sa mga estudyante. 12 pesos. May tatlo kamakabataan yung nag-eskwila. Ibutang mo lang one ride lang pagkanto sila bulutuan. Kaduwala sa magplete sa isa kadlaw. 12 pesos ang pagkanto pa uli 12. 24 pesos sa isa ka estudyante. Patapos, kung tatlo sila, t times mo ang 3 sa 24, mga 72 pesos. Sa pliti lang na, hindi kaya magastos ang pamahaw nila. Magwanta ikaw? Ako magbatong ka 13,900 pesos, hindi ka na pigado? No? Kung kay Isabla daw, wise ang ginatawag sining anong right term? No? Empathy. No? On the part sa mga nagabaton sang 13,900. Bisan kinyintos ka ni adlaw mo, may imok na bulanan mo, 15 mil? Iyawan timok pa, igu-igu ah! Amonika, mahal sang tanan. Inflation, no? Taas ang tanan sining serbisyo. No? Sa 13,900, hindi ka makabig nga napigado. Tanong ka na niya, no? Ara ka lang sa middle class. Nga kung sa bagay, kung single ka, way ka pamilya, soltero, dalaga ka, 13,990, ginawa mo ganit pa igu-igu. How much more pagiging may pamilya ka? May kabataan ikaw? Pwede mo na guro nga magkaon ka mo sa kadlaw kaysa lang bisis eh. Sang una pala Juan Santa, no? Sardinas, noodles, no? Itlog. Pero lang tawa niyo subong kung ano kataas ang presyo sang sardinas, noodles, no? Kag itlog. Kapang halaw, how ka na gani?
2: El Castigador.
4: Diba si kon na one time ka lang magkaon sa kadlaw at yung pigo-igo iskuro eh. Pero pandisal ka lang na. Bisang pandisal, ganyan, mahal man subong. Pagpilaso mong pandisal, tag 5 pisos. Then, isang 5 pisos. At tunga-tungaon muna sa 5 nyong miyembro sa pamilya, mga kakifay. So daw, kalaway lang. No? Kaya daw pambalon sila daw mga piho, bla. O, why nila makuan? Mabatsagan? No? Kag, of course, hindi ka man kambal. Kung ay mo ni ma-experience yan, kung wala ka sa sapatos ang ibang, no? Nga ginalantaw bla ang sitwasyon, mga K-5. Nga puro paghambal, no? Nga daw okay na ang 13,900 nga bulanan, mga K-5. Ik-ik nyo na eh! Pagbalik na ito, dugang pa yung report sa ato sa K-5 News Patrol Reporters pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo paliog standby.
2: K-5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500!
7: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
8: Laingid man kung kana, tigulang kana,
7: oh.
8: Tapos hubin pa imong pamatinan,
7: uh-huh.
8: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
7: Uh-huh.
8: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
7: Oh,
8: no?
7: Oh,
8: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag MITC ka adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
9: Wow! DTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
8: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
7: ay, MITC. The more kagabisyo, the more
8: dapat. Pili ka lang ha, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
7: Ay.
8: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
7: Oy.
8: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or PureC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sang imo atay.
16: Basta tino nga tay,
17: happy kalunay,
16: DTX 500.
17: Masaligan,
16: epektibo,
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar,
17: DTX 500.
16: Ikaw pala
17: ang may diabetes,
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagga kontrolar
17: sang imo blood sugar,
16: DTX 500.
17: Masaligan,
16: epektibo,
17: DTX 500.
16: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon,
16: D3 Bio.
17: Ang D3
16: yung may BCO,
17: BCO
16: yung may D3.
17: E3 Bio with BCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
8: Ang Physio
3: yung may D3.
8: D3 Bio,
19: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
8: D3 Bio.
20: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio,
8: ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
8: yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
8: Ang PCO!
3: Yung may D3!
19: Mabakas mga butika!
22: Para sa matino nga dugo!
23: DTX 500!
22: Para sa healthy nga tay!
23: DTX 500!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may mataas nga antioxidant!
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay!
22: Mas tatino nga tay!
23: Happy kanunay!
22: DTX 500!
23: Masaligan!
22: Epektibo!
23: DTX 500!
22: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500!
22: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500!
22: Ang DTX 500!
23: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
23: DTX 500!
22: Masaligan!
23: DTX 500!
22: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika.
25: K5. K5 News. FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!
27: Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
28: Pabalik mga K5 sa ito sa pagpangalagad dari sa Webes Edition sa programa El Castigador.
27: El Castigador.
28: Nagdol sa aton nga oras, alas 5.11, ning oras sa dulong si usang Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
29: This time check is brought to you by Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
27: El Castigador.
28: Mayong apon gig kay Ma'am Christine Cardosa, ang balita yung mga jobless siya, sir. Ano na ila? Ati, check nyo lang na kung madala ka mo sa tag 2,000 pesos. Or sa kung SSS, verified, may mabaton man ka mo. Ah. Pihogin siya kay kung apat imo bata, kakong ga-eskwila tanan, 500 pagka on plate, 200 bills siya, groceries, alam mo, tan pa sa school. Alam mo gani na, kung isa pang balong, isa doon mga piho, ga panag-uob na dito sa may banwasang Banate, suno kay Mama Rosemary Agramon. Sa piyakling niya, i-check na itong report ni Kaki 5, Bridget Di Mayo. No? Kay si DILG Under Secretary Jed Patrick Mabilog. Kasi siya subong ni sa public safety sa DILG. Sa nagligad, may sunog sa may banwa sang istansya. Ang problema din mga Kaki 5, kay may guba ang ila sa ni nga fire truck. Amo ni nga kadamo pa sumun sa mga banwa. Ang mga fire truck nila, mga gubaon. Daw kulang bla sa maintenance. Sa unang rin, kibot kita ang balto ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa idalom sang DILG, di ba, ang PNP, ang Bureau of Fire Protection, ang BGMP. Ang pinakakurap ko no, ang Bureau of Fire Protection.
27: El Castigador.
28: Ang balyan ni Secretary John Vic Rimulya, tindamo sa mga kabanuanan subong, ngaway sang fire truck. Kagtama ka importante nga ang isa ka banwa may fire truck kag hindi gubaon. Nga ako yung tabo da nga sunog. Bala mo sa sunog niya ang ilantaw as uras. No? At tama ka importante masinigundos na. Amo nang dako nga bulig. Kung sinigundos ni kuwait ni fire truck sa isa ka banwa malapit sa inyo pila pa ka kilometro. Just imagine ang travelon, ang i-travel sa fire truck sa isa kabanwa, paka do sa isa kabanwa, it will take pila pa, bisan 10 minutos, 15 minutos pa. No? Tiko may fire truck na daan, makapapuswit ka na da. Ibaloon ta, kaya tagan ni sang igtalupangod, ang ninasang bitch nga problema, da? No? Kon matagan sa mag-os nga fire truck, sa kung isa dipindi sa banwa, sa LGU ninyo, sa pag-follow up dito sa babawo. Pangayuin nyo tong mga senador ta, no? Ang mga kongresista ta, no? Sa ang budget, why gani sa kamalingking na sa malita? para sa Kampyong Report of Project K5, Reggie Di Mayo.
0: K5 News FM, Kampyong Report.
28: K5 Reg.
1: K5 Sunny, no? Ginpasalig K5 Sunny sang
28: Enrico na yan.
1: K5 Enrico, ginpasalig ni DILG Jeff Patrick Mabilog or Undersecretary Jeff Patrick Mabilog nga himuon niya K5 Enrico ang ilang ikasarang sa reklamo ni Bala K5 Enrico sa kilanapon ka mga pumuluyo sa naggalakta niyang video may kang tanan sa nagduntag niya sunog sa may istansya Iloilo, particularly dito sa may feeder port. Kung sarino ang fire truck ni sang istansya fire station ang wala ni K5 Enrico na nakapapaswit sa tubig. Bangod nga nagkaproblema o kung may talpak ni K5 Enrico ang ininong fire truck. Kay according to Rigani, sa happy no, sang BFA stansya na mayara sang mechanical failure ang fire truck na una ini K5 Enrico nagresponde sa nasunog dito ng feeder port nga naapektuhan ini tanan ang kito tanan ka mga baligyaan sa nasambit nga area. And inino isa sa mga controversial K5 Enrico sa inino nga mga inadlaw kay matapos nga ang mga information K5 break nga awala kuno gin check anay ang ini nga fire truck antes ini nagresponde. So nagatingwa man ini K5 Enrico ang aton nga ahensya no kun nga ini nagka problema. And sa side naman niya sang BFA stansya nga mayara sang mechanical failure ang fire truck nga nagresponde una kay bangod nga ang power take off system Bala K5 Enrico wala ini nagresponse nga amoy ni kontani wala na mag hatag sang kusog para sa pagpapuswit sang tubig nga makapalong ini sa kalayo apang ti nagka problema ini K5 Enrico. So inino isa man sa mga rason kun nga agin relieved man sa pwesto ang acting municipal fire marshal no sang istansya nga si Jory Elbiliran kag ang iyang fire truck operator sang nasanggit man nga istasyon kun sariino sa ginpagwa nga statement sang Bureau of Fire Protection o kun DFA 6 K5 Enrico nga ongoing padri ang ilang investigation may kang tanan sa nagdipad mandri nga sunog. And pagpakitangot natin K5 Enrico kay Fire Inspector Biliran, inagahingyo ini siya K5 Enrico sa aton nga DILG Undersecretary Jeff Patrick Mabilog nga dapat hatagan gid sang bag-uning fire truck ang banwa sa instansya kay kun hindi tayo magsala K5 Enrico ang duwa sini ka mga fire truck kay may ara ini silang dako ni nga fire truck and K5 Enrico nga lunsay mga daan naman ini kag according gani sa iya sang tapos pa ini Yolanda ang nag-abot nimo ang fire truck nga halin pa ini sa Tungso, Japan. So madugay-dugay na ini nga mga tinion K5 Enrico kagati sa pagpakita sang picture nato no kun naragway nga gin padalaman sang BFA stansya nga madaan na G5 Enrico kag wala na sang kumbaga wala na pintahan sang bago. So amuni ang mga isa man sa mga ginahinyo ni Fire Inspector Biliran nga tani hatagan sang bag-ong fire truck ang istansya fire station K5 Enrico.
28: So may duha sila ka mga fire truck o galing kay Tidugay na kagubaon na ka K5 Ridge?
1: K5 Enrico, no, may mga guba-guba naman ti bangod sa kinahanglan sang aton nga mga otoridad ginahatagan man ini sila sang pondo sang lokal nga pangulohan agud nga mapakayo sa mekaniko ti sa hindi taman mapangayo may mga kisa may mga palya ni Bala K5 Enrico ang ilang mga gamit. That's why hindi man nila mahambal ni nga pag-respondi nila mayara sang palpak nga amuna kung halimbawa mag-respondi inin sila sang sunog sa just like sa natabo dito sang Lunes sang hapon dito sa my feeder port. So wala man sila K5 Enrico nag-expect nga amuni ang natabo bangod nga aminado man iniya si Fire Inspector Biliran nga ang mga fire truck niya sang istansya fire station dun sa mga daan na kay si Bilira ni Kita Enrico bago lang man ini siya halal bala bagong hepe sa my fire station tang nasambit nga banwa Kita Enrico.
28: Oo. So dapat tanik nga gina follow up nimo, no? Kay kun ikaw da mismo ang hepe, balaan mo nga gubaw ng fire truck, dapat sutsuton man si babaw eh. Matag ka man report na K5 region, no? Pagkatapos nga kung may sunog abi, mabudlay mag-responde nga wa isang fire truck. Pero prior nga mag-responde sa sunog sa feeder port, balaan nila nga gubaw ng ilang fire truck o kung wala.
1: Sir Enrico, aminado inya si Fire Inspector Biliran na wala pa natabo niyang sunog. May mga time kiss ang may mga guba na ini ang ilang fire truck. Sang tiyon nga to, tiwata sila yung nag-expect ni Kita Enrico nga mayara sang malfunction kumbaga ang ini nga fire truck na una ini nag-respond. Actually, ang fire truck na to ya, ni sa Maria according sa iya nga nagpatigayon pa ini sila ya sang inspection sa mga establishmento. So gulpi ini sila yung nakabaton siyang tawag na mayara isang sunog. That's why gintinguan nilang magkadto dito. Kagasang nagkadto na to Kiva Enrico ang truck na ginsiling naton. Pag abot dito, wala to nag-response ang ining ang host nila Kiva Enrico. That's why nag-abot man dayon ang ilang bagong fire truck. Mga 3 minutes or 5 minutes Kiva Enrico. Nag-abot gila yun kag dito na palong ang kalayo.
28: Okay, pero ti ang atol ng direk nga congen report iniglayon sa ibabaw, importante ni pabalo mo sa ibabaw ah. No, kung nahimo mo sa niyang ibo sa niya nga assignment, no, nga ti ang problema diri among partak na ton, nga daw gubaon, maburlay kung may sunog. Siguro ti way kamanda gurusan niya sa labdong, nga tiin pabalo mo sa ibabaw, nga mo nagsitwasyon sang inyo sa nga fire truck nga gubaon nga daan ka K5 Rigel. Wasagin kung wai kabalos babaw dito nga mo nagsitwasyon sa inyo sa nga fire truck. Kaya balaan na ton, kadamo sa makamanuanan diri nga hasta subong, no, gubaon ang gilas nga fire truck. Di okay mula kung gina-report na gila yun. No, ang sutsuton din si babaw eh. Mga officials na ton sa Bureau of Protection. Nga balaan na ginila nga mayara sang guba o kung nag-malfunction ang nasambit ng fire truck, why man nila gina-address ang nasambit ng problema kay Fire Bridge?
1: Pagkid kay Fire Enrico, amo na gani dapat ang main priority, no, sa atong national government, ang lokal ng mga panguluhan, ang paghatag sa mga fire truck diri sa kabanwahanan. Kay kumbaga, kung tanawon naton, isa ini sa mga priority gid sa tion sa emergency, just like for example, abi kung sunog o kung may mga iban pang mga emerhensya, kinahanglan gid ini kay Fire Enrico. So amo ini, no, ang natabo man sa Estancia Fire Station. That's why ginapalabot man inigani ni Undersecretary o kung DILG Undersecretary Public Safety Jet Patrick Mabilog ang ininong problema. Kag according sa iya nga ginapalabot na ini Kiva Enrico sa aton nga fire station chief superintendent Wilbert Rico Neil A. Cuancho ang officer in charge, no, sa BFP Kiva Enrico. Nga suno sa iya, naghatag na ini sila sa nagakaigo man nga tension sa aton nga Estancia Fire Station. Kagtanawon Kiva Enrico ang posibleng bulig nga mahimo sa ahensya kung mayara sang pundo. Kaya syempre, amunino ang ginapromisa man sa aton nga undersecretary nga si Jet Patrick Mabilog nga hatagan sa bagong fire truck ang fire ang

0: may matabo na mo. Anyway, nakalabot man si Ingtol Pangod sa ibabaw sa mga official sa DILG na ton. Ilmagid ka DILG, Yusik Jed Patrick Mabilog. Nga matagal si importansya ining fire truck na sa ibang luwas ang istansya. Pero dapat ang istansya LGU magulag man dira. El Castigador. Why not tiyempo sa ato siya pagpangalagad? Siling ni Mama Christine Gardose, siling niya dapat kung maghibo, create jobs. Hindi magatag ayuda, muna nga damo, tamaran subong. Mangita ka man o garab subong, ikin may makita. Gasalig sa bulig sa gobyerno ta. Standby na ka mo sa masusunod pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Mga moy manibin, maligo ka mo, gamit ka mo DTX Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kagamit pa kita Klinika Dio Fresh para mo tamot kita iwas balas, iwas baho bayabas. Kag sa mga kalakinanda, extend food supplement for men. Sa ngalang sa pinagsing ng puwersa, sa K5 News of M. Iloilo. Sama siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Samo siyang Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Samo siyang Station Manager ka K5 Warren French. Ako may nyulagan nyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ka galingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Matatas,
5: mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matatas, mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Ida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mabuti ka.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka
3: sa mga butika.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes,

0: kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30. Ining oras sa lulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
8: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
7: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan, welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Hulyo 16, tuig 2026.
9: Sarang kita batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan ka batian mga kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
9: Kag ako naman si KK5 Kishamari Catalunya Hanaysay.
7: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio nimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kakaron. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, bangkay sa mga nguma na sa puan nga gautaw-utaw sa suba sa Banwasang Tigbawat.
9: Duha ka driver sa motorsiklo nga nagbungguanay sa diversion road padayon nga ginabulong sa ospital.
7: Councilor Kabaluna ginaduso ang pagpatuman sang traffic discipline zone nga nagatag sang mas mataas sa penalidad sa traffic violator.
9: Minor de edad nga nagransak sa store sa Pasay City pasakaan sang kaso sang tag-iya.
7: Sa balita nasyonal, one time 2,000 pesos nga cash assistance iatag sa milyon-milyon ng mga Pilipino sa idalom sang 4-piece kag walang gutom program.
9: Sa balitang international, numero sa mga barko nga naglabay sa Strait of Hormuz nagnubo.
7: Balita sa patag sang sports, Spain kag Argentina magatubangay sa finals sang FIFA World Cup 2026.
9: Sa balitang entertainment, Aura Brighella emosyonal matapos na hibaluan nga may cancer ang iya iloy.
7: Alas 5:33 nabatian ang aton mga headlines kag karon sa madetal na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
10: Balitang lokal.
7: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyong Detex 500 The Superior Antioxidant. Wala na sang kabuhi sa nasapuan si alias Gerardo, 56 anyos manguma na residente sang barangay Durong Antigbawan, Iloilo, sa barangay Poblasyon 1, pasado alas 7 kaina sang aga, Hulyo 16. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, ang officer in charge sang Tigbawan Municipal Police Station, iyag ipahayag nga may nakakita sa manguma samtang nagatabok sa suba pagkadto siya umaa pasado alas 2 kapon sa hapon Hulyo 15. Dugang panyay na langgid lamang ini nga dula kagidapatiang nga nakaagi sa madalom nga porsyon sang suba. Gintinguan pa siya nga pagitaon kahapon sa mga otoridad. Sa karon yara nini sa punerarya base sa pulis.
9: Nagapabilin sa Balay Bulungan ang duha ka drivers sang motorsiklo nga nagbungguan ay sa Diversion Road Mandoryao sa tung Hulyo 12 sang kaagahon. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Traffic Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office, bali sa TL kag Abaga ang naangkon sang drivers ang Suzuki Gixxer sa diin gikan ang direksyon sini sa SM City padulong sa Infante Flyover. Yara naman sa Intensive Care Unit ang driver sang Yamaha Sniper kag nakagwa naman ang angka sini sa diin gikan naman ang ila direksyon sa Infante Flyover kag padulong sa nasambit nga dako nga mall. Lunsay madasig ang pagmaneho sang duha ka drivers kag nahibaluan nga sang natabo ang insidente nagaulan-ulan ang tiempo tugas sang hagaba habagat kag hinimo ang two-way ang dalan bagod may ginpatigayon nga fun run.
7: Sa dugang pagidaton nga balita lokal, ginaduso ni Councilor Cabaluna nga magatag sa mas mataas na pinalidad para sa mga traffic violator madakpan sa magdakabig traffic discipline zone. Suno kay Cabaluna ang traffic discipline zone ang mga traffic choke points sang syurad. Dugang pa sa natungdan na tinutuyo sining disiplinahon ang mga motorista lakip na ang mga enforcer nga sundon ang traffic regulation sang syurad. Nagapati man ang natungdan niya kumapatuman, makabulig ini sa pagdisiplina sa mga motorista sa pagsunod sa mga batas trapiko. Naibloang isang diversion road sa ginakabig traffic discipline zone sang syudad sang Iloilo.
9: Puro sigido ang tag-iya nga pasakaan sang kaso ang minor de edad nga nagransak sang iya grocery store sa sitio Agpa Barangay Hagimitan, Pasig City sa tung Hulyo 14 sang gabi. Madumduman nga natumod ang minor de edad nga 17 anyos paagi sa CCTV kag mismo siya ang nag-ako nga nagsulod kag nagawat sa sulod sang balaligyaan. Base sa investigasyon sang Pasig City Police Station, 65 mil nga cash ang gintaban sang minor samtang wala naman may nadula sa mga produkto nga gilabaligya sa store. Nahibaluan nga natukiban sang tag-iya sang Hulyo 15 sang aga nga ginsulod sang kawatan ng iya store matapos nga nakita nga nabaklas ang steel matting sang atop kag bukas na ang pertahan sa likod nga posible ginagyan sang minor de edad. Samtang wala naman nagtuad ang minor de edad kun mayara pa siya sang upod.
7: Samtang nagdangat sa masubra 2 ka milyon ka pesos nga balor sang kagamitan sa illegal fishing, ang nakumpiskar sang Police Regional Office 6 sa separado nga mga operasyon. Base sa record sang PRO 6, 25 ka mga persona ang ilan na aresto kan nakumpiskar ang ibang kagamitan kada hulik nga mga isda sa nakalain nga lugar sa Western Visayas. Sa Regional Accomplishment Report, ang probinsya sa Iloilo may pinakadako nga balor nga nakumpiskar na naglabot sa 1.1 million pesos. Ginasundan ni sang kapis nga may 794,000 pesos, antike may 75,590 pesos, gimaras may 39,300 pesos, kag ang probinsya sang Aklan ang may 1,850 pesos. Samtang ipahayag naman ni PRO 6 Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, nga ang maoperasyon pamatuod ng padayon ang pagtatap sang kapulisan sa dunang manggad ka pagsuporta sa palangbuian sa mga managpangisda nga nagasunod sa aton sining nga kasuguan.
9: Pilaso ng duha ka construction worker matapos ang mga ini nahulugan sang bato halin sa dalan na ginakayo sa Barangay Bayan, Pasig City pasado alas 10 sang aga Hulyo 15 tuig 2026. Base sa investigasyon, anum tubtupito katapak ang kadamulon sang duta nga ginkutkot sa diin mabutang kundani sang damburong ang duha nga biktima apang nagkalhulog ang mabato kag nagtupa sa ila. Nahibaluan nga ang ginkutkot nga duta ang kabahin sang road widening project. Maswerte naman nga wala na puruhan ang duha ka biktima sa diin gilayon ang mga ini nga ginatagan sang nagakaigo nga pagbulong.
7: Alas 5:38 nabatian ang mga detalye sa balita lokal kagkaron sa ilatan mga detalye sa balita nasyonal.
11: Balita nasyonal.
7: Ang mga balita nasyonal nga inyo batian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo yung healthy, inong kamusang Mighty C. Nag-anunsyo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pasangkaron niya ang uplift assistance kung sa diin 7.5 million pesos nga mapa o kon 7.5 million ka mapamalay o kon 37.5 million ka mga Pinoy ang makabaton sang buli galin sa gobyerno. Suno sa presidente ang 3.5 million ka mabenepisyaryo sang 4Ps kag walang gutom program ang sara makabaton sang one-time additional cash assistance ngayara sa tag 2,000 ka pesos. Lakip man sa programa ang 2.5 million ka mga pigado kag malapit sa mga pigado nga mga kabalayan nga natumod paagi sa 2024 community-based monitoring system. Ang ini nga inisyatibo gipatigayon agud mabuligan ang mga pamilya nga naapektuhan sa pagsaka sang presyo sang langis kag iban pagid nga mga balaklon.
9: Sa duga nga balita national, patay ang isa ka 35 anyos nga rider matapos ginpahayag ginkawatan kag gintiro sang pasahero sini sa Carmona, Cavite. Ginkilala ang biktima nga si Renren de la Vega. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, natabo ang insidente sang Hulyo 9 matapos nagbuhok sang biyayang sospek halin sa Tundo, Tubtub sa Carmona. Sandig sa utod sang biktima, nasapwa na lamang si de la Vega nga wala na sang kabuhi kag may igo sa pagpangluthang sa ulo. Narecover naman sa crime scene ang isa ka basiyo sang bala kag isa ka wala naglupok nga bala. Sa karon padayon ng investigasyon sang kapulisan agud matumod kag maaresto ang sospek sa krimen.
7: Alas 5:40 nabatian mga detalye sa balita nasyonal kag karon sa ilo aton mga detalye sa balita international.
12: Balita international.
7: Ang mga balita international ngayon nyo mabatihan na dulong sa usang klinika DTX Beauty Soap para sa mga miss maputi singapanit kay batok sa mga skin diseases. Magamit kita sa klinika DTX Beauty Soap sa ato siya panghamoy, panibin, kag pagpaligo. Nagdubo ang numero sa mga barko naglabay sa Strait of Hormuz matapos maglala ang tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Base sa shipping data, 7 na lamang mga barko nagtabok sang Miyerkules, mas manubo kon ipaanggid sa 13 mga barko sa nagligan nga adlaw. Naglala ang sitwasyon matapos ipahayag sang Iran nga ginsiraduan sini ang Strait of Hormuz, isa sa pinakaimportante nga lagyan sa mga barko nga nagadala sang langis kag natural gas sa kalibutan. Bangod sa nagapanay nga operasyon militar sa lugar, limitado ang pagbiyahe sa mga barko sa sambit nga dalan sa dagat.
9: Sa duga nga balita international, naglabot na sa hindi magnubo 4,700 ang numero sa mga napatay bangod sa magkasunod nga linog nga nag-igo sa Venezuela sang Hunyo 24. Samtang halos 17,000 naman ang napilasan base sa pinakaulihi nga datos sa ginpagwa ni National Assembly Chief George Rodriguez kag suno sa iya kadam-an sa mga napilasan ang nakagwa na sa ospital. Sa karon ginalantaw sa United Nations nga mayara pa sang 50,000 ka mga tawo nga wala pa sa gihapon makita matapos ang mabaskog nga linog.
7: Alas 5:42, nabatian mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa balita sa patawag sang sports. Ang balita sa patawag sang sports na dulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa ato sing baho balahas kagini manimaw baho bayabas. Gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sing makili-kili. Magatubangay sa finals ang Spain kag Argentina. Matapos utuson sang pungsod Argentina ang England sa semifinals sang FIFA World Cup sa score nga 2-1. Unang nakagol sa ika-54 ka minutos sang hampang si Anthony Gordon sang England sa di nagbawi naman ang Argentina pinagi sa isa ka equalizer halin kay Enzo Fernandez sa ika-84 minutos nga hampang. Sa stoppage time, nakagol si Lautaro Martinez. Pinaagi sa assist ni Lionel Messi sa ika-91 ka minuto sang ampang na nagsiguro sa ila kadalagan. Naibluan ang pagsambuanay sang defending champion nga Argentina kag Spain ang hiwaton sa Lunes sang kagahon, Julio 20 Philippine Time sa MetLife Stadium sa Estados Unidos. Alas 5:43 sa batian na madetalye sa balita sa patawag sang sports kagkaroon. Sa iluan nato magdetalye, balita sa patag sang entertainment.
12: Balitang entertainment.
13: Balitang entertainment.
9: Nabayluhan sang kasubo ang masadya nga healing journey ni Aura Brighella sa iya rhinoplasty matapos nahibaluan sini nga may cancer ang iya iloy. Sa isa ka Instagram story ni Aura sang Miyerkules, Hulyo 15, ginpakigbahin sini ang iya pangamuyo nga mangin safe kag maayong operasyon sang iya iloy samtang emosyonal ini. Nahibaluan nga breast cancer ang ginasuprer sang iloy ni Aura kag ginahanglan nga operahan ini agud makuha.
7: Mayong nga pong gig kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, dira sa may barangay Maspasal sa may Banwasan Kalinog, kasi nang gamonitor sa ato sa nga pagbalita, isagig kami at ayad sa nga gabi. Kagami ito mga K5, ang kapukusan ng pagbalita ng iduloong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Hulyo 16, tuig 2026.
9: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Mayong hapon man kay Ma'am Susan Sisca. Kaming ang inyong matagbalita, K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
9: Kaga ko naman si K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
7: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
13: K5 News FM.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa among anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga anti oxidant.
2: Nga amo naman
10: ang nagatindlo sa imo atay.
2: Basta tindlo ang atay.
10: Happy kanunay.
2: DTX 500.
10: Masalikat.
2: Epektibo.
10: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
2: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
2: Masalikat.
10: Epektibo.
2: DTX 500.
10: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwa. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3Bio.
2: Ang D3.
10: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
10: Yung may D3.
2: D3Bio with BCO.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio.
10: Ang D3.
2: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
2: Yung may D3.
10: D3Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
10: D3Bio.
20: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
10: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ga antioxidant.
10: Nga amo naman
2: ang nagatid. Tinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
10: DTX 500.
2: Masalikat.
10: Epektibo.
2: DTX 500.
21: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
22: Mami!
21: Angeline!
22: Walang masama sa okay lang.
21: Pero
22: sa Star Canin.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mabagal, sumangabuti ka.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
3: TTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
3: TTX 500.
7: Ang TTX 500.
3: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami, amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: TTX 500.
3: Masalika DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
6: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
16: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin.
17: Nagbabadya na naman ang krisis sa langis dahil sa tensyon sa Middle East. Kaya naman ang pangako ng Pangulo, dagdag ayuda para sa mahihirap na pamilya.
18: Pero sa dami ng iniinda ng mga Pilipino, sapat na kaya ang inihahandang tulong ng gobyerno?
19: Bukod kasi sa produktong petrolyo, ang singil sa kuryente, masakit na rin sa ulo. Ang unexplained charges, pinasisilip ng ilang grupo sa Kongreso. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
18: Ako naman si Erica Christensen.
17: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Bakit ang mahal? Pagsipa sa singil ng Meralco, pinutakte ng protesta. Mga realista na nawagan ng congressional probe. Isa pang mahal, presyo ng diesel. Posibleng tumaas sa 10 piso kada litro sa susunod na linggo. Dagdag ayuda para sa mahihirap, ikinasa ng palasyo. Tatlong suspect sa pagpatay sa tanyag na American marine biologist, arestado na. Bahay ni BNC Digital Head Marlon Ramos tinangkang sunugin. 21 anyos na suspect kaibigan ng anak ng mamamahayag. Former BCDA President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon, posible raw ipatawag ng NBI sa 2019 SEA Games probe. Epic comeback, Argentina pinataob ang England sa FIFA World Cup semifinal. At Heart Evangelista, inspirasyon daw ng couture and corruption TikTok series ng journalist sa Paris.

0: Patuloy na umaaray ang mga consumer sa taas ng singil sa kuryente. Kaya naman patuloy din ang mga protesta laban sa umano'y unexplained charges ng mga power distributor. Narito ang agenda report ni Che Sulit live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Che, ano naman ang panawagan ng mga rallyista?
1: Corina, dalawang kilos protesta nga ang nangyari ngayong linggo sa gitna ng pagbaha ng mga reklamo hinggil sa mataas sa singil sa kuryente. Ayon sa mga grupo, hindi na dapat sinasalunt pa ng mga ordinaryong Pilipino ang tila unexplained charges mula sa mga power company.
2: Ano po?
3: Itigil na ang pagpapasa sa mga consumer ng bigat ng pagsirit ng singil sa kuryente. Yan ang panawagan ng mga advocacy group na nagprotesta sa harap ng isang Meralco Business Center sa Quezon City. Muling nanawagan ang Akbayan, sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, kasama ang iba pang mga Meralco customer na agarang aksyonan ng mga opisyal at otoridad ang mahal na singil sa kuryente. Hiling din ng mga grupo, palawigin na ang suspension sa service disconnection. Maraming pamilyang Pilipino pa kasi ang nahihirapang bayaran ang sinisingil ng mga distribution utility. Giit din nila, isulong na ang masusing imbestigasyon sa Kongreso. Dapat daw suriin ng mga mambabatas ang umano'y questionableng dagdag singil sa billing.
4: Yung kuryente po ay isa sa mga main necessity po ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino at nagbabayad po tayo no ng napakalaki at hindi po dapat muli yung mga manggagawa natin yung pumapasa nito.
3: Ito na ang ikalawang protestang isinagawa ngayong linggo. Noong Martes, naglunsad din ng demonstration ang Power for People Coalition, isang network ng mga grupong nagsusulong ng clean and affordable energy para sa lahat.
5: The pass-through needs to be addressed. Okay? Yung reliance sa fossil fuel na pinapasa lang sa atin, decision ng mga korporasyon that puts in peril yung economic na kalagayan ng ating mga kababayan needs to really be addressed. Yun yung pinakasusi dito.
3: Pinuntirya din ni Aransas ang pagpalya ng mga power plant na nagdulot ng rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa. Inimbestigahan na ito noong June 2021 sa panahon ni then Energy Secretary Alfonso Cusi.
5: Ang the last administration ni Cusi are saying or alluding to na merong economic sabotage issue dito. So those investigations need to be submitted and need to be transparent. Ano ba ang resulta ng lahat ng investigasyon na to? So kaya natin nire-reiterate na dapat itaas yung penalty ng mga unplanned shutdowns na yan.
3: Una nang sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan, expected nang dadami ang reklamo ng mga consumer dahil sa mataas na singil sa kuryente nitong mga nakaraang buwan. Paliwanag niya, posibleng ang nagtulak pataas sa electricity rates ang mas malakas na demand sa gitna ng limitadong power supply. Dagdag ni Juan, patuloy na minomonitor ng ERC ang electricity rates at ang mga pass-through cost na sinisingil na distribution utilities sa mga consumer. Binigyang diin din niya, hindi lamang Meralco ang apektado, kundi mahigit 140 distribution utilities sa buong bansa. Nananawagan din ang Akbayan, sentro at mga Meralco consumer ng mas matibay na proteksyon laban sa sobrang taas na singil sa kuryente sa gitna ng idineklarang National Energy Emergency ng pamahalaan. Umaasa ang mga grupo sa tulong ng congressional probes, makakamit ang pananagutan, maisusulong din ang makatarungang singil para sa mga consumer.
1: Corina, sinabi nga ni Aransas na sana sa paparating na sona ni PBBM ay mabigyan pa ng spotlight ang issue ng mahal na electricity bills. Kailangan na rin daw paigtingin pa at isulong lalo ang pag-shift sa renewable energy sources. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Che Sulit, nag-uulat live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.
6: Bad news sa ating mga motorista. Asahan ng jumbo oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, posibleng umabot sa 10 pesos per liter ang patong sa diesel. 4 to 5 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Tumaas na naman kasi ang presyo ng krudo sa global market dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran.
0: Dagdag ayuda para sa mahihirap ang ipababahagi ng gobyerno sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: May 2,000 pisong dagdag ayuda ang gobyerno para sa low-income families at mahihirap na Pilipino mula ngayong Hulyo.
2: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin.
3: Mula sa itinayong Uplift Committee, magkakaroon na ng Uplift Assistance Program ayon kay PBBM at target daw nito ang most vulnerable sectors ng lipunan. Sa ilalim ng Uplift Assistance, magkakaroon ng one-time financial aid worth 2,000 pesos, ang 4-piece at walang gutong beneficiaries ng DSWD. Ang low-income families naman, identified by the Social Security System, may 2,000 pesos ding ayuda kada buwan hanggang Disyembre. Pero, gaya ng sagot ng Malacanang noon, walang direktang programa at ayuda para sa middle-class families. Dahil ang pinaka-apektadong sektor sa laylayan daw ang target ng gobyerno. Pinagkakasya lang din daw kasi ng pamahalaan ang pondo nito, kaya kailangang may i-prioritize na sektor. Sakaling humaba pa ang tensyon sa Gulf region, hindi masagot ng palasyo sa ngayon kung handa ang pondo ng gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng publiko. Pinag-aaralan pa raw ito ng Uplift Committee o ang piling miyembro ng gabinete na inatasang solusyonan ang epekto ng sigalot sa Middle East. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Nagpakawala ng panibagong missile strikes ang Amerika sa Iran sa utos ni US President Donald Trump. Ayon sa US Central Command, target ng opensiba ang defense, drone at missile facilities ng Tehran. Una lang nagbabala si Trump na magpapatuloy ang mga pag-atake hanggat di bumabalik ang Iran sa peace negotiations. Muling sumiklab ang tensyon nang atakihin umano ng Iran ang ilang commercial vessels sa Strait of Hormuz.
7: They don't like what we're doing and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
0: Nasa kote na ang tatlong suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Isa pa ang tinutugis ng mga pulis, ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
8: Arestado na ang tatlo sa apat na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Kinilala sila ng PNP sa mga alias na MO, JF at CD na naaresto Miyerkules ng gabi. Sa loob mismo ng kanyang bahay sa Cebulan, Negros Oriental, binaril si Carpenter. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na isa ring person of interest sa kaso.
9: Nung nag-backtrack po tayo as to what happened, ito po palang si specifically suspect number 2 alias JF ay nagtrabaho po, did some work for the couple the past months. May pinagawa po. Accordingly, na pasok daw itong bahay na nakawan, but they did not report it to the police na siguro parang akyat bahay or may nakuwang mga gamit before. So nagpagawa sila ng fence sa likodan na park. He was able to surveil o yung tignan. Nakita siguro nila, dalawa lang magkasama, may edad pa yung lalaki. That's the time siguro they came up with a plan.
8: Sa kwento ng live-in partner ni Carpenter, sinaktan at hinalay daw siya ng isa sa mga suspect. Sa video na ito, mula sa Police Regional Office ng Negros Island Region, positibo niyang itinuro ang lalaking gumahasa umano sa kanya.
10: Pumasok po sila yung kanyang narrative, corroborates the statement of the live-in partner. So pumasok po sila around 11:30. Agad pong itong si Elias M.O. binaril ang victim po natin, American. Then ito po naman si Elias J.F.
11: Right.
10: Yung the second one arrested. Dinala po sa kwarto, sa isang kwarto doon si ang victim partner. Well, allegedly she was raped or sexually assaulted. Ito nga pong pangatlo ay acted as the lookout. So, all indicators as of this time point to the fact na this is just a home robbery gone wrong, diba? Hindi po, but we're still looking at all angles, hindi na po natin. But as of now, this points to the fact that this is not, the crime was not related, or is not related to the occupation or yung trabaho po ng ating PT.
8: Inaalam pa rin ng PNP kung ano ang pinakamotibo sa pamamaslang kay Carpenter. Maharap naman sa kasong robbery at homicide ang tatlong nahuli, habang patuloy naman ang manhunt sa ika-apat na suspect na si alias Eden. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Millionaire News Channel.
6: Muntik nang matupok ang bahay ni veteran journalist at DNC Digital Head Marlon Ramos. Kakilala ng pamilya ang suspect sa attempted arson. Narito ang Agenda Report ni Joash Malimban.
11: Balot ng abo at sira-sira ang mga kagamitan sa kitchen at dining area ng bahay ni veteran journalist at BNC Digital Head Marlon Ramos nang bisitahin ng aming team kanina. Isang 21-anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong subukang sunugin ang kanilang bahay. Sa pagkikwento ng security guard na si Jaman Puhol, pumasok ang suspect na si Juber Arena bandang alas 2 ng madaling araw. Kita sa CCTV na suot nito ang isang gray na hoodie at may dalang backpack. Nagpakilala raw itong kaibigan ng anak ni Marlon at nagsabing makikitulog sa kanilang bahay. Aminado ang security guard na nagkaroon siya ng lapse in judgment matapos pahintulutang pumasok ito nang hindi itinatawag sa mga Ramos.
12: Ano po niya sa akin, makikitulog daw po. Ngayon po, hindi ko na po na, ang ano ko po doon sir, hindi po na itawag po sa kanila bago ko po siya napapasok.
11: Matapos ang mahigit 10 minuto, nakarinig si Marlon ng pagsabog mula sa kanilang kusina. Pagsilip niya, dito na raw tumambad ang malaking apoy. Kaya dali-dali niyang inilikas ang kanyang mag-ina at napilitan silang tumalon mula sa bintana ng ikalawang palapag.
13: Pagbukas ko ng bintana, nakita ko sa baba may apoy na dun sa kitchen namin. Kitang-kita na may apoy. Tapos nung paglabas namin ng bintana, mainit na yung bubong. So sabi ko, mukhang malaki na yung apoy. So sigaw ako ng sigaw na sunog, sunog. Paulit-ulit, sunog, sunog.
11: Matapos umalingaw-ngaw ang mga sigaw ni Marlon ng paghingi ng tulong, bigla raw nakita ng security guard ang suspect na tumatakbo palabas ng subdivision. Hinabol niya ito ng ilang daang metro mula sa subdivision. Nagkaabutan sila sa tapat ng isang mall kung saan nasugatan at nagkapunit-punit pa ang damit ng security guard. Matapos pumiglas ng 6-footer na suspect, dito na siya tinulungan ng tatlo pang security guard bago dalhin ng suspect pabalik sa loob ng subdivision. Isa sa mga dating malapit na kaibigan ng anak ni Marlon ang suspect na itinuring pa raw niya bilang sariling anak.
14: Tinurong siya namin na parang anak, tapos gagawin mo sa amin to. Ha?
15: Minus ko po ng anak, nakapaliw ako sir.
14: Basta ko,
15: dalawang tapat ko po yan dinala. Nasira po yung utak po dyan sir.
13: Huli kong kita o huling punta niya rito, hindi ako nagkakamali mga 2 years ago. Pero before nun, madala siya rito. Nagba-basketball sila, nagte-tennis. Tapos dito, nanonood ng movie dito sa bahay. So, kaya nga sabi ko, parang anak yung turing ko sa kanya. Parang anak-anakan yung turing ko.
11: Kwento ni Marlon, kaklase ito ng kanyang anak noong high school. At 2 taon na raw mula nang huli nilang makita. Dati na rin daw nagpahiwatig ang kanyang anak na nilalayoan na nila ang suspect dahil tila kakaiba na raw ang mga post nito sa Facebook at iba na raw ang mga pananalita.
13: Sabi nung anak ko, iniiwasan na nila si Juber. Iniiwasan na daw talaga nila si Juber. Hindi na nila minimit kasi kakaiba na daw mag-isip, kakaiba magsalita. Tapos napansin nila may kakaiba rin daw yung mga social media posts. Kaya iniiwasan na nila. So matagal na daw nilang hindi nakikita yan.
11: Sa paunang imbestigasyon ng BFP, na-recover sa CR ng Ramos Residence ang isang martilyo na pinaghihinalaang ginamit ng suspect para makapasok ng bahay at ang backpack na nakita ang suot nito pagpasok ng subdivision. Naabutan din naming nakapatong sa lamesa ang isang kutsilyong pagmay-ari rin umano ng suspect. Ito ang parehong armas na pinaghihinalaang ginamit para butasin ang gulong ng isa sa mga sasakyan ni Marlon bago ito pumasok ng bahay. At ang gas canister na pinaglagyan umano ng gasolinang sinilaban ng suspect. Hinala ni Marlon, copycat crime ito dahil sa sunod-sunod na violent crimes kung saan sangkot ang mga kabataan. Isang bagay na posible rin daw imbestigahan ng BFP, lalo na't gamer din ang suspect ayon sa ina nito.
16: Like po ngayon, di ba, sa mga schools natin, sir, may nangyaring incident. Ang nangyayari po ngayon, parang ang daming gumagaya. Ang dami pong mga threat ngayon sa mga school na may gagawin ganito.
11: Sa initial findings ng BFP, aabot sa mahigit 150,000 pesos ang estimated damages sa Ramos Residence. Pansamantala rin daw ibibigay sa PNP custody ang suspect habang ongoing ang investigasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Sinalakay ng mga otoridad ang isang lihim at organisadong horse fighting derby sa Davao Occidental. Isang barangay official umano ang mastermind ng pasugalan. Ang detalye sa Agenda Report ni Remus Masakero.
17: Ibinunyag ng Animal Kingdom Foundation ng isang horse fighting derby sa Sitio Sala-Sala, Davao Occidental, kung saan ginagamit daw bilang pain ang isang babaeng kabayo para udyukan at sa palitang pag-away ang dalawang lalaking kabayo hanggang sa may bumigay o ma-incapacitate. Bakas ang matinding trauma at mga sugat sa katawan ng pitong kabayong iniligtas mula umano sa malupit na sindikatong ito. Ani Attorney Heidi Marquez Cagiwa, presidente ng Animal Kingdom Foundation, hindi lamang ito basta pang-aabuso sa mga hayop.
18: It's so organized dahil nga kailangan mong ayusin yung arena. May mga patrapal around it para to cover, no? Hindi makita dahil may entrance fee silang sinisingil. So, para to control the crowd, kailangan may entrance fee yan, may tickets yan. And ano bang ginagawa? It's so hard also to accept, no? That this is still happening and that they're using these horses for gambling.
17: Inaresto ng pinagsalim na puwersa ng CIDG at NBI ang apat na individual na aktibo manong nagpapasugal at nag-organisa ng derby. Kinumpiska rin ng mga operatiba ang nasa 1.2 million pesos na halaga ng gambling paraphernalia at mga cash na pusta. Tumakas at kasalukuyang pinaghahanap ngayon ang mismong leader ng Taghoy Buga Promotions at kapitan ng Barangay Buka na si Nestofel Ebardo Yap Tiwo, alias Janjan. Nakita pa umano ang kapitan na nakasuot ng promotional t-shirt at personal na pinapatakbo ang derby bago ito nakatakas. Ayon sa NBI, patong-patong na kaso ang isasampa laban sa mga nahuling suspect at sa kapitan na tinutugis pa.
19: Bukod po dun sa violation ng Animal Welfare Act, kakasuhan din po natin sila ng PD 1602 para dun sa kanilang gambling activities. At saka may tinitingnan din po tayo dito kasi naka-advertise ito sa social media, so in relation to sa cybercrime.
17: Ang kalunos-lunos na sinapit ng mga kabayong ito ay salamin ng walang awang pagsasamantala sa mga inosenteng hayop, mapamaliit man o malaki, para lamang sa kasakiman ng ilan. Kaya naman, isang matinding hamon ngayon sa pamahalaan at mga otoridad na tuluyang pigilan na ang mga illegal na pasugalan at ang kalupitan sa anumang uri ng hayop. Para sa Agenda, Remus Makasero, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagkakaisa ang mga residente, negosyante at iba pang sektor sa Boracay na tutula ng pagpapatayo sa tinaguriang Boracay Bridge. Malaki raw kasi ang epekto nito na masama sa kalikasan. Critically endangered na ang kilalang panikin Pinoy o tinatawag na flying foxes ng Boracay, ayon sa International Union for Conservation of Nature. Mula sa tinatayang 15,000 na bilang ng mga panikin na ito sa mga isla, hindi na ito aabot ngayon sa 400. Ito ay dahil daw sa pagbubulabog ng tao at pagkawala ng kanilang dating payapang tirahan at dahil sa modernisasyon sa isla. Ang flying foxes ang siyang dahilan kung bakit malago ang mga pananim at mga puno sa iba't ibang isla dito.
20: So, flying foxes or fruit bats stands for 90% of reforestation on cleared land. That means that 9 out of 10 trees are planted by a fruit bat.
0: Sa memo ng BNC, sinabi ni Friends of the Flying Foxes President Julia Lervick na kailangan ang pag-unlad ng Boracay ay kasabay ng pagpreserba ng kalikasan. At dahil dito, hindi lang mga environmental group ang nagsasabing hindi dapat matuloy ang tulay na pinaplanong gawin ng malaking pribadong negosyo na magdurugtong ng katiklan sa Boracay. Kasama na rin daw ang Boracay Chamber of Commerce, Boracay Foundation, One Boracay at maging ang gobernador ng Aklan sa panawagang wag nang ituloy ang proyektong tulay.
20: We are hoping that our voice once and for all will be heard because in this way Boracay has been united, that all the Boracay Chamber of Commerce and Boracay Foundation I've joined together with One Boracay and all voices are saying no to bridge.
0: Noong 2018, iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 6-month closure ng Boracay para makabawi ang kalikasan sa pagdagsa ng mga turista. Nagpatupad din ng carrying capacity na 19,200 plus na turista lamang at any given time. Pero hinain ni Lervik, hindi na ito nasusunod sa ngayon.
20: There was an outline for a protected area in the forest cover in Pukasel, Yapak, and Iligiligan, and also marine protected area because both of them are interlinked, right? And then, unfortunately, then after we had the pandemic, and all development in this direction stopped, and until now, nothing has proceeded.
0: Giit ng kanilang grupo, hindi nila kinokontra ang kaunlaran. Ang nais nila ay imprastrukturang hindi isinasakripisyo ang kalikasan na siyang bumubuhay sa turismo ng Boracay. Dagdag pa nila kahit hindi direktang tatamaan ng tulay.

0: into the areas that the bats are roosting and are disturbing them there.
1: Babala ng grupo kapag lalo pang lumiit ang kagubatan at lumawak ang development, hindi lang flying foxes ang maapektuhan, kundi pati ang marine biodiversity at iba pang wildlife sa Boracay. Maging mga negosyante, lokal na opisyal at iba't ibang organisasyon sa isla nagkaisa para tutulan ang proyektong tulay dahil sa pangambang masisira nito ang natitirang biodiversity ng isa sa pinakasikat na tourist destinations sa buong Asia. Senador Ping Lacson may patama sa mga umano'y walang kwentang manifestation sa impeachment court. At former BCDA President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon posibleng raw ipatawag ng NBI sa 2019 SEA Games Pro. Susunod yan sa agenda.

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
2: That's another four more gunshots, guys!
3: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panghulo.
4: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
1: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
5: Traffic check muna tayo ngayong Webe. Sa Marcos Highway, SM Marikina, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane at mabilis naman ang westbound lane. Bukas daw ang impeachment court sa mga concern ng Cayetano siblings tungkol sa SEA Games probe ng NBI. Pero para sa ilang senador, hindi raw dapat sinasayang ang oras sa mga reklamong walang kaugnayan sa paglilitis kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T.
6: Walang ibang pagkakataon o venue para maglahad ang mga senator judge ng ilang concerns nila. Kaya bukas daw ang Senate Impeachment Court sa mga manifestation sa loob ng paglilitis. Gaya na naging kinaing ng Cayetano siblings sa imbestigasyon ni NBI Director Melvin Matibag sa 2019 SEA Games. Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, may mga isyong may kinalaman sa credibility ng Impeachment Court na mahirap ilabas sa ibang pagkakataon, kaya kailangang bigyan ng chance ang senator judges na ma-erase ito sa paglilitis. Basta raw, kailangang respetuhin ang time periods na inilaan para sa kanila.
7: As you have seen the actions of the presiding officer, he is pretty consistent in ruling about these kinds of statements, both from the parties at saka doon sa mga senator judges.
6: Bumungad kasi sa day 6 ng trial ni VP Sara ang concern ni na Senator Judge Robin Padilla at Alan Peter Cayetano pagdating sa timing ng imbestigasyon ni Matibag sa 2019 SEA Games Sports Complex sa Tarlac na humantong sa palitan ng pananaw ng ilang Senator Judge. Si Cayetano ang naging chairperson ng organizing body nito.
8: Una na rin nangamba si Senator Judge Alan sa paunang hiling ni Matibag pagdating sa kanyang scheduled appearance sa trial. Maaari raw kasi itong magdulot na masamang imahe sa Senate Impeachment Court dahil nagmumukha raw ang korte pa ang nag-a-adjust para sa isang testigo.
6: Isasalang bilang witness si Matibag sa trial sa susunod na linggo. Pero para kay Senator Ping Lacson, tila namumuro na raw para sa isang tagamasid ang umano'y irrelevant na mga manifestation sa Senate floor. May naging

0: daw kasi ang kapwa senator judge niya na kung pwede ay mag-move to divide the house tuwing naiinis ito sa manifestations na walang kinalaman sa trial. Malamang din daw ikinatuwa ng mga nasa Senate Gallery ang motion para i-adjourn ang trial tuwing naiinis sila sa mga ganitong manifestation. Si Matibag na ang huling witness para sa pagtalakay ng grave threats and inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Susundan niya ng pagtalakay sa umano'y misuse of confidential funds ng OVP. Dahil medyo technical na ito, hinihikayat ng Senate Impeachment Court na mas mag-effort pa ang prosec at defense na i-discuss ito sa paraang maiintindihan ng publiko.
1: So I think both parties have to navigate that at medyo balansehin ng konti para yung publiko naman makasakay dun sa mga nangyayari sa impeachment trial.
0: Aabangan din sa susunod na linggo kung ipapasampina na ba ang financial records ni VP Sara na posibleng idaan sa botohan ng senator judges bilang bahagi ng reklamo sa kanya umanong unexplained wealth. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Maaring maging gabay sa desisyon ng Senate Impeachment Court ang nangyari sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung papayagan ni PBBM na ilabas ang tax records ni VP Sara. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reggie Tongol, sa Corona trial kasi, sinabpina ng korte si Noy BIR Commissioner Kim Henares para isumite ang tax records ng dating Chief Justice. Sa Lunes pa magpapasyang Impeachment Court sa hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang financial records ng pangalawang pangulo.
1: And then that time si Commissioner Kim Henares naghingi siya ng permiso sa presidente at ang rason niya ay President Noynoy, meron po akong sampina dito, bigyan niyo po ako ng permiso kasi pag hindi po ako nagdala ng dokumento doon, mako-contempt of court po ako. At kapag wala naman ka akong permiso sa mula sa inyo, ako naman ay pwedeng kasuhan ng criminal case under Section 217 ng National Internal Revenue Code o ng Tax Code. Kaya para po wala akong liability, hihingi po ako sa inyo ng permiso ayon sa Section 71 naman ng Tax Code na pinapayagan.
3: Nanindigan ang prosecution team na walang kaugnayan ng impeachment trial ni VP Sara sa mga kasong kinakaharap ng ilang senador sa minorya. Yan ang agenda reporting Isaiah Mirapuentes ng Abante.
4: Tila unti-unting nalalagas sa mga nasa minorya ng Senado. Kaya naman sa kanyang manifestation sa ika-anim na araw ng impeachment trial, naglabas ng agam-agam si Senator Robin Padilla tungkol sa mga imbestigasyon at kasong kinaharap ng mga kaalyado. Pero ang sagot ng prosekusyon,
5: wala pong script ito of conspiracy, no? Wala pong Operation Romanov against the senator judges who are not part of the majority bloc. Para sa bayan lang to, para sa katotohanan.
4: Ang sigurado raw, naglipa na ang trolls sa panahon ng paglilitis at pinalalabas sa taong bayan na talo na ang prosekusyon.
5: So tinitira na kami ng mga prosecutors kung ano-ano na. No? Merong rapist, merong communist, merong sa amin. Ano? Pag wag lang nila ako tirahin kasi magko-confess na ako. Marami talaga akong kasalanan. You don't need to make tira me.
6: Ito ay laban ng katotohanan at laban ng fake news. Kaya nga po hinihikayat natin, no, yung mga kababayan natin na subaybayan ang impeachment trial nang sa ganun ay hindi sila mapepeke.
4: Inaasahang sa Lunes magkakaalaman na kung mabubuksan ba ang tax at bank records ni VP Sara. Umaasa ang prosekusyon na papanigan sila ng senator judges.
7: Uy, defensive sila. May tinatago. Parang ganoon lang. Nandito na tayo sa impeachment trial, di ba? Trial of the century. Ilatag na po natin lahat.
2: Sa susunod na linggo, huling testigo na ang ihaharap ng prosekusyon para sa Article 4 o kaugnay sa grave threats. Si NBI Director Melvin Matibag ang huling alas ng prosekusyon na mas kaabang-abang daw dahil may mga pasabog. Matapos niyan, bubuksan ang paglilitis para sa confidential funds na mas mahaba at mas mabusisi. Para sa Agenda, Isaiah Mirapuentes, Abante.
3: sang-ayon ng Malacanang na hindi panggigipit ang 2019 SEA Games probe ng NBI. May mensahe rin ang palasyo sa magkapatid na Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
8: Kung walang katatakutan, bakit mag-react? Yan ang mensahe ng Malacanang sa magkapatid ng Senator Judges na sina Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Tumindig ang palasyo sa likod ng NBI na ngayon ay imbestigahan ang umano'y irregularidad sa Southeast Asian Games Sports Complex sa Clark, Tarlac noong 2019 kung kailan nagsilbi si Senator Alan bilang Organizing Committee Head.
9: So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty.
8: Hindi raw intimidation na matatawag ang imbestigasyon dahil trabaho ng NBI ang hindi tulugan at isawalang bahala ang mga dapat imbestigahan. Sa pagkwestiyon ni Cayetano sa timing ng imbestigasyon, June 15 pa raw nakipagpulong si NBI Director Melvin Matibag sa mga opisyal ng Clark City para sa itatayong NBI Academy dito. Kaya hindi raw tungkol kay Cayetano ang imbestigasyong ito at hindi dapat tingnan bilang pag-target ng isa-isa sa kanilang mga kaalyado. Ang punto rin ng dating Senate President, nasangkot ang pangalan ni DPWH Secretary at dating Basis Conversion and Development Authority President Vince Dizon, tinabla ng Malacanang. Naimbestigahan na raw ito at naabsuelto ang kalihim. Pero si Cayetano na nooy House Speaker, misto lang hindi raw dumaan sa imbestigasyon noong 2019 ayon sa Malacanang dahil sa isang tao.
9: Sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga.
8: Sa impeachment trial naman, isa lang daw ang inaasahan ng Malacanang sa pag-usad nito on its third week. Wala ng drama at wala raw sanang pagtatago ng katotohanan at pag-iwas sa mga totoong issue. Isa rin daw napakababang argumento ng depensa ang paggamit sa pahayag ni PBBM noon na willing siya makipag-ayos sa mga Duterte para tanungin ang witness kung sa tingin ba nila ay seryoso ang pagbabanta ng bise.
9: Kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat nang maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
8: Sa tingin ng Malacanang, hindi rin papayag ang Vice na pumirma ng waiver dahil wala naman daw Duterte ang pumipirma ng waiver. Ang bagong Pilipino rin daw, hindi nangangatob sa imbestigasyon kahit siya pa ang tinuturo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
2: Tila labasan ng baho ang nais ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinamon kasi ni Cayetano ang Malacanang na imbestigahan ang 2019 SEA Games at iimbestigahan din daw ng minorya ang flood control scandal. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na susuportahan nila ang all-out investigation para malaman ang katotohanan.
10: Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Irwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Eh lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon.
2: Sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na posible ring ipatawag si dating BCDA President at ngayon Public Works Secretary Vince Dizon sa investigasyon sa SEA Games facilities. Ito'y kahit na hawak na nila ang joint resolution ng Office of the Ombudsman na nag-absuelto noon sa mga dating opisyal ng BCDA.
11: Kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inibestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, eh ating tatawagin.
12: Lusot na sa kasong indirect contempt sina Akbayan Party List Representative Percy Sandania, Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon at Political Analyst Richard Hedarian. Binasura kasi ng Korte Suprema ang reklamo for lack of merit. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
13: Ibinasura ng Korte Suprema ang reklamong indirect contempt laban kina Akbayan Party List Representative Persis Handanya, Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon, at Political Analyst na si Richard Heydarian. Bunsod ang reklamo na magkakahiwalay nilang reaksyon sa naging ruling ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional at void ab initio ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon.
14: Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court.
13: Sabi ng petitioners na sina Attorney Mark Christopher Tolentino at Rolex Suplico, ginamit na Sandanya at Heydarian ang kanilang social media platforms para magbahagi ng umano'y inflammatory rhetoric na nagdi-discredit sa desisyon ng Supreme Court. Sa petisyon naman ni Attorney Ferdinand Topacio, sinabi niyang improper ang komento ni Gadon na tuta umano ng mga Duterte ang Korte Suprema. Sa desisyon ng Supreme Court en banc, ibinasura nito ang mga petisyon dahil sa lack of merit. Paliwanag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, parte ng political expression ng pagbibigay kritisismo sa mga desisyon ng Korte. Binigyang din ng SC na dapat itong maging mapili kung ano sa mga tinatawag na hot take sa social media ang dapat itong pagtuunan ng pansin at may karapatan daw ang publiko na maging kritikal sa bawat desisyon ng Korte Suprema. Nagpahayag naman ng pagkatuwa sa resulta sa Heydarian at Sandanya. Sinabi ng political analyst na hindi questionable ang commitment ng SC sa konstitusyon, habang suportado naman ng mga batas ang mensahe ng Korte Suprema na protektado ng batas ng political expression, pero hindi anyang umano'y pagbabanta sa buhay ng iba na isa sa mga reklamong isinampan ng Kamara laban sa Vice Presidente. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
12: Umano'y special treatment ng PNP kay Senador Rodante Marcoleta kinunda na. At Angel Oxin, may buwelta kay Senador Robin Padilla. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo. Sa elliptical road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. No special treatment, yan ang pangako ng BJMP habang nakakulong si Senador Dante Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
1: Kinundina ng isang progresibong grupo ang umano'y special treatment ng PNP kay Senador Dante Marcoleta matapos itong arestuhin sa kasong plunder at nanatili ng 9 araw sa kustodiya ng PNP General Hospital sa Camp Crame dahil sa mga iniindaan niya nitong sakit, kabilang na ang mild pneumonia. Sa isang payag, sinabi ng grupong SPARK o Samahan ng Progresibong Kabataan na sa kabila ng mga sintomas ng isang communicable disease, hinayaan pa rin daw ng PNP-CIDG na bisitahin ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla si Marcoleta. Wala na rin daw dahilan para patagalin pa ang paggulo ng mga pagdinig ni Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil mismong PNP na anya nagsabing fit to travel na ito. Kahapon ay pinag-utos na ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang paglilipat kustudiya ni Marcoleta mula sa PNP-CIDG papunta sa BJMP na siyang in charge sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Kasunod nito, nanindigan si BJMP spokesperson J-Rex Bustinera na walang magiging special treatment kay Marcoleta sa loob ng kulungan.
2: As far as the BJMP is concerned, una, we have set policies na, formal policies, na kapag nag-violate ang aming mga tauhan doon, ay talagang mananagot, kakasuhan namin sila. And part of that is the standard operating procedures for the treatment of all PDL. And if there are any reports or allegations, kami welcome, pwede po kayo pumunta mismo dito sa aming headquarters para magbigay ng ebidensya o magreklamo at iimbestigahan namin yan at paparusahan namin.
1: At bagamat kailangan munang ihiwalay si Marcoleta sa ibang mga PDL, normal na selda pa rin ang paglalagyan sa senador. Mas malapit lang daw ito sa infirmary dahil classified si Marcoleta bilang person with comorbidities.
2: So I would like to emphasize na it's still a holding cell. It's a cell. Cell na rin po siya and together with other PDL na may mga sakit. Pero hindi po siya hinahalo kasi of course ayaw din naman natin makompromise ang sakit.
1: Tanging pamilya, legal counsel at mga doktor lang din ni Marcoleta ang maaaring bumisita sa kanya sa kulungan. Personal ring in-inspection ni Miranda at ng iba pang mahestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang jail facility kung saan sinamahan silang mag-ikot ni Jail Superintendent Maria Lourdes Pasion. Dito ay pinakita ang magiging pansamantalang kulungan ni Marcoleta habang sasailalim ito sa 1 linggong isolation dahil kagagaling lamang na senador mula sa mild pneumonia. Inilipat din si Marcoleta kasama ang general population pagkatapos ng 1 linggong isolation ayon sa BJMP.
2: They found it sufficient enough. Pinakita naman namin kung saan gusto pumunta ng mga bisita natin. Pumunta sila mismo sa infirmary, yung consultation room na nakita natin. Consultation room ng doctor, facilities na medical laboratory. Kasi meron po tayong in-house diagnostic laboratory for contagious disease such as tuberculosis.
1: Inutos ng korte ang pagpapalipat kay Marcoleta matapos lumabas sa pagsusuri ng UP Philippine General Hospital na wala nang iniindang karamdaman ang senador na nangangailangan pa ng patuloy na hospital confinement. Ikinatuwa naman ito ng grupong SPARK na nanindigang hindi matatakasan ni Marcoleta ang kanyang pananagutan sa mga akusasyon laban sa kanya. Nararapat din anyang ikulong ang senador sa Quezon City Jail kung saan nakadetina ang mga kapwa-akusadong sina former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos ang balasahan sa DOH, pagre-repaso naman sa mga programa at prioridad ng ahensya ang tinututukan ngayon ng bagong kalihim na si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
3: Kasabay ng pagpasok ni Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. sa DOH ang revamp sa ahensya. Isang realignment of leadership para sa ikalalakas daw ng health services sa bansa. Sa ilalim ng Department Order 2026-4726, binigyan ng interim assignments ang mga opisyal para magpatuloy ang normal operations ng DOH. Kabilang dito ang Central Office, Centers for Health Development at Piling Operating Units. Kasama rin sa mga apektado ng balasahan ay ang mga umano'y bata ni resigned Health Secretary Ted Herbosa na sina USEC Albert Domingo at Director Tina Marasigan. Ito ay habang isinasagawa raw ang review sa mga prioridad at programa. Layon din itong palakasin ang koordinasyon sa iba't ibang sangay ng ahensya. Binanggit din sa department order na bukod sa smooth turnover of responsibilities mula sa dating administrasyon, dapat panatilihin ang professionalism among officials and employees and to work closely with one another. Sinabi rin ni Puhalte na para ma-improve ang healthcare, kailangan pakinggan ang mga health worker, LGU, development partners at komunidad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isusulong din daw ang mithiin ng universal healthcare sa pamamagitan ng pagpapalawak ng essential health services para maprotektahan ang mga pamilya sa malaking gastusin ng pagkakasakit. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
4: Imbis na matakot, ginawang lecture ng Japan Coast Guard ang naging pagsalubong nila sa barko ng China sa West Philippine Sea. Bit-bit nila yan sa kanilang 4-day port visit sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
5: Dumaong na sa Maynila ang Japan Coast Guard training vessel na Itsukushima para sa 4-day port visit na bahagi ng kanilang 89-day Global Ocean Training Voyage. Nagsimula ang misyon ng mahigit 100 crew member noong Mayo sa Kure, Japan at ngayon ay nasa last leg na matapos na dumaan sa Canada, US, Australia at Singapore. Mula Singapore, binaybay ng Itsukushima ang West Philippine Sea kung saan nakatagpo umano nito ang China Coast Guard. Pero ayon kay Captain Naoki Mizuguchi, commanding officer ng Itsukushima, ginamit nilang pagkakataon para makapagturo sa kanilang mga kasamang trainee na mula pa sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia.
6: Actually, we happen to also encounter the China Coast Guard vessels on the, you know, the sea. But it's actually, we take it advantage and it's a good opportunity for us to actually teach the trainees on board that this actually happens during our like daily operations.
5: Sa susunod na 4 na araw, inaasahang mas mapapalakas pa ang relasyon ng Japan at Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga hinandang joint training activity.
7: Isa sa nakikita natin na pinaka-importante yung people-to-people engagement dahil alam naman natin na yung ating mga kadete ngayon sa darating na panahon sila din yung mamumuno na sa ating organisasyon at ganun din sa side ng Japan Coast Guard na magkakakilala na sila.
5: Para sa isa sa mga nakasamang Pilipinong ship rider, magandang experience ang pagsasanay.
8: We look forward na magkaroon kami ng knowledge and experience to operating large vessels like this one.
7: Kung doon sa ating mga barko kasi ay dedicated siya on the operations lagi siyang nadideploy na hindi natin alam kung kailan siya babalik, depende sa deployment niya. Para hindi po ma-hamper yung training programs ng ating mga cadets, ay kung merong ganitong training vessel tayo, ay tuloy-tuloy po ang kanilang training.
5: Ang 134-meter Itsukushima ay isa sa mga modernong training vessel ng Japan. Pagkatapos ng engagements nito sa Pilipinas, ay babalik na rin ito sa Tokyo. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: mining exists. Yan ang paninindigan ng DENR sa gitna ng pagtutol ng ilang grupo sa pagmimina sa Palawan na anilay nakakasira daw sa kalikasan. Narito ang gender report ni Mike Carazon.
1: Walang responsible mining sa Pilipinas. Yan ang paninindigan ng Alyansa Tigil Mina o ATM sa paglilinaw ng mga mining companies na responsable silang nagmimina sa kabila ng mga paratang na sinisira nila ang kalikasan.
2: Pero taliwas yan sa paniniwala ni Environment Secretary Mitch Cuna.
3: At the outset, I'll tell you, responsible mining does exist. Hindi na pwede yung dating panahon na nasa malalayong mga far-flung na lugar ang mga minahan. Hindi talaga natin alam kung ano yung pagpapatakbo nila doon. Ngayon, anything na pwedeng ipalabas, nag-discoloration yung tubig o kahit ano, inilalabas kagad.
1: Sa pagbisita ng Billionaire News Channel sa mga minahan sa Palawan, binida ng mga kumpanya ang kanilang prosesong ginagawa sa kabundukan.
4: We are practicing in Riotuba progressive rehabilitation. So medyo fragmented yung mga areas natin kung saan yung mga natapos na pagminahan ay immediately we rehabilitate it. Itong area na to was planted in November 2025. So kung makikita nyo naman po, surviving sila, around 95% yung survival rate natin dito. And also in this area, nagtanim po tayo ng mga earthbold species.
1: Bagamat muling tinatanim ang mga naputol na puno, giit ng ATM, hindi dapat minimina ang Palawan. Bukod sa malapit ang mga kabundukan nito sa mga anyong tubig, marami ring nasasagasa ang buhay, gaya ng halaman, hayop at tao. Sagot na mga minahan, nakakapagbigay naman sila ng trabaho sa mga katutubo at bumabalik na raw ang flora at fauna sa kanilang mga rehabilitated area.
5: After 16 years, ito po yung expect natin na maging itsura po ng may rehabilitation site natin. Striving well, maraming punong kahoy, iba't iba, pati yung mga halaman na natin tinanim, yan, nakita nyo na rin na tumutubo sila sa paligid. Yung mga leaf litter ng mga punong kahoy na to, ito yung nagpapaganda ng kondisyon ng lupa.
1: Sa kabila ng debate sa kapahanan ng kalikasan, giit ni Cuna, may ambag ang mining sa ekonomiya.
3: Kausap ko nga ang MGB nung isang araw, by the end of the year, we may be able to come up with figures already kung gaano kalaki ngayon ang nako-contribute sa national government. So itong paggagamitan po nito ay iba't ibang bagay. I've been to several mine sites already. Nakakadagdag sila ng classroom, merong hospital na maliit, may scholarships para sa mga mag-aaral doon.
1: Kinumpirma rin ni Cuna na nagbibigay ang mga minahan sa Palawan ng 1% kita nito sa mga katutubo. Pero, buwelta ng ATM, mga nasa paanan lang ng bundok ang nakikinabang dito at hindi ang mga nasa kanayunan na siyang may pinakakarapatan sa kabundukan. Para sa Agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
6: A fashion journalist in Paris writes a scathing post about Heart Evangelista. Na-mention ang Pinay sa article ni Luis Pisano titled Can You Be Woke at Couture? An Existential Crisis Among the World's Richest Women. Pisano wrote about his experience sa recent Haute Couture Week kung saan nakita niya si Heart. Pisano then revealed that Heart was actually the inspiration behind his couture and corruption series on TikTok. Nadawit daw kasi sa corruption scandal ang asawa nitong si Senator Cheese Escudero, forcing Heart to skip an entire couture season. And yet, she's back allegedly, smiling like nothing happened. Napapaisip daw si Pisano if siya lang ang remotely curious about the truth. May matinding banat din si Angel Locsin laban kay Senator Robin Padilla. Nag-react ang aktres after Padilla declared himself a communist in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Angel says, while she appreciates the honesty, nasaan daw si Padilla nung panahong nire-red tag siya kahit alam niyang hindi ito totoo to. She also questioned the lawmaker's support kay Pastor Apollo Quibuloy and his position on China. Ayon kay Angel, hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinahangaan niya. Mensahe pa niya sa aktor, tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. More more details emerge about the civil wedding ni Bea Alonzo and Pure Gold heir Vincent Ko. Shinare mismo ni Bea that she did her own makeup for the event. She doesn't normally do this for special occasions, but for this one daw, it just felt more personal. Matapos ikasal sa Makati City Hall, Bea and Vincent held an intimate dinner sa Choco Asador. They only had 12 guests who were treated to a Basque-inspired feast. Kabilang sa mga dumalo ang business partners ni Bea and visual artist Pete Rich. Minimalist din ang wedding cake, which was bought from a Maginhawa bakery worth 3,000 pesos. Release ng The Batman Part 2 delayed na naman. At ang pasilip sa upcoming Sylvester Stallone biopic, susunod yan sa agenda.
7: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
10: Oo.
11: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Isa pang traffic check yung Thursday rush hour. Sa EDSA Orense, bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane. Mabilis naman ang northbound lane. Pinaghahandaan na ni PBBM ang kanyang speech para sa kanyang 5th State of the Nation Address sa July 27. Ayon sa Malacanang, bahagi ng paghahanda at pakikipag-usap ng Pangulo sa mga pinuno ng bawat ahensya. Pero hindi muna dinetalya ng palasyo kung ano ang nilalaman ng kanyang magiging talumpati.
13: Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon man po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
0: Nang tanungin kung iimbitahan ba si VP Sara sa SONA, sinabi ni Jose Claire Castro na ang kamera ang nag-iimbita sa mga bisita.
6: Naghahanda na rin ang House of Representatives para sa SONA ng Pangulo. Kanina nakipagpulong ang kamera sa mga miyembro ng media para sa maayos na coverage. Sa susunod na Huwebes, July 23, isa sa ilalim na sa lockdown ng kamera para sa paghahanda ng seguridad. Tulad ng mga nauna ng SONA, hindi raw ganoon kagarbo ang SONA ngayong taon.
14: Parang tinone down actually yung pagdating sa mga preparations, more as to guests, saka yung, ang alam ko, tone down yung preparations namin. Pagdating sa, well, yung expenditures and everything, dahil din sa crisis na nangyayari.
6: Pa
15: Pauwi na ng bansa si PBBM, bitbit ang mga bagong investment mula sa kanyang working visit sa Singapore. Nakasentro ang mga kasunduan sa healthcare, digital infrastructure at mga proyekto sa AI. Nakapulong din ang Pangulo ang mga kumpanyang Singtel, Temasek at Ayala Group bago ang kanyang pag-uwi.
16: Matagumpay at produktibo ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Baon ng Pangulo ang pagbalik na mamayang gabi ang iba't ibang investment sa larangan ng kalusugan at digital infrastructure sa Pilipinas.
17: Transparency ang iisang panawagan pero magkaiba ang dahilan. Habang itinutulak ng House Prosecution ang pagbubukas ng financial records ni VP Sara para patunayan ang umano'y unexplained wealth niya. Naniniwala naman ang isang political analyst na mahalaga rin ito para maging patas ang paglilitis para sa prosecution man o sa depensa.
18: Magkaiba man ang legal na pananaw sa issue ng financial documents ni VP Sara, pareho ang posisyon ng dalawang eksperto na dapat payagan ng impeachment court ang paglalabas ng bank AMLAC at BIR records ni VP Sara. Sa memo ng BNC, sinabi ng House Prosecution Panel spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mahalaga ang mga dokumentong ito para mapatunayan ang aligasyon ng unexplained wealth. Sang-ayon dito ang political analyst na si Professor Froilan Kalilong.
15: For you, what is your opinion about how important that, you know, all of this becomes public, yung tax, bank records, AMLAC ni Vice President Sara?
19: Oh, well, unang-una, there's good reason for it. There's strong basis for it, no? Tulad ho ng pinaliwanag ni Kong Shell Jokno kahapon, wala hong rason para hindi ito payagan, no? Dahil dito natin makikita yung buong katotohanan with respect to the assets and net worth of the Vice President, which goes into the meat of the charge for unexplained wealth.
20: I agree naman doon sa pinabanggit ni Congressman Shell Jokno yesterday, you know, as to why we really need to know about these things. In fact, works both ways. No, it could be in favor also of the prosecution, and it may also be in favor of the defense.
18: Kaugnay naman sa muling pagbusisi ng NBI sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games.
15: Sir Melvin Matibag, kasi biglang binuhay yung investigasyon ano po sa 2019 SEA Games na ano ba yon?
20: Para sa akin po kasi, no, number one, we need to look at the timing, no? I really would agree with Senator Alan Peter Gaetano that the timing here is, I think, quite suspect.
18: Para naman kay Attorney Tolosa, hindi dapat ito makaapekto sa testimonya ni Matibag sa impeachment trial ni VP Sara.
19: I think this is a matter that could be properly addressed, no, by Director Matibag himself. But in any case, no, we will still present him as our witness on Monday. No, tapos Tuesday, no, dahil yan ay susunod na hearing date for presentation of witness. And at the end of the day, we trust that the senators, no, will comply with their obligation, no, under the rules to observe political neutrality, which also includes, no, obligation not to unduly discriminate against any person.
6: Ever wonder how Sylvester Stallone became Rocky Balboa? Nirelease na ang first trailer ng biopic that chronicles the actor's remarkable journey to making his hit 1976 film titled I Play Rocky. Bida sa upcoming na pelikula ang Amerikanong si Anthony Ippolito. Gumaganap siya bilang young Stallone, who was then an unknown actor fighting to star in his own screenplay. Rocky became the most successful sports movie franchise in Hollywood history. Dahil dito, nanominate din si Stallone sa Oscars for Best Actor and Best Original Screenplay. I Play Rocky will hit theaters in November. Na-delay na naman ang release ng The Batman Part 2. Instead of October 2027, the much-awaited sequel will now hit theaters on February 2028. Inannouncing ito mismo ng director na si Matt Reeves as he shared the first camera test footage ng pagbabalik ni Robert Pattinson as the Dark Knight. Kasama rin sa pelikula ang MCU stars na sina Scarlett Johansson and Sebastian Stan. 2022 nang nilabas ang unang film, which became a blockbuster hit. Ayon kay DC Studios co-chief James Gunn, normal lang for big-budget titles to have such lengthy gaps before a sequel is released. Kim Kardashian flexes the newest addition to her luxury car collection. The beauty mogul bought a 1973 Ford Bronco na worth $285,000. Bago nito, sinasabing nasa $3.8 million na ang halaga ng vehicles ng Skims founder. These include a Rolls-Royce Phantom worth $400,000 and 5 Mercedes Maybachs gifted to her by her ex-husband, Kanye West. Argentina pinataob ang England sa World Cup semifinal. And another trans Pinay makes history sa Project Runway. Susunod yan sa agenda.

0: daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: tama naman yun, hindi ba? I mean, not at the expense. Modernization, but not at the expense of
1: nature.
2: Of Mother Nature.
1: Yeah.
2: Mother
1: Nature.
3: Oh, oh. Alam nyo, ang pinakamalaking banta sa kalikasan natin, hindi yung bagyo or ano eh, or lindol eh. Ito yung kao-tao. Kapabayaan natin.
0: Yes. Totoo. Yes. At kung minsan, nililindol tayo dahil din sa atin. I think, baka no, pinaparusahan true. Tayo.
3: Yes.
0: Diba?
3: I fully agree.
0: And even climate change is caused by pollution.
3: Yes.
0: Ayun.
1: Kaya eye-opener yung episode talaga natin sa memo this morning. Mm-mm. Kasi hindi talaga, kumbaga, kontrabida ang mga paniki. Kasi sa mga cartoons and pelikula, diba, kinatatakutan ng mga bats.
0: Excuse me, may Batman na, no?
1: Pero mas may silbi pa sila sa tao minsan.
3: Yes, totoo yan.
1: Kaya sila pa nagtatanim ng puno para sa
3: all
1: atin.
3: All species, they have a purpose. Kasi it's a whole ecosystem, eh. If may mawalang isang species, wala na. Lutay-lutay na yung buong ecosystem.
2: So what
3: diba?
2: Can Boracay do to help this?
0: Well, or what they're doing now, no, I was surprised. Yeah. Because it was unclear kung matutuloy pa yung gusto nilang mag-build ng bridge from Katiklan to the main island. Mm. And that means, wow, hordes are going to go into the island and make a mess of it, di ba? Mm-hmm. So, ang sabi ni Julia, all of the NGOs and even local government, including the governor of Aklan, is against the bridge.
2: Yes.
0: Oo. Pero sabi nga ni Julia, experience niya, preno muna ngayon, pag wala nang pumapansin, biglang, ayan
1: itutuloy na.
0: Matutuloy
2: na. And for me, that's part of the Boracay experience, that little boat ride that you take from, di ba? So point A to point B, that's part of the Boracay experience, so let's not mess it up.
0: Exactly. Oo, sana, tignan natin.
1: Abangan. Patuloy nating babantayan.
3: You know what? Lastly, can I just say, ha, after all this, parang, even if we are responsible for diminishing our environment, it's also our responsibility to restore it. Mm. Yes. Tayo din. Yes. We are also the solution.
0: Okay.
3: We are the problem, but also the solution.
0: Bibigyan kita bukas ng mga, yung itatanim mo.
3: Okay, magsimula tayo dyan.
0: Magsimula ka.
3: Total, nanalo din naman tayo ng award dyan, di ba?
1: Kala ko. Kala ko
0: pa tumanggap, ha?
1: Kala ko, plane ticket sa Boracay ang bibigay ni Corina.
0: Pwede rin, para ma-follow up yan. Bakit? Ako na lang ang pupunta. Bakit ba?
1: Baka kailangan mo ng assistant. Taga-bit-bit ng maleta.
0: Basta may pera yung maleta.
1: Okay.
0: Okay.
1: Relate. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
3: Ako naman si Erica Christensen.
2: Ako naman si Raymond Gutierrez. And for more news and features, visit our official website, bnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo. At ang balita may agenda.
4: K5 News FM. Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
4: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
10: May family history ba na kamuos ng diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DDX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
11: Mag-DDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabutika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
11: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka,
8: magabuti ka.
11: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.

0: Good. My DC. Mabaka sa mga butika.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.35 ang oras. Builong na iradulong sa inyo sa kalubansang Syntrom Advance. Alagang di magkukulang.
0: This time check is brought to you by Syntrom Advance. Syntrom Advance. Alagang di magkukulang.
1: Kagsubuman, iradulong sa inyo sa kalubansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 Jun Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Jun Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch, Jun Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-paramati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton syurad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Nandoriao, Molo, Arevalo, City Proper, kag sa atuman tanan ng mga taga-paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. Jun Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: And then, sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init, kag nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi, diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, may kaupon mga aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kantaran sa ilan na tipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka K5 Kim Kaloyo, samtang may ikaw po naton karon iban pa ng mga balita, man ka-information, nagikan naman kay ka K5 Jenny Kauyuna, nagikan sa Iloilo City Hall. Ay natipon man ng mga balita, ka-information, nagikan sa pulis, military, kag-iban pa. Kung kita kay ka K5 Karen Badilla. Samtang mga pila man karon ka mga natipon man ng mga balita on the spot, kag mga pila ka mga mga flash report alin sa aton nga mga iban nga mga reporters with KK5 Aaron Lloyd Refugio and KK5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga KK5, mga dalag ko magkaroon ng mga balita national, kabalita international, mga follow-up ka mga breaking news. Alin sa balita international, kabalita national, yun ang mga KK5 ang higa pa star karoon. Ato sila nga news center, upo natin si KK5 Sunny Punay. Sa kinandan, upo natin rin sa technical side, KK5 Lawrence Suliman. Sa kinandan, ako naman ang inyo KK5, Jun Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo, tarantaran. Diri sa aton nga pagpangaragad mga KK5, today is a Thursday, July 16, 2026. Kapit sa DC size na kita subong edisyon. Diri sa ato sila nga pagpangaragad mga KK5. Diri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko na nga mabalita kag information nga aton igaplastar sa ato sining mga taga paramati sa ato nga mga pumuluyo sa karon sa ato sining ika-Huwebes na nga edisyon. Gani preparado na sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati sa aton makauturan lasta na kamo tarantaran kay diri kita karon sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kag information nga aton igaplastar kapag atrakayon subong nga gabi. Kamusta na gali anay? Pa nga mustahon ta na ato sining mga followers no. Tanan-tanan naton nga mga followers nga nag-monitor na diri sa ato sining pagpangaragad ang mga tanan nga mga drivers no, mga tricycle driver tanan-tanan nga mga driver, taxi driver nga nag-monitor na diri sa ato nga pagpangaragad. Of course ang ato sining mga kauturan nga mga nagapamati mga ka-K5 sa 88.7 K5 News FM Irilo and ang mga nag-upod na sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa June Kapulot News Live naka-cross post ini mga ka-K5 no. So gani sa ato sining mga kauturan prepara na kamo ayos lang kamo da wala sige ah dire kita karon sa aton nga mga pirana ka mga dalagko nga mabrita kag information nga pagatalakayon. Dire kita una sa mga balita lokal sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal mga ka-K5. Diri kita sa mga ato sininga igapastar nga mga balita lokal sa mga balita lokal mga ka-K5 sa aton nga mga headlines. Pila ka mga residente sang Iloilo wala nagapati nga indi na makabig nga pigado kon naga-income na sang masubra 13,900 kada bulan para sa lima ka miyembro sang pamilya. Ini ang ginpahayag mga ka-K5 sa nga to sininga inang nasyonal kwan nga gobyerno ginpahayag nila kuno nga once gani kuno nga naga-income kita mga ka-K5 sang 13,900 ang isa ka pamilya sa lima sila kabilog nga nagapangabuhi indi na kuno makabig nga pigado insa noon sila nakakuha sang survey nga muni man 13,900 butang tabi 14,000 na naga-income nga to sining mga pumuluyo sang 14,000 a month baka K5 lima kabilog ng miyembro sa pamilya kada bulan isa lang ang sa mga miyembro sa pamilya ang naga-income sang 13,900 hindi na ginakabig nga pigado sing sano ka mo nagambal sinaman nga sa kamahal-mahal subo sa mga balaklon. Wala labot sina nga kamahal-mahal na sa mga balaklon mga ka-K5 mi ultimo isa kabilog nga maisubong 25 piso sang isa kabilog. Mais na blang nga sinugbaw kung mais blang nga ginatanok. Kita nyo na? Mga kwan blang ni mga mais blang ginatanok ina mga ka-K5 hindi pa na yellow corn. Ang yellow corn mga ka-K5, yung bilayab nyo kung tagpila, tag 40, tuptop 45 piso sa isa kabilog. Te, ina mais pa lang na. Hindi bla? How about abi karon sa mga bugas? Ang bugas subong mga ka-K5, ang presyo ay subong 60 piso sa kilo. Nami ang klase sa bugas 60 piso sa kilo. Ang pinakanubo subong mga ka-K5, tag 45. Pinakanubo nga presyos ang bugas ang kinilo niya. Inang ginawakal sa mga supporters ni BBM na naglabot kuno 20 pesos ang bugas. Yung na po, gabi na siyang ilik. Abi pangita, tabi kay kumprahon ta. Ha? Pangita, abi isang 20 pisos, ang ya kilo sa buga, sabi kay kumprahon ko. San pila pa na biliya? Makumpra ko mga 20 sako. Kay baligya ko man, makaki-5 sang tag 21, parang may piso ko nga kwan, nga ganan siya. O, hindi, Blackie, 5, Lawrence. Oh, sa diin eh. Oh, lantawan nyo pala mga kaki-5, maglima kabilog ang miyembro sang pamilya. Tapos, naga-income ka mo sang 13,900 pesos sa kada bulan, mga kaki-5, paano mo na paigo-igoon man? Ang presyo subong sang bugas ang tunga sa sako, mga kaki-5, 25 kilos ha? Ang tunga sa sako or 25 kilos, ang bili niya is 1,250. Pinakanubo na gina. Oh? Kung ibo mga kaki-5, ibutang, oh? Ibutang sa isaka sako, ang bili niya is 2,500. Ang isaka sako subong. So, kung lima ka mo, kandira man lang ang palaaliwansan nyo, bugas man lang mga kaki-5, kagang mga Pilipino, yung mga kaki-5. Nanad niya sa bugas mong, rice is life ya sa mga Pilipino mong, hindi yung mabuhi ang mga Pilipino, hindi kakaon kanun, hindi kakaon rice. Mahal kong mga Amerikano, kita kayong bakal kita pan-Amerikano lang, mga kaki-5, kagbutangan sang palamanda ko na noong klase sa mga palamanda, mga sandwich spreada. Busog na yung mga Amerikano. Kahit tinapaya, okay na silang ato niya mga kaki-5. Mahilig kita yan sa mga, mahilig kita yan sa bugas. Tilantawa nyo kung ang 5 kabilog na miyembro sang pamilya. Ang kayang-kaya ngang isa kasako nga bugas laban-laban. Isa kasako ang ilang ha? Ang basikulang panganiguro ko na muna nga labinigit ko mga hard work ang ila sininga mga trabaho. Mga napamas ansang siminto. Nagapamas ansang sinako nga bugaso ko na no para mga construction na bigat trabaho no. Mga kaki-5 ang mga miyembro sa pamilya. O rinig gani sa bukid sa uma. Nagaarado, nagatanom. Di kapoy-kapoy na, kagutom na. So ang paliwansan nila niya, bugas lang gid. Bakla nila niya utan, nga niya pangutanan nila ng lupo, kagtangkong niya sa tunga sa ramnan. Ang mga kaki-5, kagbutangan sa subak nga ubang, uga nga sapsap. Kagsabaw-sabawan. Ah, gatapok na niya mga kaki-5, ang tag-isak baniadong kanun. Ah, de Blackie 5, Lawrence. De, oh, 2,500 mga kaki-5. Ang ibuhin nga daan sa 13,900 sa sulod sang isa ka bulan bugas pa lang na ah? So ang 13,900 buhinan mga kaki-5 sang 2,500 nga balor sang bugas nga amo ini ang konsumo sang aton sininga mga pumuluyo sa isa lang ka miyembro sang pamilya nga nagapanimalay nga si lima sila kabilog. Oh? So, buhinan ang 13,900 sang 2,500. Ang bilin niya na lang mga kaki-5 is 11,400. O hindi ba? O 11,400 na lang nabilin. Sa 11,400 mga kaki-5, may kabataan ka, abi, no? May kabataan ka nga naga-eskwela. O, kung lima ka mo, bot silingon sa lima ka mag-ulo. Sa lima ni, tatlok bilog bata, kay 500. Di ba, sa lima? Ah, hindi mo na pwede nga duha asawa kung duha bana. Hindi siyempre, duha eh. Asawa kag bana, ang miyembro sa panimalay, kag tatlo ka mga kabataan. Ah, mga kaki-5. Ang isa ka bata, abi, butang tabi, no? Naga-eskwela sa college. Ah? Butang tabi, naga-eskwela ng bata sa college. Ang isa ka bata, ang isa ka bata, bisay school, butang tabi laka-laka, sila kay 500 magpamata, no? So, ang isa abi college na, ang isa abi high school, tapos ang isa elementary. Sa college, kung maalam ang bata, kag nakapasar sa mga state universities, wala bayad kay 500, kay 500 Lawrence, wala bayad, libre. Ang imo nga balayran, no? Kuan na lang, mga alamutan da, mga projects da, kay damo pa man na da, no? Kag ang imo sina nga palibugan, ang inupritis ang bata, kag ang iya nga, balon, para nga, magpanyaga sa eskwelahan. Kay pagkag inupritis, pagkapauli, pagkahapon, pag-abot sa balay, dito manyapon. Libla mo ng kalabanan, ang ilang ginadala nga balon na pagpanyaga lang. Libla? Oh, so, i-budgeton mo na mga kakifive. Butang tabi kada simana, ang budget sang bata mo, pinakaminos na gidlang na. Pinakagamay na gila nga budget, mga kakifive, tag-sien ng adlaw. So, sa lima ka-adlaw sa isa kasimana, may 500 pesos nga dapat nga i-budget mo sa imo sininga bata. Tatlo sila kabilog subong. Tatlo sila kabilog kay ti siyempre lima gani sila sa miyembro sa pamilya. De kundi ang kada semana mga kaki-five, tag 500. Ah, tag 500 ang ilang balon. Plite nila pakadto pakare, kag sudan nila panyaga, gabalon na sila kanon, sulot nila sa putson last down saging. Sang una sa nga eskwila ko, mamana mong. Ang akon nga balon, mga kaki-five nga bugas, hindi gani ya bugas nga kwana, nga rice nga, inang humay bla. Akon nga balon, mga kaki-five ya, inang mais. Ang bugas bla nga mais na. Tapos, ang sudan, tinabal. Lala ka mo tinabal. Diri sa aton, panawag na ginamos, pero isda na saya. Ang ginamos na aton, hindi bala, hipon. Ay ara, pag ginasaya ginamos, sinatawag nga mo ng tinabal nga. Himo sa isda ang gagmay na bla. Amo na sang tinabal. Butangan mo sabaw-sabaw gamay ang imo nga ang imo nga kwan. Lubason mo gamay nga sabaw sang tinabal kag itungtong ang iban nga daw isa ka kutsara nga tinabal sa imo nga balon nga kanon nga mais. Kag putson sang daon saging nga ginlahob. Pag kadto mo sa eskwelahan pag tigparanyaga, medyo likaw-likaw kato sa mga big time nimo nga mga classmate kay ang ilat yung mga sudaan niya, mga fried chicken. Mga hotdog, mga pinirito nga mga itlog, mga kwan, mga sausage, mga corn beef. Amo niya ila sudan, amo niya ila balon. Pinaka minus nila nga balon daya kay 5 Lawrence kwan mong isda nga pinirito. Tingi mo ya tinabal. Tapos sa pulutsan mo kwan pa. Daon pa sang saging nga ginlahob. Ginasugid ko na sa inyo, kaya muna yung akon balon sa nguna. Kaya yung tigay eskula ko, elementary pa lang. Ina sa elementary pa lang ko na. Baka kay 5 tapos, magkadto kami sa eskulahan. Aperte kalayo, sige na lakta namon. Mako, mag nalakta namon. Siguro mga sobra, siguro mga 5 kakilometro ay. Antes kami makalabot sa kwan. Antes kami makalabot sa amon eskulahan. Tiyano pa, mga tagalas 4, alas 5, plus sa kagahon. Gapanaw na tamon, galakat na kami. Mga kaki 5 telas 4 pa lang ya, gapaligo na kami tuya sa kwan, sa bubun. Pag alas 5, lakat na kami. Igo kami abot sa eskulahan, last 7, tagduwa ka oras nga lakat. Mga kaki 5, tayo pagpuli mo naman na. Pagbuhi, alas 4, dresdas dagan na lakat, may lakat, may dalagan. Papuli sa amon balay. Mga kaki 5, amo na sa nguna, nagyanta. Amo na abi. Detiri sa aton, subong yati, hindi naman na uso. Magluwas gid lang kunara kanigin sa mga pinakabukid nga porsyon sa nga aton sining kwan nga lugar ang imo sining nga lugar. Ate, may 500 pesos kabe. Mga kaki 5 kada adlaw-adlaw ting tag 100 lang na gani ha. O pila naman ang ginbuhin? Ang 11,400 nga nabilin. Buhinan na maliwat sang 1,500 kada semana. Itotal nimo sa isa ka kabulan. Mga kaki 5, ang isa ka bulan is 4 ka semana. Sa 4 ka semana, 4 mga kaki 5 ka 500, ka 3 ka 500. 4 ka 3 ka 500, pila? 4 times 5 equals 2,000. Mga kaki, 5 of 2,500. Gali! Ha? 4 times 5 mong equals 25. So 2,500 naman ang buhin sa 11,000. 2,500 na maliwat ang ibuhin sa 11,400 nga nabilin sa 13,000 sa ginbakal ninyo nga bugas. Now, pila ang nabilin sa 11,400 ginbuhin na naman sa 2,500 mga kaki 5. Kundi mga ara na lang sa mga inang 9,900. 9,900 na lang nabilin. Sa 9,900 mga kaki 5, baklan mo pa na sang Sudan, of course. Bakal ka pa na sang Sudan, bakal ka pa na sang asin, bitsin, ginamos, ano pa na, mga tuyo, mga kunano pa na mga kinanglano nyo, mga lamas. Pinagkamataas na nga mabilin mga kaki 5, 5,000. Ang mabilin nga 5,000 mga kaki 5, inugbayad na sa kuryente kag sa tubig. Manon lang ka mo, inugbakal nyo bayo nyo, kung magmasakit ang mga kabataan, ano ibakal nyo sang Tylenol? Ano ibakal nyo sang klinika D3 bayo? Kung magbalatian kabataan nyo, kagkamuman, ng mga mag-asawa, ano ibakal nga ka mag-asawa sang underwear kag brief nila? Alaban-laban, wala lang guro underwear kag brief eh. So sino naghambal sina mga kakifay? Ang gobyerno ta naghambal nga ang ara kunang mga tawo nga naga-income sa 5 ka miyembro sa isa ka pamilya nga naga-income mga kakifay sang 13,900 sa kada bulan hindi na makabig kunang kapigado. Si ano na sila? Mga kakifay? Hindi ba na? So, amo na mga kaki 5, ginaisip lang niya sa mga buwisit nga ara sa politika o ara sa gobyerno. Kayway ka mo ya kaagi isang pangabuhi nga kasubong sina. Huwag nyo na yung maagyan niya kay nga ang mga swildo nyo nga mga yun ipatula ka mo di hamak ng pwerte kadlagko. Lalabot sila nga pwerte kadlagko sa mga swildo nyo nga mga bilik sang ilik nyo ga pangawat pa ka mo sa kwarta sa kaban sang gobyerno. Ang kaluluo ya mo ang mga aton sini nga mga pumuluyo. Hindi ba? Nan! So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Standby kamo kay plastan ato na karon isa-isa kay ang reaksyon sa ato sini nga mga pumuluyo diri sa syudad parte sa sining ginahambal nga ang mga tao kuno sa isa ka pamilya nga 5 kabilog ang miyembro sang pamilya nga naga-income sang 13,000 pesos kada bulan makabig nga hindi na kuno pigado. Yo da puga bili sang ilik. Hindi ba? So i-plastar ko na karon sa inyo sini nga mga kakifay. Hatag ka mo reaksyon sa ato sini nga mga pumuluyo. Siling ni Ralph Dasal untaw sini grabe utok sang gobyerno subong ba? Bangagid da. Buang sinya bangagid da puga. Siling ni Jenny Halyorina, siling niya kung may estudyante ka, nga duha kabilog, nga guwaya, mautangan ka pa kung ikaw lang isa ang nagaubra. Wala na snacks kundi managitlon na lang gidlang sang laway mo. Sino na yan ay survey? Base nag-survey na sila, refer to his self for single only. O lutang bangag ng administrasyon. Muna. mga kaki-five, reaksyon sa nga to, sino nga mga pumuluyo? Mga kaki-five, sino nga apat ka inangwanta, apat ka 500 idol is, apat ka 1,500 idol is 6,000? Hindi, apat lang. Ayoko gali, no? So, slipat gali ko. Kundi kada adlaw kada simana 500 tapos sa kada simana kundi 500 tatlo sila mong no kada simana apat ka simana apat ka 500 apat ka 500 sa tatlo ka tawo and amo na no sa isa ka bulan. Nananin ng mathematics human. Kundi tatlo sila. Tatlo sila, tag 500 kada adla, kada simana. No? Sa isa ka bulan, May apat ka semana. O hindi, Blackie 5, Lawrence? Sa isa ka bulan, may apat ka semana. So, tatlo sila. Three times four, galing, no? Akwan, inang 3 times 5 times 4 amo gali na sus Maria ihunis ni garapon sa tisima sa la magkos matikmatik kuman ano abi kay sa nguna gali tsura mo maestra sa mathematics kakatulog kuya abi mo tuyo kuya kay kon gabi ka trabaho ko kon adlaw gi eskwela ko mo kinatabuan gid nga ngamon nga inang leksyon sa math bala no subject namon sa mathematics mga tag alas 2 ang hapon dati tuyo gi ko na tulog ko na sa likod siyang bangko. Mga kaka-K5, tuksoon gani ko sa maestra ko, ginapukaw lang ko sa akong mga classmates, sila nga kapulot, sila imo na ikaw na tukso ni mamo. Inituod na. Nga school ko. Tuod na ginasugit ko sa inyo. Ginapukaw ko sa akong mga classmates, kapulot-kapulot, ginapangita ka ni mamo. Amon nga maestra to, sino gani, ano gani pilito ni mamo, si ma'am, ano ganito man, si ma'am Huertas, blato. Mistra na monto sa Inoy Chesbla sa Bacolod Negros Occidental High School dito ko nag high school mo alumnos ako sa kuno mong sang Negros Occidental High School sa Bacolod City dito ko nag graduate high school mo so mga kaka-K5 muna sa lagali no 3 times 500 times 4 amo na gali. So 3 times 500 is equal to 1500 hindi bla? I times 4 mo dayon. Oh hindi bla? Times 4 equal 6000. Gusto gid man ni aton nga kwan no. Oh, thank you gid sa kay kwan si Noy de la Cruz sa paninyo. Sala gali akon ba do? Di ma ko magila na may 6,000 nga buhin pa. So, bot si Ringon, ang 11,400 mga kaka-K5 buhinan pag isang 6,000. Ang nabilin mga kaka-K5 is 5,400 na lang. O, tiyang 5,400. Ay, ahay. O, anho nasang mag-asawa? Anho nasang pamilya? O, hindi ba? O, anho na nilang 5,400 na nabilin? Ibayad sa kuryente, ibayad sa tubig, ibakal sang haasin, bitsin, ginamos, tuyo, mantika. Laban-laban, kulang pa na. Tiway na sila sang kwan. Tiway na sila gani nung bakal. Guro na sang mga kwan, sa mga para sa ila sining bulong. Kung magbanatian sila, amo na pinakadako nga problema ta. That's why mga kaka-K5, ining 3,900 na ginahambal sa gobyerno ni. Why tupa ni? Oh, hindi bala? Siling sang kwan, siling ni Barotac Viejo Watts. Siling nga sa single gani, 15,000 kulang pa gani. Bisan anhon mo nga kakuripot, kulang na. Oh, 15,000 kulang sa isa ka single. Siya lang isa, blaga pa nga buhi, kulang gani 15,000 sa isa bulan. Tuod man. Ayhan pa kung lima kamuga pangabuhi sa isa lang ka kwan sa isa ka pamilya nga ang inyong aswildo ang inyong income mga kaki 3,900 lang ay so sa gaha kwan na nimo kunang akon pakilala nga si Buano blan ng Bisaya bla sila niya ay gangasa lang siya dungog niya gangasa lang na sila dungog uy naunsa man ni atong gobyerno, bangag na gyud. Kay gangasal na silang dungog. Naunsa man na sila, oy. Pastilang giatay, oy. mga kaka-K5, why na natanan-tanan? Inog bakal sa DTX 500, wala na. Inog bakal sa klinika D3 Bayo, wala na. Inog bakal sa Mighty C nga vitamin C, wala na tsansa. Ang imuo na gina sa aton nga mga pumulo, mangutan na lang sang tangkong sa tunga la taramnan. Mangutan lupo ka mangutan mga kaka-K5 sang kulitis para i-replace sa mga vitamin C kag mangutan balunggay para may mga vitamin A sila kag iban pagid nga mga bitamina nga kinahanglanon. Pero ti hindi sampat kag kulang yapon. Mga kaka-K5, Ina na sila kabakal DTS 500 para sa mga high blood doon. Ina sila makabakal DTS 500 para sa mga kwan, para sa mga diabetison, na mga tigulang ta, ang mga malamta. How about abi karon? Butang tana, lima lang kami bro sa pamilya. How about abi kung mga anom silag bilog o kung mga walo silag bilog? Like for example sa amon nga magpamilya sang una, sang bata pa kami ngara pa kami sa hinoptanan sang nga ginahoptan sang amon nga mga ginikanan iloy kag amay namon. Eh anom kami nga daan nga mga bata sa malipot nga sigilanon walo kami tanan. Kay anom kami tanan-tanan ang nagapangabuhi sad to during the time. Kag ang nagatrabaho sad to during the time gagmay pa kami nga walo. Ang amon lang nga iloy kay ang amon nga amay mga kakifay balati anon. Ang amon nga amay may TV, hindi makapamugat, hindi makapangkarga tapas, hindi makatrabaho masyado. Oh, ang ginaubraya, pulo pang garden-garden na lang ka magtanom-tanom sa mga kamuti, ka mga alugbate. Tapos, pangutano namon kag ibaligyas tiyanggi para nga may piso-piso kami. May bulubin 5 sintimos kami nga may income. Amuna na ginaubra sa nguna sa amon nga amay, kay ang amay namon niya balati anon. Oh, ang amon nga iloy, amo ang nagakuan, nagapangabuya mo, nagatrabaho. Mga ka-K5, ang income niya sa kada bulan during that time, sa muna ka chimpo pagaling, ang isa ka bulan, mga ka-K5, 1,150 pesos. Sa bulan niya nga income, nagatrabaho siya, ka nagapanglabada sa tawo. Oh, mga ka-K5, sa malipot kasi kailanon ka pangamo eh. Oh, te, pero sa una nga chimpo mga ka-K5, tiyan mo na kay barato pa yung mga balaklon. Ang bugas sa una, yara pa lang yan sa mga tagpisong isa kakilo. O hindi, bla? Tag-8 pisos pa lang yan sa una mga ka-K5. Ang presyo sa isa kagantang bugas. Oh, barato pa yan sa una, tag-5 pisos gani. Ang isa kagantang bugas sa una, tisubong niya lang tawa niyo, bla? Isa kakilo nga bugas mga ka-K5, 60 pisos, 65. Oh, isa lang na kakilo. Amo na galing ang balko sa inyo. Nga ang isa ka sako nga bugas subong. Pinakanubo yang nga presyo 2,500. Kalabanan subong tag 2,800, tag 2,900, iba gani tag 3,000. Kun nami naging nga kasi sang bugas labi na kung mga imported nga mga bugas. Oh, hindi bala nang mga mahumot nga mga bugas blana. Oh, labi na kung mga red rice ka mga black rice. Aba, grabe pagin. Oh, so amo na sa ginalantaw naton. Now, ano karon mga ka-K5 ang plano sang gobyerno? Tari mati kamo ha. Kay may bag-o subong nga modus ang ato sini nga gobyerno. May bag-o na mga gin-announce ang ato sini nga gobyerno nga managtag kuno sila sang ayuda naman K5 ba Lawrence. Managtag sila sang ayuda nga tagdarwa kalibo ka peso sa tarantanan nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Para inikuno ayuda sa atong sini nga mga pumuluyo kay ang rason mga ka-K5 sang bangag nga gobyerno. Laban-laban pa umpaw na maniliwat kay kita nila nga ang mga pumuluyo ga ursamong wala labot sina nga ang mga pumuluyo hindi na niya gusto mga ka-K5 sa kay President Bongbong Marcos. Hindi na niya gusto ang mga Pilipino sa iya. Kay bisan ano nila nga survey pinaagi sa service ang SWS, kun bala, kamusta ang iyang trust ratings kagang iya mga ka-K5? Nga, inang satisfactory ratings sa nga aton nga mga pumuluyo sa iya, bisan ano niya nga panami kagpahumot sa mga pumuluyo, negative man gapon ang resulta. Lain sa Kaisara Duterte, nga ang Kaisara nagsaka, pagiging nagsaka, bisan gina-impeach niya. After sang impeachment, mga ka-K5, na gina-impeach na si Vice President Sara Duterte sang Marso, mga ka-K5, ara pa lang sa mga 29% positive pa lang siya sa 29%. Mga ka-K5, subong kay gin-impeach na siya, ara na sa may, sa may Senado, sa Senate na impeachment court, na gina-impeach si Vice President Sara Duterte, abaw, nag-31% pagin. Nagsaka pagin yung trust ratings niya. Oh, nagsaka pagin yung satisfactory ratings ang mga pumuluyo sa kay Vice President Sara Duterte sa iya performance. Ang kay Bongbong Marcos siya, nagsaka gid man ang iya sininga ratings. Pero, nagapabilin gapon sa negative. halin sa negative 15, nagsaka sa negative 27, subong kay nagapahumot sa mga pumuluyo, may ginapanagtagsa ng mga kwarta sa mga barangay, napanagtagan niya ang mga kwarta sa kwarta ang mga barangay, subong mga kaki-five, gapanagtagsa sa mga pagkaon sa mga pumuluyo, ang ambal nila nga walang gutom, gapanagtagsa bugas sa mga pumuluyo, mga kaki-five, pero ang iyang trust rating, so kung iyang satisfactory rating siya, negative 7 gapon, o hindi ba na? O, amo man gapon negatibo sa malipot nga sigulanon, damo na niya sa mga pumuluyo nga way gana sa kay BBM. Amo na mga kaki-five, subong ara ginpagwa nila nga statement nga manghatag naman sila sang sining ginatawag nga ayuda naman nga tag darwa kalibo ka pesos kuno ining darwa kalibo ka pesos nga ipanghatag nga ayuda sa mga pigado kwaon nila kuno ang record sa SSS. Dira sila makuha sang record sa SSS, sa record sa SSS dira sila makuha kay nagabay sila sa sweldo sang tawo. Po chilingon, kung nubo ang income mo, nubo mana ang buhin sang imo sini nga SSS contribution. O hindi ba na? Nagra kuno sila makuha sang balasihan, makuha sila sang record sang mga tawo nga nagatrabaho, mga kaki-five ngang ila pangalan ara nakapagkit sa social security system. Ilang taon nila nakagbasihan ang kontribusyon kung banadako o kung gamay. Kung gamay ang imo nga monthly kontribusyon, but chilingon amo ng imo nga sweldo gamay. Dira sa kuno mabase, kag dira sa managtagsang tagdarwa naman kalibo ka pesos. Which is this solution, ladies and gentlemen, this is not a permanent solusyon. Kundi ginakabig naton nga band-aid solusyon. Band-aid solusyon para sa mga pigado kag sa ginabatyag nga kapigaduhon sa naton nga mga pumuluyo. Nga hindi ini amo ang ginapangita sang mga Pilipino. Hindi ni amo nga klase sang solusyon ang ginapangita sang mga Pilipino. Kaya ang kahalimbawa sini mga kakefay, daw kaangay ini sang ginatawag nga mga sapat kita nga ginabahugan lang. Nga kun ano lang ang ihatag sa aton, ang ilaya ginalamon nila to, ang mga manamit nga mga klase sang karne, ang mga mahumok nga klase sa mga unod sang karne, amo yang ginalamon sa mga yudipatula nila sa Malacañang, kag sa mga kongreso, kag sa senado, kag sa mga government officials, kag sa mga government offices, nga mga kawatan, kag mga sindikato, kita aton iyang ordinaryo nga mga pumuluyo, asik-asikan lang nila kita sang atulan mga kaki-five nga puno sang sabaw. Pahigo po nila kita sang sabaw pagkatapos ang unod yabi mo kung ano nakanamit sang iyang sabaw kay ang karne nga ginabutang gali puro tarantulan. Wala na sang unod, wala sang pataw. Mantener lang kita yung sabaw kay ang tanan-tanan nga pataw ato sila. Amo nang matutuod nga sitwasyon, which is hindi ini. Okay man nga ginahatagan kita sa amuna nga klase sa mga ulo ayuda. Pero mga kaki-five, this is not a main solution. This is only a band-aid solution. Hindi niya mo solusyon. Ang solusyon sinidere, pataasan ang sweldo sa ngaton ng mga mamumugon. Number one nga solusyon kay Five, Lawrence. Number two nga solusyon, ang tanan-tanan nga mga wala sang trabaho, hatagan trabaho. Amo na ya ang pinaka numero uno nga dapat nga solusyon. Parte sa pagkakas sang poverty, ukon pagdula sang poverty, ukon kapigaduhon sa aton diri sa Pilipinas, which is wala ini ginahimo sa aton gobyerno. Kay nga bangag ang gobyerno ta. Mga kakifay. Mati kamo sa ato sini nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan. Ari pa may pamangkot pagdating nga ato sini nga mga pumuluyo sa linya ti paano lang gyud karyang wala sang SSS. Ati kun wala kamo SSS padais eh. Ah ni kay Pipe Lorenzo. Wala kamo ya sang SSS ti padais ni. Ha? SSS sa ido eh. Ha? Mga kaki five. Ha? Ari pagid isa pagid. Lagi na lang taon naton magkakipipe. May i-expose ko sa inyo ha. Magluwas sini. Ang rason sini ni BBM. Kung nga ang mga hatag naman sa sangdarwa kalibo sa mga pumuluyo naton. Kay kuno apikto ini sang grabe subong nga ekonomiya, kwan economic crisis. Bangod sang problema dito sa away sa Middle East. Amo na sang rason kung nga managtag siya. Paumpaw-umpawan lang kita sang bangag nga presidente ta mga kakefay. Paumpaw-umpawan niya lang ta sang kasubong sina nga ah. Lantawan niyo bala kung ano kadako sang kwarta nga ginpain niya para nga hindi na kag hindi naton mabalaan. Number one, ang 500 billion mga kakefay nga anomalia sang flood control project. Hasta subong ginatago kag wala pagyapon masulbar kag wala gyapon makapanabat. Ang hari-hari sini. 500 billion na dula ni siya sa aton nga mga pumuluyo. And that's money, mga kakay-five, came from our taxes. Halina sa aton nga mga buhis. Inang 500 billion. Ikaduha mga kakay-five, ang aton tinulada nga gold, pagpungko gid sang bangag nga presidente, hambal sang iyang utod. Di man ako naghambal, ginasunod ko lang hambal sang utod yang senador. Nga bangag siya, hindi bla? Mga kakay-five. Ang ginhimo sang bangag nga presidente, hambal ni Senator Amy Marcos nga utod niya. Mga kakay-five. Nga siling niya, ibaligya ta siling niya ang aton siling nga stocks nga gold. During the time purti pagkabaratong gold pagpungko yagid. Binaligya ya ang balor mga kakay-five is 129 billion. Ang pamangkot sa di nagkadto tong kwarta. May ara sa mga kakay-five sang inang ginbaligya naton nga na iya inang 3 nga nagabalor sang 48 billiones. Tapos may ara pagin siya sang iban pa nga mga ginbaligyang aton nga inang geothermal power plant. Binaligya man sang bilik sang ilik ya. Buisit nga klasika. Yung napuga. Mga kakay-five. Ha? Amo ni kadamo-damo sa mga bilyon-bilyon pagkatapos may isa pag isa nga ano ganito ang iyang kwanto nga isa nga ang maharlika. May gin pain sa nga pundo sa maharlika mga kakifab do pilak bilyon man to. Until now kabate bala kita kung ano background sang maharlika to. Wala. Wala. Nada. Nothing. Mga kakifab. Nothing. Pakaisa ni Osteng. Wala gin maharlika niya to nga ginahambal ya to. Kag wala labo sina damo-damo pa mga kakifab. Confidential fund ya is 4.8 billion. Mga kakifab, ubran na kalaga si Sara Duterte nga iya confidential fund is 125 million. Ang iya ni BBM nga confidential fund is 4.6 billion. Sa 4.6 billion niya nga mga kakifab nga confidential fund. Hindi man gani maliquidate, hindi man gani mahambal kundi nakararadto to. Tingawin ginalagas ni sa mga buisit ng mga congressman nga niya. Ilabi na gid ng sa Justice Committee nga niya. Gagi na pamunuan ni Luis Strong. Nga, kay nga tungod kay kaalyado, tungod kay grupo. O hindi bla? Ginahambal ko lang kabaturan. Now, mga kakifab, nga ano pagid? May ikuan ko sa inyo. May ara ko nga scoop kag may ara ko nga ibulgar sa inyo nga pwerte ka namin namin eh. Mga kakifive. May i-plastar ko sa inyo nga para mabalaan ko maintindihan nyo kung nga nga may tinutuyo kag kung ano gid ang matutuod nga tuyo. Kung nga nga gainit gid ang ulo ko subong mga kakifive. sa administrasyon sang Marcos nga during the time sang 2022, gapakarasandad ko ni isang pangampanya para nga butuhon lang siya. Tutuod gina ya. Nagpakarasandad kita sini isang hala pangampanya para sa iya para nga butuhon lang siya. Kay abi naton, mga kakifay, bawio niya ang ngalan nga dinagtaan sang tatay niya. Ngangalan ni tatay sang una na dagtaan niya itong dagtas no, perte kakawatan. Panawag sa ila sa una pamilya nila magnanakaw. Di sila ko basi blakon bawion niya. Kahit tiari ginhatagan sa tsansa para bawion man. Mga kakifay, katapusan ang mga panalaytay masadugo nila gali ang mga kawatan, mga buwisit nila. Pamilya nila. O, hindi ba na? Ariyo, may i-expose ko sa inyo, ha? Ah? Ini mga kakifive about sa media mileage. I-expose ko ni sa inyo. Pero hindi lang anay subong. Mga kakifive, ah? Ang parte sa media mileage. Ah? Tingala ko mga kakifive nga diri sa amon. Wala man ko nga pasibangod gid sa iban. Pero may damo nga mga miyembro sa media diri sa amon nga ang komentaryo puro tanan pabor sa gobyerno. Puro tanan pabor sa impeachment. Puro tanan balbal sa Kaysara Duterte. Ang nabilin diri nga mga nagakomentaryo sang patas mga kakifive. Way kok balo, pero ako ya gasigurado ko sinyo. Nga nga kun komentaryo patas tanan kag nakita naton. Mga kakifive nga pirmi laya kaluluoy si Sara Duterte. O hindi ba? Tingala ko nga amo na. Gali mga kakifive. Ah? Amo ni subong ang diskarte sang administrasyon sang Malacañang. Nga ang kutob sang mga media ginatap nila mga kakifive kag hatagan sang budget para pagkomentaryohon kontra kay Sara Duterte. Ang budget mga kakifive halin mismo halin mismo sa administrasyon nga ang nakahambal ko. Amo na i-expose ko sa inyo kung paano ko ninabalaan. Ining kwarta ni nga darwa klibon mga kakifay nga panghatag sa mga pumuluyo ni. Hindi ka mo magdali-dali sininga kay may ginapapirmahan sila. Papirmahon ka mo nila para nga magbaton sa kwarta nga ayuda kung darwa klibo. Dali ka ang pirma nga ina mga kakifay, may posibilidad gamiton ina sa constitutional amendments or ginatawag naton na pagpalawig mga kakifive. No, pagpalawig sang termino sining bangag na presidente. Trouble chura yo. Base papulo pirmahon kamo blada, sa hatagan kamo ayuda, kag ang pirma nyo gamiton para sa constitutional amendments mga kakifay na palawigon ng iyang administrasyon kag palawigon iyang kwan kay nga sundon yang yapak ni tataya gagugagong klase gagugagong klase ka komentaryo ning ako na ama ako na lang ko gilingon na gamiton ko eh base karon kon mapailan ta kaso bla kag ma priso man tabla dugang naman diwa madugang nga naman bla daan gagapasingit sila subong mga kakay five kay hindi sa ano nila nga waswas tutudo do hindi ila mapunggan kay si Sara Duterte mo. Hindi lang makuan, hindi lang makonvict, pero ginapangitaan gid nila ideya kay may media mileage sila subong ginahimo. Nga ang kutob sa tanan nga mga media nga pwede masuhulan, mga kakifive nga nagabaton, mabaton sang ayuda, mga kakifive, mabaton sang kwana. Halin na guro, matyak ko sa malita ang kwana, ang ilang ano ganina, nga budget. Kutob sa mga mabaton sang budget, mga kakifive, nga halin sa malita. Ang ila komentaryo, puro tanan balbal kay Sara Duterte, ilabi kag labaw sa tanan. Pro-impeachment ang ginagamit subong mga media nga kutob sang pwede mabayaran kag pwede magbaton. Mga kakifive, kwan gamiton ini kag hatagan kami sang kami nga mga media bla nga magbaton. K5 Lawrence, hatagan kami sang script. Nga amo ni sang script ang gamiton namon kag amo na i-komentaryo namon kontra kay Sara Duterte, pabor sa impeachment. pabor sa impeachment o sa prosecution kag kontra sa depensa, kag kontra sa Kaisara Duterte. Amo na mga ka-K5. Ha? Ay, nagambal ko, siling ko, taguon ko lang, hindi ko na ipag-i-expose. Naginambal ko naman. Ha? Nga nagambal ako, sina! Kay isa ko, sanggin kontak mga ka-K5. Ha? Sang ila, siling nga propagandista. Ha? Gintawgan. Ambal ko sila, siling ko pasinsyagin. Hindi ko ni mabaton, kay hindi ko gusto mapasibangdan. Nga ba si Pilakadlaw tawgon magkunila nga malitaking. Ha? Kay ang kwarta nga ginapanghatag kag ginabudget para sa mga media para nga bakulon na nga bakulon si Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Ang halin sa gobyerno ta mga ka-K5 nga ang himuon lang sa sining mga media katulad sa amon nga mga ara sa ginatawag naton mga ka-K5 nga inang pure nga media wala magluwas sa social media nga damo-damo pagid mga ka-K5 ang mga mainstream media amo

lang diri sa Iloilo, sa Kape, sa Aklan, kay sa Antique. Pero ang akon, gusto pa balo sa inyo, magka K5 nga way kong inbaton, pagtawag sa akon, siling ko pa sinisya, hindi ko madala. Ah, kay nga ah, konsensyahon ako. Kay pira kaadlaw, ang aton ginapakigbato, diri, ang husto lang, kagang aton ginapakigbato, ang puturo sang aton mga kabataan, kaysang aton nga mga apo. Amo na rason kung nga ang ah, siling ko pa sinisyagid pare, miguhay manta, ang balyas ako siya gintry ko man lang ikaw, kay ti, kung okay sa imo, okay man eh. Ah, siling niya, pero ti galing, ah, kay manta ang prinsipyo mo, hindi mo pwede nang alamunon, na ti okay lang. Iambag ko siya, haling ko ti pa sinisyagid, gaprangka ko si imo, ah, sapatas lang ako. Hindi ko gusto nga mangin bias, kabaylo sang kwarta nga may posibilidad amo pananghalin sa malita nga kwarta nga ginapanagtag subong sa mga tapo sang media. Sa samagin tap ako. Para mga kaki-five nga mangin komentarista kontra kay Vice President Sara Duterte. Amo na, tuod na. So, ginambal ko naman yung subong yaman. Di, pero ti, tuod-tuod eh. Sa manipot nga sugilanon, di hamak nga hindi kampante subong ang prosecutors ta. Ang impeachment prosecutor, ang house prosecutors, hindi kampante sa ilang performance. Kaya nga, ginagamit pa nila ang tanan ng mga media, ilabinid ang mainstream media, para mga ka-K5 nga ipagwa lang gid ang balita nga inang iduso gid bala nga sala gid si Sara Duterte, may sala gid siya. Amula na pirming imong ihambal, kabaylo mga ka-K5 siyang kwarta. Namit ani, no? Hambal ko sa akon, migo, no? Tawag sa akon, siling ko kinanglan ko man na pirming kwarta, pero ti, may swildo man ko. Tutuod ginaya mga ka-K5 ang hambal ko sa inyo. That's why kung manilag kamo, kung mamati kamo sa mga radyo, nga may ara nga mga komentaryo, mabalaan nyo man ako ng komentaryo niya is patas o kung ara sa tunga. Pero kung makita nyo ang iyang komentaryo, puro tanan bakol kay Sara Duterte, dudahan nyo na. Laban-laban, nagbato na. Nga nahambal ko sa inyo, kaya ako gani, ginofiran, wala ko lang ginbaton, kaginala kami ni istoryahanay, sang hapon, nawag sa sakon. Sila nga sino da pa rin marekomendar mo? Hindi ko damo da sila pag itaalang. Ang mga balita, ginabatan ng Builong. Balikay tayo, dugay-dugay. Standby ka mo ha. Balikay tayo, dugay-dugay. Ang mga balita, ginabatan ng Builong na ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX 500, na Superior Antioxidant. Kagsang may TC, the alkaline nga vitamin C, mga kakefal. Ah, para sa mga kauturan naton, para magapabiling healthing lawas naton, kontra sa mga baratian katulad sa hypertension, diabetes, high blood, mga infeksyon, mga kake-5, kag iban pa ng mga baratian, ang mga may mga komplikasyon da, no? Gamitin nyo mga kake-5 sa Klinika DTX 500 kag may TC. Ang Klinika DTX 500 mga kake-5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa DSE o kundi sugar sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga kake-5 ng isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nakalaguba ng mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kang mangin cancerous. Kanin din napahulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kang Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX Pamerica Mighty C, mga kake-5, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Mas-share ka mo sa ila sining mga sa ila nga mga klinika kay may libre nga check-up mga kake-5. Diri sa Iloilo City ara sa tupad sang Robinson sa Makilid gid. Mga kake-5 sang tupad gid sang gate sang St. Roberts International College. Kag may ara makita dito sa may banwa sang Sara. May ara man sa may banwa sang Kalinog. May ara sa may syudad sang Pasi, kay may ara man sa may banwa sang Miagaw. Oh, hindi gani kadto kamo kapamasyar kamo sa mga pharmacy o kon sa mga butika, mga kake-5 kay maara man na sila dira. Nga mga stocks mga kake-5 sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Ayos, o pagbaliktas, standby kamo kay may mga dalag ko kita ang mga balita kay informasyon pa nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ato sini nga pagpanumbalik. Hindi gin maghalina, hindi maglayas ha. Dira lang kamo anay, dira lang.

0: Antol, come on, sa mga commercials naton, kay dugay-dugay, mabalik kita diri sa ato sining pagpangalaga. Aton nga oras, las 8:31.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: So ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
6: dapat
7: sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauhaw?
3: Si may diabetes ka na?
2: DTX 500 na?
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado.
3: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may sus.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pabakal sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
17: So na.
16: Today, magid ako sa akong body odor.
17: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong.
17: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
17: Salamat gid.
16: agad sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
21: Babalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon na nakalabot na kita sa 45 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sini nga mga tinion, check tanto sini nga mga intern BK5 Lawrence no para sa situation report. Para nga makuha na to ng sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo, subo nga mga tinion, mga ka-K5. And after that, mga ka-K5, no, makuhan kita. Makuha kita sa mga detalye sa mga balita na gikan sa iban pa naton ng mga ka-K5 reporters. Shoutout tanay sa ato sining mga followers, sila binigay sa mga nagalantaw sa aton sa K5 News FM Iloilo. Unahon tanay ang mga followers naton nga nagalantaw sa June Kapulot News Live. Sa kaya Florenda Cadavero, shout out. JC Matias, good evening Idol John, watching here in Tagaytay. Kay Manny Dapat, hi Idol John, kung operan kanila 100 million Idol, hindi ka aber, sabta dabi man ko, sabta dabi man ko sang tagaruhas Idol para mapatigid ko sa imo Idol, ha ha ha. Amo na gani nga way ko naman kot kun pila ang offer. Kabalo ka mo. Sa mga kasubong sina nga mga klase sa mga offer. May mga lagsanay na mong. Ya ako na paghambal sa akon nga mo ni pare mo ni o nang amo ni siyang plastada. Ti way na ko na dayon nga pamangkot pila. Nga ang amo nang akon nga batasan nga way ko pangkot kun pila. Kaiman, kung mamangkot ako kung pila, kagnali karon ko malabot nila ang akon nga hangganan, bala? Di ko ni basi madala ako. Hindi, bala? So, ngimuon mo sina, para nga hindi ka madala, kag hindi ka matintar. Ang ngimuon mo, no, hindi ka mamangkot kung pila ang offer. Hindi ka mamangkot kung pila ang amount nga i-offer si mo. Automatic, ipaminsaron mo, nga, ang imo nga ang lubos na giblang imo nga paminsaron kag lubos na imo desisyon bla nga hindi ka magbaton para nga at least hindi ka maghinulsol kag hindi ka magpangduha-duha kon pananglitan no nga i-offer sa imo ti amo nang akon pagpagambal sa akon nga ati pare amo ni mo to siling ko siya ling ko anong plastada na ni ati kuan siling ko dali lang. Ate, ano na siya? Ang kwan? Ano ang siling ko? Ano abi ang para sa ano na siya? Nambal yate for impeachment. Budgeted by the government. Pro-impeachment. Amo na sabot sila. Nambal yung pro-impeachment. But silingon, hatagan ka sang script. No? Hatagan ka sang script pagkatapos amulan ng imong gamiton kag amo na dra ka lang makwano dra ka lang ma libot-libot sang komentaryo nga gusto mo gid nga i brainwash ang imong mga listeners ang imong mga sumulunod i brainwash nimo mga ka-K5 nga amo na no nga kinahanglan mapabor kag gid sa impeachment kay amo ni si Sara amo na siguro no kaan kanila script sina. Ang kabaylo ay sina, gaan ka man sang amount, no? Kung pila ang amount para sa imo, dang nga budget. Kaya muna gawain na kung gani na mangkot. Hambal ko gani. Paghambal ko nga muna, siling ko pasinsyagid, hindi ko na mabaton. Pangita lang to sang iban, kaya hindi ko gusto sina. Gusto ko patas, kaglabi-kaglabaw sa tanan, no? Hindi nga klase sang issue. This is very sensitive issue. Parihugid sang illegal drugs sang una. Ah, mga kaki, five, oh, illegal drugs ang una. Tuti, may mga offer-offer man to sa una, hindi ba? Parang maghipos lang ko. Ah, ti amo man ni subong mga kaki five, no? So hindi sa pwede, hindi mo gid pwede bala nga sa mga regalo-regalo siguro nga wala sang kabaylo. Igabaton man kita kay man ti regalo na iya nga wa isang kabaylo mo, but sino ka bubuto nang inatag si imo? So, to refuse an offer is an insult man kuno kung kay isa mo hindi bla. Gabi na gid kun wala iya sang kabaylo, puri niya may kabaylo ni ulan tawa bala. Kamakon mo i-manipulate mo imo, gamiton mo mikropono mo. Pagkatapos i-manipulate mo ang tama ang mga listening public, ang mga pumuluyo. Ilabi na gid kay kadamo-damo sang imo nga mga supporters, damo-damo imo mga listeners nga nagapati si imo. Di ko na no karon ihambal ko di karon may mga nagapati sa akon, ti mapati sila. Sa akon sina ginahambal nga kabay nga way sila kabalo nga ginabayaran kuya akon gali para nga ihambal ko na. Hindi bala? Number one, konsensyahon ka. Number two, mga ka-K5, no? Ano na lang kanong reputasyon mo sinaman? Ah, amo na gilang na nabilin sa aton kredibilidad ta pagkatapos ibaligya ta pa. Aho sa amo na gina-amount nga. Aho. Kung mintras buhay kita sa kalibutan, makuha, tama na makita, tama na. Kung hindi gaman aton makita, ang importante, maka K5, why ka man ga, kuan, why ka lang ga lubong-lubong sa utang? Mabuhi ka lang adlaw-adlaw, nano pa? O hindi, bla? Oh, so yung ginambal ni mo, kung offeran ka 100 million, ay hindi ko magkuhan sa amount. Ah, kung i-offer sa ako 100 million, ti. Mga kaki, 5 tila for example, abin mo malabot yung hangganan ko, 100 million abin, okay sa akon. Ti, hindi ko magyapon ang mapuslan. Kag hindi makugyapon nila mapuslan. Kaila for example, kung magbaton, gima ko sa 100 million, ang imoon ko, batunon ko nalang ka maguntat lang ko ubra sa radyo. Kaya gimaligya ko na kredibilidad ko mong hindi, bla? So muna gusto ko ya, sige gyapon trabaho ko sa radyo, sige gyapon trabaho ko sa media, muna ko nga, way ko gaya yung maligya ako niya kredibilidad. Okay, ayos. Wala, sige. Ara na aton nga, ari ng intern aton. Karon ug dugay balikon ta kamo sa ato sining mga followers, no? Sa aton nga mga viewers kay sa mga followers ang iyong mga comment karon. Balikon ko sa comment section na. Check naton anay situational report nagikan sa ato sining patrol upo na ato sining intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Kun naton karon na situational report nagikan kay K5 intern Vinis Rico Puerto sa ang WVSU COC. K5 intern Vinis Rico Puerto, good evening and standby.
0: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
21: K5 Vinis. Vinis.
1: Hi, Pat.
21: Ara siya. Hello, K5 Vinis.
1: Hello.
21: Hi. Sorry. Kamusta? Anong balita da subong kay Five Ines?
1: Subong ay kami sa may La Paz Casa. Kung sa DN na kami lang ang taho na lagap subong pagabi kay since siguro manog alas 9 naman sa gabi. Then may mga master sa K5 June nga mga stall ng street food diri sa may kapit sa gilid ya kalsada sa tubang ka church at K5 nga kapiligya sa Gyapon sa amon nga oras.
21: Kuna mo may mga negosyante pada mga ano panawag sina sila mga ambulant vendors, no? May ara pada gali sa buong sa may La Paz Plaza.
1: Oo, may ara man ka gina to nga nalablan kami sa may tubang kang La Paz Market.
21: May ara man.
1: Yes, second
21: part. Ang La Paz Market sarado na kun, open pa subong?
1: Open pang ibang store. Sa K5 June.
21: Okay. Sige. Magluwas sina ano pagid ang mga nasiplatan mo sa palibot samtang galibot-libot kamo? K5 Vinis.
1: Sa area ng Diversion Road, so high lang man ang agansang traffic sa K5 June.
21: Uh-huh.
1: Same sa may road sang city proper. Nag-agdob sa Pilipina sa may Molo Plaza kung sa DN damo sa mga tao nga pinagaw since damo sing open nga pwede mabaklan like mga street foods man tag iban pa nga mga barak nun.
21: Sa malipot nga sigilanon ang negosyo tuloy bisan gulo gabi na para sa aton nga mga magagmay nga mga negosyante, no? Ilabi na gina ato sining nga mga sidewalk vendors kay Five Inis.
1: Yes, ka K5 June.
21: Okay. So mga kwan, sa mga insidente, may mga nakuha ka mga record sa pulis kung may mga dalagko nga mga balita o kung wala man?
1: Wala man ka K5 June.
21: Tawhay, tawhay ate, very good, no? De, ano abi ang ma-offer mo abi sa amo sa akon para nga kag sa mga listeners ta para ma-happy kami abi antes ka mag-extrobe. Pwede ka kuno makakanta?
1: Pwede gyud kay K5 June.
21: Ari, ari, ari. Ladies and gentlemen, Miss Vines Rico Puerto. Palakpa!
1: Okay, makakanta. Queen ka taon ko ka K5 June.
21: Oh, sige, sige, sige.
1: Okay, start na.
21: Go ahead.
1: Okay. 1, 2, 3, go.
21: Oh, grabe.
1: Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. Where to play the rap music. Getting in sweet. You coming to me. Okay. Anybody could be that guy. Night is young and the music is high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for them. You are the dancing queen.
21: Hey, hey!
1: Obviously, only
21: yahoo! Yeah, hey! Hey!
1: From the tambourine.
21: Oh! Daw masaot kami ni K5 Kisha Maria na isa iba. You can dance, you can sing.
1: Dancing queen.
21: Oh, fuerte, fuerte. Dumasaot kami ni K5 Lawrence diyo. Si K5 Kasya Maria na isa ito. Gapungko sa iya nga kwanto, sa iya nga computer po dumasaot pati computer. Oh, grabe ha, grabe. Mabilidaran gin man mga taga-Leon, no? Di ba taga-Leon ka? K5 yun, yes. Vines?
1: Yes, K5 doon.
21: Ote, mabilidaran gin magaling mga taga-Leon. Dula-dula lang signal mo po ba tiyon ginang tingog mo nga ga panglapaw ginang tingog mo nga kanamitor. sige. Okay, since ano wala naging practice, sige na lang. Ginalang. Oh, yes. May sige sa bato.
1: Ginalang kami 5 June habang ronda kami sa mga balibot.
21: Ba, ginalang gali. Ate, sige. Oh, very good ah. Oh, ang score mo di sa kwan kon mga may score. Kwan ko siguro mga 89. Sige. So, salamat kid K5 Vines.
1: Salamat man kay K5 June.
21: Extra. Go ahead.
1: Inisi ka K5 student intern Vines Rico Puerto nga gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
21: Mga ka-K5, situational report nagikan sa aton nga intern, nagikan sa WVSU-COC, West Visayas State University College of Communication. Si ka-K5 Angel Vines Rico Puerto, Bugal Sang Leon, Iloilo. Puerte, mga ka-K5. At least kaya mayong sitwasyon sa nga ito sininga syudad at tulutawhay. Shout out tanay sa iba na ito sininga mga followers sa pangbasaw na ito ng ito sininga mga followers sa nagikan sa nagikan sa June Kapulot ng Slab. Ano yung unahon ko? Pagkatapos ang K5 News FM Iloilo na yun nga kwan nga Facebook page. Unahon na ito ang June Kapulot ng Slab. Sa kay Samuel Villaluna. Good evening, Idol. Shout out kay Sir Rene Salvilla nga nagapamati sa programo. Kay Ray Resurrection. Good evening, Idol John. Shout out kay Cherry Ann Miha sang RMC Pharmacy. Oy, gapamati. Sa kay Leo Mikey Cordero Raimondo. Ipaguramos kay Kuradangbla, Idol John. Sa kay ex sa komunikado, sila niya believe gid ko na halin sa iya sang una niya, pero subong wala na, last ay na siya. Sa kay Julio Sancho Abilarde Medina, maayong gabi Idol John Kapulot, may panindugan kagid Idol kag Maya Prinsipyo. Amo na malana na bilin sa aton, kay naman iban. Amo na malana ng aton ginaproteksyonan. Now we know kung nga gabalbal ang mga mainstream media kay Inday Saras. Napi salut sa imo Sir John. God bless you always. Pero may mga napamangkot sa akong parte sa mga amo na bala. Sining ko ambot, way ko hinalungong, way ko ideya. Ko parte sa sinadira. Isang ulihin na pamatudaan ko, sa ako na mismo ang gintawgan. Bilang isa ka membro sa media, kay mati kagati siguro. Basi isa pa man kita sa mga ginakabig nga top rated commentator sa Western Visayas. Labi na gidiri sa Iloilo. So isa kita sa mga napilian supposedly nga i-hire nila, no, para nga mangin kuano magdala sang komentaryo pabor sa impeachment trial mga KK5 against Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Pagkabati naton, suway na ko na mangkot, pasanduro nga gamo, diritso na, yung ako sininga sa bat nga siling ko, hindi ko pasinsya agad. Pangita sa iban, da, kung sinong gusto, da, kag, kung sino da yung gusto sang kwarta, na inang para dira, kag magpagamit dira, kag sila lang toya, pero sa akon, siling kong direkta, kung ginang sa bat, ang akon nga, ang nagtawag sa akon, gindirekta ko ginaya sa bat nga, siling ko, ti prangka, sugilanon, hindi ko. Tiyan mo na, kung mangkot, amo na ganing hambal, ginasang isa to. May offeran, kabi 100 million, ti pasinisyagid, why ko na mangkot, kung pilang offer. Kaya hindi ko gusto nga malabot nila ang akon nga pinaka-pick, bala. Balo ka may hangganan, mantamong, hindi man na pwede nga wala. Hindi bala. So, kung ikaw ko malabot nila, karon ang pick ko karon kung nga kinanglanon, kung gigabi karon kag malabot siya, tingunin nagduwa-duwa pa ko, tingunin naglain pa. O hindi bala? Sumaya na nga hindi ka mamangkot para nga wala na problema, hindi ka na maghinulsol kagaway problema bla. Sa kay Barotac Viejo watch niya ang K5 kag aksyon ang wala mabayaran balaan sa pagdala sa isyo. Basi man no, kaya kung sa bagay ti dito magkuhalin balaan ko man na ang mga prinsipyo sa mga tao nga rada na nga ginhalinan ta mga ka K5 no. So bal tanan-tanan nga istasyon nga ginhalinan ko, balaan ko kung sinong may prinsipyo. Siyempre drama ta nagalin. Balaan mo man kung sinong may prinsipyo. Sa iban nga magin panghalinan ko nga mga istasyon, balaan ko man kung diin ang may prinsipyo ka kung diin tong mga bayaran. Sa kay Ann Bernardo, good evening Sir John. Good evening sa kay Ma'am Ann Bernardo. Good evening Ma'am. Sa kay Carl Best Silorio, siya bao ko rekore kagid kay 5 John daw ginainto lang kita nga pumuluyo nga hatagan nila lulipap pampalubag loob. Sakto na. Sa kay Edson Cabanero, sakto kagid ang liya ano ni lilabi nagid si ilabi nagid si nakumamit lang sa mga ngalan nila niya. Feeling celebrity ginabal ano eh bali ano nagid si ginabalbal yagid si Inday Sara. Tiway takabalo pero muna na gani. Basta ang ako niya sigurado ko nga may budget nga ginahatag subong sa mga mainstream media para nga bakulon todo si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte and kabaylo sina may bayad no. Kag ang isa sinidre kay hatagan ka lang sang script no, tapos amo nang gamiton modra ka lang libot-libot komentaryo mga ka K5 no. Pero ang kwanda ang pinaka main objective nga gubon gid si Vice President Sara Duterte kag siyempre ang komentaryo mo puro tanan pabor sa prosecution or puro tanan pabor sa impeachment mga ka K5. Amo na ang kwan ang istorya sa akon sang ginhambal sa akon sang nagkontak sa akon kagaina. Sa kay Hazel Mayer, number one nga anti-Duterte. Si hambal ni Hazel Mayer. At kamo na lang maghusgada, no? Sa kay Madam Hazel Mayer, mayong gabi. Sa kay Noy de la Cruz Pariño. Shout out, no? Thank you. Sa kay Leo Mikey Cordero Raimondo. Hindi na iya pwede, Idol John. John, nga wala sang eleksyon. Amo gani, ti amo na gani. Link ko pro ti hindi ta mabalaan kay amo na gani ang ginaplano. May mga amo na mga ginapagwa na subong halos sang kwarta subong ginagamit ang kwarta sa kabansang gobyerno sa nasyonal subong para mga ka-K-5 sa kung ano nga mga maniobering, kung ano nga mga maniobrang himuon para gid lamang ang mapunggan nga hindi makadalagan si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente kaya nag-announce na siya mong nga mapapili sa presidente sa 2028. So ang pinaka-kwan, ang government resources subong sang Pilipinas ginagamit para nga ibakol tanan sa kay Vice President Sara Duterte amo nang matuod nga sitwasyon subong nga ang napamatud-an ko ina. Isa na gani ako sa mga gin-contact nga amo nang himuon mga ka-K5 kabaylo sina may bayad ina mga ka-K5. Okay? So ako ya makapamatuod na mismo sa inyo. Hindi ko lang galing ti syempre hindi ko lang mahambal kung sino nag-contact sa ako ni kay Mantimigo kumana mong mga ka-K5. So parang makuan lang siya matago lang man bala kay ang amon nga istoryahan na iti professional man yamong pang kuan na sa mong nang ginatawag naton mga ka-K5 nga professional kuan bala nga angot namon no. So pero at least gin siguro ko sa inyo nga tuod-tuod ina may budget nga ginapagwa ang gobyerno nga hanuton langit nga hanuton para dunot-dunoton mga ka-K5 si Vice President Sara Duterte. Kag ang ginagamit nga kwarta mga ka-K5 is government resources iyas ang gobyerno. That's why nga hindi ko sina kay hindi ko kasaho mga ka-K5 nga magsagi kabaton sa kwarta nga hali sa gobyerno karon. Ginabakol ko di ang mga balita boys ka mga balita girls yung mga congresswoman ng mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak di ginapangbakol ko di pagkatapos mabaton ko ako nga siyempre sigurado ko nga ang kwarta nga nahalin sa balita eh. O hindi ba? Di tapos ano ko tawgon mako dayon sa mga tao nga abarin mga malita boy oh. Ay kalain ano ko si Erwin kagsirap eh di na. Amo lang ko ni pero sa totoo lang amo ni tsura ko pro sa pagkamatuod lang mga ka-K5 hindi nyo ko madala-dala sa amo na iya kay nga ah. Kumpormi naman ko ya sa pangabuhi ko nga simple lang katama hindi ko ya gusto magmilyonaryo kag magbilyonaryo ah mga ka-K5 kay nga ah kung magbilyonaryo katilibog man ulo mo kung baklon mo ano grabe baklon mo man magbilyonaryo ka ano grabe baklon mo o hindi bla. Bakal ka chopper ba? Sipla ka dalaw yung chopper na. Kung aeroplano na, magkalakras pa na. Mupanhalinan sa kamatayon mo. Hindi ba K5 Lawrence? Tama na kuya. Hindi kuya tamaan ka ambisyoso. Gidabi nga tao mong. Hindi kuya tamaan ka greedy. Kaya ka K5 pariyo sa mga congressman nga nga mga sungak-sungak ka mga dalok-dalok. Kaga mga taga government official labi na sa mga DPWS na mga kontraktor nga mga sungak-sungak. Mga ka-K5. Tamaan ka greedy. Ti mga ka-K5, no? Ti mo niya eh, halos tanan-tanan, why na yas kabulusgan? Basta gani, why ka kabulusgan, nag-aabot na lang punto nga, nangin ulipon ka na sang kwarta. So kung ulipon ka na sang kwarta, amo na nasing natawag nila nga, the love of money is, ano gani na? The root of all evil. Amo na sa mga ka-K5, ti kung wala kaya gahigugma, hindi pwede nga magpaulipon ka sa kwarta. Dapat ikaw ulipon sa kwarta. Hindi ba, K5 Lawrence? Amo niyang dapat. No, hindi ba? Iban pa ang mga followers natin. Si kay Jason Sabornido. Sabornido. Imit lang tana ang mga media, Idol John. Ang kwan. Ay, hindi. Iti ka muna na ya. Kay kamu magpamati. Sina, no? Mga ka-K5, no? Hindi na kumumit lang. Kaya karoon, mambalan sila karoon nga... Inang gapa ano-ano naman ko di. Tapos ako naman bakulon nila. Maglagan naman ko kunsyal. Mahanot naman sila turutudo sa akon. Hindi ganun maglagan ko. Mayor bakulon maglagan turutudo. Tapos kwartahon naman nila. Kay Manny dapat shout out da sa kay Baby Girl. Shout out ang akon niya. Ginahambal ang para niya sa akon niya. Experience ha. Why ko yaga pa si Bangod na sa ila. Basta ang importante. Gusto ko pabalok sa inyo. Nga amon na subong ang gakatabo. Within. Based in my experience. Nga ako mismo ang gin-contact. Kagin kontrata nga amo na siyang himuon supposedly galing wala ko lang ginbaton. kung ano man yung inyo nabatian sa ibang istasyon, kung ano na sila da, base kung natural man na sila yan, kay kontran niya si Duterte, base wala man sila ginabayaran, well, sila na naya ma-explain eh. Ang akon, basta importante, gusto ko sa inyo pabalo, no? Nga may amuna sa ang tutuod kay based sa akong experience nga ako mismo gin-contact, ako mismo gin-hire, nga gusto nila amo nang himuon mga ka-K5, no? Kag ang kabaylo, sinabayaran nila ako. Galing wala ko lang gin-baton. Ah, kay hindi ko gusto. Sa kay Nestor Holyesa, good evening Idol John, K5 John, Idol, amo nang income mo, lima ka mo sa isa ka panimalay, sa isa ka pamilya, may... may ga-eskwila, guro, maotot ka na lang kag mga uli. Lain. Sa kay Lyra AOR, good evening Idol John, shout out lang sa Roa family. Ah, Roa, gali ni. Sa Hibawan, Pavia, greetings coming from ARG, Glass and Aluminum sa Hibawan, Pavia. Thank you and God bless Idol John. Oy, may arak ka magaling ng mga baligya ng mga aluminum. Glass and aluminum. Sige, makachimpo, ma-share ko da sa inyo kay pangita ko nga inuhimuon ko bala nga kwan. Inuhimuon ko bala nga daw ano ganina, ng aluminum cabinet bala, no? Aluminum cabinet. Gusto ko magpahimo sa aluminum cabinet. Base may arak ka mo da, no? Ma-share ko da, makachimpo. Sa kay komunikado niya, grabe nga kakason sang tao, Sir John, no? Kasakon, kasakon, gali sang tao, Sir John, no? Sa kwarta, no? Dalagko na gali ila swildo sa gobyerno, mga awat pa. Gahingalit na sila kay ari pa sila sa duta. Abi nila, madala na nila sa impyerno. Kung magkalamusdok na sila, mugid. Amo na, Sir John, ang mahimo lang taya sang ayon sa gusto sang nagtuga sa aton. Kay siguro sa langit gita na iya makadto. Siguro. Do hindi pa sure how? Bagay. Why pa sang may na kuan mong? Why pa sang may naka napatay nga nagbalik ka magambal nga ti hindi ka mo magimo sa muni okay. Diretso ka mo sa impierno. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 balikay kita dugo guys sa pagbalik naton report kay impormasyon nagi kana kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ang mga balita ang inabatian ng Boylog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika Distri Bio, the superfood supplement. Mga ka-K5, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika Distri Bio, isa ka superfood supplement kang ginhibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin Distri nga pariho may maayong natural antimicrobial properties sila binagay kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distri Bio nga ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa Distri Bio nga consider nga isa sa pinaka epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa Industry Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Ginapanami man sa Industry Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas nato sa bleeding kon impiktar kana sang dinggi. Gani sa aton nga mga kauturan, inom na kita sa Klinika Industry Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian labi na sa dinggi. Safe on nila natubot rang kaso kay iban pa nga mga balatian mga ka-K5 mga infections. Sa ato siningalawas, kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distri Bio. Alas
3: 9:13. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
22: Distri Bio!
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Distri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: Distri Bio!
24: Ang Distri Bio!
22: Yung may VCO!
24: Ang VCO!
22: Yung may D3!
24: Mabagat sa mga butika!
22: Distri Bio!
25: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang Distri Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
22: Distri Bio!
24: Ang Distri!
22: Yung may VCO!
24: Ang
5: ang Visio nga may D3.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
5: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
5: C.
24: Mighty
5: C. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
24: Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
26: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
28: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
24: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
21: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga. Doras naton karon na kalabor kita sa 18 minutos na kaligad sa alas 9. This time, check naton ang mga detalye na sa mga berita. Lagi ka na kay ka-K5, Kim Kaluya. Ikang tanan sa reaksyon sa mga pila ka mga pumuruyo naton diri sa sudan. Hindi sila pakwana, hindi sila kumpirme sa ginahambal sa gobyerno ta. nga may income ka nga 13,900 mga ka K5 sa lima ka membro sa pamilya, ginakabig ka na nga hindi pigado mga ka K5. Reaksyon sa ato sini nga mga pumuruyo parte sini dire. Yari ang mga detalye sa mga balita. Opo kita kay ka K5 Kim Kaluyo. Ang iya nga balita ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix ga cafe kana ga detox ka pa. K5 Kim sa report, standby.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
6: Sa K5 June, madamo ang wala nag-agree sa ining pahayag, no? Nga tikon, for example, yara ka, no? Kung nag-yara sa 13,900 pasaka, which is the poverty threshold, no? Diri sa Western Visayas, ang imo siniya nga monthly income, kag, kung for example, no? Ining income is good for lima ka mga members of the family, o kung lima katawo, makabig ka na ya, or hindi ka na ya kapag kabigon, technically, nga pigado, ka K5 June, o kung hindi ka na ya poor, kumbaga. Kag according na rin sa pinaka mga residente diri sa Iloilo City, nagambal sila nga ti doka ano naman bala, do hindi na siya bla realistic ang amon nga mga datos ka K5 June. Kaya actually, ang ilan nga ginabasihan pang poverty threshold, ang nag-survey diri, no, amo ang Philippine Statistics Authority, o kung PSA, no, ka K5 June, 2023 pa na nilang mga bala sihan. Usually do sa PSA abi for example, no, even sa aton na balang ang sa peso naton kung ano ka ang power purchasing niya ka K5 June, iba ni mga 2018 pa na nga mga data ka K5 June, no. May ginkuan kita sa pila ka mga opinion, no, sa diri sa Iloilo City kung ano ang ilang mga pahayag kagyari bala, no, pamatian naton ang ilang mga sentimiento ka K5 June. Actually ti bisan damo gambal nga bisan solo ko lang ani ko, no, kulang na ya ang 13,000 mo sa isa ka bulan ka K5 June. Iba niya na bisan niya mag 20,000 ang sweldo mo ako na makabataan, kulang gyapon.
21: Single ka, bisan single ka, kulang na mga 13,000. Kulang na
6: kapin pa ondiri ka gatinire syudad.
21: Labi na gyud ondiri ka sa syudad kada hulag mo kwarta.
6: Unlike sa uma, nga may mga kararoton pa ka K5 June, pwede ka kasod anto saging sa aga, imon mga pamahaw. Unlike, pero diriya, tanan mo ulang kwarta, pliti ka nga pliti.
21: Sa umaya, makapanalapi ka lang sa paray, hindi bla kuni ginani ang palay.
6: Yes.
21: Tapos pabayaan mo, matubo liwat, na bunga, tawag sina sa lapi. Ti man makapanalapi ka lang pagkatapos sa pangitaan mo lang sa mga ugbos kakamutid at kagbutangan ka urang halin sa suba, hindi gani agihis, piho na.
6: Actually, kung sa uma, kaya ga-share-share ka mo sa mga sudan para sa amon to ka K5 June. For example, kung ano sudan sa piyak, man ka, bailuanay ka mo,
21: Mo na mga... Sudan dahil, niya, ginaptaan nga bagungon. May diyat akon nga... Kalampay na buol sa tramnan, ho. Sige, bailuhan na ito.
6: Di kung kaisa na huya ka man yan, di kayo maghatag kung natagan ka.
21: Ito paray ka mo, duwa mo. Ito paray ka mo. Ma-adto sa inyo, balay ka magtao ka, anang sudan.
6: Dapli.
21: Siyempre, dapli. Tauan mo man tana eh. Natin dyan mga ako, no. Di, ihuwad mo ang anang surudlan. Pagkatapos, ang surudlan na, tauan mo man kay imo man.
6: Oh, kag hindi ko na pagugasan, kay kung nugasan mo, maway ko na kamo mo.
21: Maway ka mo kuno na. Kaya tauan mo man ta na. O, diya, imo.
6: Oh, good, no? Pero yari wala, no? Pamatian natin, ang pila ka mga sentimiento sa mga pumuluyo, no? Nga, yari dringa, tinira sa Iloilo City, kag iban man, no? Sa province of Iloilo, pero temporaryo lang, no? Nga, ari diri sa syudad sang Iloilo.
7: Hindi kay ko kaysa adlaw-adlaw nga tanan ko. Kung ka-eskwila yung mga bata, for example, tapo yung bata, ang ilang abaron ka dahil 150, hindi na niya kay ko ang 13,900 ang monthly. So, pigado ginajapon kaysa pagkaon pa lang sa sudan na dahil daw kulang it.
13: Hindi ko siguro pabor kay sa income ko pa lang. Kaya yung kama ng susunos ng tingkong tayo. Kaya sa kabulat, hindi niya maigong. Sa mga kinanlanon mo lang sa boarding. Kasi kaya kailangan niya kitaan mo sa boarding house lang mo. Sa pagkaon. Kaya pamunta pa kami, changi. Ang changi mo, sabi nga. Sa may ganyan nga bata ko, kaya sa West, Jack College. ngayon lang nakikinig. Direk, yung gabayan ako kung gusto lang, magiging siguro. Subungan niya sa pwesto, yung gagasalan ako, hindi gusto mong pagkitaon, sabuk ang labo ng tralanon mo.
1: A customer service representative here in Iloilo. So if you're going to ask me in regards with my opinion about the 13,500 a month for five person, it's not really enough. Considering five people, I think it's only good for one person, or even though it's not enough, since as mentioned, there a lot of inflation, in which it affects the cost of certain necessities, and also the rising of the of gas and everything. We also have to consider the paying electricity and other commodities for a certain company. So I think 30,500 is
2: Carnado Nasco at Capiz State University. Actually, nakagraduate ko lang. So, my opinion about sa 13,000 sa 5 person, supposed to be kaya 13,000 is hindi kaya kasi sa isa ka person, lalo na yun, ang inflation yun, ang katinaas na itinaas, which is nga kung asa pa masahip lang, grabe na mag-consume. Oh, how come na lang sa 5 person ang 13,000 nga bugas pa lang kayo nato, hindi na kaya sa mga student pa lang projects, any kind of et cetera, parin ang kaya na susun. So, hindi agi dyan kaya ang 13,000. So, kung makonsider nyo dyan ang 13,000 poverty, it's ay hindi sinabilong sa pinaka-rich nga ano. That's all.
3: 3,900 pesos for one month. Wala na ko na siya ginakabit ng bigado. In this economy, ha. So, for us, ng mga students pala, may mga parents man na bigado and above man siya sa 13,000 actually, yes, well, doon ka parents naman and still, bigado mga kami.

0: K5 yeah. Jonah Batian, no? Even ganyan mga students nakahangop na ka K5
1: Jonah. So, yung mga estudyante, mayo ka nakahangop na sila, no?
0: Yung mga high school, panangyari iba.
1: Kung ano, dumapusla na sila subong, no? Hindi, joke lang, ha? Basi, ma-offend ka mo, ha? Anyway, ang mga kabataan, subong ka panilag na giman.
0: Yes.
1: Labi na mga Generation Z subong.
0: Yes.
1: Believe ko, nami ng mga kabataan subong, do, kabalo na gin sila, ya. Nakaintindi na sila sa sitwasyon subong. Ilabi kag labaw sa tanan, may posibilidad yun na intindihan nila. Kaya nga, balaan nila kung paano magpamigadong nila ginikanan.
0: Mm, take on for example, may times nga hindi makahatag ginikanan mo yes. sa ano mo, sa balon mo.
1: Na.
0: At tapos subong abot kung ma-exist pa ng mga promissory note kay K5 John, kung for example sa mga eskwelahan.
1: Kung sa mga daway na guro sa mga private schools. Kalabanan, base may ara pa man pero depende siguro sa kwan
0: eskwelahan.
1: Kag sa nagakwan eh, sa naga pirma. Sa naga pirma nga, like for example, kung ang maghimo sang promissory note ginikanan lang, laban-laban daw hindi ka tilaw gid. Laban-laban may backer. Yeah, yan ini congressman promissory note to, ti kwanon tan lang ni, sundon tan lang ni, total may malita man.
0: Tama mo gitya K5 John. No, ti, actually, ti damo din rin nagari. Actually, sa iban pag nga mga regions, si K5 John, mas manubo pa ganing ilayang gina consider balay nga poverty threshold, no? Ka K5 John. Kag nahibaluan nga ti damo din siyang nagahambal, nga ti hindi gid siya realistic ka K5 John. Amo na natipon natin nga mga report. By the way, nagapamati. May gapamati. Kalidera si mo ka K5 John sa area sa San Miguel. O, nagkitaan ko lang sa Facebook, patian ko lang ang imo, darang nagaprograma ikaw.
1: Ay, oo, no?
0: Oo. Mga pamilya sa Bido.
1: Okay. Ga-kwan siya, ga-live siya.
0: Ga-video-video.
1: Ga-video-video siya. Pagkatapos, batiyon to yung akong tingog, gagang kadlaw ni Burandak.
0: na mo ginoo. Si Burandak, nagalay tawag
1: mo na. Oo, si Burandak ni. Ang tawabla, magkadlaw, bla, ang tawabla, daw sa piho-piho.
0: Ang baga na ni K5K siya, ibailo mo ko doon lang daang kadlaw ya.
1: Pwede man.
0: Ipa-record, ipa-record.
1: Ipa-record, o. Namin siya magkadlaw. Pamatyagan ko daw, ginakuan daw, ginakuting iwi. Ano naman kadlaw, K5K siya mo.
0: Ipa-record na kay Kuya Andoy.
1: Ipa-record na, kaya mo na isailo. Duwahon ta sila eh. Upot sila nga duwan ni Burandak. Sige ah.
0: Tiga pa mati man dara si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, titara na mapa, dara si Maida Kamay, sa Rizala po, support kay Ma'am Veronica. And of course, dara man kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acusa, dara sa may area sang La Paz, Iloilo City. Upod sa patrol, si ka K5 Jason Talaron, ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
1: Abatian maka K5 ang mga report kay impormasyon na gikan kay K5 Kim Kaloyo. Sailo kita sa dugang mga balita. Nagika naman kay K5 Karen Badilla. Ang PWD bala nga minor de edad nga nahulog dito sa suba sa Leganes nakita na pero ato na dito sa baybayon sang Guimaras. Yara mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
1: Go ahead, K5 Karen. Talia sa mabalita po kita.
3: K5 Junior na sa state of decomposition ang lawas ang 11-anyos nga babayi nga isa ka person with disability o kon PWD sang nasapuan sa baybayon nga sakop sang Buena Vista, Guimaras, Hulyo 16 ang aga. Kung madumduman K5 June nga ang victim, amo ini ang nahulog sa buho sang ilabalay kag nagtupa sa sityo o kon sa suba. Sa sityo Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes, sang July 13 sang gabi. So mga tatlo manikaadlaw kay 5 June ang operation.

0: no, or retrieval operation sang aton nga mga rescuers sa pagpanguna sang Philippine Coast Guard kag sa pagpakigangot naton sa ila ang ining bangkay sang batang nga babayi nakita na lang ini sa mga rescuer naton kay 5 June nga nagautaw-utaw sa higad sang baybayon dito ya sa may Buena Vista sa Guimaras di sa Subong. Ginabisuhan na lang sang kapulisan sang Buena Vista Municipal Police Station ang PCG nga dalon na lang sa punerarya dira man sa Buena Vista ang bangkay kag patabukon sa Guimaras ang ginikanan kay 5 June kay may posibilidad suno sa PCG nga basi magkalabong kag pani ang lawas sang victim kun ibiyahe pa sang malayo kay 5 June rason nga gindala na lang inigilayon sa punerarya dira ya sa Buena Vista kay 5 June. Ang ining balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Katapusan nga balita mga ka K5, nagika naman kay ka K5 Jenny Kauyunan. Nagikan sa City Hall, Traffic and Transportation Management Oldarico Garbansos nagapahanumdom sa mga empleyado nga mangin role model sa dalanon. Kayang iya to nga panto empleyado to sa City Hall to na dakpa naman to ay ambot na lang. Kari mga detalye sa mabarita nagikan kay ka K5 Jenny Kauyunan. Kinadala sang klinika Extend for Supplement for Men. May makakaklabuwas kang nagabulig para sa nami nga blood circulation ka nagahatag extra energy sa lawas sang tawo. Ilabi na sa mga kalalakinhan, gani kung mag-inom kita sang Extend Food Supplement for Men, nagabalik ang kapagsik ka nagabalik ang performance nga maayo ni Mr. Sakay Mrs. Yan mga detalye sa mga balita upang kita kay K5 Jenny Kauyunan.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: K5 June nagapahanumdom si Iloilo City Traffic and Transportation Management Officer Mr. Oldarico Garbanso sa tanan ng mga empleyado hindi lamang sa local government unit dala na sa government agencies na dapat maging role model sa pagsunod sa mga traffic regulations sa dalanon. Ini matapos si K5 June ng isa ka-empleyado sa Iloilo City Hall ang nakuhaan sa litrato nga wala nakasuksok sa helmet samtang nag-drive sa motorsiklo. Sunod kay Garbanso nga dapat ang mga empleyado ka K5 June ang mga ginalantaw sa mga motorista sa pagsunod sang lagi kag defensive driving. Pasalamat man ni K5 June si Garbanso sa mga netizens nga nagapost sa social media agud ipabalo ang mga wala nagasunod sa batas trapiko agud mahatagan sang disiplina. Sa karon ni K5 June sa nokay Garbanso sa ila naginhatagan o kuning isuhan sang citation ticket ang empleyado sang City Hall kag nagpasalig nga hindi na iniliwat matabo. Kag ini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampi na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
2: Nangalang na tiyempo tama K5 Risato siling pagpangalaga. Pasinsya gid sa mga wala na ito nabasa ng mga comment ha, sa comment section kay damo-damo gikita sa mga obligasyon abi no. Sa kwa na, sa Domingo ha, si Yon Sunday ha, kay pang hatagan tas ang pagtamod ang inyo sining nga mga mensahe diri sa ato sining pagpangalaga. Sa ngala sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman iyo ka K5 June Aloado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 94.5. K5 News FM, Calibo, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: WhatsApp.
1: Baby, let's go.
0: K5 Night Drive. Night Drive. K5 Night Drive.
2: Number one means you're always on top. You're number one radio.
3: Kampion.
4: Ifri Bio.
5: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nga akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh.
12: Available now.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa music.
11: Kampyon sa kalingawan.
3: Kampyon sa serbisyo publiko. K5.
11: K5.
3: K5.
11: K5.
3: K5 News FM. 88.7. Kampyon.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo. 88.7.
14: Oras natin mga ka-K-Vev is now 10:06 na. Yeah!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
3: Bardagulan sa K5!
0: Bardagulan sa K5!
4: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!

0: na! Maxi Nadia ta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ko, nung iban ka man gali!
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Pacho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa onho!
6: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
9: K5
6: News FM!
10: Bardagulan sa K5!
11: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
12: Kampiyon!
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
15: Bawang bad words?
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy!
16: Bardagulan!
6: Bardagulan!

Bahay kubo ang balay gatumbo. Mayang gabi sa tanan-tanan, Western Visayas, alas jes-jes na. And this tantric is brought to us by DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga K-5 na ito, good evening sa inyo tanan-tanan. Welcome, welcome sa ating programa. Bardagulan sa K-5 News FM. Sa mga K-5 na ton, share the love, share the love, share the love sa aton nga Machocolate Defender. Kag Machocolate Fanatics na ton, share the love, subongged. Para nga magsadya kita, subong! Dapat hindi kita magpaluoy-luoy share. Para nga magsadya kita karon. Sa mga K-5 na ton, kung gusto nyo magtamyaw ka mo dire kag magtilaw sang luto ni Machocolate, ano pa yan ang ginahulat-hulat ninyo? Tamyaw na kamo dere. Kaysa dili madugay, buksan ni Machocolate ang aton nga Viber kag aton nga Smartline para maka-join kamo dere sa aton sang luto ni Machocolate. Alam mo mga K-5, kung makatilaw kamo sang luto ni Machocolate, nagalain ang inyong panabor. Ganaganamit mga ka-K-5. Para suwabe mga ka-K-5, bonggang-bongga. So mga K-5 naton, yung nagatutok niya po, thank you so much sa inyo, tanan-tanan. Kaya kamay pang mag-enjoy ang tanan naton, yung mga friends. Aga ugto gabi enjoyment. Amo na ginahulat-hulat ni Machocolate sa inyo, tanan-tanan. Hindi magkalipad, mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga tatay dira nga wala nagatindog ang ilya nga batikulo, mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. Hello, gali kay Nanay Nenvang, nagatutok man kay Tatay Mimi. Sa mga K-5 na ito, narin atong nga Viber account. Pwede ka muna katawag sa itong Viber. Kung may internet ka muna, use your Viber sa 0919-099-9066. Iwaton ko ha? Para suwabe. Hello kay KL Estrada nga nagatutok man. Good evening. Ang number sa Viber na ito, mga kakivive, 0919-099-9066. Iwaton ko ha? 0919-099-9066. Kag mag-call sa 0919-0986314 mga ka-K-5. Para nga mag-enjoy ang tanan. Para sadya-sadya lang. Well, sa mga gabi mga ka-K-5, matulot-tamyawan ay si Machocolate. Shoutout naton ang mga friends naton nga naga-PM subong niya. Kina-shoutout ko si 3255. Machocolate, gusto ko makita na ka sa personal. Ah. Hello kay Ronald Bilasa. Aragoy, Batikolon, girl. Oy, gano'n ka na? Good evening man sa kay Erica May Malong. Nagpamati subong sa aton. Good evening. Kay Ronald Bilasa. Kay Kay Tasoy. O mayang gabi sa imo Kay Tasoy. Nga nagatutok subong sa K5 News FM. Nag-enjoy permisa ato na. Natamiyaw ko man, more friends na ato. Dari sa Dumaraw. Nga nag-always man, nag-shout out. Nag-pa-shout out ko na sa aton subong. Alright. Thank you so much. Thank you man sa kay Jay-Z. Nga nagatutok man subong sa aton. Good evening. Sa mga friends naton, dali sa may Lemery. O, nagamamati sa mga zanang program. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Kay KV, may Machocolate, tawagan mo ako. Anong number mo, Kate? Hindi ako makatawag sa'yo kasi hindi ko alam yung number mo. Pakilagay po ng number mo sa comment section natin. Para makita naman ni Machocolate kung paano kita tawagan. Paano na, mapadalit-dalit na lang ako kung hindi ako magtatawag sa inyo. Hello, manggali kay Novi Nick. Nga nagamati sa mong saton. Good evening sa imo, Novi.
ng mga friends man nato andre sa Legazpi City. And I got tuned in sa ating program. Thank you so much. Hello man kay Albert Fien. Nga nagpamati man subong. Buksan na ni Matt Chocolate ang linya subong agabi. Ay, lagay mo pa number mo dyan kay Tasoy. O kahit ano mo na lang, Viber account mo. Kami tatawag sa'yo. Maraming sa'yo. Salamat. Hello po sa 106 viewers natin. Good evening po sa inyo. Nagpamati subong sa atin. Ha. Thank you. 104 na lang galit. Ngayon ka, busy inyo tanatanan sa 1VXN Iconics PH. Nga nagpamati sa mong zaton. Good evening sa defenders ng 1VXN Iconics PH Western Visayas. Good evening po sa inyo tanan-tanan. Mga kagay-fan, gusto nyo na magtilaw balas ang akon nga luto sa mong gabi?

0: Mga Lagay Vibe, gusto nyo ba magluto ako? Gusto nyo matilawan ang akon nga luto? Luto ni Matt Chocolate. Patilawon ta kamo sang akon sa baw. Ang obrahon nyo lang mga Lagay Vibe. Tawag ka mo diri sa atong smart line 0919-0986-314. Si Agosto 5, good evening, Macho Colita from Quieto. Sir, tawag ka di ba Agosto 5, gusto ta ka may istorya. Basi pwede ka di ka tawag sa Viber namon, sir. 0919-099-9066 aton Viber. O, Teresa Bernadette, hi sir, good evening. Good evening, sir Matt. Miss ko na ang Iconics and 1VXN. O, bantayan nyo naman, ah. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan, dira. Ha? Para sa sadya-sadya lang, ah. Hello, gali kay JR. Yung nagawa matiman sa pong zaton. Good evening. Hello, magali sa kayo, Rosendo. Mayong gabi. Hello, magali kay Chris. Mayong gabi sa imo. Kay Banda, nga nagatutok subong sa aton. Good evening kay Banda. Ay, grabe kay Banda, ha? Mayong gabi sa imo, Banda. Banda, dere, Banda dito. Mayo na kami mga banda-banda subong, kundiin ka man nga bahin sa Pilipinas. Banda dito, Banda doon. Hello, magali kay Remil. At tawag natin kayo mga Lagay Vibe. Abrihan ko ang linya. 0919-0986-314. Ang number nga pwede no tawag ganso po ng gabi. Tawag lang ka mo din sa ako na. Kaya para nga mag-enjoy-enjoy kita sa mga gabi. Tawag lang. Tama. Tani makabalik man ka mo din sa miyagaw. Oo, makabalik kami daan. Mabalik-balik kami na sa imo. Hello man sa kay Patrick the Villalobos. Oh, mayang gabi kay Patrick Villalobos. Mayang gabi sa iyo. Kay Kiefer. Mayang gabi man kay Kiefer. Thank you so much. Macho Colita, may kumahan ng mga friends ko. Dari sa may... ano naman sa may Igkokolo Gimbal. Mayang gabi, Macho Kulik, kay Nenva Tahala. Mayang gabi. Good evening, Idol DJ. Kamusta naman, Idols and JJs and K-Fan News of Film? Si Tatay Pisok Vlog. Abi, tawag ka mo, di ba na samon? Balanga, uya ko, tawag man. O, tapos tingin niyo lawat na tawag ka mo, di mga K-Fan. Kumamati ka mo din sa radyo. O, kumamati ka mo din sa live. Tawag ka mo din sa 0919-098-6314. Para maka-istorya kita din eh. Namin ito ako maka-istorya kita eh. At tawag na din kayo mga kay K5. Good evening kay Feli Lumahang. Wala ibang load siguro kati ano man. Sige lang. May load kung wala. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kay Therese Bernadette. Hello Therese. Mayang gabi. My colleague is about sa line number one, mga KK5. Hello, good evening.
1: KK Mark, mayong gabi.
0: Mayong gabi, guapo. How are you?
1: Okay lang ko, KK Mark.
0: Bow, okay. Teka, mustangi mo nga. Magwapo, gapon. Damo, guro nga babae, luyag si mo ay.
1: Wala man, KK Mark. Wala ako, guro kabalo.
0: Wala ka lang kabalo, pero damo, siguro, no?
1: Guro lang, guro, KK Mark.
0: Oo eh. Eh, kamusta din ka, Subong?
1: Araw ko din pala ito yung Alberto Gimata. Nakapuli na kami kagina pa.
0: Nakapuli ka na. Eh, kamusta ang imo nga panghilot-hilot?
1: Okay lang mo din, Gimata. Tuwa, okay sa gina po.
0: Damo na kwarta?
1: Medyo.
0: Ha?
1: Medyo lang din, Gimata.
0: Medyo lang. Pero if you don't mind, Tuto, Remy no, Remy?
1: Renan,
0: oo. O, Renan, kamusta ka da?
1: Okay naman din yung mata.
0: Di, pila na support-support mo. Nakasupport ka man mga 100,000?
1: Wala pa din yung mata. Kaya siyempre, bago pa man ako din mo.
0: Talbaw. Di, tapos ano obra mo da?
1: Pare, bago lang. Ito po, wala ba? Bawal ka na sa panyapon. Saan ko... Ano? Sudan ko barbecue yung manok.
0: Wow. Namit kayo man barbecue yung manok. Kag saboroso.
1: Oo, kag makahang-kahang yung sorti yung manok.
0: Wow. Grabe. Ah! Kamusta ka da ang imo subong nga upod?
1: Okay lang man di mata. Atop si Rob Tomo nagapanglabas ang iyang mga barahagan no, kung mga bayo.
0: Ah, muna, iya. Dapat lang yun. Hello, galing kay Novi nga mabuot. So, muna doon, dumaan ko niya. Gamay pa siya, aray pa siya subong doon. Nagabalik-balik naman kami.
1: Atop si Jamat, nang ekong Domingo, hindi ko dak siguro ka kano ko tanay mag-guess ko tanay sa iyo mga tijimat mo.
0: Di man galing hindi ka mag-guess ako now.
1: Eh, balon mo tijimat. Pudlayan ko kay, siyempre, ara ka mga Fort Lordan.
0: Why kaso ah? Binabiraan mo sa ka lang niya eh. Pero kagi kita ginagas ito?
1: Kagi naman tijimat.
0: Di ba ano kami nalang giyom eh?
1: Hindi ko alam tijimat eh.
0: Totally blind ka gid no, di ba?
1: Oh, di nga.
0: Ang utod mo ya.
1: Totally blind man.
0: Pila ka buka mag-utod nga hindi ka kita.
1: Duwa lang di mat.
0: Ah, duwa lang. Mayo man ah. Sige. Oh, may gusto ka i tamyabon anay sabong?
1: Nga rati di mat ah.
0: Oo.
1: Siguro na kayo matigimat ngayong gabi sa Gary Pai Lorenz sa ngayong gabi man ah. Sa kay Irene Rodrigo Ryan Rostom, kay nung Albert, kay nung Rona, kay nung Guldi. Sa tanong-tanong niya, nag-asap-nag sa mga programa. Ang programang Pardagulan sa K-Pi News FM Iloilo.
0: Alright. Ah, gusto mo managkaon sa akon nga sa Bauliwat?
1: Ginamit na sa imong sapaw, di ba?
0: Sige, luto ante ikaw. Ano gusto mo lutoan sa bang good evening kay Sir Ed C? Mayang gabi sa imo, Sir Ed C. Mayang gabi sa imo. Ano gusto mo nga lutoan sa bang potahi sa imo?
1: KBL, di gimata.
0: Ah, KBL ang ginang gusto mo. Okay, kabalo ka magluto sa KBL?
1: Ay, hindi ko na kabalo magluto, pero kabalo na ko yung magkawa.
0: Amit sa KBL! Alright! Sige ha! Maluto, anay si Matt Chocolate sa KBL. Mahiwa ako, anay, sang langka nga drag ko. Ah. Tapos butanganta sa baw naton sa dumidyo ulo aslum aslumon. Ah. Mga batuan!
1: Champion
0: na tayo, Jamat. Dalagod mo naghahambala sa inyo. Ano, may kaukos ka mo, ha?
1: Hindi, sinang runa na tayo, Jamat. Susunod.
0: Gano siya nagpanginangakig?
1: Ano na panginangakig?
0: Kapinangakig.
1: Gahambala, eh.
0: Grabe, Sir Ryan, ang sakol atake, oh. Ano man, sakto ko. Ang ano, Sir? Ayan nga, busy mo, da. Bukano naman ginasing... Gano ka mo na kasinggitan!
1: Dito may kasadyahat niya, dapat hindi gamat patupad na mo nung may kasingalong.
0: Awa. Okay, hari na ha. Sa first naton nga luto sang sabaw. I-ready na sa Mita Corpus. Good evening. Hari na. Ilugayon ko na ang akon nga luto nga KBL. Kay ipatilaw ko sa imo ang sabaw sang akon KBL. Rena, Remy?
1: Rinan, di
0: gamat. Rinan!
1: Di gamat.
0: Nga nga!
1: Oh.
0: Gusto ko tani, may atake. Gini nga suwabe bala. Gusto ko daw piyo-piyo gid bala. Kagusto ko daw mabatsyagan ko gid ang bonggang bilya nga naluo. Alright. Ready ka na bala?
1: Ready, Jamata.
0: Alright. Reynan!

0: Okay, Renan! Nga nga, kag-usapa ang baboy! Grabe! Hello, gali sa mga friends naton. Grabe, galip! Okay, butangan ko na sang ano, ha? Sang pata, butangan ko pata. Una-una, mga nga ikaw. Tapos usangon mo, medyo madugay nga pag-usang. Tapos may tig-ab sa punta. Kagakanta, happy birthday. Ready ka na bala?
1: Ready, ma.
0: Ate, sige. Raynan!
1: DJ ma.
0: Nga nga!
1: Oh.
0: Usapa! Usapa, wow. Pagig! Usapa, pagig! Usapa! Gin nagtig-ab! Bungga ba? Daw taga dugin bunag ikaw sa pasungan ba? Kilala mo si Edsy?
1: Hindi, DJ Mac.
0: Oh, baliya kaya na ni Sir Rina na. Edsy! Inoon, tawag makali sa Amon bala, sir?
1: Shout out on the way, DJ Mac. Salamat sa pag, ano ah. Salamat sa pag-mention, DJ Mac.
0: Okay. Na dun lang gali. Sige taw, ganda man si Sir Edsy sa Viber ah. Mayara ka na, Survivor. Salamat, salamat, DJ Mac.
1: Tapos tanpa lang ko tayo.
0: Bye-bye. Thank you.
1: Extra lang ko, DJ Mac.
0: Oh, extra dali.
1: Ang programang Bardagulan sa Kripa ay ginadulot sa inyo sang Power Trio. Kaya po ko na ang GTX 590C and G3 Bio. Ang mga produkto, nga di kanina, ni Dr. Ramil Itanguy. Dali na din ang mga sikat Kripa ay Brennan Dyson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kalingawan, upo doon sa Kripa ay DJ Mate ulit. Para kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kalingawan, sa inyo, number one na kita, K-Toy News FM.
0: Na? Yo! Ah, sige si Edsy, man, be. Lala mo na si Edsy, sir. Lala mo si Edsy, hindi. O, oh, taga K-5, Sarah, guro. Wala ko, sir. Naglabay lang ko ah, sa live, ah. Ayun ka, busy mo na. Masi, taga K-5, Sarah. Ah. Well, mga K-5, we'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations. Magabalik mga chocolate, mapakaon naman kita sa aton nga sa bahay. 8.7 K-5 News FM.
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: G3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa G3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa G3 Bio.
4: G3 Bio!
6: Ang G3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may G3!
6: Makakats, mga buti ka.
4: G3 Bio with Vizio!
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na irregular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: G3 Bio!
6: Ang G3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yumay D3.
6: Magabuti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
4: Ganagapanugos
6: ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
6: Garantisado!
4: Epektibo!
6: Aramis
4: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
4: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful full compound.
6: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Garantisado.
6: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI UTI ko. Ang tiya ko naghambal like

0: pang may TC. 1 cup soap 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: May TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito naton nga ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Hood Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tagtino ang atay.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mahigro ba na ang imo dugo?
12: DTX 500.
15: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa
15: imo mahig ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3
15: nga may Physio.
2: Ang Physio
15: nga may D3.
2: D3 Bio.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
15: Ang D3.
2: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
2: Yung may D3.
15: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap sa mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Hardagulan
1: Bulan sa

0: 88.7 K-5 News of FM, celebrating the lives of the Filipino. Mga K-5, may ayad kagabi sa inyo tanan-tanan. Oh, my caller, kita subong sa line number 2. I-check na ito ng akong nga linya subong ba. Ano na, dali lang yun, ha? Kay ma, dali lang yun, ha? Ano na, may caller, kita subong sa line. Line number 2, may caller, kita subong. Hello, good evening.
1: Sir Ma.
0: Ay, mayong gabi. What is your name?
1: I'm Boss Nonoy.
0: Boss Nonoy! Oh, Boss Nonoy! Taga diin si Boss Nonoy!
1: Taga Bangga Dawis, Bototan. Sir, oh.
0: Abay, walang tabi.
1: Yung mga customer ko, sir.
0: Ba, mga customer mo na sa Bonggali? Ba? Mga hamot.
1: Okay, five.
0: Oh. All right, Boss Nonoy! Boss Nonoy! O, ilan speaker mong imo nga radyo para mabatian? Mahambala sila, lantaw sila subong sa 88.7 para matamyaw ta sila. Boss Nonoy, ready ka na bala Nonoy sa imo nga mga kaetsusan?
1: Yeah.
0: Gusto mo bala magtilaw sa akon sa baw? Boss Nonoy! Bodo reporter ba? O, oh, interviewada na yung mga upon mo. Sino na nga na sa isa mo ka-upon, interviewada sila, anay. Oh.
1: Ayan.
0: Oh. Ah, sige, ha?
1: So, sir, yung pinakagwapo sa
0: ano. Ikaw na, bi-reporter ka.
1: Player ng basketball player ng Yulisana.
0: O, oh, sino nga lang? Sino nga lang? Sino nga lang?
1: Ay, sir, gwapo. Heartthrob.
0: Oh, Heartthrob. Oh, si Heartthrob. Wow, Heartthrob.
1: Ay, sa player, sa football player.
0: Ga! Si pa ako balaga.
1: Oy, on air bala ni.
0: Oo, sino niya ang naka ang naka-brown, sino niya naka-brown niya ho?
1: Grabe, kay kadlaw ni last sir.
0: Oo.
1: Naka sila sa ano, chicken burger.
0: Ayan. Wow, chicken burger. Ah. Ah, sino na pinakagwapo sa ila?
1: Kamugin ni sir, doon tatlo gin sila sir.
0: At tatlo ba?
1: Hindi ko pwede makabangin, isa lang ko, siyempre tatlo sila nagkaon. Ito sa tatlo na gwapo.
0: Ang naka-brown na yayado model, siya isang bungsod.
1: Gwapo ni sa sir, player ni sa mga varsityin sila.
0: Doon mga varsityin, bata ka manggaranon.
1: Oo, bata sa manggaranon. Mga 13 years old, 14 ah.
0: Isli na pitchel mo sa ang glaso, mga plastik among imo, yaya. Okay, gusto mo magdilaw sang sabaw ni Matt Chocolate, maghambal ko ganing nga, mal mo, aha, banda,
1: yes, aha,
0: Matt, tawag ko Matt Chocolate, okay, banda, gusto mo na magkaon sang KBL,
1: yes, oh,
0: maghambal ko ganing nga, mamba ko Boss Nonoy, ang sabat mo sa akon, yes, Matt Chocolate, ha? Boss okay. Nun, Boss Nonoy!
1: Yes, Matt Chocolate!
0: Nga nga!
1: Yes!
0: Dapat mag-nga ka! Ah! Tudluan mo ng upod mo!
1: Tudluan mo, sir, ka-choppy, ka-choppy!
0: Ay, hala! Okay na, nami na, nami.
1: Kapataas ako sa signal.
0: Hambala na mga upod mo, blalantaw sa subong sang K5 News FM sa Facebook para mabatian nila nga ginatamyaw mo sila!
1: Gamiting sila nga ano.
0: Ayun ba tagalog gamiting? Gamiting na sila kung sino mabakal pito. Okay, Boss Nonoy.
1: Yes.
0: Nga nga!
1: Ah, bongga.
0: Tabongga. O, sige. O, sige, tamyawan ng mga friends mo. Subong dalik, tamyaw.
1: Ito pa ni si Labi.
0: O, tamyaw, tamyaw. Boss Nonoy, tamyaw na, tamyaw. Tagaan na ka, tiyempo, sa pagtamyaw, ah.
1: Na ayo sa sandali na ng patay tege.
0: Oh sige. Oh tamyaw ayan. Na tamyaw na. Okay.
1: Dala ko sa highway ah.
0: Sige. Yan
1: mayung gabi sa mga K5 diri sa Iloilo. May pwesto kita diri nga malapit lang sa Bangga Dawis.
0: Ano pwesto mo da?
1: May mga special ano kita diri may mga overload burger, offer chicken burger na kinakatuan kita sa mga malayo nga lugar, like sa mga college, di malapit yung mga student.
0: Uh-huh.
1: Kinakatuan kita ato mga chicken burger, manamit din as in.
0: Bago grabe ba? Padal, iman kami din ba? Padal, iman kami din sa K5 sa mga special
1: yes, sir,
0: burger mo.
1: Yes, sir. Ako, may time ako kay hindi ako kali. Di ka, wakay mga customer, naga Kano, lahat ng kanakon.
0: Bao? Hindi na dapat ang pwesto mo sa pututan, man. Sa din ang pwesto mo, man.
1: Dili, kututan ka, sir.
0: Sa din mo pwesto, dira ba si makaagi?
1: Dili lang, sir, sa may Bangga Dawis, crossing sang Dawis nyo la sena, kag Dawis Pututan, Bangga Banti. Na,
0: ah, dira gali.
1: Muna ka na yun, no?
0: Alright. Ate, sige. Tamyaw.
1: What's your food, hab?
0: Wabong gabang. Bye-bye!
1: Pututan.
0: Thank you so much! Alright, Babos.
1: Mapatunga ka, ipit ka.
0: Ipit ka. Bye-bye! Bye-bye!
1: Bye, sir, ma.
0: Alright, mga K-5, bagabe. May entrasya siya sa higop sa baw. Nag-plug pa sa sangiyang mga baligya. Mayong gabi man kay Toto Joshua Diala nakatutok. Ate Subong, diyan ka na Subong to. Ara ka na sa balay niyo, Subong. Mayong gabi ah. Grabe, gigali ah. Yan nagatutok Subong sa ating program sa K5 News FM Philippines. Grabe. Ay, ginatamya ko daw si Christy, si Jolly Ag, at si Melissa. Mayong gabi sa inyo nga mga classmate ko. Bugtaon na ka mo, aga pa. Buwas may klase, ta. Kasi makiganta ni Ma'am Hungko, Section Mapol. Baka sa Jala sa una. Mayong gabi sa tanan natin nga mga friends, ah. Kag sa mga friends man natin, din sa may Arevalo. Si Ginny Ray Simon. Mayong gabi, Machokolit. Si JL. Mayong gabi, Machokolit. Mayong gabi man sa imo, Sir JL. How are you? Sir JL, sino artista mo na mabot sa may miyagaw? Sino artista mo na, Sir JL? Labag ko nag-invite, sir. Grabe si sir ba? Mayang gabi, manggaling sa atong friend kay Sir JL. Sir JL, sino yung artista mo da? Nagatutok man Japon si Sir JL sa ato na. Sir JL, mayang gabi si mo da. Sino artista? Tapos subong na mo kong gininvite. May caller ka na subong sa line number 2. May caller ka, sir? May caller, good evening. Ah.
2: Hello, Sir Matt. Mayang gabi.
0: Mayang gabi, sino ni?
2: Si Remy Misang
0: Panatia. Alright! Mayong gabi si imo. Kamusta ikaw, gwapo? Hello?
2: Why? Wala masagi. Wala customer.
0: Ah, why customer? Sir JL, abi ko yung maabot ang artista da. Ang bala si Mio, i-contact niya ko, Sir J. Ano, Migo, namon nga swabe. Gwapo, gusto mo na magtilaw? Sang sabaw ni Machokolit?
2: Ano Machokolit?
0: Gusto mo na magtilaw sang sabaw ko?
2: Kung may sabaw ka dahi?
0: Oo, kung may sabaw, lutuan, taka. Sige, pangitaan, tali sa kaladlawan nga mga name sa kape mo. Ah. Okay, maluto kita, anay, subong sang pinakbet, ha? Pinakbet ka, uyan ka sang pinakbet? Hello? Ay, hello, wala mo nga sa Batman. Ah! Ah, dali lang kita. Pagkita ka sa maayong signal mo, guru, sir. Para sadya-sadya. Nagkatutok mong giyapon, mga friends naton. Last caller kita sa mga gabi. May caller naman kita sa line number 2. I-check naton sa linyabi ang caller naton sa mga gabi. Ari di sa piyakwa. Hello, mayong gabi!
3: Hello, sir.
0: Buka namin isang tingog. Sino ni? Sino ni? Hello?
3: Hello?
0: Oo. Bao, sino ni? Doon ka namin isang tingog mo, ha? What is your name?
3: JL.
0: JL! Wow! Are you JL? Sir JL, kamusta ang imong love life?
3: Aamugin na ang wala ta subong.
0: Upigado, Ged.
3: Igado, Gisubo.
0: Ay, ano na yaman?
3: Ang kapalapit bi ang bulan sang Agosto tigsura.
0: Pwede mo, Grosser Pacho, ng isa ka line, Sir Lawrence. Okay lang. Edo gaburot sa... Na, thank you, Sir. Sir JL?
3: Yes, sir. Yes.
0: Nan. Kamusta ang imong pagpaniapon?
3: Bag-o lang ito ko kahigop sang sabaw sang kapayas.
0: Bao.
3: Lunod niya ang dahon sang sili.
0: Wow! Sige, ako pati lang wanda magkasang luto ni Matsukulit ha. Magambal ko gani nga Sir JL, sabat ka Matsukulit. Magambal ko nga, masabat ka nga. Ah! Alright, mga ka-K5, si Sir JL sa Miagaw. Sir JL, gusto mo magtilaw sa KBL ni Matsukulit?
3: Yes, Matsukulit.
0: Ay na. Sir JL, nga! Expert ba? Pare na. Butangan ko Sir JL sang baboy ha. Butangan ko baboy nga ikaw tapos usang-usangon mo sa makadugay ha. Sir JL?
3: Yes, Matsukulit.
0: Nga kag usanga.
3: Oh shit.
0: Wala lang pamuyayaw. Liwat. Grabe ganyan. Expert.com din siya. Liwat. JL?
3: Yes, Matsukulit.
0: Nga kag-usanga.
3: Oh, shh.
0: Wala na! Okay, last na lang, Sir JL. Mga nga, ikaw, tapos usang-usangon mga... tapos tig-ab sa ulihin. Sir JL, gusto mo na magtilaw sang sabaw ni Matsukulit nga maulo aslom aslumon.
3: Pretty good.
0: Sige. Sir JL?
3: Oh yes, Matsukulit.
0: Nga usanga kag magtig-ab.
3: Oh.
0: Daw naigo ang tutunlan.
3: naigo sa esophagus.
0: Naigo dyan basta mga taga-UP ang panguna-huna, no? Oo, naigo dyan yung mga taga-UP magpanguna-huna. Doon mga palakaon sa common cells. Kasi, tagaanta ka tiyempo sa pagtamyo kaya naka-on-air kita subong. Tamyo!
3: So, no, tamyaw natin ang bilog na pumuluyo kang barang ang banwa kami and at the same time Matsukulit na iduga na lang natin sa nami gid nga gina para sa dunggan talad ang responsable Ginikanan Academy sa bilog na banwa kami pagpasalamat sa tanan nga nagbuylog especially sa atin nga Municipal Mayor Mayor Richard gani nga dyan talad pagyapon sa may municipio nga nag-duty. Again, thank you gid.
0: Ara ba dyan si Mayor dito?
3: Yes.
0: Of the night, paka mo sa bong?
3: Wala ka.
0: Grabe, good. Salamat, sir! Thank you!
3: Sige.
0: Wow, grabe, mga ka-K5. Kasadya lamang. Mga ka-K5 nato, di makalipan, mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. Mag-ilaw man sang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Kinakanami, so salamat kika, Sir JL, sa pag-tawag. Kapag enjoy sa ato nga programa subong. Madamo nga salamat sa imo, sir. The best kasi, Sir JL. See you soon. Wow. PM mo ko, sir, kung sino mga artista. Well, mga K5 na ito. It's 10:57 on the clock. Nagabulos na si Doc Ramil Itangoy. Kag si Madam Usang. All here. Your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso! TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis mo. DTX 500.
8: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, was ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
9: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano man damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500
6: para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy nga tay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
10: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
9: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
10: Oh.
9: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
9: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para nga ano, layo ka sa balatian.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM. Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
12: Bedtime Secrets.
13: Bedtime Secrets
11: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
13: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, nagatuto ka mugyapon upod si Madam Usang about Thursday edition sa aton niya program, mga K5. Bao ka na meet naman sang panahon, may mga part yung nagapadulti-taliti, may mga part yung medyo mapaang kag medyo malamig-lamig. Wow! Well, mga K5 kasadyan, ang gid kay Machocolate ni sa programa niya. Ah, nag-enjoy nga po yasang program ni Machocolate every time nga makaprogram siya. Patay-patay man si Manong Driver, gaginas ang kadlaw pa. Ginatami ako na yung friend ko ng taxi drivers. Kaya grabe, yung kagina, utu-utu yung kadlaw kay Machocolate. Bo, Machocolate, why ta nag-abdanay? Oh, habal ko sa imo, hulaton mo ko, lamang ko ginhulat. Well, sa mga gabi, ginatami ako magali ang friend naton dira sa may Makati City. Mga friendship naton na nga nag-tutok sa K5. Kaya especially pag it's mga friends naton dira sa may Ordanita, nga nagabamati subog sa to sa Ordanita. Upon, mayong gabi. Kag sa mga friends naton, diri sa may Mambusaw. Hello, good evening sa inyo, tanan-tanan. Mga taga-antike, ato niyo mga friends nga nagatutok sa K5. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Especially pagit sa mga friends ba naton sa may Bukari Leon. No? Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Well, sa mga gabi, mga K5, isa naman ka letter ang ato naman basahon. Wow, kinami ini ang ato niya letter. Machocolate, kag Madam Usang, bo pero mi muna gaginamensyon si Machocolate nga wala di siya gadi. Si Madam Usang, ini ang programa. Madam Usang, gusto ko i-share sa imo ang akon niya problema. Tagu-alang ang ngalan ko nga si Julie. Isa ka babae nga mahilig mag-model-model sa mga ilimnon. Madam Usang, sa tutud lang, nag-share ako sa imo kay ti grabe ang naadyan ko sa akon kabuhi. Tig-a akon ulo sa tutud lang, Madam Usang. Kung baga wala, daw hindi ako magpati sa akon ginikanan. Daw may ara ako nga sariling ubaga sariling way lang. Wala ako yung labot. Dapat gusto ko yaya ako na yung patihon. Madam Usang, sa isa kaadlaw, may nakilala ako nga lalaki nga angalan si Jun. Si Jun-Jun. Si Jun-Jun, Madam Usang, gwapo kag macho. Grabe, permi kami nag-istorya-istorya da sa sulod sa isa ka bar. Kag isa ka beses, Madam Usang, gin-invite niya ako ma-dinner. Di syempre, bilang isa ka girl, gusto ko man makalagaw-lagaw. Si Junjun, Madam Usang, gwapo nga lalaki, kag naga-gym. Nami lawas, kag tapos, nami lips. Though DL boy, kagin siya mga Madam Usang, nga dohambal ko sa kagalingon, kung basi siya nagiging ako niya. Miguhon? Ay, grabe. Madam Usang, nagkaon kami sa isa ka restaurant. Siyang nagkaon kami, Madam Usang, sa restaurant. Hambal ko, i-try ko siya balang istoryahon. I-try ko siya balang chika-chikahon. Bo, siyempre, Madam Usang, wala pa siya may mahimo sa akon. Ginabalan ko si Junjun nga, paano mo ko nakilala? Ang sabat ni Junjun sa akon, Madam Usang, permi niya ko makita sa bar. Kagambal ko, tisikya. Madam Usang, in short, Si Jun Jun medyo may pagkamanyakis man ni lalaki. Gindala niya ako sa ilabalay kagin tulotoslo. Ay, padamusang, nagkabot sa tiyempong nagbusog gid ako. Ang sakit lang kay ginabalan ko si Jun Jun niya ikaw ang nagpabusong sa akon. Pero gin-ignore niya ako. Gin-file lang ko sa kaso pero ginpakita niya nga isa ako ka babae nga biskan sing-ulan. Padamusang wala ko ginpadayon kiti ula ko bayad sa akong lawyer. Grabe ang naagyan ko sa akong kabuhi because madamusang ngagin patupatuan niya ko sa istorya nga damo uhunu lalaki. Damo u lalaki nga gina katukaduan. Kagdamo u lalaki nga ginaulo istorya. Kag hindi karo iya ang ginabusong ko. Wala ko mahimo madamusang kundi gin baton ko na lang. Kag subong wala giyapon suporta. Kasakit kiribat sagon. Kag doon naghinulswit ako sa akon ginubra madamusang na ginhatag kuman ang akon pagkababahi sa iya na hindi pa kami totally nagkilalahay. Madamusang ano blang dapat kong maubrahon? Madamong kasalamat, ako si Julie. Julie, baway ang bot talaga sa imong letter, di supong. Daw nabitin ako sa imong letter, kagamay, kagdo, hindi ko gawa maitsindihan. Pero Julie, balikan ko ikaw, ha? Balaan mo na gitna, hindi pa ka mo kilalaha, eh. Patilawon mo siya sa imo yung pinakdip. Magabalik si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets, only here, to your favorite radio stations 88.7 K5 Luis FM.

0: G3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: G3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka. Mga butika.
8: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si baby. Masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: Bedtime Secrets with Madame Wushan.
1: Hello, 80.7 K5 Lucifer. Mga K5 naton, good evening everyone. Nagkabalik naman si Madame Wushan sa programang Bedtime Secrets. Mga K5 naton, ginatamyaw ka na mga friends kadra sa may Sunset Boulevard. Nagatutok sila subong sa aton. Nagapulupung ko pong pahilo kay Margie, kay Oscar, kay Ted. Yan, nagapamati sila subong sa aton. Hello, good evening. Kaano ka muda? Bombota. Tugitugay alas 12 na arap. Kamuday sa Sunset Bolivar. Doon. Well, mga kikifive naton, kasadyasang letter ni Julie, no? Grabe, gidya. But before that, tamiyahuan ko na yung mga kapulisan nato. Good evening sa aton yung mga pulis na nagalibot-libot na always, no? Nagatutok sa K5 News FM Philippines. Sa mga friends mo naton, sa may Tansa, Arevalo, Molo, Villa, o nakatutok paga Bulilao. O yung gabi sa inyo tanan-tanan. Wow, ma-chocolate. Good evening. Ang mga message, tiguro, nagasulod sa aton. Si Madam Usa na niga programa, no? May mga late yung mga message sa Ginep, actually. Na nabasa ako ang message nila to Machokoli. And sa mga friends naton, sa Balabagodra, mayong gabi sa inyo, sa inyo tanatana. Well, mga K5 advice naton na from 2985. Madam Usa, kung ako kay Julie, no, pabayaan niyo na lang na, panindugan niyo na lang na ang iya nga bata, total ginubraya man na, katil-katil, good siguro. Madam Usang from 255. Madam Usang, inform si Julie. Julie, hindi ka man siguro pagbayaan sa lalaki kung nakita niya nga formal ikaw nga babahi. Hindi pa ka mo gani nubyo anay. Nakit-anay lang ka mo sa bar kag nagkagaday pa niya pon. Ginatag mo na dayo ng imo yung bahay kubo. Ay, karabi ba? Ginaano na... wheelchair kung yun ang panghatag mo lang. Halungan mo na dapat na imo pagkababay dahil kay nga kung magisi na ina dahil wala na ina, hindi na siya magbalik. Biskan butang alo pa na sang glue, hindi na na magbalik dahil tani ka nga babay, tani ano ka, panong dumon mo gay kung ano ang pwede o kung ano bala ang dapat. Okay. Hello, sa friends naton nga nagapamati, taga Subic. Ay, mayroong gabi sa inyo, may taga Subic. How are you? Sa mga friends naton. Hello man, saknay Vermeil. Good evening sa imo, Vermeil. Nga nagapamati sa bong sa aton. Good evening sa imo. Kag sa mga friends naton, dari sa may Pulubulo, Mindanao. Good evening po sa inyo, tanan-tanan dira. From 899, Madam Usang, hindi man naguro pagbiyaan sang lalaki kung ang babae nakita niya nga maayo siya. O, tsakto na kung maayo malambi. Nabayaan kabi kung maayo ka, di bala? Madam Usang, kung ako bi sa iya, tagaan niya na lang sang time ang iya bata. Pabayaan niya na lang na ang lalaki. Oo. Siyempre, hindi naman siya papatulon sa lalaki. Gabayaan siya gani. Amo na mabudlay mga kaki-evive. More friends na ito, hindi rin sa may molo, kaya kapamati. Grabe, balang problema ni Judy Ann. Nga nagpa-tusklo kay mo, ya dahil nga hindi pa kamunob yung anay. Biskan pa. Nagkabtanay lang kami sa Panyapon. Tapos, kaya patuslo may mo, stoplight. Ay. Tani wala pa tani mo natabo sa imo, tinagbusong alala mo na ipahulog kaysa lakman. Alaga yung bata mo, talabang dakoyin mo pariyo sa imo. Doon na, may kiyapon pugol ang baladay. Aray, pag na 3984. Grabe, gijaya gali ang problem. Ah, grabe, gijaya gali ang problem. Mamo, Julian, tama mo na nakasimpli, hehehe. At nakakorang si O Amone, yahihihi. Ang obrahon mo na lang, move on ka. Kaga obligaha. Ano? Obligaha. Ano man? Obligation, di guro? Obligaha. Ang imong ubra. No? Wala pulos ina. Grabe ba niyo? Well, magkabalik si Madam Musang, all here to your favorite radio stations. 88.7 K5 Blues FM.
2: Secrets on K-Fine News FM.

0: 80.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, balas parts atong program Thursday edition. Buwas day off naman ni Madam Pusang. Kag day off man ni Macho Holikid kag ni K5 June Kapulot. Ay, garabi. Ununupad kami na tatlo day off. Well, subong mga K5, I'm sure nga te. Di ka pa huway ka mo dap. Hopefully, ang problema ni Julie, no? Natagaan natin sang solusyon. Mga K5, lalang kita oras. Blast! Day off din me, madaw usang. Entry enjoy ko na. 88.7, the number one radio station steady sa Iloilo. K5 News FM. Hambal ni Lahono. Basta K5, the best champion.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
16: para sa matino na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
16: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
1: Yung may D3.
8: Mga butika.
1: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
1: Yung may D3.
8: Mga butika.
10: K5.
1: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
20: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mapagat, sumangabot ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yumay D3.
4: Mabuti ka.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500
2: garantisado
4: epektibo.
2: Aramis TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: ang may

0: Powerful Compound.
1: Niya nagkapanu po
0: sang imo blood sugar.
1: TTX 500.
0: Garantisado.
1: TTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ining nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
17: Extend Food Superman
19: for Man.
17: Extend Food Supplement for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend
21: Food Supplement for Men.
22: Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang nagatinlo sa imo
8: mo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
23: DTX 500.
8: Masalika DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: Una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
13: Ang D3.
8: Yung may Physio.
13: Physio.
8: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
9: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaw magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matilo na dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligad.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikat.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakat sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakat sa mga butika.
10: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso.
12: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
6: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
6: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanaw. Kami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman for men.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa nigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas mga butika.
0: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!
22: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
11: Yung may D3.
14: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Kampyon na istasyon sa Iloilo.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid.

Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip. At nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na dalawang araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26:28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at ito ay ang dugo ni Hesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Hesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Hesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanlibutan. At ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid.

0: natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, "Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin." Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, "Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag. At ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi na ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila, ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pabayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral noon ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin, nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan, because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today, at ako po ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, na nakikinig sa ating programa, na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo, na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na ring binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala, dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor, because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi, and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan, bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2 verse 1 to 6, "Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao." Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Hesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na siya reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carrots.
8: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong nulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sinig na mabalaan ni mga flowers nga damok probiotic.
6: Pasto.
5: At yung
4: ma-edukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway ka mo ganang magkaon, gapida ka mo. Ay, ningsagay bla dula sa ganas sa pagkaon. Oy, basi sa uli, mahulog na sa anorexia. Isa ka blatian nga, di, why ka nagidyaga ng magkaon? Try nyo, NIB, DTX 500. Parisis ang mighty C. Kaya dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
9: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
9: siyam ka mga babay.
10: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
9: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton. Alabuton ka. Harap siyan mo. Ina ang abangod sa gito ang fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
9: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang naganubo kag ini ang nagaapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
9: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
9: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
10: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidney mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babay? Mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
11: DTX 500.
12: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang akon niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon dyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
9: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
10: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
9: Gusto? Skyflakes?
10: Sa lagali, ano dapat tood-tood gin nga orange. Kay antioxidant.
9: Gusto?
10: Mas, kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
9: Dasu nga pala nakit lawas.
10: Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
9: Abaw! Nakit pala manog lawas mo.
10: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
13: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas gyud no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting per me. Layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
10: Hindi pwede 30, sir boy.
13: Pwede.
10: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay, palakaon cakes, palakaon tamis. No? Amunang rason nga nga, nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag aminuria, dysmenorrhea, kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis. No? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
13: Wow!
10: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, kung ano.
10: Hindi sila nga mapatay ka, gagakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pagusto na kamuda.
9: So, kung gusto nyo.
10: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
9: See?
10: Si Jinder Abaw, panago-nago lang na siya.
14: Ano yung sekreto niya?
9: Milig sa taguay.
10: Once ka panago si Jinder Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sa boy.
13: This is no this.
6: 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy ka 19
13: na. Ah kampyon ni
10: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan gamay ni mga kagatan kung gapamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
13: Maligo kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
6: Ako na.
13: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kung may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500.
15: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka,
15: DTX? DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
15: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
15: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
10: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
14: Klinika Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
10: Hanggang po doon. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang term.
13: Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
14: Nakapaka-swipe ka mo
13: na.
10: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali ang nakapang-swipe mo.
13: Mang-swipe ka na ka mo.
10: Swipe sa ilok.
13: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence na. May niya nag-apply ka, obra. Mumut. Ka, no? Namin niya ang gahaga
10: sa kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano. I-correct nyo na na.
13: Oh, correct.
10: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
13: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubinta na won, no?
10: Pero may mga kape para sa mga balat yan nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
14: Oh, may diabetes ka.
10: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
13: Correct.
10: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
14: Stevia.
10: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
13: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
6: Ay.
13: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sige, ang memories nato importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga labuan. Paano bala buligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp
9: ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
13: The brain is so powerful. Ano ka powerful, ganta ka mo short story. May isa ka tao nga, mabal nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, po man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, ay, dugo ko na to, nga tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagtukuha ang dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
10: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
9: Oo.
10: Gin blindfold kami.
9: Ay oo no.
10: May sa tubang na mo may gin ano?
9: Gin saywardo.
10: Saywardo. Oh, that's right. Oo. Galain ko mo.
9: Di ba kisilinggitan? Gagay.
10: Yung daw ma daw bago ka out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
13: That is called brain conditioning, no?
10: Yes.
13: Amo nang epekto sang amo na ka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
10: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong mga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? O anong natabo sang bata pa sila? Amo na nga kanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
14: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
9: No?
14: Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, namiya ang D3 Bio, kumiyara sa ginatawag antioxidant, nga gallic acid, kag ferulic acid, nga gina-prevent niya, nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod siya na ginatawag beta amyloid plaque, kag oxidation, nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease, ang nagabiktima sa isa ka tao, malipato ng isa ka tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
13: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Nga ginambal naman ni Dr. Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambaan sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
10: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
13: Grabe mo, kabalumang
10: metabolic. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamin, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo no brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga-torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
13: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
10: Wala na glucose, sir.
13: Wala na glucose.
10: Bahuway na siya.
13: Bahuway na siya, no?
10: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 Bio, abi nimo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Ayun ang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka dalawa. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, ka. D3 Bio!
19: Ako si Maria, mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline yung vitamin C!
20: Please si Masa, ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney, diyon may high blood ko. Gamit ako sa Pure C, nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag.
18: Pure C! Kag Southern Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
10: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
14: Isa pagka health benefits nga makuha na to sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung natawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
13: Unta ta kaon.
14: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
13: Buhiin ang kutsara.
14: Oo, so amo na ang ubra sang D3Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog sir boy, no? Kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya sir boy. Correct. So kun adlaw-adlaw
10: ka halin sa kan
14: oo sa karne kag sa kanon abi no so kun naka D3Bio ka kada adlaw sigurado gyud sir boy nga magnubo ang imo nga timbang balik sa normal.
6: Okay. No tingala ka mo di ba kun nila naton ka gasa lakit mga joints mo imnibla D3Bio baka kasagilanat mo way pagka planakit joints mo nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3Bio who is also a powerful antioxidant.
10: Yes.
6: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
13: Kung ikaw D3Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imo ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
6: All right, so kumpletohon ang atong mga
10: D3Bio gid sir Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
6: Kulang na.
10: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3Bio BCO, D3Bio.
6: Laing gid jam kumpleto.
10: Kumpleto.
13: Amo ni
10: D3Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Milloy magasiling ang juice magapakamay sa tudalan. Ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: D3Bio.
22: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
21: D3Bio.
23: Ang D3 nga may VCO.
21: Ang VCO
23: nga may D3.
21: D3Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3Bio.
21: Ang D3Bio
23: nga may VCO.
21: Ang VCO
23: nga may D3.
21: Mga buti ka.
25: Para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nag tinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
26: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sige, sang una yan. Iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C.
1: Pamasaga butika.
26: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nalagin na ako makabatsyag sa sakit.
26: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
26: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil.

0: Corby Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi, ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing
6: performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinong nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan
7: ang
6: gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio with VCO.
11: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang panubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis.
7: DTX 500
6: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang panubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang

0: ako nag-hambal, try ko ang Mighty C. 1 cup so 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
4: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa agang oras. Ginadulong sa atos kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: by Ray Espeja Umalay para sa palitan K-Vibe sa umaga.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalaga. Dari lang sa balitang K5 sa umaga sa Biyernes nga edisyon. Mga ka-K5, Hulyo 17, 2026. Today is July 17, 2026. Kamusta kamutanahan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati? Magasuki na ton sa kanginan nga nagupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad sa adlaw sang Biyernes. Kamusta ang aton sini nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo? Ang aton sini mga mamang juper aga para nga pasada nagalibot sa syudad, nagabiyahe. Ang aton sini nga mga tricycle, tricycad, e-bike driver, bus driver, van driver, Grab patrollers, mga taxi patrollers, aton sini kag mga modernized jeepneys patrollers, mga WBTC. Kamusta kamutran? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 4:41 oras. Mga ka-K5. I-preparar na ang mainit na tubig kag mag-inom, magtimpla sang kampiyon nga kape. Ang kape nga may alibyo sa aton sining lawas, mga kakipay, ang kape nga healthy. Ang kape nga Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, may ampalaya, chia seeds, kagni, sugar, sugar cane extract ka. Nga sarangin makabulig sa aton sining nga ika-ayong lawas, mga kakipay. Amo rin kape nga kampiyon, ang kape nga himo. Sa herbal, walang halong kemikal. Ang kape nga permigi na pangape ni ka-K5 Oting Guanson sang Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Mga ka-K5, ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ginatamyaw taman sa mayo nga morning ang aton sini nga mga listeners online via Facebook live. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga mga programa. Nakitaan kita mga ka-K5 kag mabatian man. Pinaagi sa pila naton sini ka mga social media platforms sa Facebook kag sa TikTok and YouTube channel. Magkanto lang sa Facebook, i-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid mga ka-K5 nato around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga. Good morning, Gita, sa Kaiser Alex sa Sabo, Teresa Memiagao, Teresa Alcunada, Brian Carl Diondo, Ma'am Ning Ilomba, good morning. Good morning, ka-K5 Ray. Good morning, Lord. Thank you for another new day. Thank you for the strength, forgiveness. It's not always easy, but it brings freedom and peace to our heart. Through your love, Lord, I learned to let go of pain and choose healing. Thank you for teaching my heart to forgive. I'm very grateful for the love and learn to appreciate the beautiful people who makes my life meaningful. Thank you for all your goodness. Amen. A blessed Friday morning sa imo, ka-K5 Ray Umalay, kag sa tanan nga mga ka-K5. Salamat gid, Ma'am Ning Ilomba, sa imo sini pag-share sang Word of God aga pa. Thank you so much gid kay Jen Ray Siman. Good morning gid. Every gising is a blessing. Long Sablan, Winifreda Sarmiento.
2: Nakatutok ng aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:44. Ang iban sa ato nagahimos na pagkadto sa mga ila sining kalaladtuan. Aga, ang iban aga pa nagapangumpra, aga pa nagpakadto sa tindahan. No, sa aton sining mga ka-K5 para nga mag pamakal sa ila sining mga kinanglanon. Okay, ti subo nga Biyernes. No, sa aton sini mga ka-K5 may klase kag may opisina gyapon. Kay gani dapat sa aton sini mga ka-K5 aga pa kita maghugtaw para malikawan ang mga late. No, aga pa. Sa aton sini mga ka-K5
2: Dapat aga ka pa mong tao. Magunat-unat, ilabinagid ko may trabaho, ikaw. Oh, hindi ka magtinamad, hindi ka magano alerto dapat. Sa atong sining mga ka-K5. Mamo, ang imo sining mga boss, ang imo sining mga superior, nagapanilag na, nagabantay. Sa atong sining mga ka-K5. Hindi ka dapat magpa-late-late. Kaya ang late ya, sa atong sining mga ka-K5, no? Hindi kita manami sa trabaho. Sa itong sining mga ka-K5, alas 4:45 sa aga. Maunta na ang latest nga sitwasyon sa palibot. Kag ang pila ka mga updated nga presyuhan ay mga ka-K5 sa aton sining mga balaklon sa merkado. Dito sa may kapis sa pagkadto na tontoligad nga adlaw. May mga checkpoint sa dalan, no? Sa sining ila sining pagsikyara sang ASF. Kay ti may mga na-record dito sa kapis mga ka-K5 nga kaso sang African swine fever. Ining balatian sang baboy mga ka-K5, no? Kung sa diin nagkalamatay ang mga baboy. Isrekto sila dito. May mga checkpoint sa dalan, magsulod ka sa probinsya sang Capiz. Alin ikaw bi sa may Pasig City, sa atong sining mga ka-K5. Mayo lang diri sa may Iloilo. So far, way paya kitaya sang kaso nga malala sa sining African swine fever. Sa atong sining mga ka-K5. Kay kung pananglitan nga makasulod ang ining kaso sang African swine fever diri sa probinsya sang Iloilo, no? Dako ining kaperdihan para sa aton sini mga ka-K5 nga mga tawag ni sa aton sini nga mga kauturan nga mga hog raisers, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinlangga nga mga tagpalamati, no? Di kay siyempre balaan man aton nga ang kapital sang pagsagod sang baboy hindi man basta-basta. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo na nga ti ako mamirdihan ikaw kung mapatyan ikaw sang isa, duwa, tatlo ka baboy, masakit-sakit ni gawa mga ka-K5 para sa aton sini nga mga kauturan. Alas 4:47 oras sa aton sini nga pagpaglagad. Eka standby na si ka-K5 Karen Badilla sa patrol. Sa aton sini pinakalitis ka sitwasyon sa palibot kag ang sitwasyon sa aton sini nga merkado publiko subong aga. Ka-K5 Karen Badilla sa report, go ahead.
3: K5 Ray sa subong, no, ang pila na ka mga dalanon diri sa nagkalain-lain nga distrito sa siyudad sa Iloilo ang aton na libot K5 Ray. Una sa may distrito sang Haro, tidira sa may Plaza Rizal, K5 Ray, kung going ka pa Diversion Road K5 Ray straight ini nga dalan or ang L98 sa may Desamparados, makitaan naton di kagina K5 Ray, no, nga madamo-damo nga mga pampasahero nga jeep, mga taxi, kag motorsiklo or kon tricycle ang nag-standby sa higad sang dalan kag nagahulat K5 Ray sang mga pasahero. Kalabanan niya makita naton K5 Ray nga madamo-damo nga pasahero amo ang going sa may Diversion Road nga ruta nga jeep K5 Ray, no? Then may mga tagback terminal man nga tisubong pa lang yang aga madamo-damo na ang ilang pasahero. Paglabota diri K5 Ray sa may city proper, tayo medyo mahululaka-laka pa lang ang mga jeep ang makita nato naman niya nga may ruta nga like a bay city proper or La Paz, K5 Ray, no? Pilang nahot pa lang ka mga di pang pasahero nga jeep ang nagabiyahe sa subong mga inoras. Pero pag labot diri sa may super, te syempre mahulo damo-damo diri K5 Ray, especially ang mga tricycle, especially ang mga ginapang arkilahan, bala kay ti ang iba naton nga mga kauturan kun mangumpra K5 Ray, binulto kay ti ang ibang diri sila nagakarinderya or di gani ang iba niya K5 Ray ang dito payahalin sa probinsya sang Iloilo, ti ginatingob-tingob ang pagkumpra, especially subong yung Friday nga adlaw kay 5 Ray. Tido medyo mahulotaw hay man ang aton nga sitwasyon sa palibot naton direya sa syudad sang Iloilo kag kung sa panyempo naman kay 5 Ray di mahulo pa ang paang ang kaagahon naton subong yung Biyernes kay 5 Ray. Then ang sa aton naman nga mga presyohanay nga ginpangkuha kay 5 Ray no diri sa may Iloilo Public Terminal Market sa mga isda kita ang bangros diri nila kay 5 Ray nga halin sa Gimaras 200 pesos per kilo, ang dorado 120 pesos per kilo, ang bilong-bilong 250 pesos per kilo, ang bulaw 140 pesos per kilo, same ni Samat'an, Sapsap, Kagdalinoan, P5 Ray. Ang lison, 240 pesos per kilo. Ang lukos, 200 pesos per kilo. Ang pisugo, 180 pesos per kilo. Ang tamudyos, 140 pesos mani ang kada kilo. Then ang blue marlin, 350 pesos per kilo. Ang panit, 120 pesos per kilo. Ang green shell, 60 pesos per kilo. Ang tilapia, 150 pesos per kilo. Ang gulaman, 40 pesos or ang seaweeds, no? 40 pesos per kilo kay 5 Ray. Ang guso, 100 pesos per kilo. Ang bagungon, 30 pesos per kilo. Kasag, 400 pesos per kilo. Kung kablets na, kung kablets naman niya ang baklon mo kay 5 Ray, 160 kablets, 160 pesos per kilo. Ang pasayan, 420 pesos per kilo. Then ang scallops, 220 pesos per kilo kay 5 Ray.
2: Okay, sa to sining mga kay 5 sa public terminal market na presyo anay kay 5 Karen.
3: Yes, correct kay 5 Ray.
2: Sa karne naman niya, kamusta subong ang mga presyo anay? Ilabi na gid sa baboy?
3: Ang sa karne same sa gihapon no, ang presyo hanay diri way malsang pagtaas or wala sang pagnubo. Akong baga stable lang gid kay 5 Ray. Ang karne sang baboy 340 pesos ang kilo. Then kung baka ka naman niya, 370 pesos per kilo. Ang pork kung ang pork spare ribs 340 pesos ang kilo. Ang kung beef ka naman niya, beef spare ribs kay 5 Ray, 330 pesos per kilo. Ang pork chop, 340 pesos per kilo. Kung ang maskara sang
2: Guhayad kay 5 Ray.
3: Kung ang maskara sang baboy baklon mo, 300 pesos per kilo. Ang atay sang baboy, 180 pesos per kilo. Ang pork kasudlan, 150 pesos per kilo. Ang tiil sang baboy nga panguna kay 5 Ray, 300 pesos per kilo. Kung ang pangulihin naman niya, 260 pesos per kilo. Ang ground pork, 340 pesos per kilo. Ang ground beef, 370 pesos per kilo. Ang pork liempo, 350 pesos per kilo. Ang pork nga ano gid ang salawas malaki 5 Ray 180 pesos per kilo, pero kun halo naman ang baklon mo yaki 5 Ray 200 pesos per kilo. Ang beef pata 200 pesos per kilo. Ang beef bulalo 260 pesos per kilo. Ang ox tongue 500 pesos per kilo. Then ang bagol nga karne kay 5 Ray no 100 pesos per kilo ang presyo hanay diriya sa may Iloilo Terminal Public Market kay 5 Ray.
2: Sige, pangapi ka aga pa sa klinika ni Tex Coffee Mix para madula ang paos-paos mo. Pag mainit-initan ng tutunlan. Sige, alas 4:54 oras ato sining pagpangalagad live dira sa may Iloilo Terminal Market. Sa mga presyuanay, sa mga balaklon na ka-K5 Karen Badilla. Ano mga balantayan nga balita si mo sinikaroon nga pagpanumbalik?
3: PWD nga minor de edad kay 5 Ray nga nahulog sa suba sa Leganes, nakitaan kahapon sang aga sa bakhawan nga sakop niya sang Buena Vista, Guimaras kay 5 Ray. Duha ka drivers ang motorsiklo nga nabungguan o kung nagbungguan ay sa Diversion Road Mandoriaw sa tong Domingo sang aga padayon nga ginabulong sa ospital kag minor de edad nga nagransak sang store sa isa ka Pasay City pasakaan sang kaso sang tag-iya. Ang ini nga market report ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Alas 4:55 oras sa atong sini nga pagpangalagad dabatian ang nagapanguna nga mga balita kag impormasyon diri sa balitang K5 sa umaga. Upod sa patrol with K5 Karen Badilla kag K5 Makoy Espeha. Ang aton sining mga balita, mga ka-K5, mga headlines. Ginadulong sa aton sang kalwan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, nga may ampalaya extract kag sugar cane extract. Ang mabisa nga pangtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes kag hypertension kon high blood. Ngani maginom sang Klinika DTX 500 para ang aton sining ikaayong lawas ang protektado gid always. Klinika DTX sa 500. Diretso kita sa mga labing tinalupang donaton sa mga top stories of the day, mga Pangulong dinalan. Sa mga headlines, manong isda arestado matapos kinserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa Barwarman sang Carles mga ka-K5. Sa dugang mga balita sa ito, sa di mga pinalangga ng mga taga-palabati, Traffic Aid Transportation Management Office o kon TTMO, wala sang may na-monitor nga drug racing sa syudad sang Iloilo. Samtang sa dugang mga balita, mga ka-K5, sa mga balita, di PWH, DNR, kagpila ka mga public officials sa Rayon 6. Ginpasakaan sa kaso nga administratibo sa nga ombudsman. Kag, nagabisikleta na bangkuhan sang pick-up sa Banwaraman sang Saraga. Bantayan ang mga detalye sa mga balita karon o pura nga itong sining mga unit film reporters with ka-K5 Reggie Di Mayo sang Sara Iloilo. Kag ka-K5 Jericho Yunan, ka-K5 Kim Caluyo, kag ka-K5 Aaron Refuyo. Alas 4:57 mga ka-K5 pasiplatan, taman karon pila ka mga balita. National mga ka-K5 sa padayon aton siniman na pagtutok mga ka-K5 sa mga nagakilitabo national. Ilabinigid sa aton sinipungsod Pilipinas sa aton sining mga ka-K5.

0: Ginapuna ni Senator Ping Lacson si Senator Rodante Marcoleta nga ti naibaloan aton mga kakipaib na ka-detain sa karon tungod sa kaso nga iya sininga ginatubang may kang tanan sa kaso nga plunder. No, sa aton sininga mga kakipaib bukon pagbaton sa nga sininga kwarta mga kakipaib. No, sa nga iya sininga pag sa nga nag-ini nagpadalagan bilang senador sa Pungsod Pilipinas. No? Mga kakipaib, kung inyo ining makitaan sa pila ka mga social media ining si Senator Rodante Marcoleta ang ginatulod-tulod na lang ni subong samtang nagapungko sa wheelchair, pero nagpayag si Senator Ping Lacson kagin po na ining pagbutang sa wheelchair kay Senator Rodante Marcoleta sa iya sining tweet sa social media. No, ginpayag ni Senator Ping Lacson nga it's a miracle. Abalya, it's a miracle nga si Senator Dante Marcoleta nga naka-wheelchair sa aton sini nga mga ka-K-5 gulpi lang nga nagtindog kag nakalakat. No, sa aton sini nga mga kuturan sag sini ang mag sulod mga ka-K-5 sa iya sining pasilidad. No, sa aton sining mga ka-K-5 ambalya, grabe man ba sa aton sining mga ka-K-5 ba? No, ambal ni Senator Ping Lacson nga ambalya, do ka merikulo man nga naka-wheelchair ka, tapos gulpi ka lang tumindog maglakat-lakat kag magkaway-kaway. Ambal ni Senator Ping Lacson, dugang pasining kudos sa UP Philippine General Hospital, Philippine General Hospital o kun sa UPPGH for putting professionalism and integrity above all other consideration and submitting their medical report to the Sandigang Bayan. No, sa aton sininga mga ka-K-5, amo ni ang actual post sa social media ni Senator Ping Lacson mga ka-K-5. Usual na siya nga senaryo sa aton sininga mga kuturan nga gani, basta gani may mga kaso or di gani mapriso ang isa ka politiko, tanan nga balatian nagatukaron. No? Dibla, tanan nga balatian nagatukar basta mapriso ka. Ang iban ginasubutangan sang brace ang imo sininga liog, ang iban gina wheelchair, ang iban may saklay, ang iban gina hospital arrest. Tanan nga balatian gatukar basta gani politiko kakag may kaso kaw. Sa aton sini nga mga kakipay bisan sin o kapanga politiko. No, sa aton sini nga mga kakipay amo ni ang mga advice sa mga abogado. No. Pero tiway kitak baluya sa kay Senator Marcoleta ang aton niya ginahambal ang hambal ni Senator Ping Lacson. Nga baya, it's a miracle kuno. Oh, nagulpi lang kuno siya nagkatindog na nakatlakat kag kaway-kaway. No, si Senator Rodante Marcoleta nga ti pagwayan ni sa presuhan gina wheelchair. Oh, sa aton sini nga mga ka-K-5. Dugangan ta pagini karon sa aton sini nga mga ka-K-5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. Samtang damo ang nagadebate man sa social media ini matapos di bala mga ka-K-5 nagpayag si NBI Melvin Matibag director NBI director Melvin Matibag sa aton sini nga mga ka-K-5 sa allegation sa nga posible mga anomalya mga ka-K-5 sa Southeast Asian Games sa tung 2019. May kang tanan mga ka-K-5 sa mga facilities, mga kuturan nga ginpangtukod during the time nga nag-host ang Pungsod Pilipinas sa sining 2019 Southeast Asian Games. Nga ang chairman during the time, no, sa aton sining mga ka-K-5, amo si Senator Alan Peter Cayetano sa aton sining mga ka-K-5. And kung hindi kita magsala that time, part sang administrasyon man ni President Rodrigo Roa Duterte sa aton sini nga mga ka-K-5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. Si subong DPWH Secretary Vince Dizon, no? Kung inyo madumduman si Vince Dizon sa tonsini nga mga ka-K5, no? Isa ni siya sa mga nagpabugal, no, sa tonsini nga mga ka-K5 sa sining ginpatindog nga sports complex dito sa may New Clark City, Pampanga. Kung sa diin gin tawag ni gin pahamtang ang pila ka mga athletic games, no, sa tonsini nga mga ka-K5, no, sang tiyempo sang Duterte administration during the 2019 Southeast Asian Games sa tuon sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Di ang pamangkot sang iban sa tuon sini mga pinalangga ng mga ka-K5, no, nga tinga si tawag ni si Vince Dizon, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Why gid ya way ma mitlangan ni matibag? Why ya ma imbestigaran sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kag nga si tawag ni si Senator Alan Peter Cayetano lang ang do medyo nag-init sa mata sang publiko. Pero tiyambal ganisang NBI Director Melvin Matibag sa isa ka-interview. Balya, why mo kuya maging bitlang nga pangalan? Ang ambal ko lang ya, nga may nagasulod nga mga report sa amon sa NBI, may kang tanan sa alleged anomalies sa sining gimpatigayon nga 2019 Southeast Asian Games sa ton sining nga mga ka-K5. Ti why mo kuya maging bitlang nga pangalan? Ti nga dasig siya mag-reakaw. Dasig siya mag-react si Senator Alan Peter Cayetano. Nilulaton tanay ang investigasyon. Mamabo during that time si Senator Vince Dizon, President and CEO of the Basis Conservation and Development Authority o kon BCDA ang iya sininga posisyon. Isa ka agency nga nagakapot or nagalantaw sa mga flagship program sang Build Infrastructure Program during the time of President Rodrigo Roa Duterte. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. So, suno sa ombudsman, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Wala sang kaso o kung wala sang sapat kabasihan, no, sa aton sini nga mga ka-K5 para ipa-proceed ang gin-file nga kaso sa kaya DPWH Vince Dizon may kang tanan sa Southeast Asian Games, no? So gin-dismiss ni for insufficient evidence sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Damo ang nagakadlaw, damo ang nagayuhom, ilabi na gid ang mga DDS supporters kag ang kampo ni Cayetano. Abal niya, amugali na nga hindi madulodotlan kay Tico Mosubo nga ara sa administrasyon si Secretary Vince Dizon. Sa aton sini nga mga ka-K5. Oh. Pero ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano nga ini kuno isa na ka strategiya nga ginaisa-isa na sila mga ka-K5 sang administrasyon. Ginaisa-isa na sila sa manorya. Oh, o galing kay tiyambal man sang iban, hindi ka man niya makulbaan kung way ka sang ginatago nga kapalpakan. Di gina-challenge gani ni Senator Alan Peter Cayetano, ambalya kay Attorney Melvin Matibag, no, ang NBI director. Nga ti ambalya, sige, imbestigaran nyo ang 2019 Southeast Asian Games. No? Kag i-imbestigaran man namon, no? Challenge kita nga challenge sa nyo sang administrasyon. Imbestigaran nyo ako sa 2019 Southeast Asian Games. Kag kami naman ang maimbestigar sa flood control project. Amo nang ambal ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang sa aton sini nga mga ka-K5. Bla, obvious naman kayo, wag naman kayo sanang magpahalata. Oh. Amo nang ambal ni Senator Alan Peter Cayetano sa iya live, nagbalik naman sa live kapon. Bla, obvious naman kayo, wag naman sana kayong magpahalata. Pero tido, hindi kami maributay na sta subong Senator Alan Peter Cayetano sang 55.92 million pesos kabalor sang kaldron kag sang sining imo sinigang patindog nga kaldero to sa Southeast Asian Games. Ang pundasyon niya gito, grabe gitong pundasyon na mong itong galupok ang presyo sa 33 million. Oh. Ang ging bayad sa national artist, 4.4 million. Inisiguro yan, doon medyo justifiable pa ni gani. Even though nga ti sa iban, doon medyo ang mahal na ni Kuntulukon, pero ti kay tawag nga national artist ang nag-design. Oh. Sige na lang. Oh. Insindiho na lang namo ng 4.4 million nga bayad sa iya. Oh. Sa aton sila nga mga ka-K5. Ang kaldero mismo, oh, ang kaldron nga tawag ni nga hurma nga gin-design, oh, o kung na gin-ubra, nagabalor 13 million pesos mga kakipay. Oh. Ang pundasyon, oh, sa aton sini nga mga kuturan, that is 33 million pesos. Ang i-addressed, pilapagid ka million at in the total of 55.92 million pesos based sa report mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? Sa aton sini ng mga kuturan, amuna ka mahal ang 55 million pesos mo nga ni siguro, no? Sa aton sini ng mga ka-K5, pila na ini ka building sa eskwelahan ng PD mo mobra, pila na ni ka classrooms sa aton sini ng mga ka-K5. Kay galing kay mga tikalon kag bugalon man kita dabi nga mga Pinoy ti gusto taman nga world class ang aton sining performance. World class ang ipakita sa bilog nga kalibutan. That's why nga ti kung kaysa magastos man kita eh. No, sa aton sining mga ka-K5 pero pamangkot pa lang dira kung ang ina bala nga material o kung ang ina nga klase sang project kag ginobra is really worth 55 million pesos. Amo bala nang pamangkot da pwede makita nga magpabugal sa ibang nga nasyon. Kaya kita ang host country that is already given na kung host country ka mga ka-K5 kinanglan para mayon mo manang pasilidad mo nga di ka mauyan sa ibang nga nasyon. Diba? O, alangan ka rin pagkato doon sa ibang nga mga nasyon do pagutpot ang tsura sa nga aton nga mga sporting facilities. O, hindi pa na mayon mo man. Pero it should be reasonable sa aton sining mga ka-K5 and it should be well liquidated kung di nagkato ang kwarta kag kung haamo na kagdako ang gastos sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. No? Kay ti kung lang tawon isang isa ka normal nga tawo ang amoni nga klase sang project kay nagabalor 55.92 million pesos, no? Sa kabilugan we have 10 billion pesos sa preparation sang Southeast Asian Games last 2019, no? Tama na kadako nga balor sang kwarta sa aton sini nga mga ka-K5 bisan diri lang sa project sang kaldero ngani. No. Sa aton sini nga mga ka-K5 ba, hindi niya literal nga kaldero nga ginalutuan nyo sang tinigang nyo ha. Ang tawon ta niya no sa mga masunod nga mga inadlaw kung ang faith ni Senator Alan Peter Cayetano masunod sa kay Senator Dante Marcoleta kag Senator Jinggoy Estrada. Oras alas 5:11 mga ka-K5. Sa pagbalik naton mga detalye sa mga balita alin sa aton sining mga reporters diri lang sa balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Baka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras mga ka-K5 na 5.19 sa atong sinigang pagpakalaga. Diri lang sa balita nga K5 sa umaga. Sa atong sinigang mga kuturan na mag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Ilabirigid ang Klinika D3 Bio sa malanon nga tiyempo. Uso ang ubot rin kaso si Pony Lanat. Mag-inom sa Klinika D3 Bio, di antiviral and antibacterial specialist. Nasalagin makabulig sa ito sininga ikaayong lawas. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Sa aton sininga mga ka-K5, babakal sa mga product center, kagbay free consultation kita. Magkanto lang sa mga klinika di alternatibo medisira and wellness center ni Dr. Ramil Itangoy. Sa mga taga-syudad sa Iloilo, kanto ka modri sa Mayharo, kilid sa Robinson Saro, tupad sa Central Birds International Academy. Sunday, Monday, kag Miyerkules, mayara kita sa free consultation, libre, wala asang bayad. Sa Pasig City, sa Poblasyon de Labod, Pasig City, may free consultation man kita mga ka-K5 Karawibes, alas 9 bes, alas 3 sa Kalinog Coast March, sa tanan nga mga taga-Kalinog, no? Pa-check up ka mo dira ala Martes kagya Biyernes, alas 9 hasta alas 3 sa hapon man, sa may Kalinog Coast March, mga ka-K5, dira nga ton sa ning klinika di alternatibo, kag sa Miag-Aw, mga ka-K5 sa may Orbi Street, Miag-Aw, tupad sa MCR Agriventure, ara na napamtang ang aton sa ning Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available man ang mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy dira sa may Barwasang Sara, sa RGM Building, sa lapit sa public terminal, sa aton sining mga ka-K5, ang aton sining Klinika di Alternatibo Sara Branch. Bakal ka mo kag magkantos, kag mag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy nga sinangin makabulig sa aton sining ikaayong lawas. Alas 5:20 oras sa aton sining pagpanglagan. Kunta na detalye sa mga balita sa patrol with K5 Karen Badilla. Sa report, go ahead.
4: K5 Ray, yara na sa advanced state of decomposition ang lawas sa 11 anyos nga babayi nga isa ka person with disability o kon PWD sang nasapuan ini siya sa Bakhawan nga sakop na sa barangay Montpelier, Buena Vista, Guimaras, Hulyo 16 ang aga. K5 Ray, no, kung madumduman ang ining victim, amuni siya ang PWD nga nahulog sa buho, tumala sa ilang balay.
3: Kag may mga report nga 9 anyos ang edad, may araman 11. Pilagay ba ginpa, edad niya sang PWD nga ni?
4: Ginpa-confirm tagig ni K5 Ray sa family, sa barangay official, kag sa iban nga mga nakakilala sa ila, K5 Ray, no? 11 years old ini ang bata, hindi 9 years old.
3: Okay, 11 years old.
4: Mm-hmm.
3: Sige, go ahead.
4: So kung madumduman ang ining bata, siya ni ang nahulog to sa buho sang ilang balay kag nagtupa sa suba K5 Ray. Kaysa nga mo to nga time, tao, bala K5 Ray, no, ang tubig dagat, especially nga nagadaludo nga daan, titaas man ni ang tubig dito ya sa suba sa ila. Ano pa pagkahulog niya, suno sa ilang himata, posible nagtupa to siya dayon sa suba K5 Ray kag ginanod sa daludo pagwa na dito sa may sa may dagat bala sa may facing na sa Guimaras K5 Ray hasta nga naanod ni siya dito sa may Bakhawan nga part na sa Buena Vista K5 Ray. Ti kumahibaluan tatlo ni kaadlaw ang operation sang aton nga mga responder sa pagpanguna sang Philippine Coast Guard based diri sa information nga nakuha naton K5 Ray sa Buena Vista Municipal Police Station. May mag-asawa na da nga nagastay malapit sa may Bakhawan, bali may kubo-kubo na da sila K5 Ray. Natingala ini sila, especially ang asawa nga si alias Nene K5 Ray. Natingala siya nga may nagabalingaso K5 Ray nga baho, nga dudunot, nga sapat sa iya nga pag-explain K5 Ray, no? Then sangin muno niya ang iya nga bana K5 Ray, nagwa ini sila kagin pagagin kumbaga dugin sunda ni labla kung di ini ang aboy nagapaganto hasta nga nakita nila K5 Ray nga may tawo gali iya sa may Bakhawan nga nagakaya ni K5 Ray kag nagatiskog ang posisyon sa victim. na timing man or nagsanto man ni K5 Ray sa description sang Iloy K5 Ray no sang PWD nga si Ma'am Melo Jane Animas kay suno siya sa last niya nga nakita ang bata niya K5 Ray nga wala sang suksok nga shorts ti ang atong victim nga nasapuan sa may bakawan wala man sang shorts K5 Ray ti ginpakita ni ang or gin picturean ni sa mga katapo sang Philippine Coast Guard kag sang kapolisanta dito sa may Guimaras ang ining biktima K5 Ray kag gin-send diri sa may Iloilo kay ti may information man sila nga daan nga may missing K5 Ray no nga PWD to so gin sang ginpakita ni sa mga otoridad sa pamilya K5 Ray, especially sa Iloy, gin-confirm niya K5 Ray nga iya ina bata ang nasapuan dito sa may Bakawan, sa may Buena Vista. Tigin, ano na, gindala ni sa may Poneraria ang lawas ang victim. Kagin patabok dito no, ang ginikanan K5 Ray sa Buena Vista. Kagin claim nila ang bangkay sa PWD K5 Ray.
3: Okay. Anong alias siya sine?
4: Alias Leia.
3: Leia. Okay. So ang naka natinguan nga makuha ining yalawas tungod sa informasyon nga nabaton siyang Coast Guard.
4: Ang una kay Five Rino nga may nakapanimaho ni isang dugarok dito sa area ang ining mag-asawa. Timoto nga nag-report ni sila sa kapulisan. Ginsundan ini nila kay Five Ray ang baho nga ilang nagakasimutan hasta nga nakita nila nga may tawo nga nag-utaw-utaw dito sa may Bakawan lapit sa kubo nga ginatiniran nila kay Five Ray. Timoto ginpabalo nila ang pulis nga may nasapuan dito sa may Bakawan sa may barangay Montpelier agin pabaluman ang katapo sang Philippine Coast Guard K5 Ray.
3: Okay na, pero namin ko ang Coast Guard hindi gidya sila ang mismo gidang naka-retrieve nakabaton na sila information nga may nasapuan nga bangkay didto.
4: Yes.
3: Okay, kung imaalan tawon mo tama klayo ang ginanuran niya ka K5 kare no?
4: Yes.
3: Kay nakalabot gid sa didto sa may Bakawan nga sakop na ya sang Buena Vista Guimaras.
4: Yes, correct.
3: Sa atong sining mga kaki-five, no? Matob na ginambalba naton nga ti sa sitwasyon niya sa atong sining mga kaki-five do malayo layo nang tsansa nga nakasulbar sa kung pananggitan nga nahulog iman to sa mga kaki-five, no? Sa tubig baha tungod sa sitwasyon niya mga kuturan. So ti amo nang ambal naton nga apisar nga amo ni ang natabo sa iya ang ginapangayo talaga mga sapuan ang iya sini nga lawas para man sa kaimtangan sang nga pamilya ka K5 Karen eh. Di ka musta pagkita sang iya nga ginikanan kapon na ka K5 Karen anong ila sini nga ano nga nahambal.
4: Emotional man eh, especially ang Iloy K5 Ray, no? Emotional siya nga, tiyan mo na bla, ang natabo sa bata nila. Pero, pagkahulog to sang, isang victim, ano na to nga daan, duha-duha na to. Kung masulbar ni ang bata o kung hindi. Pero ti ang isama lang to sa ginapangayo nila nga makitaan ang lawas ang ining victim K5 Ray.
3: Okay. So, mga ano oras gintabok ni Kapon?
4: Ang hapon na ni K5 Ray gintabok pabalik dire sa Iloilo or pabalik sa ila sa Leganes ang bangkay ni isang bata K5 Ray.
3: Sige, importante na kita na no kag lesson learned man ni sa mga ginikanan ila binagid sa nag-star blast sa kilid sa Pangpang sa Suba. Nga hindi gid yo pagpabayaan ninyo mga kabataan ila binagid ko mga minor de edad kag bay mga kasubong sini nga mga disability. Hindi taman mabasol bi mga ginikanan kay during that time naglakat sila para magbakal kung tani isang bugas.
4: Mangita hulman.
3: Hulman o kung may pangitaan hulman bugas katiligahon nila no. Sa aton sining mga kakipay gri sitwasyon nila dito lapit kis Pangpang sang Suba tapos ti ang balay nila kakipay karen ang made of light materials. Mambal naton nga tipigado gid bla sa aton sining mga kakipay. So may arat dabi nga mga tawo nga nagabash pa blas gid kanan nga te nga bigay bayaan nyo mo na sitwasyon sa bata nyo gibayaan nyo pa. Duha pa ka mo naglakat may minor de edad pa siya nga utod nga limagtuig ti paano kung nagi upod tong bata to kagin na salbar ya to iya nga si manang ya to na pati siya na ulo ko din na ubusan kamo sang bata may mga kasubong sila nga mga komento kag mga reaksyon sang tawo bla pero ti kabalo kita nga hindi taman ni gid mabasol tanan-tanan sa ginikanan kay tungod nga nakita man ato ang sitwasyon sang pangabuhi nga mayara sila ka K5 Karen Badilla. Siguro lesson lang eh. Leksyon lang para sa mga pamilya nga ilabi na gid kun nagapuyo kaw sa malapit sa pangpang sang suba, no? Nga kag may mga minority edad ikaw nga mga kabataan hindi mo gid pagbayaan ka K5 Karen.
4: So tiyan mo na sa subong K5 Reno ang dito man na ang posible nga base sa may ano itawag sa may gym sang ilang barangay ihaya ni ang bangkay sang victim kay ti kung dito nga daan sunok man sa family kag sa mga barangay official sa balay nila alang-alang kung dito K5
3: Reno. Alang-alang to nakita tato ang balay nila eh. Sa kilid sang suba gito pangpanggid.
4: No, yes, kag lakton. Lakton mo pato pasulod.
3: Sige.
4: Oh, kag sa iban pagid naton nga mga balita K5 Ray no, ang update lang ni sa natabo to bala nga vehicular accident sa may diversion road sang Domingo sang kaagahon, nagapabili ni K5 Ray sa ospital ang duha ka drivers sang motorsiklo nga nagbungguan ay dire sa may diversion road nga sakop sang Barangay San Rafael sa distrito sang Mandurriao sang July 12 sang kaagahon K5 Ray. Sa pag-update naton sa Traffic Enforcement Unit o konti iyo sang Iloilo City Police Office K5 Ray, ang driver sang Suzuki Gixxer nga si alias Dan, bali ni ang iyang tiil kag abaga K5 Ray, no? Nga naangkod niya kung sa diin, halin ni ang iyang direksyon sa may SM City kag padulong kontani iya sa may Infante Flyover. Then ang driver naman sang Yamaha Sniper nga tig ang katapo sang Philippine Coast Guard K5 Ray, nagapabilin sa intensive care unit o kon ICU K5 Ray while ang iyang angkas nakagwa na ni sa ospital kay minor injuries nang ni ang naangkon sang angkas K5 Ray no kag tidugang padre sang aton nga kapulisan madasig ni ang pagmaneho sang duha ka drivers kag nahibaluan nga sang amo tong nga time nagaulat

0: impluwensya sa makahulubog nga ilim noon ang ining duha ka drivers kay 5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa ilo kita sa report ni ka K5 Jenny Kayunan. No, kaya ginapamonitor nato ining posible drug racing sa siyudad sang Iloilo, pero suno sa TTMO, wala sila sang may na monitor. Sa report ni ka K5 Jenny Koyunan.
2: K5 Ray ginklaro ni Traffic and Transportation Management Office Head Mr. Oldarico Garbanzos nga wala sila sang may na monitor nga nagapatigayon sang drug race kun nagapakarera nga mga motorsiklo diri sa siyudad. Hindi matapos sa K5 Ray nga nakuhaan sang video ang duha ka mga motorsiklo nga kaangay nga nagapakarera sa Barangay Dungon A Haro. Suno kay Garbanzos nga base sa ila investigasyon nga ang video nga nag-viral sa social media ang madugay na ini nga nakuha kag hindi karera ang natabo. Apang ang mga driver ka K5 Ray ang nag-overspeeding lamang bangod sa matawhay nga dalanon sa diversion road. Dugang pa sa natungdan ka K5 Ray nga nag-deploy naman sila sa dugang personal sa lugar agod madakop ang mga nag-overspeeding. Amuman magabantay kung gabi sa ginalagar karera nga ginapatigayon kung gabi. Samtang nag-request naman ka K5 Ray ang TTMO sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ngabutangan sa rumble strips kung anuman nga sarang makapahinay sa dalagan sa mga motorista sa among lugar. Yari bala ka kay Favre, pamatian naton ang kabahin sa pahayag ni Mr. Garbanzos.
3: Paklaro ko na atong nag-post, nalipat ako sa iyan, itong page ng ngalan. Those are compilation sa mga videos na natapo before. Sa amon nyo, wala kami ka-monitor. Recently and currently, wala kami isang monitoring na may drug racing or may real na palumbanay dira. Ang amon dira yan na observe na after some rush hour inang atong diversion road from Hungka going to Top North and then from Top North going to Hungka medyo matawhay na. Ina na observe nato ni na nga ang mga motor na nag-trilling, nag-palumbanay, but over-speeding kung nakita magtanaw. Nag-over-speeding sila because tawhay ang dalan. Sa ton action sila dira, no, gin-deploy, nakitaya sa mga personnel na mag-tanaw, mag-pangsita sa sinang area. And then, kung gabi, because na may, as alleged, may drug racing, daw pila na ni kagabi nga nag-deploy na kasi nag-drag wala sa mga racing na natabo.
2: Nabatian ta kay Favre ang kabahin sa pahayag ni Mr. Garbanzos. Kag ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka detox ka pa report nga gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kag galingawan sa Iloilo K5 News.
1: Oras sa alas 5:35 saga. Sa iluwang tabaga balita sa Quinto Distrito with ka K5 Reggie Di Mayo.
4: Kaki Fibre arestado ang isa ka negosyante sang manog isda nga ginakabig most wanted person matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa ginpatigayon nga operasyon sang tracker team sang Carles Municipal Police Station sa Barangay Poblacion Carles Iloilo. Ang sospitsado ang ginkilala kay alias Jack o kung mas kilala sa ila barangay nga si alias Papat sang barangay Alipata, Carles Iloilo nga nagaedad 45 anyos. Ang pagdakop kay Fibrino sa subject pinaagi sa warrant of arrest nga gin-issue sang Regional Trial Court o kung RTC Branch 66 sa Barotac Veo Iloilo nga may kaangtanan ini sa kaso kay Fibre nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gin-issue sang Mayo 19 tuig 2019. Sa karon kay Fibre no si alias Papat ang priso sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station samtang mayara naman sang gin

0: komendar nga piyansa ang korte para sa iya temporaryong kailuwayan nga nagabalor sang 200,000 pesos kakifibre. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mexa, nakakapi ka na nakadetox ka pa. Ini si kakifibre, G Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
1: Oras mga ka-K5, 5.36 sa aga sa ato sinig pag-pangalagad. Sa ilo ang tabalita ni ka-K5 Aaron dito sa May Saraga ang nagabisikleta na bungkuan sang pick-up ng salakyan. Ka-K5 Aaron Repuyo sa report. Go ahead.
2: Ka-K5 Ray na bungkuan sang pick-up ng salakyan ang nagabisikleta sa barangay poblasyon Ilawod, Saragay, Iloilo, pasado alas 7 kahapon sang gabi, Hunyo 16. Ginkilala ang nagabisikleta nga si Alexander, 40 anyos, kaga residente sa barangay poblasyon Ilayas sa Munga Banwa. Samtang ang driver naman sa pick-up mo si Alias sa Ayan, 25 anyos, sang Isabela, pero temporaryo nga nag-i-star sa Santa Barbara, Iloilo, kag isa ka site engineer. Suno kay Patrolman Roberto Mugato Jr., ang investigador sa Zaraga Municipal Police Station. Papuli na kuntani si Sander samtang nagasugata naman ang pick-up antes na tabu ang insidente. Malikot na kuntani niya si Sander pagkadto si Ilabalay apang wala siya na talupang daan kabangdanan sa aksidente. May pila sa ulo si Sander nagareklamo sa pagpananakit sang dugan kag may mga minor nga mga pila sa iban nga mga parte sang iyang alawas. Conscious nga gindala sa Iloilo Provincial Hospital sa Banwa sang Pototan si Sander kag padayon nga ginabulong. Temporaryo naman yung mga ka-K5 nga ginhold si Ayan kag nagpabutsag nga magabulig sa pinansyal sa pagbulong kay Sander. Ini nga balita inadulongin sang kaaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkaringawan si Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 5.38 oras sa ito sininga pagpangalagad. Salamat kid ka KK5 Aaron Refoyo. Ang oras ginadulong sa ito sa kalawan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Basta ka rin vitamin C mga KK5, mag Mighty C kita. Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Good morning, kid. Ma'am Beth and Darlilia, dira sa May Kalinog, nagapainit sa iya sini nga Batsoy, samtang nagapamati sa balitang K5 sa umaga, kay Mama Lani Great Zerimaniano. Good morning, Totong Labiogo. Good morning, Sir Ray Kapita, watching from Pasig City. And kay Marek Cres Castroveda Vlogs. Ma'am Raquel Gabatanga, aga prabugtaw, kag-upod ng Tupad Balaya nga si Kumpol, nagapamati sang balitang K5 sa umaga. Sa Akuriyada nga gwapa Arlene Wanga, sa Akuriyado nga si Sixto Wanga. Mga kabataan, mayong aga sa inyong atanan, bugtaw na kamukag magpararigos. Adlawon doon, may klase. Herminia Tuwando, sang kasalsagan Putotan. Good morning, Ma'am Herminia, sa kay Danny Labrador, kag Agosto 5, nga nagapamati dira sa may Pungsod, Kuwait. Kay K5 Fred Pasgala, good morning, ka-K5 Fred. Shout out lang sa pamilya na Launan Zonio Pasgala family sa Barangay Maduyo kag San Jose Megao nga nagapamati gid always sa balitang K5 sa umaga. Hello and good morning kay Ma'am Annalyn Panes Agrabante. Naka standby na kita for K5 kamustahan. Opo na nga ton sini nga K5 Western Visayas kag K5 Negros sa Island Region. Matabid kita sa ton sini nga mga ka-K5. Ibalunta ang mga balita naman nga natipon sa bilog nga K5 News FM stations sa bilog nga Western Visayas kag isla sang okon sa Negros Island region.
3: But in line number 7, K5 Western Visayas, Bacolod, good morning.
4: Bayong aga, Sir Michael. Sa to sining mga suki, mga tagpalamatid dira sa kabugusan sa Panay, mga ka-K5 das kalibo. Good morning na sa inyo. Kampiyon signal mo din sa amon. Naka-DTX Coffee Mix na kami. Kag naka-extend pa, may paaman.
3: Good morning. Damo salamat, Bacolod. Kampiyon ng signal sang Bacolod. Diri sa Banusang Kalibo, Manayanayang Tiempo. Good morning. Dakuha na to ng signal sang Iloilo. Sir ABP, Sir Ray, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
1: Mayong morning, kakipay ba Michael Silorio. Okay lang ang signal sang Iloilo. Kag aga pa kita nagpainit sa tubig kag nagtimpla sa kampiyon ng kape. ang Klinika DTX Coffee Mix ni Doc Ramil Uy. Balik sa Madra, kay K5 Michael.
3: Damo salamat Sir IBP, Sir Ray, good morning. Diri sa naton kay Anora sa kay Sir Jobert, Sir Jobert, good morning.
5: Good morning mga ka-K5, Sir ABP. Sa ato siyang magkaoptanan sa bilog gawas sa Visayas Island, Negros Island region. Sitwasyon sa Capiz, Kansulad sa Rojas. Pakanay-kanay, mas kugang signal sa nga Kalibo. Agapan na ka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo, Sir Michael.
3: Champion ang signal ni Sir Jobert sa Rojas. Kadtuan ta ang tambalang ni Sumar. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
6: Good morning, Sir Michael. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Happy amon nga adlaw kay Friday don. Kag naka DTX 500 kami aga pa. Baskag duro amon happy hormones. Balik ka nimo dyan, Sir Michael.
3: Tama gin, Sir Milmar, ha? Friday subong. Sa ato niya pag padayon, no? Kompleto na ang barkada. Kung ang tang unang mga balita, kampiyon ang bola, i-dribble ta dito sa Iloilo. Sir ABP, good morning. Anong latest sa siyudad sa Iloilo?
1: Matapos ang masubra tatlo kadlaw nga pagpangita ni mga ka-K5 sa sining PWD nga na-report naton sa Barwa sa Ligares nga nahulog sa iya sining sa ila sining balay, no, matapos kati magtaas ang tubig baha sa ngitalikdan nga mga sinimana. Sa ato sining mga ka-K5, malayo-layo gawa ang ginaapukan sining bangkay sang PWD nga ni kay didto nakitaan sa Bakawan nga sakop na sang Buena Vista Guimaras sa aton sining mga ka-K5. So sang nakitaan ining si alias Leia, 11 years old, ara na sa advanced state of decomposition ang iya sining sitwasyon kag na-identify na lang ini sang iya sirigrikanan sa iya ginasuksok nga bayo. Kay suno sa ila wala ini sang ginasuksok ka short kag bayo lang gid ang iya sining ginasuksok. So sang masapuan ini na tigayon naman nga ma-identify sang iya sining ginikanan. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo, sandig sa report sa mga pulis nga una nga may nakasimhot sang do medyo baho nga patay nga sapat, no, ila ini nga ging sundan kag sang ila makitan isa nagali ka nagaagnas o kun ara na sa state of decomposition nga bangkay ang ila nakitan. Gilayon ini nga gin report sa kapulisan kag gina tawag ang atensyon sang Philippine Coast Guard. Pero kahapon nagpadayon man ang search and rescue operations sang Philippine Coast Guard apang sang mabato nilang impormasyon nga nasapuan nga bangkay dito sa may Bakawan nga sakop sang Buena Vista Guimaras. Gilayon sila nga nagkadto kag gina-check ang area kag dito na nga na-retrieve ang ining lawas sang makaluluoy nga bata, no, isa ka PWD nga biktima sa aton sining nga mga kauturan. Na hapon na ini tabok sa Iloilo kahapon kag indiretso dala sa may Banwa sang Leganes. Samtang gin panginwala naman sang Traffic and Transportation Management Office diri sa siyudad sang Iloilo ang report nga mayara sang drug racing sa pila ka mga dalanon diri sa may siyudad sang Iloilo. Ilabinagid sa nga magdulom ang palibot, no, suno sa Traffic and Transportation Management Office nga wala sang anuman sila nga numero na monitor nga mga naga drug racing sa siyudad sang Iloilo. Ini matapos mga ka-K5 gati may mga pila ka mga asud-asud nga mga vehicular accidents ang na record diri sa may siyudad sang Iloilo, particular na sa area sa Diversion Road, Mandoriao. Amuning mga balita namon diri sa may siyudad sang Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Michael Celorio.
3: Damo salamat Sir Ray, Sir ABP. Damo salamat sa kampiyon nga mga balita. Kuha na ito ng balita sang Bacolod, Sir Daddy Babes, Sir Robert, good morning.
4: Mga balita namon din sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5. Grabe ang nervous mga estudyante sa isa kabulotuan din sa siyudad sang Bacolod. Naguluwa mga ka-K5. Bangod sa sining pamahog karon nga pang lothangon mga ka-K5, but nag-uso mo niya matapos na ito yan natabo dito sa may bayan sang Tacloban. Diriya sa ato sunod-sunod ang mapamahog sa mga bulutuan diri sa siyudad sang Bacolod mga ka-K5. Confirmer ini ni Police Colonel Eugene Rebadumia ang HP sa Bacolod City Police Office nga may nakitaan sila nga duha ka mga bala nga may unod nga sulat nga naga siling nga pamatsyon ta kamo sa hagdan sa university sa Negros Occidental Recoletos, nakita ang ning sulat mga kakibay. Ini ang rason kung naagi na pagwa ang mga estudyante pati ng mga nagakuha sa examination bilang precautionary measure para sa ila sininga seguridad mga kakibay. Dugang pa ni Police Colonel Rabadumia, wala mahibaluan kung sino ang nagabilin sini bangod wala sa wala pa sang mga CCTV sa bag-o nga building, kundi nadiskubrihan ang mga bala, mga kag-5.
7: Sa dugang pangitga balita, may kagtanan sa gihapon sa mga estudyante. Isa ka estudyante kahapon nga grade 10 student, ginkastigo sang pareho niya man nga estudyante sa sulod sang classroom sa atubang pa sang maestra nga nagaklase sila sang physical fitness, education, and health, music arts o kon mape no sa isa ka bulutuan diri sa Bacolod ginkagat pa sang suspect ang biktima kag suno sa information nga nakabai sining biktima ang classmate niya nga duha ka bilog nga babayi kay ginaagaw pirmi ang bangko niya kag ginsignan sa sang finger sign nga bastos kag sang ulihi nakibot lang siya nga may duha ka lalaki nang sulod gali na nugid tong babayi sa iyang boyfriend na estudyante man kagin kastigo sa sulod sang classroom sang eskwelahan diri sa Bacolod. Sa piyakabahin, duha ka litson manok, ginbakal, wala ginbayaran, kita sa CCTV.
4: Sa muna mga balita na Monderia, sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you, Kalibo.
3: Damo salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita. Ko ano to nang kampiyon niya mga balita man sa Ciudad ng Rojas. Sir Jubert, good morning.
5: Good morning once again Sir Mike. Kag sa mga kaopdan ang mga nagapauna nga balita kag impormasyon sa probinsya sang kapis sang Ciudad ng Rojas. Wala ka luwas mga K5 ang isa ka laborer matapos kag inserbihan kapon ngadlaw sang warrant of arrest. Kining suspitsado, mga kakay-5 may kaso si alias Ido, 35 anyos, sang rape, mga kakay-5, dili sa bahin sang siyudad sang Rojas. Matapos, gin dakop kahapon sang aton sininga mga katapos sang kapulisan. Ining nasambit nga suspitsado, pumulo sang barangay Lawaan, Rojas City, may kaso ining rape sa isa man niya kamalapit nga pariente. Wala ka kwan, wala na nagpa-settle ang pamilya mga ka-K5 diretso sa BGMP ining nasambit nga suspit sa dot. Hindi wala ni, wala ginrekomendar ang korte sang piyansa sa nasambit nga suspit sa dot mga ka-K5. Samtang bangod sa ini pag-insindihan ay mag-upod sa trabaho sa delivery van ini mga ka-K5. Ining isa ka truck driver, pilason matapos sa ginlabo sang iya sini nga ka-upod sa trabaho. Ang driver mga ka-K5 nga nag-drive sang truck, nag-mimiarang misunderstanding, mismo natabo ang insidente sa warehouse dila sa may barangay Punta Tabok. Ang kontra niya mga ka-K5, ang iya upod nga isa ka delivery rider nga si alias Mil mga kautuban. Wala ka kwan, wala ka tibawa si tututunyo sa abilidad sang nasambit nga delivery driver sa sining truck driver mga ka-K5. Nag-away sila, nagbaisay sila. Huwag ka kontento ang inasambit nga suspitsado, kinuhaan niya binangon ang nasambit nga biktima kagin labo mga kakikfag. At ito sa Akwano, Rama Emanuel Hospital, nagapahunay-hunay ang biktima sa karon samtang ang suspitsado nag-surrender sa aton sa mga kapulis. Habang na mabalita din sa amon sa Kapis, kagsunod sa Rojas, back to you, Kalibo.
3: Damo salamat, Rojas, Sir Jobert, sa kampiyon niya mga balita. Sa aring apag, padayon, doon natin yung mga balita. Kuha natin ang kampiyon niya mga balita. Tambalang ni Smar sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
8: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, Sir Michael, K5 Western Visayas sa Negros Island Region, na pasakaan rin kang kaso si Boy Tarzan. Atong lalaki, bilangan na nakras ka boarding house, na nakaw ka iPhone kag tablet, Pero at the same time, nanaya kang sangkababahi ito sa separado nga boarding house kag gintuyo na kuno nga lugos. Sumed lang nakasinggitan, babae. Ang kaso nga ginapangatubang kadyo kung napasaka nga kaso bato ka na attempted rape kag theft kay 5 Western Visayas.
9: Samtang sarukan pagid nga mga balita, kung gusto nyo maglantaw kang whale shark blaw kon butanding, pwede rin kamo makaagto sa may banwa kang libertad kay kahapon formal dyan nga ginbuksan sa publiko. May ginapayag 5-8 kabutanding ang makita arugto sa binit may bayan nga napahamtang sa barangay Barsbos Libertad giningaranan ganidya kang mga Korean National ang diyang taga JKLO Corporation nga si Kevin Isidro Nico Antonio kag Jan K5 Western Visayas ang pinakabagal kuno nga butanding nagalabag kang 10 to 15 meters. So welcome gigamo mo sa Libertad hambal ni Vice Mayor Mary Jane Nico Piorte.
8: Para so far mga balita namon just probinsya ka Antique, balik kanimo Sir Michael.
3: Damo salamat sa mga balita sa Banwasang Kalibo. Madumduman yung report kong babae. Iba lang ginlaslas ang liog. Ang boyfriend sinubong ang person of interest mga ka-K5 na tabong insidente sa Banwasang Libakaw. Amuni ang pagpahayag ni Police Captain Larry Vidal, ang Libakaw Chief of Police, nga person of interest ang iya boyfriend kag base makabulig ni sa investigation kag mahatag sang informasyon mga ka-K5. Ongoing pa subong investigation kag gina padalman gid kung sino ang suspect. Oo, kay ang boyfriend sini wala na magpakita according sa report sa police station after makahatag sang statement pero subong person of interest na. Kag duha ka babae na biktima man diri sang pandurokot diri sa Banwasang Kalibo samtang nagaukay modus ang suspect. Ginahimo niya nga pantakop sa iya kamot ang mga ukay-ukay. Wala na kita oras. Sa Lunes naman mga ka-K5, damo salamat. Balita.
1: Oras mga ka-K5, 5:53 sa aga. Ang oras gidalogin sa atos kalawan sa aton mga produkto ni Dr. Amil Itangoy. Magparigos gamit ng klinika DTX Beauty Soap mga ka-K5, may ampalaya, papaya, kagwaba. Sarang makakuha sa mga katol-katol sa lawas, makapakinis, kag makapaputi sa aton nga kutis. Ang klinika DTX Beauty Soap, kung mga punggod ikaw, gamit ka sa klinika DTX Beauty Soap. Amuni ang kampiyon nga kape ni Doc, kampiyon nga habon ni Dr. Amil Itangoy. Wani niya ginapangapi ha. Kaya ang kape ni Dr. Amil Oy, klinika DTX Coffee Mix ha. Habon na. Yung nga ginagamit ni Ma'am Raquel Cobatanga. JD Braga, good morning. Danny Jimenez Agpalo, dira sa may pungsod USA. Good morning, Sir Danny. Sir Alex Sasabo, good morning. Sa Tranaton, nga mga fans club member, dira sa Miagao, sa kay Sir Wilhelm Tosino, Totong Labiugo. Ngayong aga sa inyong katanan. Salamat gan sa inyo, sining nga pag-upod kag pagpamati subong aga, dira sa Balitang K5 sa umaga. Alas 5:54, may klase, may opisina sa mga wala pa makabugtaw. Wala pa makaparigos. Dami pang barikotot. Hoy! Pagbararangon, ro ka mo dyan! Kagbag pararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapa di ba? Horon tinyo! Bugtaw! Bugtaw ron! Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Bugtaw na, kagbag parigos, mag-imos mga kakipay ka. Ang oras, alas 5:55 sa aga. Kita ay naman kitabas sa masunod nga simana. Same time, same station, din lang sa kampyon nga istasyon. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay, nga nagapabilin sa mga tinagagragasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio VCO nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jade, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
16: Libre!
17: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplanta na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing
25: performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matinong na dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant.
25: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlong atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw ba na ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo
24: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalikan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
24: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
24: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio with Visio.
28: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
24: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
29: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
24: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
24: My family history ba na kamuos ng diabetes?
25: Mag DTX 500 ka.
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag DTX 500 ka na.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compounds.
24: Ganagapanubo
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Garantisado.
24: Epektibo.
25: Aramis
24: mo. DTX 500.
25: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
24: Magalingin bala ang imo nga ulo?
25: Masami nagapangihi?
24: Masami ginauhaw?
25: Masi may diabetes ka na.
24: Mag DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
25: Ganagapanubo
24: sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Garantisado.
25: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix.
25: Sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
24: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mabasa mga butika.
25: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
24: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
24: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
33: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
24: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
25: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
34: Libre!
35: Libre!
34: Wow!
21: Pagyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
1: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Mas tatinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
25: DTX 500.
5: Masaligan.
25: Epektibo.
5: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
5: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
25: Masalikan.
5: DTX 500.
25: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
25: D3 Bio.
5: Ang D3.
25: Yung may BCO.
5: BCO.
25: Yung may D3.
5: E3 Bio.
25: With BCO.
7: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang mankala registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio, ang D3
5: yung may Visio,
25: ang Visio
5: yung may D3.
25: D3 Bio.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may kumso.
25: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Ang oras sa Pilipinas, lasa 9 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Augero Francia. At ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
11: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes na, Hulyo 17, 2026. Mostly sunny ang kahawaan. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
10: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Ted Augero, Francia.
10: Kag ako naman si KK5 Kim Montano.
11: Sa headlines, ginadulong sa kaalwansang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Operation Romanov kaginhambal ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, matag nga pamahog kay Presidente Marcos Jr. suno kay anay NBI Director Jaime Santiago. Sa balita lokal, Congressman James Jojo Ang, bilaka government officials kag tiyo nga si Alfonso Tan, ginkasuhan sa ombudsman.
10: Babae nga nagreklamo nga biktima sang snatching, wala sang kamaturan ang alegasyon suno sa pulis.
11: Balita regional, balayran sa elektrisidad sa probinsya kang Antique, mahimo nga magsaka subong Hulyo.
10: Sa K5 Network News, mangingisda nakuhaan sang illegal nga droga sa Zambales.
11: Balita national, Thailand trip ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag. Hindi na pagdayunon, agud makatestify sa impeachment trial sa masunod nga semana.
10: Dugang sa pamasahe sa tungasang paribago nga pagsaka sang presyo sang krudo, ginatun-an sang gobyerno.
11: Balita international, mas hugot nga pagpamalabag sa energy export sa Middle East, ginpahog sang Iran.
10: Sa balita sa negosyo, remittances ang mga overseas Filipinos naglabot na sa $2.71 billion ang bulan sang Mayo.
11: Balita sa inampang, NBA big man Jonas Valanciunas nagbiya na sa liga.
10: Sa balita sa showbiz, Angel Locsin nag-react matapos gintawag ni Senator Judge Robin Padilla ang kaugalingon nga komunista.
11: Sa balitang extra special, layaw nga ido o kun ayam sa Mexico, nagatoy-toy sa mga bata sa pagtabok sa dalan. Nagserbisya nga traffic aid. Lasais 14 sa aga, sa imong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Bingawan, Haniway, Duanyas, Tapas, Dumalag, Pasay City, mga barangay nga malapit sa Pasay or sa Kalinog, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga asa alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kag kada Domingo may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao. Good news, maayo nga balita sa mga taga Sara Iloilo, kag Quinto Distrito, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Lasay 15 sa aga.
12: Top story of the day. Top story of the day.
11: Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Klinika Spore Biotics. Matag nga pamahog kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sa pamilya ang ginatawag Oplan Romanoff kag indi kay Vice President Sara Duterte. Iniagin pahayag ni Anay NBI Director Jaime Santiago. Suno kay Santiago, unang nagwa ang nasambit nga termino sa baba ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa rally sa tuong Enero 2024 kung saliin ginpahayag nga ginpandaman sini ang presidente ngantos sa magtulog. Paminsaron niya Anay si Romanoff kag ang natabo sa ila pamilya. Nakibot si Santiago sa magbago ang narrative matapos ang biton sa isa ka vlogger nga si Princess Maui nga ang Oplan Romanoff ang napatuhoy sa pamilya Duterte. Sa impeachment trial sang Martes, ginpamangkot sang defense panel member nga si Attorney Mark Vinluan ang testigo nga si NBI Regional Director Jeremy Lutok kung nabatian niya ang tinaga nga Operation Romanoff. Suno kay Lutok, nabatian niya ini kay Sebastian Duterte kagigamit bilang paandam kay Presidente Marcos Jr. Ang termino nga Romanoff ang tuoy sa royal clan sang rasa nga nagpamuno sa tong 17th century tubtub ginpatay sila sang 1917. Si Anay NBI Director Jaime Santiago.
13: Nagulat kami lahat doon nung kandidate ni Maui, no? Kasi yung Romanoff na yan ay unang dumaba siya sa litan ni Mayor Paste in his isang ano nang maiso, no? January 2024. Sinabihan niya si President Marcos na before you go to bed, I'm warning you, isipin mo si Romanoff, meron pa siyang Mussolini, at remember na yung nangyari sa pamilya mo noong 1986. So, yun, doon nag-umpisa yung Romanoff. Nagulat ako kay Maui nung sinabi niya na yung Oplan Romanoff, eh hindi, yung Romanoff ay warning ni Baste sa presidente, sa first family.
14: Okay.
13: Bakit naging kay BP Sara na? Hindi kay BP Sara yun. At saka yung kita mo si BP Sara, siya mismo nagsabi during her interview, this is the second time na marinig ko yung Romanoff. Okay, Maui, kung saan siya nagpahiko.
24: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
11: Lasays 10:08 sa aga Philippine Standard Time, oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ginkasuhan sang kaso administratibo sa Ombudsman Western Visayas Office sang Environmental Coalition Amlig Antique ang pila ka opisyal sang gobyerno angot sa corruption kag environmental destruction. Lakip sa mga ginreklamo amo sanday uswag Ilonggo Representative James Jojo Ang Jr., tiyo nga si Alfonso Tan, walo ka anay kag incumbent regional directors sang DPWH, lima ka DNR EMB regional directors, duwa ka district engineers Antique kag iban pa nga mga tawo. Inang bilang pag-question sa mga irregularidad sa mga proyekto nga ginpatuman humalin 2019 tubtub 2025. Lakip ang Funda Dalipe Coastal Road kag Esplanade sa San Jose Bonavista Antique, Pandan Ibahay Road, may Bunga San Ramon Road, Lawaan Bridge sa View kag ang Antique section sang Panay East West Road sa Valderrama Antique. Suno sa Amlig Antique, madamo sa mga affected nga komunidad sa pagguba sang palibot bangod sa infrastructure projects. Ilaman gina-question ang paghipos dari sang mga public officials sang probinsya nga sanday Senador Loren Bautista Ligarda, Governor Paulo Javier kag Congressman Antonio Ligarda.
10: Sa piyak nga bahin, nagbukas na ang Kabalaka Expo 2.0 sa Iloilo City Government sa Convention Drive Iloilo Business Park. Agud mapaligon ang disaster preparedness kag volunteerism sa mga Ilonggo. Suro pa kay Mayor Raisa Trenas Chu, ang Kabalaka hindi lang dapat simbolo sa kahadlok. Sa baylo, amuman ang kahandaan kag-aksyon. Sa tatlo kaadlaw nga expo, mayara sang rescue simulations, exhibits, Kabalaka talks, response asset displays, kag-volunteer fair para sa mga luyag nga magbulig sa disaster preparedness. Mayara sang 26 ka mga exhibitors ang nagpasakop sa bunga tuig nga mas madamo ko ni ipaanggid sang nagligad. Bukas naman ang Kabalaka Expo 2.0, halin 4:00 sang hapon, tubtob 9:00 sang gabi, tubtob subong adlaw sang Biyernes sa Hulyo 17.
11: 6:21 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Hindi matuod nga nabiktima sang snatching ang babae nga call center agent nga nagreklamo sa pulis nga ginsnatch ang iya bag sa Barangay Bulilao, Manduriao, Sudad sang Iloilo kag nakuha ang iya bag nga mayunod nga 90,000 pesos. Ini ang bahayag ni Police Captain Lester Oliveros, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 10 matapos ang investigation. Sino kay Captain Oliveros nga sa ila pag-investigate, wala sa natabo nga snatching sa Bulilao, Manduriao sa oras kag ginsugit sang babae. Dugang pasang hepe nga nag-ako naman sa ila ang babae nga wala ini na snatch sa Bulilao, Manduriao apang matuod niya nadula ang kwarta nga iya gi-withdraw nga 90,000 pesos. Base sa pahayag sa babae, naglibog iya ulo kung anong iya ihambal sa Iloy nga nadula ang kwarta. Kabang dana, naghimo-imo ini sa istorya nga ginagaw iya bag nga may kwarta sa Bulilao, Manduriao. Si Police Captain Lester Oliveros.
10: Samtang nagapahanumdom naman ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga si Head Mr. Aldarico Garbanzo sa tanan niya mga empleyado, hindi lamang sa mga local government unit kundi pati man sa iban nga dapat sila ang mag-enroll model sa pagsunod sa mga traffic regulations sa dalanon. Ini matapos makuan sang litrato ang isa ka empleyado sang Iloilo City Hall nga wala nagsuksok sang helmet samtang naga-drive sang motorsiklo. Suro pa kay Garbanzo, dapat ang mga empleyado ang ginalantaw sa mga motorista nga role model sa pagsunod sang kasuguan kag defensive driving. Nagapasalamat naman din sa netizens nga nagapost sa social media para matumod o kung mahibaluan ang mga wala nagasunod sa mga regulasyon sa dalnon agod mahatagan sang disiplina. Sa karon, suro pa kay Garbanzos, ilan na nga gin-issuan sang citation ticket ang empleyado sang City Hall kag nagpasalig nga hindi na iniliwat nga matabo.
11: 6:23 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Duha ka mga opisina sang Iloilo City Government, Tingubon. Jenny Kaoyonan sa report.
10: Liwat na ginatunan sa karon ang pag-merge o kung pagtingob sa opisina sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO kag Public Order and Safety Management Office o kung POSMO. Ini matapos na gin-endorso ni Mayor Raisa Trenas kay Committee on Good Governance Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia. Kung madumduman una naging anunsyo sang alkade nga luwag siniliwat tingbon ang duha ka opisina agunatagan kahigayunan ang mga personal sang duha ka opisina nga ma-regularize. Bango din nagtukod sa ad hoc committee ang Iloilo City Council nga magatutok sa pagtuon sa pag-merge sang duha ka opisina nga pamunuan ni Committee on Transportation Councilor Cedric Cabaluna kaupod sa ni Councilor Nene de la Liana kag Councilor Alan Saldivar. Sino naman kay Councilor Cabaluna ad hoc chairman nga dapat makita kag mapaatag sa maayo ang basihan sa liwat ng pag-merge sang duha ka opisina matapos nga ini ang gintunga. Matandaan nga sang tuig 2024 ginaprobahan sang Iloilo City Council ang pagtunga sang duha ka opisina sa diin ang TTMO ang ginpamunuan ni Mr. Odarico Garbanzo samtang ang posmo naman ni Mr. Jay Kundo anda sa ni magbuya sa pwesto. Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenic Oyunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Samtang ginpabutyag naman sang Bureau of Fire Protection kon BFP Region 6 nga depektibo kon may guba ang fire trucks sang Estancia Fire Station nga una nga nagresponder sa sunog sa Estancia Feeder Port sang Hulyo 13. Iri ang suro kay Fire Chief Inspector Reynan Gicana, ang Acting Chief sang Operations Division sang BFP 6. Suro pa sa nasambit nga talatapan, nakita sa initial nga assessment kamayara sang depekto ang pilakapyesa sang clutch nga posible nga nagtugas sang problema. Madumduman niya rakabaton sang tawag ang Estancia Fire Station pasado la sa launa vyente sa isang hapon sa nagluntad niya insidente sa riin. Gilayon niya nagpadulong ang fire truck nga unaman niya nagresponde apang apektado man ini. Sandig sa information, ang unit nga apektado ang gindonar sang Japan International Cooperation Agency o kon JICA sa Estancia Fire Station sa tuong tuig 2014 pagkatapos sang bagyong Yolanda. Matapos nagkaproblema ang unang fire truck, gilayon man niya ginpadala ang ikaduha nga fire truck agon magpadayon sa pagpalong sang kalayo. Sa piyak sini, temporaryo man niya gin-relieve sa ila pwesto ang municipal fire marshal kag ang fire truck operator sang Estancia Fire Station matapos ang natabo nga insidente kag pila ka mga reklamo sang pumuluyo nga nangin kontrobersyal sa social media.
11: La 6:26 sa aga, oras ginatulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Guba nga fire truck sang Estancia Iloilo, solusyonan sang DILG, sunukay Undersecretary Jed Mabilog, Reggie Dimayo sa report.
14: Nagpasalig si Department of the Interior and Local Government o kon DILG Undersecretary for Public Safety, Jet Patrick E. Mabilog, nga himuon ang gilayon nga tikang agud masolusyonan ang ginpalabot nga request sa Estancia Fire Station sa probinsya sang Iloilo.
15: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
14: Sa iya Facebook post, ginpahayag ni Mabilog nga ginpalapot na niya ang concern sang Estancia Fire Station kay Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Niel A. Cuancho, Officer in Charge sang Bureau of Fire Protection o kon BFE. Suno sa iya, gilayon nga paghahatagan sang atensyon sang BFE ang sitwasyon sang Estancia Fire Station kag tan-awon ang posibleng nga bulig nga mahimo nila nga mahatag. Ginpahayag man ni Mabilog ang iya padayon nga suporta sa mga bombero kag ang importansya sang pagpalig-on sa kapasidad sa mga fire station agud mas maprotektahan ang kabuhi kag kahimtangan sang publiko. Madumduman nga naghingyo si Fire Inspector Jury Biliran, Acting Municipal Fire Marshal sang Estancia Fire Station, nga mahatagan sila sang bago nga fire truck matapos magkaaberya ang ila ginagamit nga fire truck sa naglabay nga insidente sang sunog sa Estancia Feeder Port kun sa diin pito ka mga baligyaan ang napektuhan. Suno sa iya, kinahanglan ang bago nga kagamitan agud mapabaskog ang ila pagresponde sa mga emerhensya. Yari ang kabahin sang pahayag ni Fire Inspector Biliran.
16: Sa pinalanggat ang usik Jed Patrick Mabilog na City Mayor namon sa siyudad, kani balik doon niya man ang banwa ka istansya kay puro na dilapidated daan ang mga fire truck. Muna na pangabay ko kay usik nga tagaan niya man kani bago nga fire truck ang banwa ka istansya, which is very progressive ng mga banwa.
17: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FAC.
10: Sa piyak nga bahin, PWD nga menor de edad nga nahulog sa suba sa nabitasan Leganes, nakita na sa Bakawan sang Guimaras. K5 Karen Padilla sa report.
25: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
18: Yara na sa state of decomposition ang lawas ang 11 anyos nga babae nga isa ka person with disability o kon PWD sang nasapuan sa Bakawan nga sakop sang barangay Montpelier, Buenavista, Guimaras, Hulyo 10 sa east. Madumduman nga ang biktima amo ang nahulog sa buho sang ila balay kag nagtupa sa suba sa sitio Kaingin, barangay Nabitasan, Leganes sa tung Hulyo 13 sang gabi. Nahibaloan nga ang nasapuan ang nakasuksok lang sang pangibabaw nga panapton kag suno naman kay Melo Jane Anima Dimas, iloy sang PWD nga ulihi sini nga nakita ang iya bata nga wala man sang suksok nga shorts. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Philippine Coast Guard Iloilo, nakita sang ilang mga rescuers ang bangkay nga nagautaw-utaw sa bakawan. Gindala naman sa punerarya sa Buena Vista ang bangkay kag gintransport pabalik sa Leganes Iloilo.
17: Ini sa K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Lasays i media na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Sa Ahoy, Iloilo, nasiplatan ang whale shark sa baybayon nga sakop sang barangay na Sidman, kag barangay Punta Buri, Ahoy, Iloilo. Suno sa Ahoy Local Government Unit, ang presensya sang whale shark ukon Butanding, positive nga panatandaan nga maayo kag nagauswag ang kahimtangan sang dunang manggad sa baybayon sang Ahoy. Subuman, hinapahayag sang LGU nga hatagan importance ang paghalong sa baybayon agud ma-preserve ang kabuhi sa maisda kag organismo. Sa masami makita ang whale shark ukon Butanding sa mga matinlo kabugana nga kadagatan nga mo ang ila ginakaon.
10: Sa police report, dako pang isa ka menor de edad o kon 17 anyos nga estudyante sa ginkasang drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team o kon SDET sang Leon Municipal Police Station sa R. Tabiana Street, Leon, Iloilo, las 11:50 sang gabi sang tinalikdan nga adlaw. Ginkilala ang subject nga si alias A, lalaki kag residente sang nasambit nga banwa. Suro pa kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. ang officer

0: 6:32 sa aga, subang adlaw Biyernes. Sa mga taga Kalinog, Iloilo, kagaiping nga mga banwa sa Central Iloilo, hasta sa Capiz. Ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 karon sa hapon.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Ang balita regional ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Baliran sa kuryente sa Antique, mahimo nga magsaka subong Hulyo. Eileen Magbanwa sa report.
2: Nagpagwa kang abiso ang Antique Electric Cooperative Incorporated o Conanteco nga posible magasaka ang baraydan sa kuryente kadyang bulan kang Hulyo 2026. Suno sa Antique, resulta dya kang pagsaka kang generation rate nga surukton kang power suppliers. Bangod rin man sa pagsaka kang presyo kang gatong sa global market, kagdungod man sa kakulangan kang supply kang kuryente. Matandaan nga umpisa kang Mayo 6, 2026, padayo ng NGCP sa pagpagwa kang yellow Red Alert Advisory sa pira ka mga grid sa Pilipinas, ilabi rin sa Visayas, nga nagapakita kang kakulangan kang supply kang kuryente sa bilog nga pungsod. Magluwas sa wara gina-expector nga interruption, isa raman sa epekto kang kakulangan kang supply amo ang mataas nga baraydan o kung generation charge nga pagasukton kang spot market. Base naman sa inisyal nga surukton kang spot market, bahalgid ang pagsaka kung ikumparar sa nagligad nga ginsukot. Tengad sa nasambit nga pagsaka sa baraydan sa spot market, lauman man nga magasaka ang generation rate sa kadyang Hulyo 2026 nga billing. Ginapangabay man kang Antique ang tanan nga miyembro konsumidor sa pagkini o kon sa paghaganhagan gamit kang kuryente para hindi magulpi taas o kon saka ang baraydan. Samtang bukas naman ang Antique para sa dugang ang mga pamangkot kag klarifikasyon. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: Sa dugang balita regional, Philippine Coast Guard Capiz sugot ang pagbantay sa pantalan kag mga kalalawran kontra sa African swine fever. K5 Myla Vasquez Fuentes sa report.
4: Philippine Coast Guard Capiz hugot nga ginabantayan kag ginapatuman ang seguridad kontra ASF. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Petty Officer Arnel Nisola, ang Public Information Officer sa PCG Capiz, iyagin payag nga kapin 78 ka mga PCG personnel ang ginpang deploy sa nagkalain-lain nga lugar agud magpatigayon sa operasyon. Sunod diri may mga lugar man sila nga ginahugot nga bantayan kag anay na nga may na record nga ginapaagyan kag palutsan sa mga buhi kag karne sang baboy nagikan sa iban nga lugar. Subong man ang pagbantay sa mga dalasang pasahero sang barko nga nagasulod sa Capiz. Base sa ila ulihi nga datos, wala pa sang may napagkit nga nadakpan o kon nakompeskar nga buhi kag produkto nga baboy. Ginahinyo man sang opisyal sa publiko ilabi na sa mga mangingisda nga buligan sila pinagi sa pag-report pananglitan may magkita an garagadala pasulod sa probinsya. At tandaan nga matapos ang asod-asod nga kaso sa balatian sa baboy, gilayon nga nagpaguha sa Executive Order No. 21 Series of 2026 si Governor Ferdinand H. Castro nga nagaduwili sa pagpasulod sang buhi, karne, kaganuman nga produkto sang baboy, agikan sa iban nga lugar nga mayara sa nasambit nga kaso. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka o kung hana nga trangkasohon, magtumar na D3 Bayo. Sa K5 Network News, sa Zambales, mangingisda na kuhaan, hindi sang isda, kundi sang druga. Eileen Sanchez sa report.
5: Arestado ang isang 44 anyos na mangingisda matapos pagsilbihan ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Barangay La Paz, San Narciso, Zambales, Kamakailan. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng San Narciso Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Zambales Police Provincial Office. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 8.88 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 60,000.

0: 384 pesos. Dinala ang suspect sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, muling iginiit ng Zambales Police Provincial Office ang kanilang pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Balita mula sa Zambales Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, sa pagpatay sa isa ka marine biologist sa Cebulan Negros Oriental, mahimo wala sang kahilabtanan sa iya propesyon suno sa polis. Rufa De Vero sa report.
2: Maaring walang kaugnayan sa kanyang trabaho bilang isang marine biologist ang pamamarila sa dayuhang si Kent Carpenter sa Cebulan Negros Oriental noong Linggo, Hulyo 12. Ito ang ibinunyag ng pulisya matapos maaresto ang 3 sa 4 na suspect sa kanyang pagkamatay. Ayon na kay Philippine National Police o PNP Information Chief Police Colonel Alan Rayco, ipinakita ang investigasyon na ito ay isang robbery gone wrong kung saan kinuha ng mga suspect ang pera at alahas mula sa bahay. Sinabi din ni Rayco na wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapahiwatig na ang pamamaril ay may kaugnayan sa profesional na buhay ni Carpenter. Gayunpaman, hindi pa natukoy ng pulisya kung bakit kinakailangang barilin ng mga suspect ang biktima. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng pulisya ang 3 suspect habang inaasahang isasampa ang kaso ngayong Biyernes, Hulyo 17. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
4: 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national, ang balita ginatulong sang Mighty Sea. Hindi na magdayon si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa pagbiyahe sa Bangkok, Thailand. Agud kun tani magtambong sa regional summit nga hiwaton sa July 21 kag 22. Ini ang gin-confirm sang NBI chief agud magtambong kag mag-testify sa impeachment trial sa Lunes. Apisar ginakasubo ni Attorney Matibag ang nausik nga kahigayunan pangod target kung tani niya nga matalakay ang pila ka mga issue, intelligence network kag dugang pang coordination kay Federal Bureau of Investigation Director Cash Patel sa ila face-to-face meeting. Una diri gin-invite sang FBI chief ang NBI nga magtambong sa regional summit pangod isa ang agency sa nagbulig sa madasig nga pagbalik sa isa sa most wanted person sa Amerika.
1: Samtang magapagwas ang desisyon ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, may kaangtanan sa pangabay sa House Prosecution Panel nga mag-issue sang subpoena para sa tax records, bank records kag mga records ng Anti-Money Laundering Council o kon AMLC ni Vice President Sara Duterte kag sang iya banang si Attorney Mans Carpio. Ang desisyon ang magasurod sa caucus nga ginhiwat sa mga Senator Judge sang Miyerkules sang hapon, Hulyo 15. Suro pa kay Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero, ginkasugtan sa mga senador nga hatagan sa nagakaigo nga tion ang tagsa ka mga senador agud usisaon ang mga isyu nga may kaangtanan sa pagpagwas sang subpoena. Pahayag pa ni Escudero, ginkasugtan sa mga senator judge nga desisyonan ang isyu sa Lunes kag sa amuman nga adlaw ang mga senador nga luyag magpamangkot sa duha ka panig ang hatagan sang kahigayunan nga mahimo ini. Sa piyak nga bahin nagsiling naman si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado o kon defense ni Vice President Sara Duterte nga wala nila ginapunggan ang pagpagwas ang financial records ng Vice Presidente apang suro sa iya maatag o kon maatag na ang standing sang Korte Suprema, may kaangtanan sa privacy kag proseso sang among mga dokumento gani ginapahanumdom lamang nila ang mga senator judge nga usisaon sang maayo ang ilahimuon nga desisyon.
4: 6:41 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Wala sang may nagakaigo nga kwarta o kon pondo ang gobyerno para makahatag sang direktang ayuda sa middle class sa tunga sang pagtaas ang presyo sang langis. sunod kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung. Limitado ang budget sang gobyerno, kabangdanan ginauna anay nga buligan ang mga pigado kag mga sektor nga labing affected sang krisis sa Middle East. Inang sabat sang Marcos Jr. Administration sa pamangkot kung may nakapainman nga ayuda para sa middle class nga padayon nga nagabayad sang buwis. Subong man, ginpahayag ni Attorney Castro C. Chung nga nakabenepisyo man ang middle class sa tikang sang gobyerno kasubong sang subsidy sa transportation agud indi anay magtaas ang plete kag libre nga tool sa mga delivery truck agud mapunggan ang pagmahal sang balaklon. Una nang ginanunso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bagong ayuda para sa mga pigado kag low income families kasunod sang bagong pagtaas ang presyo sang langis.
1: Samtang giratunan pa sang gobyerno kung pahanugutan ang panawagan nga dugang sa pamasahe kasunod sang pamahog sang panimagong nga pagtaas ang presyo sang krudo. Sunod pa kay Palace Press Officer Claire Castro, ginmanduan na ang Department of Transportation o DOTR nga usisaon ang sitwasyon. Kalakip na ang posible nga pagbalik sang piso nga pamasahe sa jeep nga nauna nga ginsuspender sang Malacañang sa tong Marso kun ining dugang. Sunod sa iya kinanglanon nga timang-timang sang gobyerno ang mga epekto sang fare hike bangod mahimo ini nga magtulod sa pagsaka sang presyo sang iban pa nga mga nagapanguna nga mga balaklon. Subong man ginpaton ni Castro nga tuyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala sang mabilin nga sektor sa anuman nga tikang nga ipatuman sang gobyerno.
4: La 6:43 na sa aga.
3: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
4: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics sa Iran. Nagpamahog ang Iran nga labi nila nga pasangkaron ang pagpamalabag sa mga nagapanguna nga rota sang pagbiyahe sang energy export sa Middle East matapos liwat nga ipatuman sang Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantalan sang Iran kag maglunsar sang bago nga serye sang mga pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Nagpaandam ang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC nga ilaman sa raduhon ang iban pang rota nga ginagamit sa pagbiyahe sang krudo kay iban pang supply sang energy nga ginasaligan sang Amerika kag sa mga kalyado sini. Nagpaandaman ang Iran nga mahimo nila gamiton ang ilang mga kalyado nga Houthi rebels sa pungsod Yemen agud punggan ang paglaway sa mga barko sa Bab el Mandeb nga isa pa ka importante nga rota nga ginaagyan sang petrolyo kag iban pa nga mga balaklon nga nagaangot sa Red Sea kag Gulf of Aden. Samtang ginpahayag sang US military nga nagpatigayon sila sang 7 ka oras nga air strike sa palibot sang Strait of Hormuz kag sa mga baybayon sang Iran.
1: Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod nga nakabalak-an nga napatay ang masobra 500 ka tawo matapos nga malunod ang duha ka bangka sa baybayon sang Myanmar base sa report sa mga ahensya sang United Nations. Nadulan sang kontak ang unang bangka matapos nga magbiya nga may sakay nga kapin 250 ka tawo. Kinapatian nga natabo man ini sa ikaduhang bangka sa bahin sang Ayiyar Wardi Coast sa Myanmar nga may sakay nga 280 ka mga pasahero. Kadamaan sa mga passengers ang mga refugee gikan sa minority nga Rohingya Muslim.
4: La 6:45 sa aga sa mga natrangkaso, tumarna D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C, The Power Trio. Sa mga nagapamahaw na sa sining oras, ipares ang healthy nga kape, ipadalundon, DTX Premium Coffee.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
4: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Nagasaka sang 2% ang cash remittances sang overseas Filipino workers sa $2.71 billion sang bulan sa Mayo, halin sa $2.66 billion sang amuman nga bulan sang nagligad nga tuig. Base sa data sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP, ang cash remittances halin sa Enero tubtub Mayo naglabot sa $14.11 billion nga may pagsaka sang 2.5%.
5: halin sa $13.77 billion sang amuman nga period sang tuig 2025. Nagalaom ang Bangko Sentral na Pilipinas nga magataas pa ang cash remittances sang 2.7% subong nga tuig kag 3% sa tuig 2027. Sa reference rate, 199 pesos and 58 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 46 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 42 centavos ang Omani rial, 61 pesos and 72 centavos ang Panabian balboa, 87 pesos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 92 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 66 centavos ang US dollar. Oras la 6:47 na sa aga.
1: Sa balita sa showbiz, nagreact ang aktres nga si Angel Oxin batok kay Senador Robin Padilla matapos gintawag ang kaugaringon sini nga isa ka komunista sa tungaasang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginquestion sa aktres kung nga ang naghipo si Padilla sang sulit-sulit siya nga gin red tag bisan nahibaloan sini nga hindi matuod ang mga ginakusar batok sa iya. Dugang pa niya, hindi niya sini mahangpan ang girahimo nga pagsuporta sang senador kay Pastor Apollo Kibuloy nga nagapangatubang sa mga kaso nga qualified human trafficking, child abuse kag iban pa. Lakip man ang posisyon sini angot sa China kag West Philippine Sea nga baliskad sa anay imahe sang senador bilang makabayan. Ginhaylo naman ni Loxin si Senador Padilla kaliwat nga huna-unaon ang mga panindugan bangod hindi pa ulihi ang tanan.
5: Sa 6:48 sa aga, sa mga manugpaligo, manghabo na DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves ka magamit sa deodorant organic Clinica Deo Fresh. Mighty C Morning kay Manong Nono, Sir Lorix Nono Araneta. Nono Araneta sa Barotac Nuevo Iloilo and Philippine Ascals player Sir Ayan Bayona Araneta. Mamlani Grate Jeromiano sa Hibioan Tapas Capiz. Sir Dan Calvo and family sa Barangay Maribuyong Duanyas Iloilo, Katambay Vlog sa Barangay Velasco Lemery, Pamilya Tumlud, kay Coach Kenneth Gangoy, and birthday greetings kay Nomer Dagunan. Nomer Dagunan, happy birthday from your mommy, Ma'am Evangeline Arorong, Sir Robert Ligaspe, Nonilo Sombong, SB Bebot Baez and the team sa East Cove Dingle, Ma'am Anik Berte, Beverly Berte sa Libon Panay Capiz, Manong Boy Beramin, Tita Ambing Baez Kabasak, Ma'am Lou Jane Calumno, Edgar Badbadon, Jean Siman, Ma'am Ludi Gulilaw sa Lomar Eatery sa Sambagaro, sa tubang sa Asian College of Aeronautics, sa managapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, ha? DTX Premium Coffee. Ma'am Ann Hilo de Monteverde, Mighty C Morning, Sir Benny Hermano, Premia Panes, Laura Jean Barreta, and Sir Leonito Barreta sa Jelt Eatery sa Mabolo Delgado City Proper, Beth Idarilla, Sir Arturo Lilia sa Maspasan Kalinog, Pastor ni Misho Tahala and Ma'am Ninfa Tahala sa Alegre Oton, Ma'am Melanie Ambot Makiling, Sir George Jocampo sa Panama City, Aisha Ahmad, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Analina Pagunsan sa San Miguel Iloilo, Ma'am Lovi Piroti Sondia, kay Ma'am Daisy Brasileño Espulgar sa Barangay Manit, Pasay City, Ma'am Jesusa Ralios, Sir Alex sa Sabo and family, kay Ma'am Florenda sa Sabo, kay Ma'am Erlinda Velete, ang first cousin ni Ma'am Regine Velasquez, Maki Quinoveva, Winifreda Sarmiento. Sa 6:51 sa aga. Ang sports news, kinatulong sang DTX 500. Big man nga si Jonas Valanciunas sang Denver Nuggets nagbiya na sa NBA. Enrico Zurita sa report.
6: Magabalik sa Europe si Jonas Valanciunas matapos ang paghampang sang 14 ka season sa National Basketball Association. Ang Lithuanian big man ang nagpirma sang duha ka kontrata sa Lithuanian tag EuroLeague professional team Žalgiris Kaunas. Ang financial terms ang deal ang nasulod sa 2027-2028 season apang wala ini ginbuyagyag. Ini kasunod nga ginwave ini sang Denver Nuggets sa nagdigig nga semana. Si Valenciunas ang nag-edad sang 34 anyos ang naghampang sang 65 ka-games sa Denver sa nagligad nga season. Nag-average ini sang 8.7 points kag 5.1 rebounds. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon na balita,
7: ang Miami Heat na kuha unang four-time champion guard forward Clay Thompson News FM. Base sa report.
5: Oras, alas 6.52 na sa aga. Oras, ginadulong sang Mighty C. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Birhamin, how's life treating you right now? Sa balitang extra special, manong Nono Araneta sa Barotac Nuevo Iloilo, manong Lorix. Sa Mexico, masami mga gwardya tanodokon pulis. Anaga toy-toy sa mga bata ang estudyante kun magtabok sa dalan, agud malikawan nga maipitsang salakyan. Apang sa isa ka banwa sa Pungsod, Mexico, layaw nga ido manong Dan Calvo ang nagserbi nga manog toy-toy sa mga bata sa pagtabok sa dalan. Pakita ta please, Apple. Gipayag ka sa baylo magliyo-liyo, makita ang ido nga ginagiyahan ang mga bata sa pagtabok sa dalan. Ginahimo ini sang ido adlaw-adlaw nga daw kaangay nangin routine na sini ang pagiya sa mga bata. Diri sa Iloilo gani ga kita man ko gani nga ang ido gatabok gid gani sa pedestrian lane dira sa may Sambagaro. Ginahimo ini sang ido adlaw-adlaw gid wala man ini ginhana sa kon gintudloan nga imuon ang among bagay apa nakita sa mga pumuluyo Sir JC James Garvilla sa Mamrakel Gubatanga. Ang ginahimo sang ido, kabang dalan nga bisan sino naghatag sa ido sang pagkaon bilang pag-appreciate sa ginahimo sini. Masikon si kandidato ngala niya. Organi si Lucky. Lasay 54 sa aga, oras sulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Ted Aujero, Francia.
1: Kaga ko naman si ka-K5 Kim Montaño Caluy.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyon ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang Ditribayo.
11: Ditribayo. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: Ditribayo. Ang Ditribayo. Ngamay BCO. BCO. Ngamay Ditribayo.
13: So, ang Ditribayo may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa gut hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
10: dapat hindi gidya
13: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kag si atay
13: atay no
10: kidney
13: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka Ditribayo kita kada adlaw.
14: Dapat Ditribayo gid kay ang Ditribayo makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa Ditribayo ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-Ditribayo ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang Ditribayo puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
10: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang Ditribayo Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral
14: correct
10: specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang Ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang Ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, Ditribayo lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magandingin pala ang imo nga uhas.
12: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Garantisado.
12: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So una,
10: today magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kalunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanubo.
12: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! E3 Bio! With BCO!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my kumso!
24: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
25: Ang oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
26: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
29: Mas kinpabasko, mas kinpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
25: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na, July 17, 2026. Manayanayang panahon sa sudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagatag kita katawran sa mga nagapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube, TGIF. Thanks God, it's Friday! What's your plan for weekend, Ma'am Betty? What is your plan for weekend, Ma'am Rose Agramon? Where are you headed for this weekend, Tita Ambing Baez Cabasac? I know for sure that you are headed towards Candida Farm in Sohoton, Barotac Nuevo. How about you, Ma'am Rose Maria Agramon? Papa Bebo Chuloso, kay Sir Tamski Diaz, Ma'am Laura Sumagaysay, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Nene San Presa, where are you headed this weekend? Are you excited for this weekend? Babakati daw naglainaw. Sa jam tani, medyo hambal namon ganini, Sir Paul, hintok-hintok lang kami. Hintok-hintok lang sa Biyernes mo. Eh, karun ka sa Lawe, duman kami ha. Lasete Jesse sa isda sa aga. Sa mga nagapamati isubong on air kag online, nagapamahaw na kamo magpangape, healthy nga kape, DTX Premium Coffee. As usual, mamangkot ko sa inyo. Manong Lurex, Nono Araneta, Kaiser Ayan, Bayona Araneta sa Barotac Nuevo, Mami Buday Abilieto kay Ma'am Eden, Bayas, House Life treating you right now. Are you better today than yesterday, Pastor Bobby? Are you better today than yesterday, Sir Norlin Los Banyes, dira sa Lambunaw? Are you better today than yesterday, Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Lunito? Ang Danaw dira Sir Lunito, Ma'am Laura Jean sa Tubang sang Jalt Itiri. Nasuyop na ka taga Jess. Oh, ay pa, nasuyop? Nasuyop na nila, ay pa! Ang Danaw, Danaw, Dabla! Si Subong Biernes total, si Sir George Ocampo, nakalabot na sa Panama City. Thank you, Lord, sang traveling mercies. Gate niya nakaabot sa safe and sound. Masakay naman sa barko si Sir George. Kada sakay niya, Sir Paul Quartam. Kada sakay ni Sir George, Jocampo Paldo! Jocampo Paldo! Okay na, ginsuyop na nila, Ma'am Laura din. Ah, ginsuyop. Ginsaipon. Mamagatid, Japangaris ka aga pa. Te, Biernes, Subong. Let's set the mood and the mode, Biernes na Biernes. Para bilang nga madala naton ini sa weekend, bala man bete. Man sagad matatun ka ng murugot, sagad man kita yung kakosmod, mabugat sa gawi. Dumayikin, sikaw ka kilo, bilang nga bato nga ginbutang sa gawi mo, Ma'am Raquel. Put a smile on your face. Kaga kunda mo kapunggod, of course, panghabon ka na DTX Beauty Soap. Hindi pagkutihuta, iban sa inyo, ginapusa nyo. Hindi pagtudsa. Imoon mo sinadra, panghabon ka DTX Beauty Soap. Inset ko lang ang mood kag mood ni Ma'am Maricel para nga makayomyoho man bala. Ang mood ni Ma'am Gingging Javilosa, ni Sir William, ni Ma'am Marlene Antiquera, ni Ma'am Rose Cabangaling Bagi, samta nagalugay ka anang linotek dyan sa Rose Calanana. Let's go straight sa mga headline. Dua ka barko sa Myanmar naglugdang, ginatos ka mga pasahero, ginakabalak-an nga napatay. Liga Day sa mga punong barangay sa probinsya sang Iloilo, hiwato na sa Domingo sa Iloilo Sports Complex. 15,000 ka mga barangay official halin sa 1,721 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo, ginalauman nga magatambong. Siyemto onse ka job seekers hired on the spot sa mega job fair sang Iloilo Provincial Government kahapon sa lobby sang Iloilo Provincial Capital. Although may iban man nga dito butang sa kasarial di Iloilo sa old provincial capital, pero gutok gid perte kaduro nga tao hasta gid mag alas 5 sa hapon. Amo na kadamo sang nagapangita sang trabaho. Kaga health news, explosive diarrhea nagalapta sa Amerika. Ano ining explosive diarrhea? Siguranta na dugay-dugay. Para nga may baluan ta ang latest nga update sa health news. Las 7:09 sa aga, ginpahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang cash aid valor 7.5 para sa 7.5 million households sa idalom sang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport or UPLIFT, UPLIFT program sang gobyerno. Sa video message, ginpatag sang presidente nga padayon nga nagapamahog sa global oil supply ang geopolitical tension sa Middle East kag nag-apekto sa ekonomiya sang pungsod kag presyo sang balaklon. Sa idalom sang UPLIFT Assistance Program, ginabanta 3.5 million ka-beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace kag walang gutom program makabaton sang one-time additional aid na tub-tub 2,000 pesos. Hatagan man sang assistance, ang 2.5 million poor kag near poor households nga natumod sa idalom sang 2024 community-based monitoring system. Samtang 1.5 million ka low-income workers ka ila pamilya nga nalista sa social security system ang magabaton sang 2,000 pesos kada bulan halin subong nga Hulyo hasta sa Disyembre 2026. Sunod kay Presidente Marcos Jr., ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang magapanguna sa implementation sang programa.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
25: Ang UPLIFT program gin-launch ini base sa Executive Order Number 110 kagin primahan sang presidente sang March 24 sa buong tuig nga nag-declare sang State of National Energy Emergency.
28: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
25: Mamatian ta ang presidente sa iyang statement nga may 7.5 million households ang magabilipiso sang ayuda. And ang low income workers, but silingon ang mga ginakabos gid sa ila bulanan nga kag semanal nga sweldo, magabaton sang additional or sang 2,000 ka pesos. At ipang dugang-dugang, mambalang iban si Sir Dodoy Altoveros, Ma'am Betty Soloso, Ma'am Raquel Gubatanga, gamay. Protibisan, paano pang dugang-dugang malang na? Hindi man nga drakagid masalig. Kung may mga ayudang gobyerno, pang dugang-dugang na ini mga dole out ngayon, ang tupad ngayon, ang AX ngayon, assistance for individuals in crisis situation. Ang bagani sa mga income or mga taxpayer, ang mga working, balang ati, whether you like it or not, ginabuhin, ginakadabulan. Magluwas ang laya kung may mga kompanya kamo de nga kuno ginbuhin pero why gig na remit sa inyong kompanya ito sa GSIS sa BIR ana man ireklamo nyo nga mamba kamo pinuinan kamo sang buwes in remit direkta to sa BIR kay ti taxes are the bloodline of our government mo nag kinanglan nato ina for health service for tanan-tanan nga kinanglanon ta galing kay diri sa Pilipinas sobra-sobrang pabuwes daw kada ulag mo may buwes maglagaw ka, may travel tax. Sakay kay siroplano, may tax. Baka ka tubig, may tax. Brobay, maginawa ka, may tax na nimo. Dibla, alin sa barangay, anong tax sa barangay? May sidula. Dibla, magbuol ka kasi dula, magawat ka kasi dula. Sir Nonito Sombong, Ma'am Rimia Panes, bayad ka? Ha? May mga dalagko, kita nga mga negosyante, kilala. Ga, pangakroy mo, kapangayay, niya kadahulag. Ma-request ka to elevator kag mga equipments to sa China sa shipping pa lang may tax na pagpanaog sa puerto sa Manila may tax pagduloong naman sa barko dahil sa Iloilo may tax bagid ti mailong tani kon mabatsagan sang tao ang balik sini sa ila paagi sa mga binipiso pero ti sino ang nagabinipiso ang nagabinipiso gani ang mga non-taxpayer hindi man sa pag-offense sa ibong non-taxpayer ha. Inabalang nga si Kongkong lang kagayang-hayang lang bilog adlaw. Panghingoto lang kag-chismis lang kagata-kata bilog adlaw. Sanda pa'y gabaton, di ba? Nga man, di may AX. Pag-abot eleksyon, tipunon sila sa politiko. Papatihon sila kag-intoon sa politiko nga. May ayuda para kuno sa mga pumuloyo kay nagkakabalakang politiko. Ik-ik nyo eh. Di pero, kaysa nga buwis, kaysa nga tax, iyan na sa mga taxpayer. No, iyan na sa mga taxpayer. Di bisan paano ang sa presidente nga may ayuda halin July 2,000 pesos sa Agosto 2,000 naman hasta sa Disyembre. Si Presidente Marcos Jr.
3: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
27: Foro de los Pueblos. Foro de
25: los Pueblos. Nabatian si Presidente Ferdinand Marcos Jr. May mga nanarisaring reaksyon ang aton nga mga live viewer kag mga tagbalamati man sa radyo. Hambal ni Sir Nonito Sombong, muna damo gatinamad daw may mga pinatago kon ma-delay pag kon ma-delay ga kinumod pa. Kon ikaw a BY delay madala kag indi ka madala sa listahan nay, ha bot singon nga indi ka imol. Kun ako ya mga lipay kuya mo. Kiti, asa sanoya, masalig ka lang ya sa isalig mo lang ginhawa mo sa iban? Isalig mo lang ginhawa mo imo ya Sir Janly Sarabia sa ayuda sa gobyerno? Kung may aray, ibatuna? Pero hindi ganyan lang masakit lang buot mo kay bagong mga kontrapartido, tamon, di mo? Kaya tamon ginlista! But sa ingon, kung may kaginlista, lipa ikaw! Di ba mambiti? Itaok nanda, no? Tiban sinamal ni Ma'am Laura sa magkaisa niya kapital, duman nanda sa tong ets. Correct, because of this cycle sang beggar mentality, kag poverty mentality sa tao, sa mga Pilipino, mabangan mo, hindi na tamo ko, bra, may ayuda, may AX man. Lantaw bla sa bongo, nabatian nyo sa radyo, dagaday, surya na sa barangay, sa mga tiyanggi, pang hapita-pitaga pa, eh, may barato nun, likta, tagduak libo ah. Piway pa gani na mabaton, way pa na sa kamot mo, mama na libahade, pero pinangutangan na, di ko magsagay ka lang ka pangutang, utang, bayad, utang, bayad, alabang, kagid mo. Gadalam, nang yabuhok, kautang mo. Utang, lipay, lipay. Bayad, dugay, dugay. Sukot, away, away. Kita nyo sa matiyangge, bawal utang, wala utang. Ano pagid makita nyo sangge? Wala utang. Ano pagid makita nyo sangge? Way ka mo kasarabat mo, wala sindi. Ay, way ka mo kapanilag sa matiyangge mo. Mabagatid, mitikuloso, timo na, oo eh. Mamangkota si Ma'am Betty, kag si Ma'am Ningning Ilumba, si Sir Jerdwin Donggor, si Dr. Luis Aldibar, Pastor Bobby Riman, si Ma'am Gingging. In person, may post ako nga tawo. Wait, ako gambala? Lagsalat ako gambal? Bacon ka na nga nun, Team Humble man. May kapanilag ako, abinyo. Kadlaw si Sir Tab Diaz. Am I correct? Diblas Tanggi dyan sa Pase, dyan sa Durillo Street, Sir Tabske, tuya sa may mulapula, sa higakhak. Higakhak ha? Oh, dibla, anong nabutang dyan? Wala utang. Hindi pwede utang. Kung kaysa ano pagin makita mo sa Tanggi, wala sindi. Hindi pwede magsindi. Mabiyahe, tanatay Sir Janne, correct? May amigo gani ko, nga he's employed with a big time nga politiko, taktisyan niya. Nagtatag ito sa paminsaron ko at my early at my young career sa radyo. Sang dito pa kita sa ng akademya. Habang niya, Ted, hindi ka magsarig. Hindi mo pag-isarig. Yung ginhawa mo sa iban. No? Hindi mo pag-isarig ang ginhawa mo sa iban. And that is correct. Kung may magatag, pasalamati. Pero hindi ka magbabati-bati para nga tauan ka. Kay kung ako pabati-batian mo, bad taste na, hindi. Tako magtaok ni mo. Wala utang, buwas lang. Correct, no? May arap pagli, no? Wala utang, buwas lang. Di ko mang utang ka sa buong buwas. Pag buwas, daso namin nga buwas. Correct? Galalaway naman sila, sugid ang mga may pinatago. Huonoy, magpagunting, kaday isang una, gapungko ka lang, gapamiyo-miyo, ang bali Ma'am Betty. Kaya mo mangod ang nonoy, Ted, nga kilala mo, Ma'am Betty? Manan mo nga gintrain ako ni Isaw, kang ni Corny nga, hindi ka magsagan ang bala. Hindi ka magsamula kung may naghambal yung mga malama. Am I talking with sense? Rex Salarda. No. Ti aryo? Gani, Ted, mayad magutang buot sukton, kon buot sukton mo. Manginit! No? Ti notice mo. Ako na notice kumani mo. Ikaw nga nagpautang, ikaw pang nahuya nga magpanukot. Di ba daw muna, no? Pero no offense man sa mga nagpangutang, ha? Kahit ikon isa daw ng kabos na gidbala, no? But hindi, nabi, iset, islan pa itong mindset. Nga, abi,

0: doon na kada bulan to sa UK mo? Libro ba yung hamba? Bawni! Diyaka ni! Dumduman mo nini sa una, ako yan naga ng libang ka ni Mupay. Maguli si nanay mo Betis o ma, o si Papa Bot magpanyulusin na, ako bantay ni Muni, Pay. Nini, nini, basi pidi takot dyan ka mulistak ni mo, ha? Pati raw matakon ka imo nga kinitaan to, ha? Abi dulaon na nato. Naor kay mga pabati-bati lang. Way tamod lakaon. Way do tamod pagkaon to, way dat grocery. Eh, mag mo ne. Tapos kay Leni ligada bilosa. Makigan kag ini mamagingging. La 7:33 na saga. Foro de los Pueblos. Well, pause for a quick break. Magbalik tayo balon taman ang preparasyon sang Iloilo Provincial Government. At the same time sang city government kay magabaha ang mga opisyal sa probinsya sang Iloilo sa Domingo. Sa Iloilo Sports Complex sa Magsaysay Village La Paz, mga sobrakin si Mil mo, ang ginalauman nga magpadulong sa Liga Day, 1,721 barangays sa probinsya sang Iloilo. Sa 1,721 barangays, may kapitan dira, may mga barangay officials pa. And mayara sang ceremonial distribution sang bawat bayan makikinabang program sa diin tag 200 mil pesos nga cheque ang mabaton sang kada barangay gid para sa scholarship kag para sa mga kinahanglanon sa barangay. Amo nang 100,000 para sa mga scholars, bla mga poorest of the poor, poor but deserving students sa kabarangayan. Tiang isyu naman subong kay bangod sa politika or dumot sa mga politiko da bisan nga deserving, nagkakabagay nga buligan kag maging kabayan sang scholarship program, why ginista? Ha, kaging ilisa sang kapitan, ana parinte or ana gani nga supporter. Di magamo na defeat ang purpose sa sining program sa aton gobyerno. 7:34 na saga. Sa pagbalik tayo, suryante niyo ang sa patag sang health kay may explosive diarrhea nga nagakatabo sa karon sa Amerika sa din may ginatawag nga cyclosporiasis diarrhea but sa ingon ngiti ga kwan kay gariya kada sa imong alatrasan no tiari ibal unta ko na uda ano nakadamo ang nagkalalitan Foro de los Pueblos magluwas sa explosive diarrhea. Don't take me wrong. And tiban sinyo dira sabong nagapamahaw pa. Pero why niya naga-concern sa kung ano? Kung may explosive diarrhea sa tao, may araman sang ginatawag nga kwan, diarrhea of the mouth. O anong diarrhea of the mouth? Slang and derogatory phrase ini nga naga-describe sa isa ka tao nga lawak kalangawakal, no? Excessive, impulsive nga pag wakal-wakal, no? Di kun ikaw subong nga nagapamati, may kilala ka man nga do may diarrhea of the mouth man. Hala, bura lang nga, bura! Ang isa sinakat tinaga niya is logorrhea, a formal or medical term for the pathological inability to stop talking. Daw ay bala, why bala prino ba na? Inaya mo na yung diarrhea, ang ginatawag natong diarrhea of the mouth. Ang mga nagapamuyayaw, diarrhea of the mouth man amo. Nonoy Lopez, Sherwin Marco, Johnny Sarabia. 7:36, kanungan sa pagpamahaw mo, Sir John Lee, Ma'am Irene. Ipadalundun nyo dra ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang oras, 7:36. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako, irregular nga regla. Kis, ah, galabot, gitatlo.

0: Kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
1: D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal. Balang paminsaron ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uha?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami, gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
7: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
12: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero
13: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa pango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Kadaragsa nga pungkot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman. Extend Food Superman.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang nagatilo sa imo atay.
12: Ang
4: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
11: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
16: Yung may D3.
11: D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio.
16: Ang D3.
11: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
11: Yung may D3.
16: Mabakal, sumagmuti.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ang oras sa Pilipinas, las 7:46 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga adlaw Biyernes na sa mga taga Kalinog, kakaiping ang mga banwadra sa Central Iloilo, Lambunaw, Haniway, Duanyas, Pasay City, Bingawan, Dumalag, Tapas. Hingalitin ninyo ang free consultation sa mga adlaw sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Ilaki na naman, call ko sa inyo. Are you better today than yesterday? Nambal ni Ma'am Beth Idalilia sa mas pasan Kalinog niya, I'm not feeling, I'm not better today. Why is that so? Mamangkot ko sa inyo, Subong. Dapat mamangkot ko kaninyo, no? Mabaka, yes, Ted. Yes, Noy. Noy, ha? Grabe, no, do. Dot yolas barangay, Dunyas, ma. Yes. Tapos, kung hindi man, ang akon pamangkot, if not, why is that so? Nga ang hindi better imo adlaw sa bong ano? Huwag kagpasalamat nga buhi ka? May hangin pa nga nagagwa sa erong mo? Huwag mo ma-imagine ang self mo nga nagaklo hangin? Kag-imagine mo ang self mo nga may lupot na nga algodon abi sa erong mo? Din abing nami sinadra? Di, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, para sa iban, may utang. Habang may buhay, may mga panghangkat sa kabuhi.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Isabong aga, kung doon ay malakam mong kantuan, walking good. Kay balo ka, Sir Gene C. Man, Mami Ason Pineda, Sir Christopher Semiliano Talento, dra sa San Pedro Molo, ang pinakasimpleng forma sang exercise, may dako nga impact sa imo heart. Sa research sang mga scientist, ang regular walking, but singon ang sige-sige nga walking bla, maangot ini sa manobo nga risgo sang heart disease. Kay man nagabulig ini improve sang blood circulation, ang pag-ilig sang dugo sa imong nga kaugatan na Sir June Bidan, Ma'am Nilde, naga-support sang healthy blood pressure kag nagapabakod sang imong tagipusoon over time. Bisan ang breast walking bla each day magka-contribute sa better cardiovascular health.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Ang good news ba kay ang walking mapos nga isalot mo sa imo daily routine. 20 to 30 minutes lang sir B-boy bakason. Walking kada lakat-lakat ka o saka-saka kabi sa hagdanan or short distance abi nga sabay lo nga magsakay ka, lakat ka na lang, no? Nag-improve ina sa imo endurance, maintain healthy weight, kag naga-support sang healthy cholesterol kag blood sugar levels. Ining gamay nga habit nagadugang ini sa paghatag sang dugang benepisyo in the long run.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Pero kay Sir Nonito Sombong, kay Wise Obra, gabalik-balik sa barak sa sumulong sa Cavite, hasta sa antipolo, lakat-lakat yan lang. So you don't have to be an athlete to protect your heart. Staying consistent, same regular walking, kagati, of course, puhay ka, tulog ka, pito ka oras, inom damo tubig, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom. Protektaran ta aton nga lawas.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Subo ni na matabo dito sa Myanmar, oh. Kaya sa Myanmar, may ginakabalakan nga 5 ka tawo patay matapos maglugdang ang 2 ka mga barko sa baybayon sa Myanmar. Nadulaan sang kontak ang unang nga barko Matapos daw ang iyasay nga kanibawa daw kung pala daw bangka pala ni Sano, hindi pa sa mamba nga barko, kaya barko lagko. Nga magbiya sakay ang 250 kamatawo. Naluno ang ikadu nga bangka sa Ayyaru Wadi Coast sa Myanmar nga may sakay nga 280 ka mga pasayro. Kadamuan sa mga pasayro, mga refugee, gikan sa minority nga Rohingya Muslim. Nagapalalagyo sila.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Kung dito sa Myanmar, amo ni ang nadanga, tanto sang refugees. Lima gatos, sobragid. Sobragani kay mag 250 plus 280. Until now, Sir Jean Simon, Sir Janice Sarabiao, ay pasam kita. No? Dito naman sa Amerika, nagalapta ang explosive diarrhea sa Estados Unidos tungod sa cyclosporiasis parasitic infection ini nga nagadamo bangod sa contaminated nga tubig o kon pagkaon ilabi na sa tig-ilinit. Sunod sa Disease Control and Prevention, Center for Disease Control and Prevention, 34 ka mga lugar ang affected kag malapit 7,000 ang infected. Sa data, 1,645 na positive sa cyclosporiasis kag 5,100 ang ginausisa pa. Isa sa mga simptoma niya, masami nga low bowel movement. Nag-aapekto sang isa tub-tub duwa kasimana ang balatian. Matapos natapikan sa infection ang pasyente. Way mas na record nga patay pero may 141 nga yara sa ospital. Tiang latest nga record subong Sir Art Calza, Sir Roy CR. Masobra 40 sa 50 ka mga states sa Amerika affected sang cyclosporiasis. Galibog ulo mo nga may mga balatian pero sini, no? Ti ang affected gid may surge subong ang hardest hit states, Michigan. Sa Michigan, Sir Art Calza, Pastor Jamie Tiham, 4,300 ka mga kaso. Sa New York, 324 pa 500 ka mga kaso. Sa Ohio, 1,200 ka confirmed cases. Sa Illinois, 270 cases. Sa North Carolina, 300 ka mga kaso. Sa Kentucky, sa Texas, sa Indiana, ka New Jersey, mayara man sang dinosena tub-tub ginatos ka mga kaso sang explosive diarrhea.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Halong kita sa mga ginakaonta, sa mga ginainomta, no? Way ta kay balong, iban sina contaminated sang bulong. Kapin pa kay ti ang mga ginabakal ta nga mga utani ka mga prutas ni na sprehan mo, no? Ti bisan pa ko isang hugasa mo na sang tulutodo gid sa Sir Janly Sarabia, mamay sa mad, hindi ni sa mga dali-dali duha. Amo na nga nagadulot sang infection.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Pero magluwas sang explosive diarrhea sa tao, may ara pag ina isa ka klase pag diarrhea mo. Ang mga bata nga ning usaw hindi ta makontrol ni, may ginatawag ba ni nga diarrhea of the mouth. Ikaw may kilala ka nga abyan mo da or tupad mo balay nga may diarrhea of the mouth. Why git prino ba na? Labura lang kabura. Wakal lang wakal. Di magluwas na, ga wakal ng wakal, ga pamuyayaw, ga kata-kata. Nga mo ginayang ang characteristics ng iba ng mga Pilipino, no? May ginatawag man sila nga diarrhea of the mouth. Alas 7:54 sa aga.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Sa Domingo, may masobra 15,000 ka mga barangay officials ginalauman magatingob sa Iloilo Sports Complex para sa Liga Day. Sa diin, may yaraman sang ceremonial distribution sang cheque sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Sa din expected ini nga i-highlight ang paghatag ayuda sa kada barangay. Tag-200,000 may para sa mga scholar kag para sa mga pagkinanglan sang barangay.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Las 7:55 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis TDX 500!
9: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
10: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
9: Ay,
10: mula nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP.
9: Mm.
10: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
9: Correct.
10: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
9: na?
10: Dapat niya wala pa?
9: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
10: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
10: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
9: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Mil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
10: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
9: Ay,
10: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
9: Gusto.
10: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
9: Mga kainit mo, no?
10: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin